0: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: O yan pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
6: Exciting!
4: XFM.
6: XFM. FM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Okay, alas 8:11 na sa atong orasan, mga katrupa. Alright, kining oras usab atong kanato mga katrupa sa Santon Plus Coffee Mix. Uri na lang ang kape sa Yes 12 Incorporated. Hangtod karong mapanahon na doon na gligon o ginapangita gihapon. Gumikan kay ang kayuhan nga naan ini mga katrupa. No, nagatabang gihapon sa itong mga panglawas. Mas maayo mga katrupa, tinguhaon na itong ang itong kape nga ginagamit matag-adlaw. That's a healthy coffee. Okay, para dito magka-problema sa maabot, no? Nga makaingon tao, nagpalpitit naman na itong kasing-kasing. Dito naggugma. Na... Ang nagpalpitid kay trupang yun, J.K. Lahi.
2: Lahi man di ay.
1: Okay, naman sakit ay, naman di ay.
2: Sakit niya nga, kabuhio na.
1: Oo. Nang,
2: dali na din, kuyawan.
1: Healthy coffee kami ta mga katrupa. Ito, gini makaraan katrupang nga, John J.
2: Oo,
1: nga.
2: Oo, siyempre.
1: Daghan pa yung mga binipisyo. Itong kami sa una, bata pa ko, kung wak ko makalimot, o naa pa ba ng kape, hakaroon dragon ang paliton katrupang, John J.
2: Oo, ay.
1: Dragon nga kape nga.
2: Katong.
1: Mais man siguro to. Kanang
2: katong Bisaya ba? Katong Bisaya ga kuan lagi o mais lagi nga gigaling katong gi kuan.
1: Mauman siguro na.
2: Sangag nga gigaling.
1: Sangag.
2: Mm-hmm.
1: Dragon amot og naka nagakuan pa mo ang kapiha sa una mga katrupa. Pero kadto maayo gito nga kape.
2: Oo, siyempre.
1: Ay good morning katrupang Rigor na Rukla di sa tong linya no. Nice morning, Monday morning and yung duha katrupa. Tropang Junji always katong maestro nga nagsulti nga nabuang na mga tao siya nakatok basin buta o bungol na tay tong tawhana. Nanginit si katropang Rigor na Rukla. Good morning niyo diyan katropang Rigor. Good morning.
2: Good morning, good morning.
1: Diri sa cellphone na mga nag-text no atong taga sa Pagtagan kay di mga nag-text diri good morning sir Ray, sir Junji. Have a blessed day.
2: Good morning, good morning.
1: Gikan ni katropang Nelly Mapute. Good morning ni mo katropang Nels.
2: Katropang Nels, good morning.
1: Thank you so much. Og diapod si ako katropa, okay man ko kang Rene katropa, wala man ko'y ka-istorya sa iya ha.
2: Mm-hmm.
1: Ang ako ang hustisya lang gyud ipaklaro. Ha? Gikan ni katropang Yuan vegetarian o Bayugan City.
2: Tinood yun.
1: Tama ka katrupang iuwa, no? Actually, lalisunon pag yun ang ustisya kay...
2: Oy, muna'y
1: paning... Muna'y investigasyon nga gipahiga yun.
2: So, mahuman ay glubong, muna po na'y plastaron. Muna po na'y asikasuhon sa pamilya.
1: Oo, correct, no? Kay, mautobitaw nga daghay gaduda sa dinalian nga resulta sa
2: gani.
1: PNP Aurora. Nga
2: dali ra day naka-istorya.
1: Mideklara da yun og walay foul play.
2: Oo, nalumos daw.
1: So mao na karon mga katrupa kay dunay misulod nga lain nagpahigayon og
2: imbestigar.
1: Kining investigation.
2: Mm-mm.
1: Niya gani ang sa IDG appeal ni nga.
2: Oo, sa IDG.
1: Niya nagusog pot.
2: Diha mura ba og nagkadaiya ang ilahang resulta sa investigasyon.
1: Oh.
2: Kaya ang pag-imbestigar sa katong Aurora Police Station,
1: walay foul play
2: unya kining kuan, kining lumos.
1: Lumos.
2: Pag-abot sa bag-uhay lang update sa CIDG sa ilahang likom-likom sa mga investigasyon, dili aksidente. So mura ba
1: sa CIDG man good kay gawas sa ang makayong ko ang gibasihan sa Aurora Police mautong dehay video nga drone
2: dito lang moro
1: diha sila ni conclude
2: wala na yon
1: but ang CIDJ more on hypothesis more on kining bali tao to tao ang interview dili lang kung kinsalay na adid tong kanang nagtabang
2: maura
1: dito man dito katrupang yung sa Aurora nga, mga MDRR niya ay lang magkaubanan apil ni Bitbit
2: mao gani
1: plus video mao na ang gibasihan sa Aurora nga moingon sila og
2: nga lumos lang
1: walay foul play. Oo. But si CIDG manggod
2: lahi
1: dawi nga magsulti ang mga mi participate dito. Magkalain-lain ang ilang istoryahan. Usa na nga maghatag
2: na tinuod kay tinuod man gyud katropang Rike kani manggong naa ka sa aktwal. Kung unsa man gyud nakita diha ninyo sa kadaghanan, maura gyud
1: maura na.
2: Usa ra gyud mog statement
1: daghan baya sa tong kapulisan mga katropa nga ay sus dugay na kos media mag-uban ko ang operation nga mas mapalakan pa manggani nato ang investigasyon sa pulis kaysa atong pagduki-duki. Kaya nga naman, kita manggod mo palaw, manggod ta. Mawa tayo usahay nga, paggawa sa itong balita, mga trupa, magka-conflict ang media o ang ilang investigasyon. Mas nahimong correct pang ato.
2: At okay sa ilaha.
1: Okay. Kining atong, giingon manggod na ito nga source of information, dili manggod ta magbase sa usa. Ang kasagari gud sa itong kuhaan mga katropa, isa, duha, tulo.
2: Daghan yun. Daghan yun. Pwede daghan o nala. Kung hakan to, daghan.
1: Maunang matagpig yun. Ang problema, kinigihimo sa Aurora Police, ang ilang di ba siya, na sila yung video.
2: Video.
1: Una-una, siguro nila katropang Junji nga, hindi, magsisinungaling ang camera. Masiguro ilan na siya daw.
2: Masiguro. Siguro to, katropa.
1: Pero, remember,
2: lahi man.
1: Oh, remember, katong kaso, gumikan kay duna na yung mga previous nga mga interviews nga nagaingon nga gulpi ko diay ang kining mga mag-training gina nga mga athletes. Kaya nga no, magadrupa ang triggering diha na yung previous interview nga gihimo nga mga former athletes sa
2: nga nakasurvive
1: former athletes sa
2: Ateneo
1: nga nagaingon nga grabe ko no ang tiil ko no unsa to naay ko ni babugat now kadto mga katrupa dili ito siya tiaw nga
2: okay syempre gi
1: lead nga maghatag og kanabang
2: kung dili nila experience kung wala nila magi di ka di pa magkagamay-gamay ng Ateneo ang imong hirgutan diha
1: so kadto ha mga previous to hawa wala nagpasabot nga sila ni Rene gi pabugatan
2: wala
1: but
2: sabot.
1: Ang point is dili gyud tiaw ang ilang kanabang og
2: ilang training
1: og triningon kada sama sa hising
2: ana
1: no
2: mangkag mura nagsundalo laliman ka tong explain atong duha ka katong gipang interview nga player nga mura nagsundalo na ginaw ang training
1: so kadropang Junjay kung mo equivalento siya sa hising
2: pas
1: no kung mo nag hising ganang grabe ni gyud ka pika-pika na mga katropa
2: unya
1: kung ang lawas, grabe nagkakapoy mga katropa, unya, ikaw kung coach ka or kinsa mo diha, gumikan sa kakapoy, unya, ang balod niya na katropang Junji, grabe ka sulog. Kinsa pa bang lawasa din ha nga?
2: Makalahutay pa.
1: Makalahutay pa ka.
2: Nya daan si Rene lang daan, wa na ipahulay ni.
1: Correct.
2: Kaya bilar na, kulang biyag tulog kay palaro.
1: Palaro pa.
2: Oh,
1: may may lang tong uban ng mga kaubanan niya dito kay wala man to mag
2: kuan naman kanang lahi man sa iya ha
1: lahi man sa iya
2: kini magud siya wala gyud makapahulay katropang
1: Rene wala
2: ka kay wa magud ni pag-abot sa ilang balay nga nag-relax diha sa talakugon nga nagpetulog ra kada tibok adlaw ang iya ha manggod kini inter og ni soroy didto as mga iyang mga higala unya ni inter pagyud og brigada eskwela way pahulay unya paghuman biyahe dayon pa Manila
1: correct
2: training so, dayon pag-abot didto di kinsa bagud
1: so ito, so bao na katropang Junji ang point ani ang investigasyon dili lang what you say.
2: Unsay may unsay lang nakita?
1: Unsay imong nakita is what you conclude.
2: Oo, nya diha na dayon.
1: Nya kay
2: ingon nga nalumos man. Ah, nalumos
1: katong yang nakita kay video mao na to. Pero wa una-una nga
2: ang pagsugod.
1: Dili to may tabo kung walay masimasi.
2: Kana.
1: So katong triggering nga mga previous normal og mag-imbestiga ka, dapat susihon nimo tong unsa may mga kaagi gyud ani nila. Pero pod lagi katropang Junjay, gumikan kay nagtuo ra lagi pud to sila nga Ah, okay rin eh. Oo. Oh. Oh, na, okay. Na-pressure man sila kay Tibuok Pilipinas.
2: Di man di basta-basta.
1: Oo. Oh.
2: Nagtuo man sila parehas atong unang mga atleta bitaw nga nangamatay.
1: Huwag nang reklamo.
2: Huwag nang reklamo kay na-okay ra.
1: Oo. Oh.
2: Nakinikaron kay lahi man.
1: Oo. Oh.
2: Naunsa na may inuunin sobra pa pila ka milyon pag inuunin na ga. Kinsa magulin tao eh.
1: Mauto katrupang yun, Jing.
2: Nakuan yun sila, naukay yun sila.
1: Ang sa parallel investigation sa CIDJ, Maingon yun ang CIDJ nga. Dili ito accident.
2: Dili, oo, tinood.
1: Oh? Kaya unang-una, naaman siya, siguro sa ilang nakita katrupang yun, Jing. Uy, before ni nahitabo, wala na ang bata.
2: Oo, kanabang...
1: Wala na ang player. Gulay na. Gulay na. Asa man ang... Ang sinugdanan palang daan mga katrupa. Doon na kuno sila, ang sa EDJ nag-iingon nga, doon na sila'y pito ka mga persons of interest.
2: Kana. Bullseye! Okay, siyempre, kanto lang da ang giingon ni si John Bigman, ang DILG ba yung nagpagawas aning lahi-lahi ang statement.
1: No,
2: nagka-kuan ba? Wala magkaparehas ba?
1: Wala magkatakdo.
2: Wala magkatakdo ang statement kay kung naamang gugas aktual katropa. Kung unsa man gyud nakita mo gyud nay statement sa tanan bisan pag isa-isahon mo diha interview.
1: Di na mausab.
2: Wala may foul play kada bang nakita gyud ninyo nga nalumos gyud siya. Maingon siya nalumos gyud siya sir ang entrada ani nagwan man siya nagtapok mi niya nagkanta-kanta niya nagligo dayon. Natingala kami siya na-download pero kadtong nahitabo ani karon sa kang Rini. Lahi ang sakang coach nga head coach kay ni Anton naman gyud gigisab pina kadua kay gayon. Ang mga player lahi-lahi ang gud ni gawas. Di, wala.
1: Okay. Mga katrupa, itong orasan, alas 8.22. So, balik kita, umans pahinamdom. Bullseye!

0: XFM.
1: XFM.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Asa man?
3: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
4: Asa ato?
3: Mga play unta kog barbero.
4: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among titawa din eh.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
4: Bayot.
3: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati, sama ka na ko pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan nangutanan nako unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life. Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
14: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Zaton Gold Coffee.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Roldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sis the Pain. Kay kong upan pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali. O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
5: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun ka ay. Ako ka namingawon yun ko. Bayanam ko sa buntag.

0: Ahem.
1: Bullseye. Okay, alas 8:30 mga katrupa.
2: Bullseye.
1: Right, kining bahin usab sa tungkulasan mga katrupa. Yatud kini ka nato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C naghatag og pag-palig-on sa itong immune system aron mahilikay kita mga katrupa. O kiniini nga mga pag-ubobo, sipon, ano, para dali-dali mataptan mga katrupa. Santon Vitamin C palig-una ang immune system.
2: Bullseye!
1: Okay, hi sa mga... Nabay, nag-birthday din ha?
3: Oo, oh, basig na yung mga nag-birthday din ha? Pag-missiles lang po mo mga katrupa kay...
1: Happy birthday niliyong tanan.
3: Taga na itong pagtagad niya makantahan mo mga katropa ha?
1: Okay, of course, maura mag-ini itong masukli ninyo mga katropa. No, sa itong mga higala din ha, nga kanunay kasunod sa itong programa. No? Then, of course, mayong buntag na ikatrupang Gloria Basadre Iglesia. No? Mayong pagpaminaw o pagtanaw ni Mudas Facebook. Unya, katrupang Langlang Ases Colintas, good morning.
3: Good morning ni Maha, katrupang Langlang Colintas.
1: Di na sa may Buena Gracia.
3: Buena Gracia.
1: Talakugun.
3: Kugun.
1: Good morning ka trupang Langlang, no?
3: Mayong pagpaminaw ninyo.
1: O ato mga kaisunan sa... taga Talakugon. Sikat din yung lugar sa pagkaroon. Katrupang Langlang.
3: Talakugon, gano'n sikata.
1: Na dungan sa kasikat sa pagkaroon pambansa.
3: Dungan ba, no? Sunod-sunod ba nga? Imbis kay humanaunta na itong kabibuhan ng grabing tao. Nahanian na po.
1: Namalik ang tao.
3: Nabalik na po ng mga tao.
1: Ang gatong mga nanguli na gikas palarong pambansa, ang uba namalik.
3: Namalik. Basti lang.
1: Oh, eh, dito na po ni Punteria sa...
3: Kang Rene, no?
1: Sa Talakugon. Niya gatong yung wala makaari gatong palarong pambansa, nakaanhi na yun.
3: Nakaanhi yun.
1: Kay side trip.
3: Mao gani.
1: Mo adto sa butanaw sa kining sitwasyon ni Rene Baterbunya. Okay. Aha, mayong... By the way, sa mga nag-biyahe karon, ma-happy biyahe no dira. Ambing-ambing sa biyahe. Naibagyo na ikatrupang Junji, no?
3: Naibagyo na po, do. Kaya mo bitaw ning ang panahon karon ng murag medyo na ipagka-daot-daot nagsugod.
1: Oh, bagyong Francisco, no?
3: Kaya itong mga Francisco nga bagyo diha, pwede na mumutago yun. Kaya masuko yung mga tao sa inihuan ng Francisco. Kaya Francisco, Francisco ang pangalan.
1: Ang pangalan.
3: Ha? Uy, si Francisco Bulahan ba yan?
1: Ay, kumusta naman si
3: kumusta naman si Francisco, Francisco Bulahan?
1: Ay, ito yung ilalapita?
3: Sa San Martin.
1: San Martin ba to?
3: San Lorenzo. San Lorenzo.
1: San Lorenzo.
3: San Lorenzo di ay, ha? Si Francisco Bulahan. Moro ba'y pangalan po sa Bagyo?
1: Kadyo talaga trupa kay kining kining Bagyo karon. Ato sang i-update na
3: sige
1: to.
3: Sige daw. Para ma-update ato mga kaigsonan, ma-aware po sila. Basig nga, na'y taga din hibanga mo managat ba?
1: Ato sang tagaan o update, no?
3: At least ma-aware sila nga di data pwede managat anak nga pizza.
1: Na ba'y panagat din eh? Magkayo na din eh.
3: Basig, mo lagi po. Mga...

0: Basi katong may nga taga Barubo, basi naka kwantuhon sila ni Mahilom sa Barubo.
1: Oh, magamping.
0: At least ma-aware to sila.
1: Hayra man ning
0: pag-asa na to.
1: Magtanaw sa tag updates pag-asa mga katropa.
0: Kang Larry Tikson ha, mga adlaw mayong buntag ni mo diha katropang Tikson. Matod pa niya na pod Paris na ay makasabot o naapoy dili makasabot. Pero kanang kamatayo ni MVP Rini, daghay nakasabot kay kay sa wala makasabot. Tinuod gyud na katropang Larry Tikson mga adlaw.
1: So mga katropa, maghatag tag update din yun, no, sa kining daot nga panahon.
0: Ang
1: pag-asa nag-issue og tropical cyclone bulletin number 6 mga katropa. Gi-issue kagayda nga 5 buntag. Kining forecast valid hangtod alas 11 kabuntagon kay nag-focus kun sila mga katropa, no? Ang bagyo mga katropa nga gitawag og Francisco nagpadayon kini og pagkusog. Og nag-isbog kini sa west northwestward. Ang lokasyon sa sentro nga bahin ini nakitaan mga katropa kagay nang alas 4 buntag. Kining si Bagyong Francisco naakini sa gibadabana sa kalayon nga 715 kilometros o 715 kilometers as of Tugigaraw City. Niya gapakusog kini mga katropa, gakusog na dunay maximum sustained winds of 140 kilometers per hour. Uy, kusog
0: ni.
1: Kay 140 kilometers per hour man, no?
0: Kusog ni.
1: O adunay bugso ni ni mga katropa nga 170 kilometers per hour. Central pressure ani dunay 965 high pressure area. Kusog nga bagyo mga katropa, no? Ang Francisco. So, mauni. Ang kasamtangan nga movement nini nagsibog kini mga katropa sa west northwestward sa kakusgon nga 30 kilometers kada bang mag-isbog siya katropang Junji
0: sa kakusog, no?
1: No, kanang mag-isbog siya example gikan sa
0: Palawan, Palawan.
1: Mo isbog sa laing lugar. So 30 bubintaha ni kay paspas ang pag-isbog kay nang uban magud kang
0: hinay bagal mo nang
1: mao na nga dugay ang ulan. Dugay kusog-kusog.
0: Dugay mo undang.
1: Kini siya 30 kilometros matag oras mga katropa paspas ang pag-isbog nini.
0: So at least man lang dali ra kagaw, dali ra pud mawalang ulan.
1: So bali ang katag sa iyang
0: kana lang
1: yun mga katropa.
0: Kana lang yun mo ay kusog-kusog.
1: Oo. Kusog ngadto sa kusog yun nga hangin nga diin muabot kini sa 420 kilometros sa sentro nga bahin. Kusugan niya ba yun? No? So dunay signal number 1 mga katropa, giusa na sa pag-asa ang typhoon signal number 1 naghulga kini sa kusog nga hangin. Niya ang kakusgon sa hangin ini o kining speed sa hangin mga katropa 39 ngadto sa 61 kilometer per hour ang movement ni. So ang impact ni ini minimal to minor threat to life and property. Nanay signal number 1 sa Luzon mga katropa ang mga igo nini ang Batanes northeastern portion of Cagayan.
0: Mo ni mga sentro ha nga maigo
1: Baguyan katropa, Island unya ang epekto nini sa kining kalupaan matud pa adunay heavy rainfall kanang grabing pagulan. Unya kining severe winds mga paghangin katropa nga Junji. So, okay. So, most likely mga katropa, ang kinipong lain nga weather system sa maaning southwest monsoon, nagdala usab mga katropa o makusog nga impact. sa mga lugar ngadto sa mga coastal area o upland areas. Karon ha, karon. Unsa nga mga lugar ang maigo mga tropa kining southwest monsoon, murang habagat, ne? Habagat na siguro ni. So karon igo mga tropa sa southwest monsoon, habagat. Ang Pangasinan, Calabarzon, Romblon, Masbate, niya sa Visayas, ang Zamboanga, Peninsula, Misamis, Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. Kining habagat, kasagari katrupa nga dyan, Jay. Maigo nini dito nga bangin sa may Surigao. Diri sa ato, di man kayo.
0: Habagat, Hinatuan, Sintoy,
1: Hinatuan area,
0: Surigao City,
1: kana
0: ang mga lugar kay murag duol-duol
1: yun bantang sa dagat.
0: Dagat, Muna'y kasagaran, sukad pa magyuna sa una katropa. Sukad pa sa una, Sintoy yun yung mga lugar nga naas dagat dapit.
1: Correct. So, anyway, mao ni updates bagyo mga katropa, no? Ato gipangita magudiri ang sa agusan kung asa tanay sakop, no? So far wala may agusan nga makita na to diri. So dito nga bahin sa may kining parting bahin sa Caraga ang nakaigo diri sa ato habagat.
0: Habagat, oh.
1: Pero dito sa may Luzon area ang gatong epektos bagyo, ganit na nay signal number 1 sa bagyong Francisco, no? So anytime mga katropa, adunay mga pag-ulan, no, sa atong lugar, gumikan lagi ni ining epektos bagyo. Normal pag naay bagyo, naagyud na sa mga kining dili maayong sitwasyon sa panahon,
0: hangin matyatab. Sige na lagtaligsig
1: nya karong panahon na kay naang presensya sa bagat.
0: Nya karon ato ang garon hayag-hayag pata karon, pero pipila ka adlaw anig mo lanbo mo ko ano yon, magkaduol na.
1: Kaduol.
0: Diha na ta maka sinati ning nang nanay mga pag-ulan na.
1: Nya kinira ba di nga bagyo dito bisag tuan ni sa Luzon area, pero makusog katurupa nga Junji. Wow. Wow, na pag nay dun pag naay kusog nga bagyo, normally sa kining layo-layo usab nga mga lugar makaapekto gyud na dunay mga presensya sa kining pag-ulan-ulan usab. Mga dinala na siya katrupa, no, sa kining epektos bagyo. But of course naman katong dito sa mga lugar nga naa ang presensya sa bagyo, mao gyud toy pinakadelikado. Katong sa mga lagyo ang delikado lamang katong dali mabahaan.
0: Mao na isa.
1: Kadto ra mga katropa kay alas 8:42 naman pod. Mubalik ra gyapon ta mga katropa. For the meantime, mag-break una kita. Standby ka mo.
2: Bullseye. Bullseye.
3: XFM.
4: Hoy, Inday! Gipatotoy na ni mo ang bata?
5: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
4: Unya, ang sir ni mo nagkaon na.
5: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni salawat. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdok adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginagawa. nabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ko mag premium D3 coffee mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Premium D3 coffee mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa pusog.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: At ako, iskun pa.
17: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
16: Opo, papa. Putang nga mesa.
17: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
16: Saton, patanase, halo, himot ko.
17: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
16: Big! Ah, manakuhinom.
17: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Dayani taga Cebu sa Cavite State. Nakasulay ko 1 week gilisod ug tindog kay gamihod ako tiil. Laog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ako Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Hindi pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix, pika katilaw naman ko. Mayang tulog, normal ay mong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbawa?
5: Arang po, karong mga panahuna. Lami yun sa kanang, lami sa glasan yun. Ako nga gito yuwa, gabito ito sa istasyon tong una. Tungula pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko, naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pa kundi sin imong lawan.
4: Nagapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Okay, mga katrupa, alas 8:48 na. Siguro alam mo diha nga namahaw na mo diha.
2: Nakapangapi na po mga katropa.
1: Nakapangapi na mo diha.
2: Noon, init naman itong panahon ni noon.
1: Pero wala pa mo diha magkapangapi.
2: Siyempre.
1: Diya mapuning Santon Gold Coffee Mix. Kining Santon Gold Coffee Mix mga katropa lamay. Kayo nito noon ang tabang tinapay nito. Kay creamy usab kini mga katropa. Pero actually wala diri aga base sa pagka-creamy. Ang pinaka-importante gud ani ang health benefits ngadto sa atong lawas mga katropa nya gani mas maayo kay duna kini glutathione og collagen. No? Ang uban nato mga kagisunan, no? Malit og sabon kay para makatilaw sa glutathione.
2: Siyempre.
1: Para matud pa mahamis kuno og muhayag ang pamanit. Kinigyod mga katropa, kapi-kapi, gi-enjoy na ni mong kagalingon, lami pa ang kape, pero naanay dako nga epekto sa itong lawas, lami pa og kining pagkagwapo og pagkagwapa. Bullseye! Kaya naaman lagi glutathione og collagen. Manibantayan na ito mga katropa, pinakadabas healthy coffee atong gamiton. Double purpose, dili kay enjoyment lamang. Tanahon yun na ito, unsay may mahimong epektos pang lawas. No? Daghin nga daot sa tungod lamang sa kaon. Nga diin, gina-enjoy ang lawas, grabe pahab-habon.
2: Mao gani, no?
1: Kabalo ka, unsay hab-hab katropang yun, Jay. Mga,
2: grabe pa,
1: bisag, grabe na lang, pakaunong ba?
2: Bisag unsay pakan, paslak.
1: Mura, murag galingan ba?
2: Oh, kana gani. Yan ang maingon nila nga, grabe po ning tawha na pagkanon mo magbakho.
1: Murag mga, may busganan.
2: Murag magbakho niya, patalbahoon, murag bao.
1: So, wala patawad pagkanon.
2: Kung gani.
1: Bisan toon mga katropa, o ang gikaon ka ng makadaot na sa lawas, hala.
2: Hala, pagyapon.
1: Pero, wala yung magdugay ni ana.
2: Mao.
1: Unlike sa kining partikular ta sa itong gikaon mga katropa kay daghan sa mga kagisuon na nato ang nadiskrasya na sa kaon mana tinguhaon na to
2: karong panahon na ugwa gyud kay controls kaon.
1: Yes,
2: okay, abi nimo kana ang mga way controls kaon mura may hinungdas balatian.
1: Mao man kina
2: basta na karon gabila binag daghan kay kanon. Nang kanon biya kay isa pud makahatog source sa sugar, di ba? Sugar na to nya samot na gyud ka na mga humba-humba ato bang inon mo may problema man ta gibawala humba pwede lang po ng sagunson lang pud kay mo nang ibuntag paniud tog panihapon
1: na kay mo ingon man nga unsa kunoy lami na
2: nagkunya hinoon
1: balik-balikon
2: nga napoy uban nga mga insultador po kayo katro pagar mo ingon pud nga sige lang kay maora man lang puning lawasa ang tiwason.
1: Unsa tiwason grabe hay
2: insultador kayo.
1: Alas 8:52 na mga katropa, ay kalimot na Santon Gold Coffee Mix. Nya, crop gold fertilizer sa mga katropa. No, tinguha-ausap ninyo nga para mas mulambo ang atong pananom. Mas maayo magamit kita crop gold fertilizer.
2: Fertilizer.
1: Nya, mangutang mo mga katropa. Alaing na lang mo nga nakadungog mo sa XCP mga katropa nga ang Agusan Lending Corporation, no, nag-a-ably day sila. At mo dito, pangutana sa mga requirements. Ang opisina sa Agusan Lending Corporation, nga diyan sila nagpautang mga katropa. Nalit ano niya ito uron, at bang sa gym. There is San Franz mga katropa, no? At bang sa gym. Makita man ang pangalan sa Agusan Lending Corporation. Diya sa may Bayugan City mga katropa, naapo din ha sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Mayong pagpaminaw, ha?
1: Mayong pagpaminaw niyong tanan din, ha?
2: Tanan, mga katropa, dihas may Taglatawan.
1: Correct,
2: nice Monday morning sa inyong duha, katropa Gray, katropang Junzi, gigan kang Roger Narokla. Always kadtong maestro nga nagsulting buang ang mga tao, siya nakatok.
1: Wala, giiris na niya.
2: Gikuan niya.
1: Giiris na niya.
2: Lagi gani. Naginuton magigit sila sa mga labi na ron. Kaya nagkainit ang mga followers.
1: Amaw.
2: Okay, nasubo sa kanyang rinin. Na mapatuga-tuga ka, agoy. Mahimo igang sumusuman sa social media.
1: Magyad, ang meaning ko no sa BBM katrupa,
2: oy,
1: billion-billion magnanakaw. Ama ba? Billion-billion magnanakaw.
2: Oh.
0: Ay, mao. Bullseye!
1: Gotsi po nis katrupang yuan ba? Oh,
2: murag dool-dool.
1: Oh, niya. Sa mani, magnanakaw katrupa, bangag pa sirimulya, labaw pang bangag.
2: Ay,
1: suko, katrupang yuan. Ganit, no? Oh. Suko ka katrupang yuan.
2: Ay,
1: bitaw ay. Sige, doon na kita ay 6 minutos na lang mga katrupa. Adiser mag alas 9. So, by the way, ang kinibang update sa sitwasyon ni Tatay Digong, ni former president
2: sa ICC, no?
1: Rodrigo Duterte sa ICC.
2: Mm.
1: So, bali, karon nga adlaw, mauna po ang pag akining pag sani proseso mga katrupa sa iyang trial.
2: Oh, maramang po dog ito nung mapuskang vice president po diri sa ato.
1: Ito nung tunog.
2: Okay, kaduhabi po nga adlaw karon sa arrangement sa kuan.
1: Oh. Pero abi ni mo katrupang Junji, kining hitabo niya karon nga lain na nagawid kining kining sa chamber 3.
2: Oo. Oh.
1: Mubintaha ni?
2: No, kay dali na sila, huwag na sila mga action bitaw himuon, mga apila, na tagaan sila action.
1: Tagaag chance.
2: O, tagaag chance ba?
1: Nga, paminawon.
2: O, dili pa niya itong una bitaw katropa nga, kada kuan, wala, huwag yung kakadungog nga, naay gihimong action, pulos gidot. Kada kuan, dili. Kada kuan, dili. Ano ba?
1: Yeah, kanto po sila, kanto po sila itong, sa preliminary.
2: Oo.
1: Katupunto sila nga mga ICC
2: motoy
1: nga giakusahan
2: nga nalambigit
1: nalambigit sa, diriya katong, sa malita-malita
2: malita-malita di ay maoday siguro itong kadalihok nga laduot yun.
1: Oo, oh, gina oh. Accommodate
2: oo
1: oh,
2: no?
1: Pero anyway, that's only an accusation.
2: Accusation, oo
1: oh. Okay, doon naman po yung mga angay po tugkaron at itong accusation bitaw ka ng giingon nga nagpa-change ko noog dollars.
2: Dollar, oo.
1: Philippine money to dollars. Mm. Actually, mautoy angay po susihon kung unsay sakto ato. Kay, kung may nag-millions of pesos,
2: maraglisod, no?
1: Kung niya ipa-change into dollars, yun sa maniya pagdala dito.
2: Niya nga, o ipa-change into dollar, unsa o man, ibang, unsa, bank to bank.
1: Hindi man na pwedeng, i-appeal ni muna niya mo agigaog ka ng custom.
2: Okay, namay na limitasyon.
1: Bawal ba na?
2: Oh, sa bisag yan isa sa kuan sa mga naiya na may limitasyon og pilaray pwede nimo mabitbit gin nga cash gyud.
1: Correct.
2: There is ana bank to bank na gyud.
1: Bank to bank. So actually wow tang kita na ni either puta.
2: Oh, no. Unsa ang ilahang akusasyon, no?
1: Sa akusasyon, no? Di man na pwede madala ng agi kay diha sa Coast Guard I mean kanang sanay tawag ana custom mga katrupa nga i-scan man gani ng mga butang ana
2: para mahibaw-an unsa sa sulod mabitaw nang nay mga uban bitaw maharang baya di ba
1: kanto pagbuhay lang nay naharang ang kwarta gadala
2: di ka hinumdum katong sa Cebu airport natong angat sa eleksyon na nay naharang nga murag duha ka malita tong kwarta pitin daghana
1: maditik man gyud
2: maditik
1: So anyway, that's only an accusation.
2: Mm-hmm.
1: But kung ako lang, kining chamber 3 karon sa naghawid sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, mo nagbubintahan siya kay maminaw sa kining appeal, no? Or sa kining iyang mga legal counsel. Okay, excuse me. So mauna mga katrupa. Now, diri punta sa before matapos na itong orasan katrupang Junji. Sa update sa nahimo nga kining confirmation o evidences man siguro ni sa kining impeachment case ni BP Sara. Ambot kung unsa ka tinuunhak mamaingon daw og sa maya pa katrupang Junji pitok-pitok ang mata pitok sa prosecution. Sa tirada ni Attorney Sheila sa defense ba?
2: Mm-mm.
1: Oh. Daw kinain na buhay ko, no? Grabe nga termino. Kumbaga, katurupang Junji, si Loistro, wa kasagang?
2: Gabi gani ka.
1: Nah. Sa ito pa, ang ako mong pananaw din ha, kung ang defense system ni BP Sara, kung tinood man galing to, kayo wala mang live to ha?
2: Oo.
1: Nagka-tensyon ay mag-guro to?
2: Mm-hmm.
1: Nagka-tensyon ay sila. Defense versus prosecutors, prosecution team. Mm-hmm. No? Ang information ko no daw kinain ang buhay ni Attorney Sheila si Attorney Loistro. Si Congressman Loistro.
2: Oh, loy kay gage ay.
1: Sa may mm-hmm. pasabot ang kinaing buhay.
2: Mm.
1: Agrayo po na ang termino na. Subot pasabot mga katrupa sa kining paglatag na sa argumento.
2: Oo.
1: Aw, mura lagi gmaya nagpitok-pitok.
2: Mo lagi gani. Kay ang defense team rabani.
1: Sa to pa nang ibabaw ang defense team ni BP Sara.
2: BP Sara, ang defense team rabani Sara at ni BP Sara katro pagari kung imo lang tanawon. Simple lagi kayo.
1: Oo.
2: Di gidambog. Nya manulti. Basta kay piti gyud kag magpakuan kag i-explain baya niya ang nganong hinung nganong wala gyud nilusot, nganong wala nila gitugutan si Sara nga mulusot sa justice katong sa justice
1: preliminary nila
2: o katong ditong sa kongreso
1: katong sa committee on justice na hearing justice,
2: kay wala gyud daw kuno sa constitution
1: mao man lagi
2: mao nang gibarugan gyud nila
1: mao man lagi so mao na nga of course more on legal sila nga ilang gibarugan to but ipugos nila nga dili mutong nga gyud. Og na karon kay di man mutong so
2: lagot sila lagot.
1: Lagot. bisag unsa na lang
2: bisag unsa na lang gipanguha nila, himo.
1: Ibato. Well anyway. Mao lagi na ang update karon mga katrupa, no? Para nako kung defense system ang istoryahan kay ang burden of proof gani ani kini mang nag-akusa. Kisa nag-akusa? Kini prosecution nga nangurap ang BP Sara. Kung ang ilang pag-akusa mga katrupa tapahaw ang ilang ebidensya.
2: Mm-hmm.
1: Now, mo nang makaingon ta nga na. Kapag-kapagin mo diha og the time nga i-present na siya.
2: Mao.
1: Nya karon ang defense team kay samtang naghiring-hiring sila katrupang Junji kay manguha. Gin lang ito silang fishing expedition.
2: Oh, gani, no?
1: Kay manguha pag-idugdug ang ebidensya.
2: Ebidensya. Na katong na napuigikuan nila rin itong armas.
1: O niya, mag-alang-alang sila, ana. Na?
2: Niya, kay,
1: unsa pa nang ilang ipangdugang niya ang mga armas, unsa pa na, kay mag-marking naman na. Kay, matod pa, dili pwede nga adunay surprise nga mga witnesses. Supposedly, na sila marking of evidences, kay para tuloy na.
2: Tuloy na gani.
1: Di na magdugang, unsa pa. O wala kaandam sila ni ana.
2: Diha.
1: Because of kininggihimo nila nga fishing expedition. Now, diha kayo sila magka-problema kay ang defense team. It takes time ang ilang
2: pag-andam.
1: Andam kay remember katrupang Junji, ikaduha na ni siya.
2: Mm-hmm.
1: Subli.
2: Subli mo na.
1: Kadto pa lang daan pormiro.
2: Gipangandam man ato.
1: Unya kung ikaw defense team, nagakita ka sa ilang gihimo. Nagakita ka sa ilang gihimo. Normal kung nagakita ka sa ilang gihimo.
2: Dire.
1: Baka pangandam ka.
2: Mao ni kulang nila.
1: Ana gyud ka magalit-silit.
2: Mao gyud basta kay.
1: Mao na nga necessary nga i-live gyud, i-live.
2: Mao na di gyud pwedeng dili i-live.
1: Dili pwedeng dili i-live. Ala sige, alas 9:02 na lapas na mga katrupa. Wala tayo kong oras pa niyan, sunahan mga katrupa na salamat sa inyong pagsunod po paminaw. Oras sa mga katrupa, musunod ang programa ng sintro ni katrupang Limulukan. Inyo may kalaman na Militao Sab. Sa ngalan na lang sa Kinitibong Apuri sa SXFM Philippines and Network. SXFM Agusan 31.3, 35.7. Sa kontrol ni katrupang Kiano J. Sibial. Usap sa itong news and public affairs. Sa panguna sa itong news director katrupang si Gisalban Loy. At itong news desk katrupang Limulukan. Anchor, supporter sila si katrupang Rui Alenton, katrupang Ali Besante. Mga katrupa, ako si katrupang Rui Celeste Surabaste.
2: Ako sab si katrupang Junji Lebrias.
1: May buntag ganitaran.
2: Dalagon ang Diyos.
0: Pusay! Pusay!
3: Exciting, bro.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
13: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 9:11. Oras, mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha sa Santon Plus Herbal Oil. Mga panakit sa kalawasan, sakit sa likod, magpahilot ka. Manghaplas gamit sa Santon Plus Herbal Oil, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.

0: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Buntag paghihapon ron, kaya alas 9 pa man. No? Kaya kung udto na, dito na dapit sa alas 12. Pero perti ng inita kayong palibot mga katropa, makaingon yun tang udto na. Muna, kamunay bahala diha, buntag pa or udto. Ato mga pagtimbaya diha kaninyo, maayong adlaw na lang. Sentro. Welcome laing edisyon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon, ang Sentro. Kuan na, adlawng Lunes karon mga katropa. Pitsa 22 ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Akong partner sa Technical Division, si katropang Kiano J. Sibial. Sa ngalan sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sarvasquez. Sa among news director og admin, Ma'am CJ Salvan Luy. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Niya mga katropa, sa gihapon, ang inyong alagad sa kahanginan, Limwell, Pagalaran, Ukay. Kadali rata ninyo mag-uban. Ay mo diha og kabalaka nga moingon mo nga, naana po si Limwell, Ukay, dugay raman ni Mahuman. Kutob rata alas 10. Di ta maabtag alas 12. Oh, alas 10 rata kutob ha. Waratay oras. Kaya itong oras karon alas 9:14 naman. So nahog na lang yun og 46 minutes ta ninyong mag-uban-uban. Ang atong buluhaton diri sa atong tulumanon sentro, kuan gihapon ni, mura gihapon ni Exciting Pilipinas, mura po ni siya og express niya bullseye. Kay siyempre maghatod maghihapon ni sa mga balita, mga impormasyon, mga hisgutanan, labi na sa mga isyo sa atong palibot. Mao ni ang trabaho sa atong tulumanon sentro. Eh, niya man, Ms. Radyo, siyempre, maghatod yun may mga impormasyon diya kaninyo, ilabi na sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kay kung sila malukay, mag-uuma, so siyempre, magunag ito karon sa itong kamaisan. Or kaha, kung driver ta sa kining tricycle, so, mamasahiro ta. So niya man ta sa radyo, mga katropa, so siyempre, maghatod ta sa inyong mga balita. Sentro. Mga pagpangumusta, mga panimbaya nato sa tanan nato na mga tigpaminaw sa kinatibuk ang lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob mga katropa sa dunay mga radyo. Ato gining special mention ang atong mga nanay ug tatay nga naa diha sa ilahang payag or sa ilang panimalay na sa ilang uma nagdala-dala og radyo or kaha diha sa mga business establishment. Diha sa atong mga sakyanan karon nagapaandar og radyo. Ato mga special greetings diha kaninyong tanan maayong adlaw. Sentro. Kay abi ninyo, ako bahalag di mo minaw nako or mo tan-aw diha sa Facebook. Kay naka-live man ta sa Facebook. Ay pero kay importante mga katropa nga ang inyong radyo sa inyong balay inyo yun ang paandaron. Ha? Kay bahala pag mabisi mo diha kay karong orasan indot ron ilaba-laba kay init kaayo. Unya makauga yun mo sa inyong mga nilabhan. Murag baliktad eh, kaya ang report sa pag-asa mga katropa, kagahapon dapat naglaom tanga muuwan. Gani, nakadawat kog advisory sa Google, Android nga Google ba? Na may mga alert nga ilang ipada. Matinga naman ta, murag pareha sa linog nga, nailinog dito sa unahan, ay alert po sa itong cellphone. Mapod gihapon kagahapon, kay lagi doon ay dili maayong kahimtang sa panahon. Doon ay bagyo mga katropa nga nagsidulong diri sa itong nasod. Abi na kog maka-uwan jud kagahapon. Hino ko naka-uwan kagabi eh. Pero murag kadali ragyod. Nga at least kapundo-pundo in taon na itong makaigsoonan nga way mga tubig. Kay ubay-ubay ang itong mga kabaranggayan, labi na diri sa lungsod San Francisco mga katropa ang nag-antos karon way tubig. Gani, diri sa among istasyon sa Barangay Pisaan. Murag na anad naman mi diri nga ikatropang ali nga ini kabuntag wa mi tubig nya pagkaudto murag ihi pod ang kakusog. Naanad na mi anak mga katropa. Di na may magpost sa Facebook nga naunsa naman ang atong San Francisco Water District nga wa may tubig. Kami pag nami problema diri sa istasyon mga katropa nga wa awas ang tubig. Di na mi usahay makaligo diri ni katropang ali. Di na mi anak magpost sa Facebook nga nasuko ta di na ta basuko ba katropa. Sentro. Natay problema way agas tubig uban gi magpost man sa Facebook nga oy San Francisco Water District asa nang tubig. Kami diri sa XFM di na may magsaba-saba nga wa mi agas diri. inigkaudto mga katropa o naiagas perporting hinaya. Kunya ini kapon hapon mukusog-kusog na dito na may anak magtigo mga katropa. Kay lisod kay nang magsigita og kasuko bitaw matiguwang tagdali anak.
1: Ayya!
0: Tinuod na. Pero mao nay tinuod mga katropa nga kahimtang diri sa amo sa barangay Pisaan. Imbis kay di may magsaba nga wa may agas diri nakasaba naroon. Kay mao man gid ni ang kahimtang no, gani dili lang ang San Francisco Water District ang nagaproblema karon sa supply. Gumikan kini sa pila na pod kasimana nga Y1.
2: Sentro.
0: Kunya street mga katropang init. Gani napoy water district or water district ba ni tawag ana? Water supplier de dapita sa may Bayugan 2. Problema pod gihapon nila pero mo sabot lang gyud ta ni ana. Kay lisod pod nyo nga masuko ta mga katropa sa San Francisco Water District kay way agas. Maghipos ta diha sa social media mga katropa ug magpost sa social media mo awas dai na.
2: Sentro.
0: Di ba? Kunya sige tag apura sa San Francisco Water District nga paagason unya wa gyud poy kusog nga source dito sa Mount Magdiwata. Oh, lisod pod mga katropa og ato gyud pod silang pugson. Mo nang pag makaagas no, muuwan magsaud gyud ta mga katropa og tubig diha sa tong drum para nga panahon og magkinahanglan dag tubig diha sa tong tagsa ka mga panimalay dili ta magka problema mga suking tigpaminaw, ha?
2: Sentro.
0: Day tuod dili lang ta mabati mga katropa sa radyo ato pod ay tuod nga ipahibalo kaninyo naka-live ta sa Facebook ha. O pwede mo diha makapaabot sa inyo mga comment, no? Mga magkuanta, magtabangay ta sa mga opinion mga katropa. Ilabi na sa mga panghitabo karon sa tong palibot kay murag kung diri sa atoa nagka problema ta og unsay atong madungag, unsay atong matubil sa atong sakinan. Pero dito mga katropa sa nasyonal, walay hunong mga katropa ang kining mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. Ah, kung unsaon yun nila mga katropa nga matangtang sa pwesto ang Vice President pinaagi sa impeachment. O, ni atong adlaw nga Biyernes mga katropa, mo na itong hisgutan unya mga katropa. Kay sa inyong tanaw mga katropa, kining nahitabo karon sa itong nasod ba? Nalipay ba mo ni ining nahitabo?
2: Sentro.
0: Napirti na nato ka busy mga katropa, unsaon na to pag budget sa itong kwarta kay mahal ang mga palitunon. Pero ang gihimo mga katropa sa atong mga opisyal sa gobyerno, ilabi na sa mga magbalbalaod. Ilabi na ang atong idol nga gwapa nga congressman nga si Gervel Luestro. Wailain ini nga ibukas iyang bakba mga katropa, inig muatubang sa media. Kung unsaon jud nila nga pagsiguro nga kuno abugat ang ebidensya mga katropa para ma-impeach ang Vice President. Nalipay ba mo ni anak mga katropa sa ilang gihimo karon?
2: Sentro.
0: Muna itong tagaag pagtagad diri sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon ang sentro. Mubalik taon niya human sa pipila ka mga pahinumdom.

0: FM. XFM.
1: Hello? Hello?
2: Oh, hello.
1: Papa? Pa?
2: Oh, nak.
1: Halik na.
2: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
1: Imo, manok, ibarte.
2: Unsa? Akong manok, ibarte? Kadali lang. Inay mo mama, nganan ako sa krusig.
1: Mga katupa, exciting!
3: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo, gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito, unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Yang medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: O di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Anton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo, nakapalit yung
4: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo, nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel, na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
5: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Anoy, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
4: Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakit din. Bika sa akong likuro niya mo, kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Tantum Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamong ako mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

Oras makatropa hatod kina to sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Kung bloated ang inyong paminaw, di sa inyong tiyan. Santon Gold makatropa, mauna itubag. Kay doon na kini moringa, turmeric o cinnamon bark. Nindot ni sa imnon, ilabi na sa mabuntag. Kato di ang gusto magpa-slim. Ang Santon Gold Herbal Tea mga katropa, ang maayong tubag. Dili lang ni pampaslim mga katropa, kundili apil na sa paghatag kanato o kahimsog sa panglawas. Kay mo ni ang mo-detoxify. Dili na yun niya, Muslim ka nga. Masakit ka kundili ang mga toxin sulod sa tong lawas iyahang ipagawas mga katropa. Yan ha, Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Na po na available mga katropa at resibihan sa XFM San Francisco ni amin na himutang sa Barangay Pisaan. June 22 karon, murag pila na lang ka adlaw, murag ugma ang last nga vigil sa haya ni late Palaro MVP Rene Bobet Baterbonia. Diyarapita mga katropa sa Talakugon. So kung nagplano mo nga muhabol katong pa nakakuan ba, bisita. Kami humanaman magbisita ni Ma'am CJ ni ato miaging simana. So pag-schedule mo kay medyo taas-taas yun ang pila. Gikan kagahapon, taas yun ang linya sa mga tao mga katropa. Kana nagpakita nga daghan yun ang nagpangga, nagmahal sa pride sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Og ang LGU Talakugo nag-remind na ang vigil or ang public viewing kutubra ugma no sa gabi-i na June 23 man ugma puhon. So alas 12 ra sa tungang gabi-i ugma. So kay para kuno mo inika alas 12 sa kadlawon padung na sa buntag ang lubong mga katropa kaysa 24 man. So exclusive for family o mga kabanay, mga paryente. Exclusive ang pag-vigil ni anang 24 sa kadlawon. So mo na advisory gikan sa LGU Talakugon. Itong gusto mo dua mo, public viewing mo appeal. So pwede mo makakuan karong adlaw, June 22. Unya ay pod mo pagpalabi labi na sa atong mga vlogger kay medyo nakahatag yun pod mo kahasol nga to na sa pamilya nga nangita og privacy ba kanang gusto pod mo relax kay perminti ba sila hago bilar pero naom sa ning ubang mga grabe mga vlogger bitaw nga gusto og naay content one man kanang pati katong ilahang balay mga katropa nga nahimutang sa Barangay San Nicolas Talakugon. Gidugok in town mga katropa sa mga vlogger kay gusto magkuha og mga footage unya gusto mag-interview ang in town ang kabanay, ang pamilya, mga igsuon, ginikanan nga gusto unta mag-relax, matug. Di katug mga katropa kay tuwa dito mga vlogger. So at least kagahapon or ni ato miging adlaw gi cordon sa atong PNP, Philippine National Police ang lugar, no? Kay murag ang uban nga mga vlogger mga katropa gusto ba nga mag-viral ang ilang mga content nga wa nila huna-huna nga naka kuana di sila nakalapas na sila sa privacy nga gusto mo relax unta di naka-relax kay gusto mag-interview gusto dunay content in town ay mapalabi ay ninyo gamita mga katropa ang kining sitwasyon nga nipanaw in town si Bubet, nga kamo pod nga mga vlogger nga gusto pod mo viral inyong mga post ala. Bisan og ang haya ni Bubet o adito sa evacuation center. Naabot jud mo dito sa ilahang balay. Nawa man dito gihaya mga katropa ang basketbolista. Kunting respeto, no? At least nga karon na kuana na cordon na ang balay di na masudlan. Salamat kay sa tabang mga katropa sa PNP. Samtang sa pikas bahin mga katropa, dirita tabok sa nasyonal. Sentro. Kay sabtan jud sa publiko nga wailain jud nga kana bang aim sa may Bisaya ini. Wailain nga tingo

kundili mapapha, ma-remove sa iyahang katungdanan ang Vice President Sara o gawas ni ana ma-disqualify mga katrupa nga mudagan pagka vice presidente karong 2028. Munang hangtod karon gani karong adlaw mga katrupa ipadayon ang pre-trial conference sa defense o prosecution, pakita, presenta sila mga evidences ditong dapita mga katropa sa Senate Impeachment Court. So niya itong Birnes gisugdan, unya karong adlaw mga katropa ipadayon. Wala ni nahuman niya itong adlawang Birnes mga katropa. So mo ba ni ang kwan karon mga init nga mga issue sa nasyonal nga waylain nga target ni ini kundili ang ilang paningkamot nga ma-remove ang vice presidente. Ang problema karon mga katropa kay medyo lisod nila pangitaon ang 16 ka boto gikan sa mga senador nga maoy mahimo nga impeach kinibang Senate mahimong judges sa impeachment trial. Kaya nga no, giklaro karon sa former associate justice sa Supreme Court kini si kasi pangalan niya mga katropa ako sang tanaw na kay basing masayop ta ba askon niya man ang iyang apelyido o niya ang iyang pangalan ni ini mao si Adolfo Ascunia, Supreme Court Associate Justice. Giklaro gyud niya mga katropa nga 16 gyud ka boto ang gikinahanglan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment case. Ang pangutana karon kay ang gobyerno magkaroon na ningkamot nga unsaon ma-remove. Gani na nato istorya mga katropa nga ang aktibo lang kunong senador ang i-appeal sa IHAP. Dili na kuno applicable ang 24 ka mga senador. Pero naanay statement mga katropa ang former Associate Justice sa Supreme Court. Unya appeal biya po niya sa nagpanday sa 1987 Constitution nga sa kaso ni Vice President Sara Duterte impeachment gikinahanglan jud ang 16 kabuto para makonvict. So kini ilang plano mga katropa nga ilang gipang priso ang mga kalaban sa politika, ang mga dili nila kaalyado, medyo nasayop din hi mga katropa ang administrasyon. Kay si Bato de la Rosa, ilang gigukod og maayo, pinagi sa warrant sa ICC. Si kini si Jingo Estrada, ilang nang gipriso. Si Senator Bongo, murag na ay hungiho nga naanak ko no'y warrant of arrest. Si Marcolita, naglaom na nga appeal siya sa prisohon. Kay naay mga kaso po nga iyang giatubang. Kay sa pagtuo manggod sa mga anti-Duterte, ha? Nga kung ilang mapriso, mabilanggo ang kining mga senador nga dili nila kalyado, nagtuo sila mga katrupa nga ma-impeach gyud ang vice presidente. Bisa pag ilan ang pangprisuhon ang siyam ka senador, ha? Nagtuo sila mga katrupa nga ma-impeach ng vice presidente. Kay giklaro gyud, no? Nga nagpabiling 16 ka boto ang gikinahanglan para ma-convict mga katrupa ang vice presidente. Sentro. Kay ang kwintahon mga katrupa, 24 ka senador ang two-third ni ana 16 gyud. So muna bisa pag pangprisuhon nila mga katrupa, ilang pangdakpon, ha? Dili maka impeach mga katropa sa vice presidente kung dili nila makabot ang 16 kabuto. Sentro. So muna ilang mga pagpaningkamot karon nga medyo kaingon tabang nga mapakyas. Ay! Pero
ingon pa sa uban, wa magyulaing tinguha nila nga gusto nila ma-impeach ang vice presidente tungod kay kada bang para magpabilin sila sa gahom sa 2028. Sentro. Ang pangutana diha mga katrupa kung mutugot ba yun ang labaw makagagahom nga magpabilin sila sa 2028. Magpabilin sila kay para kada bang ang ilang gihimo nga korupsyon karon. Daghan may mga aligasyon ba? Katuday hinaturay og malita. Sentro. Apil man to sa korupsyon kining lambigit sa flood control. So kung magpabilin ni sila sa gahom, why manubag mga katropa sa anomalya sa flood control? Ha? Moni nga, nasabtan yun sa kadaghanan mga katropa, gusto yun nila ma-impeach ang vice presidente. Kay ang vice presidente, dakog posibilidad mga katropang mudaog kung mudagan kini sa 2028 election. Kay sa mga survey, naguna magyud ang vice presidente. Muna nakulbaan sila karon naningkamot yun sila ka maayo mga katropa. Pero sa ako nagiklaro nga kita wa man tay kada bang gidapigan. Pero kung hisgutan mga katropa ang korupsyon, pareha man gud sila, no? Ilang gipasanginlan ang vice presidente nga nangurakot kuno ang sila nga namasangil mga katropa, wa ba sila kapangurakot? Ato na lang untang hulaton ang 2028 election kung kinsa gyoy mudaog mga katropa. Ha? Kay hapit naman. Pero kay nagtuo magid sila mga katropa nga di gyud sila mudaog kung si VP Sara Duterte mudagan pagka presidente. Muna yung gusto nila i-disqualify pinaagi sa impeachment. Pangutana karon kung magmalampuson ba sila? Sa inyong tanaw mga katropa, mulampos gud ka sila sila mga plano? Sentro. Ilan na yung gihimo karon na ang tanan? Ha? Pagpasakag kaso sa mga kalaban ng mga senador, pag-ilog sa liderato, gikan kang for Senador Alan Peter Cayetano, liderato sa Senate. Ilan na yung gihimo ang tanan karon mga katropa? Muning atong abangan kung magmalampuson sila sa ilang tinguha nga ma-impeach ang vice presidente. Balik taon niya mga katropa, human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM. XFM.
1: Uy. Wake up!
2: Hala, tapa dito kwarto?
1: Gani, no?
2: Damanunun raba ko matulog ko, tita? Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabuhok murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang

0: to get better Ludi. So take a bus. Oh, din he. Ka, sa mga kagahinuktok mga diha.
1: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Kunya, sabi mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santot Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibo, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santot Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santot Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Uniserm, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No work. Santon Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw ni?
4: Uy!
3: Naago palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Naka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muliana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Yeah. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na ako nag-shopping ka?
4: Waoy. Dali na kay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abri na sa among bagong location. Located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magupo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Par-par. Pakurati na ko ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
10: Mga katropa, XFM.

0: Well, mga maring, kamusta? Kamustamos, mga maring? Ay, nako, kamusta? Welcome ka mong dahulot, mga igalas. Ito ang Dulumanon. Kung ako, ikaw. Siyempre, labi ka nila sa studio, sa Studio X. Kami kini, mga maring, inyohang mga ex. Ako ni si Maring Indoy Erika, deligaw pa dilemis tayo sa apang di makapiansaan tungkol kaya mangunay o silingan.
1: Alright, siyempre, wapakala kita sana, Day. Kaupan po din nyo ang isa po't kabigat, la. Hasta yung deta ni ilang ko, Day, ang inyong lingkod na sige ragya po gabaro pirmi. Okay, siyempre, sa una, umura ko Japon karun, ana.
0: Nakuan lagi ko, Day, ay kayo, naingon sa ko, ang wapa daw ko today.
1: Ala, nakmao ba? Ala, grabe, bigat la, lagi kay kiwi.
0: Sige si kainet, no, kay lamit, sige ni siyang duslakon, ay.
1: Duslaka, para.
0: Ay, duslakon, kinang hait nga pundol, niya giring-giring.
1: Kana, para mo tagam kanang hait nga dumpol.
0: Malibo, dyan ko anin niya kay admin, manisya, pero ang iyang postura, kay mo rin si Fernando po.
1: pinakuan, kinaiyaha, pinahanay.
0: Pinahapsay. Mm. Ay, makakuan na ginin ni Kuan lagi katong taga Jensen
1: ni oy shout out day tano sa mga taga Jensen
0: sabi na kinina sa may barangay Ilaya sa Glan Sarangani province. Kamusta labi na si kagawad Nick Sintilias kagahapon na rin, no?
1: Grabe uy
0: hatagan gis na hapdan gis sila ka ng hinabang gikan sa FMA
1: XFM oy
0: hiniusang kusog sa XFM Tagong of sa XFM Jensen.
1: Aba, maulog yun. Uy, hala, salamat kayo noon kang SM. Saan tayo na station manager to? Si Sir...
0: Ruel.
1: Si Sir Ruel.
0: Si Ruel Dumantay.
1: Sir Ruel.
0: Good morning, SM. good morning, SM Ruel Dumantay. O sa iyang gingisakupan, labi na yun. Kaya nga, kwanso ko na bumot ni Ivan Pulunan, no? Kaya makaano ko muna, kwanso to ang buko-buko, mara gilok, tsaka ayo, ay.
1: Sana kayo ko gabi, ang hapon dahil eh. Pag uli na to, no, kaala ko, pabot ko sa palay, no, kayo ko gilukas, ha. Kung ano yung bangas ni, kung ano eh, ni Ivan. Kaya isilay ka ni sa kong pusod.
0: Nakahuna na ako makong tabangan ka ni Ivan o ni Ray, muraga. Makuwantos ka dahil mga bangasin ka sa mga mistiso.
1: Gilok kayo.
0: Kanang sa puso ng isa, sa likod ng isa. Murag makakuan ka na ito ang pagpangihi. Anyway, mga maring, gikan din sa Studio X. Kagamay ang matong oras, mga igala. Live sa Tamabati o Badungog. Mabati ang makitaan din sa XFM, Mati.
1: Aba, ang siyempre, makita o madungog sa din sa XFM Jensen.
0: Ang siyempre, madungog ta din ang mga maring sa XFM San Francisco Agusan del Sol.
1: Ang siyempre, madungog sa din sa mga XFM Bukidnon.
0: Ay, kamusta? Good morning kang SM Inday Marie.
1: Aba, Cinderella o si Jonathan o si Junalu.
0: Ayan, bana ni Cinderella nga hilabyang kadako sa kargada.
1: Kana?
0: good morning sab kang SM Ray Sura Vasquez. Good morning SM.
1: SM, salamat kay inyo dia og siyempre ato sa nga usab napaka shout out kay daghan kay nagtan-aw diri sa akong live mga 5,000 live viewers ni.
0: Daghan kay kaayo dia but anyway, before I forget, I would like to thankfully kasi binasal sa thankfully.
1: Kaya mapasalamatun.
0: Oo, sa ako ang gown today.
1: Aba, ay, guwapo kaya mong suod, day.
0: Sa Ken's Barbershop.
1: Ang Ken's Barbershop, mudawat sa silang labada.
0: All around nila sila.
1: O garden, kuhaan ka ng gardening.
0: Mga landscaping.
1: O landscaping.
0: O steeping.
1: Yes.
0: Daghan ka silang mga tirada, mga maring. O syempre, mga maring, nabanggit naman na to ang mga XFM station at pagitimbaya ang mga namati karon diya sa Davao de Oro o sa Davao del Norte.
1: Aba, talon tulya ma. Sa Davao del Norte o sa siyempre rin sa maya namino sa abot may Davao City ba yan? Sa mga kalinan.
0: Namatod eh siguro na.
1: Sila si Dennis Conax diha, no? O si Ralyon Monsanto aka Tata Idoy o siyempre ang amuang diya sa Talumo po abot sa tadya, no? Ang amuang director sa team Boy isog si Jeff Sabayli. Grabe kaayo.
0: Ay, naku. Anyway, dahil nito mga lugar nga na...
1: Si Kuya Dong. Si Kuya Dong. Jampon?
0: Si Kuya Dong Jampon.
1: Yes.
0: Ako berang silingan siya maring ay.
1: Oh, manglibre na mo doon siya guan. Maruya o ganang guan.
0: Kabalo baka maring muna umaabot nga konsyal sa barangay La Pilipina.
1: Aba? Diyan ako magparistro siguro.
0: O say, diha na uy.
1: Ala uy.
0: Kay si paring Lord kay hapit naman na siya mo boycott sa La Pilipina. Kaya wala na siya tagda.
1: Hapit na.
0: So, di na lang siya mo boycott kay na naman si Dong Jampon.
1: Aba. Karisbi, pati itong uyotars nga si Inadora. Mm. Si Inadora, ama, dyan si Juro Francis daw. Na mino lang sa from Mati City.
0: Ay, mga taga. Aba.
1: Aba.
0: Nabi-nabi dyan sa mga taga Madang. Hello.
1: Oh, hello. Aba, grabe naman ni oi.
0: Grabe na yung kagagan sa ito ang mga viewers.
1: 9,000 ako, 9,000 live viewers.
0: Mabay, ito yung liliyo na ito.
1: Ngayong habi.
0: Oy,
1: grabe naman ni oi.
0: Kadalit ang kayo kay naigingon diri. Oy, si Colonel Banday ni. sige, salamat kayo.
1: Klaruhan na, Colonel.
0: Salamat kayo sa grabe ka lami nga kapi. Init kayo nga kapi diya sa Tagum City Police Station. Labi pa rin kaya ang grabe ka abtik nga si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan.
1: Aba, kanagi kay abtik kayo. Kanagi kung ano niya. Kaya tiplahan din tayo. Magpatimple din siya. Oga Santo na gold copy mix tayo ni Domaring.
0: At syempre, yung maabtikon sa diha nga mga sa ilahang PCR nga si Police Chief Master Sergeant si Joseph Pagaran. Good morning, sir. Salamat kaayo mga police.
1: Aba, mga sirs. So, si Kirwin Ranyowa di ay. Hindi naman ko balong matulya. Eh, kay guba naman ko di itong dila ba? From saan siya? Ngoob City? Hingoog City. Aba, klaruhan na diya ha. Ayaw pa na Kirwin.
0: Ay, nako. Ay, siyempre, sab, namati sab karong galili sab mga maring ha. Kay mular ko na tayo kay may gamay naman itong oras. Aron nga sa to ang pagbalik niya taon master. Ato ng taga-agpagtagad kini ato ang drama.
1: Sige.
0: Paki-share mga maring. Paki-comment. Bidriya sa to ang Facebook Live. Paki-search lang. Paki-follow ang XFM 107.2 tuan Tagum gani abot na taog 151 ka mga mail.
1: Aba, mga mail at Mali og Pimali.
0: Yeah.
1: Kana.
0: Na mga followers, thanks guys.
1: Yes. Oy, si Belly Ali Atilans siya at Atilana. Atilana Junior. Aba, shout out from Turiel. Aba.
0: Ay, taga Turiel.
1: At siyempre, mga ako ikagaw dyan ang 20,000 nga maldito sa tikasan pong dako, no? Si Dixer Nathaniel Lagumbay Agustin.
0: Hi,
1: aba.
0: Tin, hi.
1: Hello, niyo. Tanan niya, sige.
0: Ay, gahapon eh, maring. Grabe juga ni Ulsagid. Ako ang kabuhi, maring. Uy.
1: Ikaw rin ba niya ay?
0: Kaya nakakaon kong lamian kay nga manggal din sa may Davao del Sur.
1: Oh, onya. Pagikan na to dito sa may Ilaya. Sa may Ilaya nga. Ato manonggi, ha?
0: Ilaya kung laki, pero kung bay.
1: Ilati. Dito kayo. Grabe kayo. Salamat kayo sa tindahan nga. Ako ang gitakang nga nagtakang magugunid do gapon.
0: Kita man ka sa video nga. Talikod kami. Taliwa pa. Ay, naku. Gatakang di ang uyot.
1: Ang gatakang.
0: Bye na mga igala. Ay, kayo maghawa. Di kayo mabalik. May haman lang aning ato ang mga pahinomdom. Siyempre, ato ang text line 09663069569. O kung ako makalimot mga maring, kinato ang programa nga naghatag kalingawan sa Tibok Isla sa Mindanao. Atun din ka nato sa mga produkto sama sa
1: aba, Santon Gold Coffee Mix o Santon Vitamin C.
0: Ang alkaline nga
1: Vitamin C.
0: Para mas malami ang
1: ngisi.
0: Nagsantod.
1: Vitamin C.
0: Matod din ang alami mong ngisi.
1: Si Uncle Jerry Rindo ka, nakapamatod yun ano? Alas sige.
0: Tagaas.
1: Tanga kwan, Davao Occidental.
0: Arnok.

0: Loko siya ho, baby.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Joy, 27 anyos. Akong trabaho, dilijud malikayan, maulanan, mainitan, usahan. Kunya gamay taligsik, hilantan dayon ko si punon o kun. Ingnan ko sa akong uyag, maminom aning Santon Vitamin C. Sukat ninom ko ani, miligon na jud, akong lawas, dili na ko, dali masakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Isi.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Lala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
1: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, bidakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Crap Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaninot sa Crap Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa ba? Ang Crap Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itim sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Crap Gold ba?
0: Ubay. Ang Crap Gold, affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran ba? Timing kayo kay na ako isprehanan. Antos ako ba? Kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold, mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Mga katrupa, exciting! Yes, to help!
4: Bangas ka!
5: Welcome, welcome, no? So, maratag si...
6: Welcome back.
5: Welcome back. Og, siyempre, muna yung kaya itong programa nga giyatangan yun, no? Sa mga driver og sikat.
6: Gikuhan yun, gihapahapaan yun, Mary.
5: Oo, oh, gihapahapaan yun sa mga, kwan, mga labasirong labasira diya sa Tago Public Market.
6: Ay, speaking of sikat, maayong adlaw dahil sa mga sikat driver din sa may, doon na pa yung sikat diya sa may Asuncion o sa Kapalong. Doon na pa, doon na pa.
5: Oo, oh, no, diyo, mga, kwan kaya, mga karaan, ganyan lang mga tresikat, itong matagas kayo, mga lingkuranan.
6: Nakabaho ba ka na marin? Dahil experience akong lulo ko ni Agto. Diya, kanal ay mga... Hindi ko kumpensaan ang mga sikat o ganang mga padjak di ay kay kusog na sila mong sipa, Maring.
5: Ay, kusog na sila mong sipa, uy.
6: Praktisado kayo na kayo. Tagadlaw ko na sigig, anak.
5: Palawara ko ng mga batis na nila, Maring. Kung napanay tunok-tunok, Maring, mura ginag ka ng bunali barok.
6: Kung masipa ka na, hindi na doon ka masigundahan. Kay praktisado man.
5: Praktisado man.
6: Pero looy na nila mga itmi games kay...
5: Ang ilang itmig games maring kanang mura na siya o kanang kwan maring kaning kamantay kanang kwan maring kanang kubal kaning una kanang action na o ka Laos
6: alo
5: inana
6: muna ko nang kuha na kay stress na kayo.
5: Stressful na kayo. Siguro nagbagabangga sa likuranan, Maring. But anyway, no? So, Maring, kabalo ka? Grabe yung kayo, Maring. Dungingon mo sa kuha. Saan mo dungingon mo sa kuha, Bi?
6: Oh, wala kuha to eh. Ikaw man din yun sa kuha niya. Ikaw nga ako lang.
5: Uy, naamo ko eh, kuhan, Maring. Kapon.
6: Sana.
5: Kuhan, Maring ba? Kanang, nakoy ka ila, Maring.
6: Oh, ba?
5: No, kung ano na ko siya sa saktong edad, Maring?
6: Mga kanang, idara na, anak.
5: Idara na ba? Pero bata, pagyapon siya kiwi.
6: Mau ba?
5: Anak, kanindot, Maring, kay kabalok ka. Dugay-dugay, bigin siya, Maring, kuhan, Maring, wagin siya katilaw ka ng tao, Maring.
6: Uy!
5: Sa kado kaya niya, kasi siyempre busy siya trabaho niya. Dagko niya mga anak. Dagko niya mga anak niya, Maring.
6: Masa ka dagko?
5: Dagko na, Maring. Mura na magwang naskuto ka dagko.
6: Mura na garapata.
5: Mura na garapata. So, mo to, Maring, no? Nakuan mo na, Maring. Naunsam, tapagunsa, Maring. Nagsuryahan na, Imini. Ayun, kumain siya nga. Ako, nanginarapan. Ako, kula lang ko'y mga kanang time, nga mga laglaag. Mulaki daw siya. Unya, karoon kay. Di man siya kayo makalaki, mga nabisi siya sa trabaho niya, nabili yung mga anak, monitor ko na yung mga anak.
6: Kumbaga nga ka ng uhaw sa saan sa mga laag ng mga anak.
5: Yes. O niya, ako sa gignan nga, wala kay kuyab di ay. Ay siya nga sa una, nagkakay kuyab sa una ay kay bata, ayaw ko no. O niya, labi na ron nga, kaya ako mga anak, ha, doon ka book, virgin pa dyan ko. Virgin lang ka. Siya nga, kuan na lang ang Goody Virgin nga, sisarian man ko.
6: Sakto na kay matutas panultiho, no? Kay kanabitan dalan nga wala naging maagi-agihi. Mukuan ko, mutubo kong yuta, anak. Ang muhuot na siya.
5: Mukuan na kayo, kadaka na kayo mga karabaw-kras nga manubo ba mga...
6: mga muti-muti.
5: Mga tulog-tulog nga mga kuan, makahiya nga mga sagbuta na ba? So, moto na rin, kunya, nangutahan na siya, ana siya dumuto nga, nabaniugsan sa akong mga kaila, nga mo ko na Pinanglan pa din siya mga anak maring.
6: Uy, need yung kaayon na.
5: Okay, duka-duka na gila siya niya. Ging na siya sa isa ka amigo sa dako. Nga, kaso mo, ka na nga, kwapo kayo, ka na nga, barungoy sa kayo. Ana siya nga, mangita rin kaglain. Ana siya nga, mangita rin ka na nga, kung anday, ka sa pangalan na, ka na nga, ka-pling-pling.
6: Kaka, ka-itsus, ana.
5: O, ana. Siya nga, basakpan niya ko sa kung ano. Ay, saan nalang sakpan sa kung anak? Ana siya. Di na po sa kung amigo nga barungoy po. Di siya nga, sorti sa rin kasi wakalang dahil nga, giko ang ka. Ana. Siya nga, di magukay sa una. Madlog na siya kay virgin na siya.
6: Hello?
5: Hantod, nakakuan siya. Nasi na, nakapangutan na siya sa kalalaki.
4: Ano
5: siya?
4: Bangas ka?
5: Naka nang si kuan. Si
6: Pulano, ana.
5: Si Pulano.
4: Hi!
5: Si Mr. A.
6: Yes.
5: Sister, eh, kanang chokes na siya.
6: Si Aldrin?
5: Si Aldrin Richard. Ano siya nga, okay na siya mo kung ano. Ano kung nga, okay naman na siya. Ano ba ito kaysa ako mo nga, okay mo na siya. Kay bulag mo lang siya siyang kung ano. Ang sayang asawa. Si Pakpak Aquilio sa kanahan. Uy! Unya!
6: Aquilio nga mga giant kids.
5: Muto, unya kay sige pa siya kung ano niya. Mabuti, unya na, sa mong GC, sabah na ka siya mong GC. Sa mong, niya naman siya dito nga, niya naman siya dito nga, puhon, kay ganahan ba kayo, kaya niya naman itong akong katong amigo na kong barungoy bukay, niya siya nga, dako ba kayo nagkuan na, alho. Sama o ba?
6: Nagana ka nag-iok nga kuan.
5: Isa sa akong kanano nga, virgin pa man ko, si Saria ba ako?
6: Wala ba yung isansan na
5: mag... Muto!
6: Sansan?
5: Unya, muto maring. Basta kayo, wala po may balita maring. Okay, nahilom na po na mong GC. Sama sa mong GC ninyo.
6: Basigi, disable ang kuhan.
5: Nag-live siguro siya.
6: Or basigi kuhan ka, gikik ka. Gikik ka sa
5: GC. Uy, check na ko ba? O gikik ba ko ba? Kasi gikik na ko nito.
6: So, Mora to.
5: Bala na to na to mga sunod si Mana siguro.
6: So, ma-update ko ha.
5: Mag-update lang ko, Ana.
6: Tawag lang ko.
5: Gana, sige.
6: Ay, magigay tayo mga update yun.
5: Kung amaring, moto. Damn, orang ko to amaring. Ay, may lami.
6: Ala, okay. Bye na mga amaring. Katatuang marites today.
5: Yes, sibuk-sibuk ta sunahan, be.
6: Ay, kamag-hawa na mga amaring. Kaya masunod pa, taon-taon. Kaya dagan pa po tag-oras mga higala, no? Kaya black time man eh.
5: Black time me ah. Tanang commercial musunod amo ah.
6: Mo balik taon niya mga maring kay doon na patay isgutan particularmente sa tuang kanang gitawag o tila greeting. Sa pansadi pa mga maring ito sa nang painitan ni ato ang mga kutukutub eh. Sa mga naaka doon sa mga lodging hall.
5: Ah, diyan sa may, oy, shout out sa mga taga Bulgari.
6: Oy, is you sure ba ya na mister o di ba ka na mga lalaki nga, oy, basig doon, mabawag na po nagkalit.
5: Oo, basig, nagduslak ninyo sa inyo hanga sa side study ninyo, center study ninyo, mulukot talaga, ha?
6: Gano'y,
5: so, dapat, turbohin na.
6: Turbohin dyan ninyo mga maring, mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibok, Pilipinas. Mapalit sab sa kanaganing sa tuang Yes to Health Clinic na makita andiriya sa may Ganti Road sa Palingki na Miss Wala gikan sa
5: Tuo.
6: Gikan sa Tuo pa yun si Wala.
5: Kana.
6: Pangita alang si Palangga. Nga naka-color-color book niya. Simos sa kayo siya.
5: Nakita doon yung Palangga ninyo?
6: Katong dito may niya. Naulaw man siya kay naman si Kainer.
5: Hala oy.
6: Nga wala siya kabalo nga. Dili man sa type ni Kainer.
5: Malaman.
6: Kay lahi bang type ni Kainer. Gato mo lang. Dili kayo himos.
5: Ah. Dili to sa Pikas.
6: Sa Bugasan.
5: Sa Bugasan. Katong Pikas sa Bugas.
6: Katong iya. XFM.
5: Exciting.

0: Well, super well.
1: Mga maring, balik na sa tuwang tulamanan o kini atong ipaabot ang atuang tele-greeting.
0: Yes, ato tele-greetings, no? Grabe na magkakita itong tele-greetings, eh. Kanang, kung may yugay, kanang humok nga lumoy.
1: Yes, T-I-L-E.
0: Na tela. Aba. Grabe naman ang tela na yan.
1: Ay, naku, mga maring, kini atuang tele-greetings. Aro nga mas malikon pang atuang ginadala. Lagpitan na atuang dila, mga maring, ha? Inato dayon o turbo bisag wala tay kanaganing kalaban dapat tamangan dam.
0: Oh, siyempre kinanglan maginanay mo ga labi lang mga urgent nga mga fight, no?
1: Yes.
0: So kailangan gini mo imong pakusgon ang imong mga kusog.
1: Yes, ana. Dapat imong hadyang mapalambo ang imong tawag aning kaandam. Sa pagdumag sa mga emerensiya.
0: Yes, ipag inom nimo sa turbo sen kinanglan i-sure ginana good size na lang, ha?
1: Yes.
0: Oy, good size na ni.
1: Anya basit po ga siguro hapon niya nag-inom ni Mr. Bo na tanggal ni mo tong plastic.
0: Oo, kana.
1: Kaya hayat biya ng kilid.
0: Ano, kaya masama lang yung tinaid niya. Mayuta ka. Dapat maginatanggalan ang blister ibili ni mo.
1: O niya, pamatuloy na yun nga gainom ka ang turbo. Picture na niya i-comment sa comment section.
0: Niya, picture gina siya. Picture yes. Good, ana.
1: Napadriya si Alfredo Hikali. Hey, Uncle Dars.
0: Abang.
1: I-comment, i-share po na ito ang live niyo diya mga maring.
0: Ayaw mo pagsigigwan kuan diya mga maring.
1: Ayaw mo sige o kuan-kuan diya. Kaya alamin diyo kayo na hapakon niya mga itmi games ay.
0: Murarabadyod mo ka ng dilima. Na.
1: Dilagi ni pula ako adiri. Dilagi siguro ni live ding ako. Dilagi siya magpula. Pula, master.
0: Ha?
1: Dilagi siya mo pula. Pula ka ng live.
0: Na-restrict na ka.
1: Aba.
0: Na-restrict. Ay, na-restrict na kayot. Sao na lang na.
1: Hindi siya mapula. Oh, pula mo na siya dapat.
0: Asa?
1: Pula ang diadapita.
0: Hoy, shout out to si Linlin mi kay guapo kayo si Linlin Lugbo kay new hair. Ano ba tong tokong amigo kay new hair daw, new hair.
1: Hoy, biyawa kini si
0: Murag. Grabe, murag siya si Kuan, si Inday Sara. Oh,
1: niya. Si Sara Labati ba?
0: Ay. Sa guapa pa din si Sara Labati kay Kuan man din siya kanang murag ko na Cameron Diaz magkuno niyang naong daw matud pa niya.
1: Oh, mistisa siguro si Linlin.
0: Oo, nga daw. O kana, mistisa ba siya?
1: Gusto ay dugo niya sa lahi niya.
0: Half German, half shepherd.
1: Maoba. Kusog siguro ka na sa mga pang-osa.
0: Kusog ka na mo pang-hot. Lain na yung pang-hot. Ano niya kayo marag pinakuano ni siya, pinalayo ni siya kay... mo super saya ni siya. Mo hami-hami wave.
1: Oy, na. Delikado si Goku, ana.
0: Ano?
1: Mayroon si Goku, ana, Marie.
0: Yes!
1: Ay, nako, gigantkan. Sana si Ricky, Kuya Dong Jampon. Good morning. Inday Tanini, Maog Master. Inday, Master Inday Erika. Good morning, Inday Tanini, Master og Maring Erika. Shout out. Salamat kayo, sir.
0: Sir, kalos sa may minimal libro na po doon ganang latang.
1: Ya, sa may mankilang. Kita siguro tadi ha. Uy, kaya ron nga mukao na po tadi ha. Katong lamian ka nga bingka, no?
0: Oo, kusus, ginuo ko, eh.
1: Mga liki-liki. Grahatsyo ko, ano mga nadyo na liki-liki, ay.
0: Ako, nakakay kong gingka nga bingka. Sabi ko, ato kong digos, diya sa MERS, diya sa mana kong panabo, diya sa may kanang kondi, o kanang diya sa may panabo area ka,
1: ang parinti, sabi ni Paribubong, diya sa may kuan.
0: Ay, sa may sulop.
1: Sa sulop?
0: Oo, sa sulop.
1: Nabi sa lang bingka na, no? Kaya doon ang mga
0: liki-liki. Nakakay kong mga bingka nga nilikyo niya. Diya sa may ganing Axel Dave.
1: Mao ba?
0: Oo, diha.
1: Dapat diya si Jay Orimaz. Patilap ko sa mga idol ni Jimmy Castanares nga naminaw ko ron orasa samtang nagmasa sa mga construction.
0: Mga ka-inspirasyon na to, ha?
1: Maya paglili yung hurot din sa mga naminaw ko ron diya silang radyo samtang ga-construction. Amping mo, ha? Ina mo dahan tubig, ha?
0: Oo.
1: Init ba yung panahon, ay?
0: Si Kwanda, examen ni si Jocelyn Guno.
1: Jocelyn Guno.
0: Jocelyn Guno. Hostesya maring... para rini.
1: Kasi nga rini si...
0: Si, sana rini... Rini Rikistas? Rini Rikistas siguro.
1: Si Rini Gado.
0: Oo, katong si... Atong MVP.
1: Katong si Kat. Uy, kalungkot. Uy, hostess siya. Uy,
0: ang sakit. Mag yun.
1: grabe naman kayo, mga maringoy. Madali mo, tilap na ito ng tilapan sila, master, kay...
0: Ah, para kwenta ka lang ito, mapawain na itong dila, kay gahapon na itong dila na kwano yun, ni kaging sa katong halo-halo, oy.
1: Ah, dito, admit na niluto pansit si Oligario, no? Kay gahapon na ito'y pansit. Bam-i!
0: Grabe kaya nga, dito, bam-i, oy, bambi na to, kay kwan naman siya, kanang taot-taot naman.
1: Sakto.
0: Oh, kay kumbago pala siya, bam-i. Kay kumauduhan niya siya, bambi na ni siya.
1: Tura, kaingon si S.M. Ruel, oy, hapit. Pag tilaw niya sa bam-i, hapit na, oh.
0: Ah, hapit na.
1: Sabi, hapit na na bam-si.
0: Oh, Ana.
1: Ako. Ikaw na siguro tila. Diyan ka
0: na tamang kuhan kayo. Kami, una ang
1: tagagtila. Ako ang balakang.
0: Sorry, Maring. Uy, bato na kayo muragat. Maring, kuhan na sa ni Maring ka na nga. Butay yung sirig tubig. Tanggala po ni mga balas-balas ni Maring. Uy, mga bun-bun ni Maring.
1: Kuhan mo kayo sa Maring ka na kasugat nung kuhan na murag iya sa baka ba? Naghuman o kuhan kayo. Mahubi na sa balas. Mukuan ba na sa balas mo? Ay, musangyan ba na sa balas
0: mo? Musangyan, nala, oy.
1: Gisigunda man.
0: Ay, naku, sige.
1: Ay, napa dali, ah. Ay, yan, dilipin live, siguro ako, dali maring, ay, kay, dilipin siya pula, ay. Gusto ba siya ko atong pula-pula, oy?
0: Kapo itong pula-pula, kay, kuan ka ng kagungkum.
1: Kanang kuan kayo, kanang kaging kaaya, mga maring.
0: Yes, ana.
1: Ako, but anyway, mga igala, ha, mutila sa buhay.
0: Be, sige, be, tila isa.
1: Ay, ikaw ramay, ay gatila di ay
0: be,
1: ako sa motila sab ko marin kay I love tila baya
0: ma baby sige ko no be
1: papitaan ni ko ni tila ni ako ang mga to ang mga viewers ka rin ha kung kinayong may makasundog sa kondila murag ka muna yung champion pero kawapa ako gihapon
0: hindi sige daw be sige daw be isa man kami ako man ang boundary boundary ba na
1: modern na
0: oo
1: sigundahan be ayun ba ay, maghaba kayo masunod na ito ang Live of Drama. Diriya sa inyong tulumanol.
0: Kung ako, ikaw.

0: Marie, mabalik niyo pinaptik o gaya pinakalit tungod kay ano yan naging sa mga kamot ang usa kasuhat papel nga tatagaag pagtagab
1: Yes, o ga siyempre ani ana dira to mapugngan o ga kisi-kisi na gyud sila mga maring.
0: Ayan, apan sa dili pa master no at sa den tagaag pagtagad kinya to ang mga suki nga namati kun duna kami mga balatian da ayo ninyo agwantaha mga maring nga kana mahinihini kagay o tanyo mga lawas sa inyo mga balatian. Hatagi ka na higayon nga makakaplag kaniya og mga kining gitawag mga food supplement nga makaayo sa imong ginabati eh. Amo kang asuyan tungod kay doon namin nahibaluan ng mga food supplement nga the best kaayong pang tambal sa mga balatian sama nini ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Aba, mao gina siya gi kwadro no nga gibaniog sa Kabisayan ug Mindanao kini nga maring irika nga kini yes. Atong ang produkto nga Santon Plus Gold nga dako kay ganda ka kayong nagapamatuod nga unsa ka epektibo ni
0: sakto ka niya ay ganit. Kaya naman naghatag sila mga testimonya. O siyempre, lauman nga ikaw, sab nga namati ka rin, ikaw nga galili ka rin, isa po ka sa mga muhatag o mga testimonya nga natabangan imong mga balatian nga mapapas imong kalawasan sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ana! Ay, so, okay.
0: Nana man sa ito ang nakaplastada naman din siya, Master.
1: Naana! Mayong pamatasan tunguti ako nga makapadayag sa kuang katahuran kaninyong duha mga maring labi na gyud sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyohang nindot kayong tulumanong kung ako ikaw ako sa pangalang Ellen. Taga LA ko. Diri sa Lanton Apopong. General Santos City. Mga maring, gani akong suliran karon dugay ko na ng gidala-dala. Nan ako sa saktong pangidaron, gani ha. Dila ko masulti nga panulong na ko pagka kuan kanang senior pero di mo ko mo dili mo ko mo ihon nga panulong sad ko pagka junior nara ko di adapita ang ako ang pangidaron mga maring kay di ba pud dili man pud ma kaingon sila nga nara ko sa sakto kinag kay bata pa man kay ko gagway mga maring nakoy duha ka anak subot pasabot kaduhan ako nakatilaw og JJ. Mga dagko na ko mga anak si Ilyang og si Tibor small battery ball kabalo mo mga maring sila mahigog maon unya nagshoot nag dribble dribble unya ni hay ni untol. Ishot ka na, Tibor? Kay di ay ang mga kwanggol gadulag basketball. Pero nyo masamdan kung usang iunod niya akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Ay, nalagi ka es. Nalagi ka niya ko ang lagi puldo.
1: Ay, ay, naman gani ka.
0: Uy, gabi mo. Salamat kayo, ha? Salamat tayo mong gidala. Ano siya? Kung wala ka malahong kay Pandisal, ay mong gidala?
1: Ay, oo, oo. Nag-iaga ako, ani, kay... Nindot mo gini siya kay... Init pa ba?
0: Wala, yung mag-inamit yung kay Kuan, eh.
2: Sinap ako ni Ripon.
0: Nakawala. Gusto mo ni si Kuan,
2: eh? Eh, boy, tutsar.
0: Kita, oy, alakay ka ng Kuan ba?
3: Oy, mayong anlaw niyo niya, lausap.
1: Oy, pre, laman na yung kanya, pre. Ayaw, sige, si, pag-clid.
3: Si Ray na, Ray na, Ray.
1: Ayaw, pag-clid niya pa rin Ray. So, na, Ray, Ray.
3: Si Ray, Ray.
4: Ayaw na.
0: Lalagi mo di Ray. Oy, Ray, lalagi ka di Ray, Ray. Para matag na smell di Ray, Ray.
3: Grabe, pakito ka pa yan itong usang hapon.
1: Marinyo mo na yan.
3: Marinyo mo na yun.
2: Mag-apag, yung nawag mo ka ba, marinyo na mo.
0: Ay, saman, sila, sorry lagi mo diri.
2: Nag-lag me diri kay gikan mo gimi dito sa Kuan Gun, sa Pikas Barangay, Munggun.
0: Mau ba?
2: Ito sa Kuan ba, sa laing lugar ba?
0: Ah, saan mo dito?
1: Nag-lag me diri, bisota na mo dito, ang kahimtang sa Kuan, mga silingan na to ba?
3: Boga ni, mama lagi, Lin, kuan lagi ka ron, Lin, kana murag ni kuan lagi ka, murag,
2: nilami ka ba?
3: Murag ni himso lagi ka.
2: Murag
3: ka
2: gimarako.
0: Hoy, kamo ba? Ayaw mo pag-inala, uy. Ay, narami ako yung anak. Madunggan kayo sa kong anak gani. Magani, kaya natuog na sila. Kaya si, nabunta ka, nagdulag ka ng ML.
2: Kung nalibog ko ni mo, Lin, nga, ayaw po, wala po tayong panahon nga, mugayot na kagmay kay Mintas karon nga doon na pa kay Kasuko. Nagigamit mo. Apuslan pa magka, uy.
0: Pwede mo na, dili mo na, kwan. Uy, wala mo kay time, ana. Uy, gido. Wala mo kay time, ana, gido.
1: Ikaw Lin ba? Doon na ba may mga panahon nga kuan? Pwede pa kayo, okay pa kayo.
0: Okay pa kung kaayo ko. Kaya ako, sa tiyatak na, doon na magiging akong anak ko niya. Sa pa virgin pa kung baya ko, no, kay si Sarian baya ko.
3: Oh, virgin, magiging ka niya?
0: Virgin pa po, uy.
1: So, kuan, bagay ka ng bigot pa kayo.
0: Alang-alang, busy biya kayo sa kontrabaho no, niya, dakang kayo kipangkuan, dakang kipangsugo si boss, dakang kayo pagkipangkuan, dakang kayo kipanglakaw, ano ba?
2: Lilay, piyato ba? Doon ako yung mga kailang, pwede pa, ako tanaw na ko sa imo, doon na po kay kasukol ba?
0: Kasi ba't pasabot ni mo, Gido?
2: Okay pa kayo ka, lamiol ba man ka?
0: Hoy, pag-share niya, oy. Wala na ko yung time, ana, oy. Ako, kabalubiak pa, nakakagipang lihok, mukuan pa ko ng mga permit, nakakagipang tugos, ha, ginoo ko lang yung time, ana, oy.
1: Lin, kung doon ay mga magpabuang-buang ni mo, okay pa ka?
0: Ambot nang.
3: Ayaw. Pwede naman ako na ni mo ko ano, Lin. Pwede naman ako na ni mo imo nang kanang respetuhan lang kay lang lang. Kinang lano na po na ni mo kay para bloom ka.
1: Unid biya na kay basigma makatiter ta.
0: Hoy, Ray niya. Uy, kamo, Gido, kamo ba? Taka lang may istorya di ba? Pwede lang good na, pero saan man ni mo, be?
2: Pero pwede palagi.
0: Pwede pa good, pero wala natin time, ana. Uy!
2: Anya, kung doon na kay malail lang ang kanang kuhan mo,
0: kasa
2: open-minded pa ka.
0: Depende. Kamu ba? Kayo, inundin ko ngayon, gara-garaan ba?
1: Pero ka kikilig ka, mara ka kikilig.
3: Bitaw, kikilig, bitaw ka, Lin.
1: Sabi niya, amigo lang, inisulti nga, inamigo hay, Lin. Wasa may saong, wasa may dautan, ano, kung dunaw good, no? Pero okay na si mo.
0: Nakuwi ng kuanan, kato si RR.
1: RR?
0: Si RR, niya, kay, kato si RR, ka nang, sige magtawag-tawag niyang, tawag-tawag man ang iyang, tawag-tawag man ang iyang, gining, iyang asawa.
1: So, di ka ato, di ka ato?
0: Dili ko ato? O, di ko
1: ayaw. Magkasulbat sa itong problema.
0: Magkasulbat sa itong problema? Grabe naman ako. Si kuan man na.
1: Si Edgar.
0: Si Edgar. Oh, grabe. Kamu na taka-pulo-mulok pala siya si Ka-Pedro. Hoy, Pedro!
2: Nandawaan, adunahan na gito siya.
0: Wadyo, damhan, adunahan na si Pedro ba? Kaysa, unatik, ibuti na nag-kondri ka nang kining pinya rin si pulo-mulok.
2: At balikan ba si Kuan ba? Ikaw, Lin. Pero okay pa yun, Lin, kung doon na kay Di ba ikaw, pre, doon na makikailap nga pwede niyo mong ibang daning...
3: Oh, nakoy, pailailan niyo mo.
2: Kisa man?
3: Si Elvis. Silvis. Gusto kang Elvis?
1: Okay, gina siya, Lindy. Dako, okay, but kinag- sure. Dako, lagi nagargada na.
2: Ha?
1: Dako, lagi nagargada.
3: Hoy, kamo ba?
1: Lagi.
3: Eh, munsyo kong binuangan, ha?
1: Kiligin, ha?
3: Ayaw, uy, grabe. Mabiginan sa tanah.

0: diri, sugod dito. Pero okay raman lang kayo, mama, natong trabaho. Labato na lang nato na. Pero matod pa nila, labi na to yung siri nga. Yung siri kay, kuwando ka na kinanglan doon ang mga inaana daw? Kuto ka istoryahan ay may niri? O inaana yung mga pakitabo?
1: Len!
0: Oy, Re!
1: Dani ko dari bakay. Wala yung kape niya?
0: Ay, nada rin yun. Tama-tama ko kayo. Wala ni... wala ni... Magura ni... Wala, nabutang ako ginil tubig ni nga Santon na gold coffee mix.
1: Dani ba na ko yung isulti niyo ba?
0: Sa man?
1: Gusto na ko ipalay ilan mo to si... Elvis.
0: Unsa? Uy, Re, pag sure dyan, Re... Ay, pag-inog, ay, gara-gara, ano, bebe, paraman ko ni Mugdus Mil.
1: O, dyan na, kung napi po ko, eh. Huwag po pagkalita ka, kung pera mo lagi ka lang ko lagi. Pera, kaya ko atong isang lugay kipapayad.
0: Kwan ba? Sama na si, kung anong ka na si Elvis, yun, kanang tinuod yun ang giingunin mo nga, dako nag-armas?
1: Ako lagi ka nag-armas, lugay na nagabuwag sa ilang asawa.
0: O, ba?
1: Sa akin, panihim ito na ko, Dre. Tara. Bes!
2: Ay.
1: Sa pagkanya ka, sige magkaka. Hallelujah, di ba?
2: Nagpabot ko, Dre. Sa bawas ka na.
0: Mauna.
2: Ay, Lynn, good morning.
1: Lynn, si Elvis.
2: Ah, Elvis, dyan, taga puro kwatro.
1: Kani akong hitsura, bisag walay kwarta, apandaku, akong tinibir. di ba, ako ang tinibir, parang Elvis?
2: Ay, lapong ko mang hambog, pero, Bushamu! Basta may gulit akong karganda, duharay kapaydan.
1: Oh, siyempre, amigo ko kita, para sabotap. Masa ba ka? Masa ba tayo ni mo? Manghirap ka sa kuha?
2: Ay, lamas akong Trismel kay doon ay bayro doon. Re, pahuramak sa ko, Re. Ipimbra na ako sa imo.
1: May problema, may problema. Ako masinabtanon. May problema. Yan na. Ibangga sa tabuan ni Juan, ni Elin. Mag-isarihan na mo. Ha? Lin, kanibala, dako kayo ng armas na.
0: Uy, pagkisya. Re, ikaw, ha? Ikaw siguro may dakong kwan, ma-armas ba? Sa Elvis na Elvis?
2: Elvis, yes.
0: Ano yung kwan, pero yung height ni mo, bis?
2: Por. Hindi na mag-iskotan ng height kay sa gugma. Size doesn't matter.
1: Hoy, ikaw ba? Ayaw pagkuhan
2: ko eh. Lain pa yato. You're still available.
0: Available mo ko, pero may kanil lang may masindi sa kusikrilo.
2: So, how is it? Ibang kumanan na ng sigrilyo, pero...
0: Love,
2: for the sake of love.
0: Di mga naman ko di ako, papawala sa stress.
2: Ay, payato, Linda. Pwede ba ko makatisok sa imong luna?
0: Uy, pagkara-gara niya, Elvis. Uy, yung sanay ka.
2: Ako lang.
0: Bago pagkita nag-ilanay, mag-ilanay sa siguro ta.
2: Oo, si Elvis ko, Elvis.
0: Ayaw pa siguro ginaanay, karoon nag-idayon.
2: Tao pa man ko.
0: Grabe, saka.
2: Ang ako lang, kabaho naman ko kay ipasurbe naman dita. Ipasurbe ta naman ka sa SWS.
0: Pagsudya ba?
2: Doon na kay anak, duha, dugay na, pero...
0: Si Ilyang o si Tibor?
2: Oh. Sa tinood lang... Kining ni ang sigit si panganin mo.
0: Ah, nag-ango-ango naman ka, eh. Si Elin.
3: Ayun ba?
2: Elin, ay. Hat mang yapong kagtanawon.
0: Uy, patakar man ko, magsuhid sa si grillo, eh.
2: Sa kong pananawuran ka katong si Biloso. Kaila kang Biloso.
0: Si kung ay, hindi Biloso?
2: Oo.
1: Ay, pagsirya, uy.
2: Kabaho ba kalin nga kukumura kag si Biloso?

0: ke bukno ni biloso ingat podako.
1: Hoi. Grabe ka pa. Lain mo kita tanaw da Elvis ba. Kwan mi gidi bukdon gidi da ani aku agyud.
0: Bogarde nga ay ako yung mak...
1: Maligre lang siya kami.
0: Kasuwa eh. Pero kakoy mong sogton. Gubagong nuno sa punso.
1: Hoy, ikaw ba? Maginanay sa taha, maginanay sa desa, magdadadali di ha. Kakaya pa dahi ka?
0: Kusay, kakay. Nonsense mong pangutana.
1: Ah, ano kayo kong magkana?
0: Takane.
1: Kuy, di ko tano. Grabe naman ay maraming nagbuktos bata. Uy, di mo na tanan. Ay, uy, uy, uy, wala ka. Wala, ito sa lindi. Ay, kung pakita-kitaan na dili. Ay, kung pakita-kitaan na dili. Ay, mga lahat, mga puy-puy ko.

ang ipakitaan ko ni sayang alho ni Juan Elvis. Muto nga, bilay na ka sa istorya. Pura mag ka lang nga nag... Siyempre, babae po ko, nanginanglan sa kong mga inana. Huwag inani mga pagitabo.

0: κάνω σαμπακούρι μοσόγκτον και την ακόγη πλαστάντα να γκούμα διακαντή μου και λένε μαν κούμα καγουάντα.
1: Elvis, sigurado siya ka na imong gibati? Bilan mo ka to'y nagbuwag sa mga asawa?
0: Magkuhay lang.
1: Mag-urang?
0: Ay, nagtiyaw lang ko. Duha ka to'y na, wait. Ang, abili mo, kini ako kasing-kasing murag mo siguro ni gitag na. Nagitagada gini para di agani mo. Kung asugton ko din mong panahon, magkaanag ta.
1: Pero, grabe, sure ka? Sure ka siya mong ibati?
0: Ay, sure.
1: Magtarong ba?
0: Lagi. Di ka mo to mo split ko karon.
1: Imo ato tanan, grabe naman to eh.
0: Nakitan to din mong hapon.
1: Tulog ba na mo ipoy ko?
0: Sabay ako.
1: Grabe, uy. Anong, okay ba ko pagpangihian na iniguman?
0: Mamuhayahay yun. Nindot ang dagayday yun sa busay.
1: Uy, ako siya. Elvis, uy. Hindi ko katuba. Gamay kikang tao, pero huwag ka ganda ko. Ayaw naman. Burusan ko sa mong tuhon, Elvis.
0: Sabay gusto ni mong isumpay na ito, ni.
1: Unyang uri siya, unyang magkaanak ta. So, pangalan na tuwan ni Be.
0: Ah, itong pangalanog kay Elvis Mangko.
1: Ah.
0: O si may bayo.
1: Elvis Mangko, niya ako si Elin. So, may pangalan na ikaw. Ikaw ba yung mukuha ng pangalan?
0: Oh, doon na ako'y nahuna-hunan.
1: Ah, unsa man na?
0: Evelyn.
1: Ah, Evelyn?
0: Evelyn.
1: Ah, unsa?

0: panty na kayo ko ni Elvis. Pero ako'y matikdan niya ba? Kaya ginanglanan ako siya, di ba siya makuntak? Katawag na ko siya kay mo, ano ang yung cellphone na, the number you dial is not your number. Please dial your own number. Ah, naman! Muto nga, marag na kangay kong mga spekulasyon, marag na kangay kong mga gipang, marag biya ka nga, ganing girl's instinct ang itawag ba? Marag mag-alanganin ko? Muto nga, ako kikumpronta to yung mga amigo, ano yung mga pangita po? Gino. Ay, ay. Sa mga nga istorya, kada yung rito-rito na ko si Elvis, bakit, murag di mong, sa mga, di ba naman kontak? Okay, may sa kuwata niya kay, di sa makontak.
1: Abot pa siya, abot niya mo, nagkasinabot na mo.
0: Ha?
1: Nagkasinabot.
0: Nagkasinabot, nagulong dami, pero murag lang yung magigay siya. Ay, kanang,
1: sabihin mo, Len.
0: Kanang mga biiga, gusto ka bako'y lingaw, kanang gusto ko kanang kabidyukol. Bili mo, di sa makontak.
1: Ulitaw mo na, naka. Abi ni Mama Sulte, ginako. Ulitaw, ginasya. Ulitaw na yung pre, ginasya. Amigo, ginako na si Elvis yun.
0: Mga ba?
1: Saban, ginako na yung sabong sa New Corilla.
0: Kuya, ano? Buto, mong ganda yung na, kung ano basta ko kayo, nagduda, yung kung ano niya ba?
1: Ay, imong pagduda, papasa ng imong pagduda. Pulihin ang gugma.
0: Kasabay may gugma na, kasabay mo i-release na ng gugma o inaana ang iyang ipakita na ako, dapat ipagtawag na ako niya. Kamalubi ka nga, dagang kayo kong trabaho under yun, niya paghuman. Di na siya makuntak, wala ko yung trabaho on, gusto ko magiging istorya.
1: Ang ako nga pa siya na busy na siya panginabuhi. Kagugian makina siya kong Elvis. Pero kita kasi ang kargada, marag kalimot yung kaba.
0: Nanasad mo ka na, nanasad ka na istorya habang baluya yung rabag yung kayo na...
1: Kaming amigo, Ana, pero kami mga amigo, eh, tapad ang mong kargada, di yung gapon, dako, yung...
0: Abi na kong si Ray ang dako na kong kargada niya sa inyong grupo.
1: Dako nang iya, pero bitay.
0: Si Kwanyay, si Elvis.
1: Munay, matay. Kita man yung gatong ipakita niya. Wapat to kainom og turbo, pero isog na kagpurmang yung kargada.
0: Kuya, lagi kaayo kay murag ka ng guan. Murag ka ng galing apag og nawong. Hindi ka nag-irong apag?
1: Oh, kita, oy, isog kay nawong.
0: Oh? Murag siya kung kaludahan ba?
1: Ambot lang kay sako pagkabalo. Ulitaw mo na buwag mo na siyang... Asawa, pero kamuna ikuan, kamura mga apoy malipay, kamura mag-istorya, oy. Sa muko na ba ko ninyo?
0: Tawagan ako, B. Kahit, bako'y lingaw rin, gusto ko magiglaglaang. Aw, karun, nag mo tubag ni siya. Aw, ihatag lang ako ni, bahalag, jisaryan ko. At least man lang, ang ako pagpangihi, dili na hagas-has. Tawagan ako, B. Tawagan ako.

dili man nino siya makontak, oy. Kato pagtawag na ko ni Elvis. Ako to itong ihatag na tanan niya. Bahalag ma, virginan ko, oy. Si Sarian man ko, pero ihatag na lang yun ako ni Maman. Boslan man, ala ba? Kay gusto rin yun siya nga magkaanak niya. Ang pangalan daw sa babae, sa mong anak, kung babae, kay kuan nga, Elvis o Gatilin, kay Evelyn. Ano? Ano to, mga maring, pilaridaka sa istorya, pagkita mi, sa pagkita na mo, ano yung mga panghitabo?

0: kang ano ni mga contact, Elvis?
1: Ano ka ba o bakalin sa tong paghidabuyan ng busy gusto man kong hamumabot sa panahon makatigom-tigom tapar sa to future.
0: O sa magiging mong kwanyod mo? Ba't yung kukwanin mo ba? Murag kulang pa yun akong pag-ilani mo. May mangkukin na ka, ako gilatag na ako akong gagalingon sa'yo mo ha? Ako ba't yung kukaila sa'yo mo? Agay, luda yung kunin mo ba?
1: Len. O, inigogma kong Len. Paminaw.
0: O sa paminaw? Pero ka na ba?
1: Kailang di doon ko ingon nga. Legally separated, pero buwag naman sa akong partner ang kamotora na ni ako na niyong gisitil. Gisitil na ako ni...
0: Gisitil na ni Mora?
1: Ongoing ang processing.
0: Susato pa nila ito mo itong ipangingon sa si mga amigo nga dugay na mo nagbulag. Sato pa na panagay mo yung connection di ay sa mga asawa di ay?
1: Na'y connection, pero... Not totally, not healthy. Mabitaw ng akong gugma na paingon sa imo tungod kay mahal ko ikaw.
2: Ayaw na ma.
1: Unsa man.
0: Sa ato pa, di pa gina naingon nga kwagidek, clear ng inyong hang relasyon, nga bulag mo.
1: Mga
0: ganyan. Uy, kung so, siguro ginaanaoy, naunsa ko ito nila kawan ni ma.
1: Sige na.
0: Samok mo kayo nang inaanaoy.
1: Sige na.
0: Muna ko problema karon mga maring. Sugto na malako ni si Elvis. Malanganin man ko eh, kaya basing baga problema na noon may pagkabos panahon. O sabi ko, buhaton, ano ito, tamaki kuno ko ninyo, Becky, kamo may napalik-alik, ano yung radyo ng mga manambag. Ay, kamo magiging yung pinakakuyaw, yung pinakapower yung mga manambagay dyan sa radyo. Ay, kamo maririk ka. Laghan man dyan mo siguro sa inyong silingan niya. Ikaw, master, ay, otro mabuka nga, dakang kayo kang masilingan ng mga inana. Be, usamay matambag ninyo na ako, be. Kanaharap kayo sa among anak po nung magkadayon may kay Elvis o ganing Ellen. So, Evelyn, ana. Maluwi mo tambagi ko. Hindi nilang kutob. Inyong suwat magtatampo.

0: nga to ang suwat na tampo karong buntaga, no?
1: Grabe, talaga saan sab kaayo nga mga kaagi, mga barin, pero makalingaw siya nga kaagi, kaya doon na siya mga pagduda. Doon na siya mga ganagaling mga assessment.
0: Na siya mga, kuan ba, kanang, siya tawagan, pag-alangan.
1: Ayan.
0: Nakalanganin siya mga katropa kay, kanilaging si Elvis guwang na, dito kaayo.
1: Ulo, ayun. Ipakita pag ito yung kargada.
0: Yung kargada nga, nga dako kayo. So damoy po si Ellen.
1: Yung na, napagtanto niya nga. Kapunin mo yung may go sa kuwa. Murag, diretso dito sa Buka Center. Ani? Bito, no, ka na mga tagsakul na mga, nabi mga uban anak nga, nakoy na, nami, nakoy kailaan na marino, kanang problema siya pa sa ating uli na, uy, ikan sa opisina. Kay paabot naman yung banal.
0: Banal na do, kalang nga, kabalo naging siya si Metabo niya, oh, anak.
1: Na, kabalo, gusto siya kabalo, hamis siya, guwapa siya.
0: Mm.
1: Ano maras si Linlin.
0: Anak.
1: Nga, hadlock siya, mauli siya kay, basi nag-iog ka ng, yung banal biya kay Batanon, babaya. Hasta ko lang nakuha, gargada.
0: Kaya magka naman yung anak.
1: Nga, kay, doon ay mga asawa nga, kanang dili sila happy kay ilang mga bana kay, siyempre, may gargada, di makalipay kayo, mura na, pangingi.
0: Mura na, itutuho, anak.
1: Pero doon na po yung uban nga, sobraan po, uy.
0: Grabe naman po ng uban bito, uy, kanang, kaya kung siya mali, mani pagkabutang, uy, dapat sa kabayo, uy, nga, sa tao, uy, kanang anak.
1: Naman din siya pagkataon na may pero karon kay ni Ani man di pa ma, pero doon pa may mga chance si Kuan nga mo balibad siya wala
0: si Kuan si Ellen
1: totally ga kauyab ganang Kuan naman sila kanang sayang istorya sayang suwat niya kanang Kuan pa lang
0: murag na nga murag na hug na siya dito kay kadi mo kung inanang idara maring dili man kinang lang murag teenager ba nga sa man ana ba
1: gani
0: daga pa kay mga pasakalye ba
1: kasi nabot ay sumpay dayon oy
0: mo ana na maguna siya
1: Sumpay
0: na yung tagwan, ganang ihianan. Di ba? Anar mo na.
1: Yes. Anar na kasimple.
0: Yes.
1: So, kay napadala magiging suwat ni si Kuan, so ato giling tambagan niya. Kay ikaw may ikapalik-alik nga, ikaw mutambag ni suwat pa kanina, so tambagin niya ni siya, master.
0: Bibi, tambangan na to, Bim. Ellen, no? Kaya mga panahon na, Lin, ayaw na kayo na kwanaw na No, kay na lang kay anak. So, focus na lang kasi mong anak, Lin.
1: Mm-hmm.
0: Ay, sagdi lang sana kung ka na si Elvis o kung tinutanay ko na siya sa imo, bumalik mo yun na. Gani, naagali ko'y nakita nga interview ni... Kamalok ka, kung kamugin ang doha.
1: Kamugin na.
0: Like, sample tahan ni Pops Fernandez o ni Kuan, ni Martin Rivera. Gi-interview na sila ni Kuan sa ito ni sito, Kuan, nag-interview siya. Dili si Boy Abundang.
1: Si Christy.
0: Dili, son. Si Aster Amoyo. Ana ba siya nga. Gingnan niya si Martin nga. Naman yung sikat na lamang kailain ron. Wala na problema ako kay. Siyempre, kabalo ko nga. Ana ba siya nga. Dili ko part sa imuhang... pangandoy skin na buhi. Sakit kayo sa babae na?
1: Sakitan si Juan, si Pop.
0: Si Pop. Pero, kabalo ko sa'yo pinaka the best ato ngayang gibuyan. Kana nga, sa tanaw ni mong... kita yung duha. Kung sa talaw ni mo nga gusto na ko ni mo balikan, araman ko rin, paabot raman ko ni mo. Ginaliman ka, ana?
1: Si Pap Santo Cruz, wala gusto kay Minyos.
0: Wala. Oo, kaya siyempre, naman siya like chemistry ni Kuan, ni Martin. Hilak taon si Martin.
1: Wala, yung U-turning.
0: Ana ba? So,
1: kasi dili siya type ni Martin.
0: Masin sad, ana. Pero kuan ba, ana? Naman yung mga, basa ni Lani, ni Kuan, ni Ellen, o ni Elvis. Ayun na lang na siya, Ellen. Imong wala lang pabuton o balik yun na siya. Kung tama na yung tinuod na yung istorya nga, isettle pa na niya na ng mga iyang mga settlement. Mga assessment o baba o sa baba na niya.
1: Mga doublement,
0: mga chiclet. Tanda ba? Makarelate si Linlin anang chiclet kaya na siya kauban dito nga sige raga usap o chiclet. But anyway, inana ang mga kwan ba? So, ano lang kung sa tanaw ni mo, Lin, kamong duha, di, kamong ginang duha. Bukos kasi mong anak, And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Ayan, so salamat kaayo mga maring sa tambay di mo master nga makatandog ito ka ng mga kugan. Uy, ipo ang kugan sa mga tambag. Salamat na lamang kaayo, Lin, sa imaparangat sa imo ang kaagin ni ato ang tulumanon.
0: Kung ako ikaw?
1: Ako na lang si maring Erica Antod Ugma Pohon, mga maring, ha? Makaobanta sa mga radyo. Uy, anyway, salamat sa mga viewers. Salamat sa mga gapaminaw karon sa ilang mga radyo. Ugma Pohon at ang iming mga maring sama ang programa sa mga oras. Diri asa XFM Network Philippines. Sangan sa tibok pwersa.
0: Philippines, yes.
1: Philippines. Philippines. Sangan sa tibok pwersa sa XFM. Ato ang technical nga grabe. Murag nagkakuhaan gud siya. Murag na-stress ang young kiwils.
0: Murag nakakuhaan siya. Kanang labas lang gab, no?
1: Ay, pala si Maring Inday, Erika, Daliga, Padali, Mr. Sa Apanin, Makopiansa, Antong, Mugay, Mungo, Nay, Og, Silingan.
0: Alright, Master, Day, Darini, sama sa una, o karon, maura gyapon.
1: Daghan kayong salamat, Og.
0: Thank you for watching.

0: sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Ah! So, kanya namin ako XFM? Hala, titangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw, be? Pinagali ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay nagkami kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige no, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
4: Bato gud taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipase.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Siya maning sigig panawag na ko. Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
7: Asa day ka?
4: Ay, napakudris merkado. Ano man?
7: Mga motor. Kiparter.
4: Nikin siya.
7: Alangan kita pa. Si Lula.
4: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
3: Exciting!
8: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
8: Kaya dagan nga salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
8: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
11: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ng Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Pa, meron pong shooting incident sa isang lokal na paaralan dyan sa Tacloban.
3: XFM News Nationwide. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
2: Alang-alian po tayo ngayon ng Lunes, Katropa, June 22 na 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo napapahinggan sa lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga Katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga Katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide. Breaking news. Breaking news.
2: Mga katropa, kanina po ay may nangyari na shooting incident sa paaralan kung saan initially ay may naibalita na may sugatan at meron din pong namatay. Katropa natin sa breaking news. Sa balita ito, si Katropang Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
5: Katropang
2: Reggie.
5: Magandang oras sa ating mga nakikinig ngayon sa lahat ng mga nakikinig ng buong radio station ng XFM Philippines. Sa ngayon po, Katropa Buddy, hanggang sa ngayon nasa area pa tayo, nandito pa tayo sa police station. Ito po ay may sa nangyaring kagimbal-gimbal insidente na nangyari kaninang alas 9 ng aga ng umaga na dalawang biktima na sa loob ng paralan nakita natin na Katropa Buddy na isa doon ay confirm na patay, may isa pang lalaki na confirm na patay at yung mga pinaginalaan ay mga estudyante din. So, ating napag-alaman na Katropa Buddy na sa ngayon, dahil nandito tayo ngayon sa police station.
2: Sa tama ba? San Jose National High School?
5: Yes, correct. Yan, tama yan. San okay. Jose National High School, Tacloban City.
2: Okay.
5: So, nangyari yung insidente sa loob mismo ng paralan.
2: Tapos,
5: yung namatay sa loob ng classroom.
2: Ilan yung namatay initially na confirm na rin, Katropang Reggie?
5: Ang nakuha natin dito na information, kanina nakausap natin yung provincial director, tinatanong natin, sir, ilan ba talaga yung confirm na namatay?
2: Apo.
5: Sabi niya sa atin, dalawa. Tapos sabi naman niya, tatlo, parang kuwan pa. Pero
2: okay,
5: ang sigurado natin na Katropa Buddy, dalawa yung nakita natin.
2: Thanks
5: yung mga picture na ipinakita natin.
2: Okay.
5: Yung isa, iniimbestigahan pa natin. Atin pang
2: to confirm
5: sunurin dito Katropa Buddy.
2: Tapos yung wounded SM Reggie, ilan naman ang na-report or alam ninyo na nasugatan dito sa shooting incident?
5: Wala pa tayong nakuha na may mga wounded.
2: Mm-hmm.
5: Yung nalaman lang natin na Katropa Buddy dito yung isa natin, may police na nagbigay sa atin ng info. Tatlo yung namatay, tatlo yung wounded. Dalawa ang patay.
2: Dalawa yung patay, tatlo yung wounded.
5: Confirm na yan. Confirm na yan na Katropa Buddy.
2: Okay.
5: Pero ngayon, patuloy pa yung ginagawang investigasyon ng mga kapulisan. Hindi pa tayo makapasok sa police station kasi hindi pa pwede. Tapos yung mga suspect, mga minor de edad, 15 years old, may nakuha din tayong mga information na yung mga suspect, sir, ay binubuli daw. So medyo sa pagtingin natin yung motibo talaga ng pamamaril dahil yung mga suspect sinasabing biktima daw ng pambubuli sa loob ng paralan. Pero kinoconfirm pa natin yan.
2: Okay.
5: Kasi may mga nakausap tayong mga estudyante doon sa loob mismo ng paralan.
2: Ang suspect ay isa lang, Katropang Reggie?
5: Dalawa. Dalawa, sir.
2: Okay.
5: May dalawa.
2: Nakuha kaming information ditong binabanggit. Yung isa is Rodzel J. Conorado, 15 years
5: yan,
2: old.
5: Please. Base yan, sir, sa spot report.
1: Okay,
5: sa spot report na binigay sa atin.
1: So may nadagdag na isa pa pala na suspect.
5: Come again, sir?
1: May nadagdag po na isa pang suspect maliban dito sa naunang nailagay sa spa. Anong pala ito? Itong isang binabanggit na suspect, itong na 15 years old na to, may isa pang nadagdag.
5: Wala na sir. Sa nakuha natin ngayon, dahil nandito pa tayo sa area, yung ating nalalaman is dalawa lang talaga yung suspect.
1: Okay, sige.
5: Yung isa, nagkaroon ng shooting incident, nagkaroon kagad ng manhunt operation na dakip.
1: Mm.
5: Yung isa, pumunta rito sa station, nag-surrender. Yun ang nakuha natin information. Yun din ang sinabi sa atin ng provincial na director, Sir Buddy.
1: Okay. SM Reggie, kung ano pa mang development, again, inulit natin, shooting incident to, kung saan malungkot man, pero tama, no? Tatlo na mga estudyante yung namatay.
5: Ito nangyari, Sir Buddy, dito sa Tacloban. First time ito na nangyari, na noong mga unang panahon, wala talagang ganito.
1: Uh-oh.
5: Parang parihan na sa Amerika na, nako, nakakatakot.
1: Kaya nga.
5: Yes, anyway, kung ano man yung mga update,
1: sige,
5: sa Resasort, ay ating ibibigay sa inyo.
1: Maraming salamat,
5: okay,
1: Reggie.
5: Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
3: Breaking news.
1: Maraming salamat, Regina Barrete, XFM Tacloban, para sa update sa breaking news na yan, katropa, ng shooting incident. Mamaya po, abangan nyo rin po yung mga follow-up pa na gagawin ng XFM Tacloban. Balik tayo sa iba pang national news sa XFM News Nationwide. Kumpiyansa po si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na makakahanap na ng paraan ng Pilipinas at Russia para gawing regular oil supply source ng bansa ang Russia. Ayon sa Pangulo, bukas ng Russian Federation sa mga suwestyon para madagdagan ang engagement ng dalawang bansa. Kabilang din dito ang posibilidad ng pagangkat po ng Pilipinas ng langis mula sa Russia. Sa ngayon, sinabi ng Paulo na ad hoc basis pa lamang ang ganitong arrangement at hindi pa permanente. Ayon kay Marcos, hindi simpleng gumawa ng kasunduan dahil may political at geopolitical consideration. Gayunpaman, naniniwala ang Pangulo na may paraan para malagpasan ang mga hamon at komplikasyon.
3: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, posibleng magkaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo bukas. Tinatayang bababa ang presyo ng diesel ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro, habang maaring mabawasan naman ang 4 pesos hanggang 6 pesos kada litro ang gasolina. Mas mataas ito sa naunang projection ng Department of Energy o DOE na 8 piso hanggang 10 piso na rollback sa diesel at 4 pesos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene ng 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Inaasahang ibibigay naman ng Department of Energy ang final adjustment ngayong araw. Sa kabila ng inaasahang rollback, sinabi ng DOE na nananatili pa rin sa 70 pesos hanggang 80 pesos kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo, mas mataas kumpara sa 50 pesos hanggang 60 pesos kada litro bago sumiklab ang sigalot sa gitnang silangan noong Pebrero.
3: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung Mabini Kayakay Irrigation Project dyan po sa Bohol ay pinasinayaan ng Paulong Marcos. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
7: Sinayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa Barangay Abaca, Mabini, Bohol kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng nasabing proyekto na tulungan ang mga magsasakang umaasa lamang noon sa ulan. Susuportahan ng proyekto ang irigasyon sa 530 hektaryang sakahan sa 5 barangay sa Mabini at Alicia. Inaasahang makikinabang dito ang mahigit 700 magsasaka mula Mabini Kayakay Irrigators Association. Sinabi ni Pangulong Marcos na dahil sa sapat na tubig ay maaaring tumaas ang ani ng palay at high value vegetable crops. Mula 2 beses na pagtatanim kada taon, posible na anyang umabot sa 3 beses na pagtatanim ang mga magsasaka. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
6: Nagpapatuloy ngayong Lunes ang ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Inaasahang ipagpapatuloy ng House Prosecution Panel at Defense Team ang pagmamarka ng mga ebidensya at pagresolba sa mga isyong may kaugnayan sa kaso. Ipinakilala si House o ni House Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang tatayong legal spokesperson ng prosecution team at isa sa kanilang private prosecutors. Matatandaan na sa unang araw ng pre-trial, nagkaroon ng matitinding talakayan ang magkabilang panig, ngunit kapwa nila iginiit na normal lamang ito sa proseso. Ayon sa kampo ni Duterte at sa mga prosecutor, target na matapos ang pre-trial conference ngayong araw o bukas. Samantala, nakatakda namang isumite simula sa July 6 ang formal impeachment trial, maliban na lamang kung magkakaroon ng pagbabago sa nasabing schedule.
3: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag ng pagtutol ilang civil society at activist group sa plano po na italaga si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga grupo, maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng Senado kung si Escudero ang mamumuno sa paglilitis. Dahil siya rin ang naging Senate President na hindi agad itinuloy ang impeachment proceedings lamang sa Vice Presidente noong nakaraang taon. Iginit nila na mahalaga ang tiwala ng publiko at pagiging patas ng mamumuno sa impeachment court, dahil hindi lamang ito usaping legal kundi isang mahalagang constitutional procedure. Samantala, sinabi naman ni Senator Panpilo Lacson na may lumalabas na consensus sa bagong mayorya ng Senado na si Escudero ang mamuno sa paglilitis. Bagamat wala pa ring pinal na desisyon, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian.
3: XFM News Nationwide.
6: Senator Ping Lacson dismayado kay dating Senate President Alan Peter Cayetano sa umano'y pagpaparalisa sa trabaho ng Senado. Narito ang report. Dismayado si Senator Ping Lacson kay dating Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y pagpaparalisa nito sa legislative process ng Senado sa ilalim ng panunungkulan nito bilang pinuno ng mataas na kapulungan, itmanship at paggalang sa institusyon sa tuwing may pagbabago ng pamumuno. Iginiit niya na maliban kay Cayetano, ang lahat ng naging ama ng Senado ay maayos na nagbitaw sa kanilang mga tungkulin at hindi nagdulot ng pagkaantala sa mga gawain ng kapulungan. Tinukoy rin ni Lacson si Cayetano bilang natatanging leader na umano'y nagdulot ng pagpaparalisa ng lehislatibong proseso dahil sa pagpupumilit nitong manatili sa pwesto sa kabila ng mga naganap na pagbabago sa liderato ng Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Isinusulong naman mga katropa ni Senator Erwin Tulpo ang panukalang magpapatupad po ng no work, no pay sa mga matataas na opisyal ng gobyerno na lumiliban sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sangkop ng panukala ang Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, cabinet members at iba pang department heads. Ayon kay Tulpo, hindi makatarungan na ang karaniwang empleyado ay nawawala ng sahod kapag lumiliban. Habang ilang opisyal naman ay patuloy na tumatanggap pa rin ang sweldo kahit matagal nang hindi nagtatrabaho. Bukod dito, plano rin niyang alisin ang allowances ng mga opisyal na madalas daw lumiban ng walang tamang pahintulot dahil sana'y nagiging ugali o kay norm na ito ng ilan. Higit pa ng senador, dapat pantay ang pananagutan ng lahat sa serbisyo publiko mula sa ordinaryong manggagawa hanggang sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
6: Tinutulan ang kampo ni dating Department of Health Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Liao ang umano'y mga bagong ebidensyang iniharap ng prosekusyon sa pagdinig ng kasong graft kaugnay ng 41.46 billion pesos na COVID-19 funds sa Sandigan Bayan 1st Division. Ayon sa kanilang mga abogado, hindi kabilang bilang ang mga naturang dokumento sa mga naunang minarkahang ebidensya noong pre-trial, kaya't hindi dapat tanggapin ng korte. Dahil dito, pinaberipika muna ng korte ang mga dokumentong pinagdedebatihan bago magpasya kung maaari itong tanggapin bilang ebidensya. Samantala, tumistigo sa pagdinig ang records officer ng Commission on Audit na si Eljun Jumamil, habang nakatakda namang humarap sa susunod na pagdinig ang isang investigador mula sa Office of the Ombudsman.
3: XFM News Nationwide.
1: Welcome kay Executive Secretary Ralph Recto ang motion for reconsideration na inihain ng mga grupo ng doktor at abogado kaugnay po ng PhilHealth Funds Transfer Case. Kasunod dito ng naunang desisyon ng Ombudsman na ibasura ang reklamo laban kay Recto. Kaugnay ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury noong kalihimpa siya ng Department of Finance. Ayon kay Recto, consistent naman ang findings na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth at serbisyo sa publiko. Maliwanag po niya, mula sa excess government contributions at reserve funds ang nailipat na pondo na hindi nagamit ng PhilHealth noon. Sinabi rin ni Recto, mga katropa, na karapatan ng mga kinaukulan na maghain ng motion.
3: XFM News Nationwide.
6: Department of Health na bumaba ng 56% ang dengue cases sa bansa mula Enero hanggang Mayo 2026 kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot sa 50,727 ang naitalang kaso ngayong taon, mas mababa kumpara sa 114,308 na kaso noong 2025. Ayon sa DOH, isa sa mga dahilan ng pagbaba ay ang pinaigting na Community Cleanup Drive at ang kampanyang 40s, Taob, Taktak, Tuyo, Takip, na layong alisin ang mga pinamumugaran ng lamok. Patuloy din ang paalaala ng ahensya sa publiko na umiwas sa kagat ng lamok sa pamamagitan ng mahabang damit, paggamit ng kulambo at insect repellent, pati na agad na magpatingin kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pantal at pananakit ng katawan.
3: XFM News Nationwide.
1: Muling ipinagpaliban ang pagharap ni dati Ateneo Blue Eagle head coach Tab Baldwin sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ay sa NBI Homicide Division, inasang sisipot si Baldwin bukas. Kaugnay pa rin ang pinadalang subpoena sa kanya. Samantala, humarap naman sa NBI ngayong araw ang mga abogadong nina Ateneo Assistant Coach CJ Elumba at Student Manager Paolo Adiboso. Umiling po ang kampo ni Adiboso na sa June 24 na lamang siya personal na humarap sa investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
6: Nagpatupad ang mas maigpit na security measures at police visibility ang Philippine National Police sa buong bansa matapos maitala ang dalawang magkakahiwalay na insidente ng pananaksak sa mga paaralan sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na iniimbestigahan na ang mga pangyayari, ngunit wala pang indikasyon na magkakaugnay ang dalawang kaso. Bilang pag-iingat, inatasan ng mga pulis na dagdagan ang kanilang presensya at regular na pagpapatrolya sa mga eskwelahan, lalo na sa oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga opisyal ng paaralan at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang mga hakbang para sa kaligtasan sa loob ng mga campus. Ayon sa pamunuan ng PNP, mahalagang mapanatiling ligtas sa mga paaralan upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring maging banta sa kapakanan ng mga mag-aaral.
3: XFM News Nationwide.
1: 128 years ng DepEd, tampok po ang dedikasyon sa paghubog ng kabataang Pilipino. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Ipinagdiwan ng Department of Education o DepEd ang ika-128 anibersaryo nito kasabay ng pagkilala sa mayigit isang signong paglilingkod sa pagsusulong ng dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipino. Binigyan din ang ahensya na patuloy nitong pagtupad sa misyon na maabot ang mga mag-aaral mula sa mga lungsod hanggang sa pinakamalayang komunidad sa bansa sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga guro at kawani. Ayon sa DepEd, higit sa pagiging isang ahensya ng pamahalaan, isang itong komunidad na nagkakaisa upang hubugin ang susunod na henerasyon at makatulong sa pagtataguyod ng mas matatag na kinabukasan ng bansa. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang Regional.
1: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News Nationwide, mga katropa.
3: Breaking news.
1: Inuulit lang po natin yung malaking balita ngayon na malungkot po. Merong shooting incident sa San Jose National High School dyan sa Tacloban. Initially po, ang sabi ng otoridad dyan ay 5 yung sugatan at 3 yung malungkot po na nabaril or nasawi dito sa shooting incident na to. Ang suspect ay 2 at ito po lahat ay mga sinasabing minor de edad pa. Ang suspect na isa ay nakatakas, ang isa hawak naman at sinasabing di umano ay binubuli sila sa eskwelahan. Ang balita tayo sa probinsya, ang Pangulong Marcos Katropa nasa Cebu para sa atin po ang mga pauunahing project ng gobyerno. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Sa Cebu si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong Lunes, Hunyo 22, para sa seri ng mga opisyal na aktibidad na nakatuon sa mga pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon sa infrastruktura, kahandaan sa sakuna at seguridad sa pagkain. Unang siniyasat ang Pangulo ang kasalukuyang konstruksyon ng Metro Cebu Expressway Segment 3A sa Barangay Kantauan, Lungsod ng Naga. Bahagi ito ng Flagship Transport Infrastructure Program na pamahalaan na layuning maibsan ang matinding daloy ng trapiko sa Metro Cebu at mapahusay ang connectivity sa Southern Corridor ng Lalawigan. Mula rito, tutungo si Pangulong Marcos sa Barangay San Isidro, Lungsod ng Talisay upang inspeksyonin ang rehabilitasyon ng Mananga River, bahagi ang proyekto ng Flood Control at River Management Program ng gobyerno na naglalayong mabawasan ang papanganib na pagbaha sa mga kalapit na komunidad, lalo na tuwing may malakas na pag-ulan. Huling pupuntahan ng Pangulo ang Walang Gutom Kitchen sa Pier 4 sa Lungsod ng Cebu. Layunin ang programang ito na maghatid ng libreng pagkain sa mga mahihirap sa mga urban na komunidad bilang bahagi ng anti-hunger campaign ng administrasyon. Kasama ng Pangulo sa magbisita sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque at iba pang opisyal ng pamahalaan. Matatanda ang huling bumisita si Marcos sa Cebu noong Mayo 8 sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
6: Isa sa 3 mangingisda nagtamo ng paso sa mukha matapos tamaan ang kidlat habang nasa laot ng Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Sugatan, ang isang mangingisda matapos na tamaan ng kidlat habang nasa laot ng Green Island sa Barangay Tomarbong sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Pasado 6:00 ng umaga, kahapon, kinilala ang mangingisda na si Rafi Bulyag, 40 anyos, residente ng Barangay Santa Lourdes sa Puerto Princesa City. Ayon kay Gabay Dagat Head Edag Harap, meron umanong nagbigay ng impormasyon kay Mayor Pedy Sabando na may tinamaan ng kidlat sa bahagi ng Green Island. Kaya naman, mabilis na nagtungo ang rescue team ng gabay dagat sa lugar at dinala sa Medicare ang biktima. Nabatid na meron din kasama sa bangka si Rafi nang tinamaan ito ng kidlat. Ang mga kasama tumilapon sa dagat ngunit si Rafi ang pinaka napuruhan. Nagtamo ng sugat sa mukha, sa braso at iba pang parte ng kanyang katawan ng biktima nang siya ay tamaan ng kidlat. Sa ngayon ay nasa pagamutan na ito at inoobserbahan. Samantala, lubos naman ang pasasalamat salamat ng mga kasamahan ng biktima sa gabay-dagat, lalo na kay Mayor Pedi, dahil napakalaking tulong ng Sea Ambulance para sa mga ganitong aksidente sa karagatan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Samantala, Katropa, sikat na radio anchor man dyan sa Capiz, pinagbabaril ng rider in tandem. Habang nagmamaneho ng sakyan, katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Roja City, Capiz.
11: Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang sasakyan ng radio anchorman na si Jay Lavapias, o mas kilala sa tawag na Papang Jay, sa labas ng Costa Verde Subdivision sa Barangay Cagay, Roja City, dakong alas 5 kaninang umaga. Sa panayam ng XFM Rojas kay Papang Jay, sinabi nito na habang hinahabol niya ang kanyang oras para sa kanyang programa, may nakita siyang dalawang tao sa waiting shed sa lugar. Hinabulan niya ito ng mga suspect at nang nakalagpas na sila sa kanyang sasakyan, dito siya pinagbabaril ng mga ito. Inaasahan pa nito na tatapusin na niya siya ng mga suspect, ngunit dahil hindi siya gumalaw sa loob ng kanyang sasakyan, hindi ang mga ito nagtagumpay. Nakita na lamang niya ang dalawang suspect na tumatakas na patungo sa direksyon ng bayan ng Ibisan, sakay ng motorsiklo at kapwa nakasuot pa ng bonnet. Matapos ang insidente na recover sa pinangyarihan ng krimen, ang apat na basyo ng bala na tumama sa sasakyan ni Lavapias. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan ang anchorman at patuloy ang imbestigasyon ng kapulisan sa naturang insidente. Mula dito sa 106.5 XFM Roja City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
6: Obispo, pare at mga aktivista ang kontra mina sa Nueva Vizcaya, kinasuhan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
3: Live report.
9: Kinasuhan ng isang obispo, pari at iba pang mga individual na aktibong nangangampanya laban sa pagmimina sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, kaugnay ng isang kasong sibil na inihain sa Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu. Kabilang sa mga pinangalanan sa kaso, sina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at Florentino Dainos, na kilala sa kanilang pagsuporta sa mga residenteng tumututol sa mga aktibidad ng pagmimina sa lalawigan. Ayon sa ulat, ang kaso ay inihain ni Rosario Cama na kinilalang overall chieftain ng Bugkalot, Ilongot IPCC o Indigenous Cultural Communities. Kaugnay ito ng umano'y issue ng forcible entry at mga kahilingang temporary restraining order o TRO, writ of preliminary injunction at writ of preliminary mandatory injunction. Nauugnay ang usapin sa pagtutol ng mga residente sa isinagawang eksplorasyon ng isang mining company sa tinatayang 4,456 hectares ng lupain na sumasaklaw sa mga barangay ng Pau, Kakidugen, Paket, Dine at Katarawan sa bayan ng Kasibu. Kilala rin si Dainos bilang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng exploration activities ng isang minahan sa bayan ng Dupa,

0: Katropang Badi na atas na ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands kung saan inaasahan ang malalakas na hangin at posibleng pag-ulan.
1: Pabala po ng pag-asa, mararamdaman na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at Palawan ngayong araw habang local thunderstorm ang iiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na pwedeng magdulot po ng malakas na hangin pa rin, pag-ulan, pagbaha at landslide.
0: Patuloy na pinapaalalahanan ng publiko na mag-ingat at bantayan ang mga susunod na update kaugnay ng bagyo.
1: Sumikat ang araw kanina umaga, lulubog 6:28 ng gabi, mga katropa.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International hatid sa atin ng Sun Tone Gold. Pinagpatuloy po ng US at Iran ang peace talks sa Switzerland para tiyakin na matapos ang umiigting na sigalot sa Middle East. Ayon sa isang US diplomat, inaasa magpapatuloy ang negosasyon hanggang gabi habang tinatalakay ang nuclear program ng Iran at mga mekanism pa na panatiling bukas po ang Strait of Hormuz. Gayunman, naging magulo ang simula na negosasyon matapos umalis pansamantala ang delegasyon ng Iran kasunod ng pagbabanta naman ni US President Donald Trump na posibleng pag-atake kung hindi ititigil ang suporta sa Tehran sa mga kalyado nito sa Lebanon.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Ian De Leon ang kanyang paniga matapos ang mga pahayaga ng kapatid na si Lot De Leon, kaugnay ng umano'y hindi pagkakaunawan ang nang pamilya tungkol sa ari-arian at legacy ng yumaong ina na si superstar at national artist Nora Honora. Sa sere ng kanyang Facebook stories, itinanggi ni Ian na may itinatago siyang plano kaugnay ng pamamahala sa mga naiwan ng kanilang ina. Aniya, alam ng kanyang mga kapatid ang tungkol sa mga hakbanga na kanyang ginagawa at nais lamang niyang maayos muna ang mga legal dokumenta bago ituloy ang anumang proyekto para sa legacy ni Nora. Iginiit din ni Ian na wala siyang balak pagkaitana ang kanyang mga kapatid ng kanyang karapatan sa mana dahil patas na hahatiin ang anumang maiiwan at dapat maging bukas ang bawat isa sa magiging proseso. Binigyan din niya na hindi totoo ang mga aligasyong siya ay nagdadamot at nanindigang handa siyang ipagtanggol ang kanyang mga kapatid laban sa aniyaya maling mga parata. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid po sa atin to ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Babalik ang ilang pamilyar na import sabang may mga bagong mukhang sasabak sa PBA Governor's Cup. Magsisimula na sa July 10. Muling asahan po ng Ginebra ang veterano sa Justin Brownlee, ang back-to-back championship nila. Kasama rin ang mga pamilyar na import na sina Aaron Fuller ng Rain or Shine, Dequan Jones ng NLX at George King na ngayon maglalaro para sa San Miguel. Samantala, may mga bagong import din na papasok po sa liga tulad din na Kentrell Barkley ng Blackwater, Will Douglas ng Macau Guest Team, BJ Johnson ng Phoenix at KJ Buffin para sa Magnolia.
2: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Bangon Mindanao Relief Operation ang XFM Network na gatid ng pag-asa sa mga biktima ng lindol sa Glan, Sarangani Province. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Gensa.
2: Live Report!
4: Umapaw ang pagpapasalamat ng mahigit 400 pamilya sa Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol matapos silang hatiran ng agarang tulong ng Bangon Mindanao Relief Operation. Ang naturang inisyatibo ay pinagtulungan ng XFM 95.9 General Santos City, XFM 107.1 Tagum City at Yes 12 Incorporated para sa mga residenteng hinagupit ng malakas na pagyanig noong nagdaang Hunyo 8. Sakong bigas, dilata, mga damit, gatas, tubig at tinapay ang biniyahe ng grupo ng mahigit isang oras upang maiabot sa mga nasalanta. Ayon kay Barangay Kagawad Neknek Santillas, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatanggap sila ng ayuda mula nang tumama ang kalamidad. Ang matagumpay na relief operation ay pinangunahan ni na Station Manager Ruel Dumantay at Arnel Cortez sa ilalim ng pamunuan ng XFM Network Philippines na kinabibilangan ng CEO nito na si Dr. Remelito Uy, Vice President Olivine Uy at General Manager Edwin Garing at sa tulong ng mga sponsor

0: Force upang patunayan ang tapat at buong pusong serbisyo para sa mga katropang na biktima ng naturang lindol.
1: Actually, na himo rapod ming tulay ani no. Dagan kog nag-contribute yan. Nanawagan din sa pinaagi sa radyo. So, ubay-ubay po na nang attacks.
2: Isip pagtubag sa panginahanglanon ni Amidiri, mutabang, hinautunta nga. Kundi di makasalbar sa Tibuk Adlaw, basin isa kalungagan, makasalbar ta.
0: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
3: XFM News Nationwide. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang ating pang-Lunes edisyon ng XFM News Nationwide, June 22, 2026.
4: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang number one supplement na pwede po ninyong mabili sa market ngayon sa mga butika at mga parmasya, our very own Santong Plus Gold at ang iba pang mga produkto ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay sa inyo
1: mga ng sandamakmak
0: na benefisyo. Sa kanila po ng ating butihin na CEO, Dr. Remy Lito Uy. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, at isa rin pong expert on air, atin pong alternative doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
2: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat na ating mga FB Live viewer, welcome po sa The Secret of Health.
0: Mm-hmm. Sama po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, ha? Huwag pong magtubili na magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ganoon na rin, Doc, sa lahat ng mga viewers po natin sa ating pong FB live streaming. Nakalay po tayo ngayon sa ating pong official FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ganda rin sa atin pong 99.5 XFM Mega Manila. Ay, nakalive po tayo. Ha? Malusog na pakinig at happy watching sa lahat ng mga viewers po natin. At huwag kalimutan, Doc, ang atin pong parigalo, hatid na regalo ng Yes to Health para sa atin pong mga kababayan.
2: At siyempre, doon sa parigalo natin, simple lang po ang gagawin natin. I-follow lang yung ating page.
0: Mm-hmm.
2: I-share yung ating pong live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health at mag-share po kayo ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit po ng mga produkto po ng Yes to Health. At mamaya ay pipili po tayo ng isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa giveaways.
0: Mm-hmm. You know, malay niyo po mga katropa, mamaya kayo ang maswerte na mapili po natin, ha? Kaya i-comment ang mga good experiences ninyo. Huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health and also share our Facebook live streaming, mga kaibigan. Ha? At mamaya, pipili po tayo, ha, ng maswerte na mareregaluhan natin. Sa mga kabayan na gusto makasubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan ang ating po mga authorized dealers nationwide gaya po ng Mercury Drug, TGP, South Star Drug, St. Joseph Drug Store, Generica Drug at sa lahat ng branches ng All DRX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan matatagpuan. Ay pwedeng ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto, ha? Pwede rin maka-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
2: At syempre mga katropa, pwede po kayong pwede po kayong makabili ng ating mga produkto sa Yes to Health Clinic. Meron po tayong special price sa mga bibisita po sa ating pong clinic.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na po kung kayo po ay senior citizen.
0: Yan.
2: Kung senior citizen po kayo, ay talagang automatic yan pag sa Yes to Health Wellness Clinic. At kung kayo po ay magpapakonsulta sa ating mga naturopath at doon bibili ng mga supplement, meron din po kayong discount. At pwede pa kayong mag-avail ng ating mga healthy modalities mula po sa Yes to Health, yung ating po mga biozapper therapy, yung ating mga nutritional therapy, detoxification at iba pa. Ano pwede po ninyong i-avail at itanong sa ating mga konsultan. Ang kagandahan, marami tayong mga modalities na kumbaga ay malaking tulong. Especially yung ating pong mga nutritional therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy. Meron pang isa, yung Natutrad. Napakagandang modality po niyan, mga katropa, na pwede niyong puntahan sa Yes to Health Clinic.
0: Yun, oh. So, mga kababayan natin, mga katropa natin dyan na gusto makasubok ng ating po mga services at mga programs na ino-offer ng Yes to Health, bisitahan niyo po, puntahan niyo ang mga clinic natin, mga branches po natin sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch,
1: Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Southland Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Southland. Kaya pag Southland Plus Coffee Mix at kape mo, panalo ka! Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hitid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang napakasarap na kape na pwede po ninyong ma-enjoy at makapagbigay ng lakas at lusog sa atin pong pangangatawan. Dahil sa mga sangkap po nito, ha? Primarily, meron po itong Santone. Meron din itong Moringa. Plus, meron po itong mga isoflavones galing po sa soya as the main ingredients sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Napakasarap na, Doc. Very beneficial pa sa atin pong pangangatawan, ha? Yan ay isa sa mga kape ng Yes to Health na pwede po ninyong ma-enjoy. At meron din tayo, Doc, Santone Gold Coffee Mix.
2: Yan.
0: Isa rin napakasarap na kape, ha? Oh. Na mas in-enhanced at gold na gold talaga ang lasa.
2: Oh, kasi lalo na, kaya nga gold, kasi commonly, pag may edad na tayo, especially doon sa mga 40, 50, hanggang pataas, ano? Eh, marami na rin problema sa mga kasukasuan,
0: yan,
2: sa ating skin at iba pang mga concern sa ating katawan. Na doon sa Santone Gold Coffee Mix, inilagay naman yung mga importanteng ingredients na makatutulong naman sa mga ganong kondisyon.
0: Tama.
2: O katulad halimbawa ng paghina ng kasukasuan, eh meron siyang collagen sa pang problema na may kinalaman sa antioxidant. Meron siyang glutathione. At limang herbal ingredients na talagang napakaganda at subok para makatulong sa ating kalusugan.
0: Sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga healthy coffee, ay pwede mabilihan, ha, sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Diyan na rin sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar, ha. Sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong, ha. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At pag-uusapan po muli natin, Dok, ang isa sa napahalaga na dapat magkaroon din ng kaalaman ng ating po mga kaubayan, no? At ito rin, Doc, ay isa sa mga sangkap na nandyan sa atin pong Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Itong functions ng collagen sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
0: Lagi natin na ba napapakinggan, lagi natin naririnig ang collagen, lalo na pag pinag-usapan itong mga cosmetics or yung mga pang-enhanced ng atin pong beauty, ng ating look. Nandiyan yan, nakalagay lagi, Dok, ano? Ang ingredients na collagen. Ano nga ba, Dok, ang functions ng collagen sa katawan natin? At ano yung kanya pong ginagawa sa atin pong pangangatawan? Ano rin yung problema pagka nagkukulang na ng collagen ang katawan po ng isang tao?
2: Ayan, actually yung collagen, isa ito sa maituturing natin na pinakang mahalagang sangkap ng katawan or isang mahalagang parte, ano.
0: Mm-hmm.
2: Kasi itong collagen, ito yung tinuturing na most abundant protein in our body. Okay? Nasa 30% ng ating total protein content ng katawan ay composed of collagen. O, nagsisilbi siyang primary structural component ng ating mga connective tissues na nagkukonekta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, katulad ng ating pumbalat o katulad ng buto natin. And also, yung mga importanteng parte ng ating mga daloy, yung ating mga ano, mga hugpungan. O, katulad ng ating mga tendons, yung ating mga ligaments, o lipid. Ganun din yung ating daloy ng dugo, yung blood vessel. Napaka-importante ng collagen. Kasi kung walang collagen, rurupok yung ating daluyan po ng dugo at yung mga organs natin sa ating katawan. No?
0: Mm-hmm.
2: Parang isipin mo na lang na ang collagen ay isang glue. Yan yung description. Ano?
0: Oo.
2: Na nag-stick together sa mga very important particles o parts na ating sistema.
0: Mm-hmm.
2: So itong collagen is composed of amino acid, yung glycine, proline, and hydroxyproline. Ano? Proline. Na ito ay, pag nagsama-sama, it can create a very tough material called collagen. So itong mga, itong collagen is triple helix, ang kanyang structure sa molecular structure niya. Kaya talaga matibay siya kung titingnan ang mga pag-aaral.
0: Para masigit, Doc, na manawa ng mga katropa natin, mga kababayan natin, ano, yung whole picture about collagen, paano ba ito, Doc, direkta na tumutulong sa buong sistema ng atin pong pangangatawan?
2: Bilang isa sa pangunahing structural support, parang sa construction, parang scaffolding, eh, di ba? Siya yung nagbibigay ng tibay sa ating balat. Mm-hmm. Kaya kung makikita mo yung mga tao kapag kulang na sa collagen, pansin mo kaagad sa balat, nag-iiba.
0: Mm-hmm.
2: O, yung buto naman natin, pag kulang sa collagen, mas madali siyang ma-break. Kasi yung yung ability ng bone to bend, di ba? Kaya habang bata ka pa, yung mga maliliit na bata, mas matibay ang buto nila.
0: Flexible
2: against,
0: pa eh.
2: Flexible, yung flexibility. Against pag-break, pag nabagsakan ka o napabagsak ka.
0: Mm-hmm.
2: Hindi katulad pag umidad ka na, na mababa na yung collagen, andali mo magkaroon
0: na
2: ng fracture. Yes, kaya hindi dapat nababagsak yung matatanda. No? And also yung muscles natin, pag mababa yung collagen mo, magkakaroon ka ng pagbagsak ng muscle mass.
0: Mm-hmm.
2: Kaya yung muscle, habang umiidad yung tao, pwede nagkakaroon ng pagnipis ng muscle.
0: Mm-hmm.
2: So, kailangan mo nga i-sustain yung katawan mo ng more protein and more collagen para ma-maintain mo yung muscle structure natin. Ano? Yung mga lipid, yung ating mga kasukasuan, pag kulang ka sa collagen, kadalasan mapapansin mo, parang nagpuputo ka na. Minsan, feeling mo, kakalas yung buto mo eh. Kasi nga yung collagen is the major component of our cartilage and ligaments. So, and also, yung ating pong mga daloy ng dugo, sinasabi ko kanina, pag mga madalas na kayo nagkakaroon ng hypertension, ang isa sa problema pag mababa yung collagen, pwede magkaroon ng break o ma-break. O mag-rupture yung blood vessel natin. Kaya napaka-importante talaga na itong collagen ay sapat sa ating sistema. Yun yung po yung mga kailangan natin malaman about sa collagen.
0: Sa ating skin, Doc, dyan ang isa sa napakaraming na pondohan ng collagen. At dyan mo pinakamabilis makita sa ating panlabas, kapag nagkukulang na ng collagen ng isang tao, nagkakaroon ng sagging of skin, nagsasag.
2: Mm-mm.
0: Kumbaga parang yumayat-yat yung mga skin natin.
2: Oo.
0: Kasi before, nung bata-bata pa tayo, talagang firm yung skin natin, hapit na hapit sa ating pong, sa ating katawan. Ang problema, pagka umedad na, yun nga, di ba, meron ng pagbagsak ng skin, yung texture ng skin natin.
2: Mm.
0: Kaya, mapapansin mo na pagka kulang ng collagen ng isang tao, doon sa skin mismo nila na nakikita yung ebidensya?
2: Oo, kasi ang skin, pag kulang sa collagen, nadadry siya, mm-hmm. nagsasag siya. Kasi even yung mga derma, mm-hmm. pag meron silang mga pasyente na kinakailangan na ibalik yung firmness and elasticity ng skin, ang collagen ang isa sa recommended nila na pwedeng ipakain sa pasyente. Mm-hmm. Diba? Kaya mahal ang supplement na collagen eh. So, kapag hindi mo na, ano, pati yung wound healing, yung mga sugat, hindi siya madaling gumagaling kapag kulang tayo sa collagen.
0: Ayun.
2: O, kaya, importante talaga sa ating katawan na enough. Kasi hindi lang kasi, kasi iniisip ng iba, parang beauty lang. Pero hindi nila na-re-realize na lahat ng yung pundasyon kung para matibay yung katawan natin against any kind of damage, collagen talaga ang nangunguna.
0: Yes, oh.
2: Kaya nga pansinin mo yung mga bansa na ang edad nila at the age of 60 to 70, ang gaganda pa rin na ng mga balat nila. Like in Korea, in Japan, China, napakaraming mga elderly sa kanila kahit na umedad na. Maganda pa rin yung skin kasi nga, alam mo sila yung mga bansa na may pinakamayaman sa source of collagen food. Kasi imagine, pagkain pa lang ng mga soya, ang dami na. Sa kanila mga, yung mga meal nila, yung mga nakasanayan nila ng mga pagkain, halos ang daming mga soya product. O, kaya nga sinasabi na ang soya daw ay source of protein that helps to make our life longer. Hindi lang yung buhay yung humahaba, pati yung ating looks. Ay na-enhance talaga at hindi madaling tumatanda. Yun ang sikreto noon, yung collagen. Kasi ang soybeans at iba pang mga pagkain may protina, ay siyang pinagkukunan ng katawan to create collagen supply.
0: Hindi lang sa balat, Dok. Pati sa buto natin, nabanggit mo kanina, no? Yung bone strength, kung tawagin, ang collagen din ang isa sa nagpo-provide ng flexible framework sa ating pong mga buto.
2: Tama ka dyan.
0: Actually, ang buto, matigas talaga siya, Dok. Oo. Pero, merong matigas na flexible, meron ding matigas na yung malutong. Yan.
2: Oo. Kasi mainly nga ang bone, diba? It's calcium and other minerals. Pero kapag ang buto natin, kulang sa collagen, yun, mas matigas siya, pero madali siya mag-break. So, it happens sa mga, ang edad mo, for example, 60 pataas na, medyo mahihirapan ka na kapag ikaw nagkaroon ng fracture. Kasi nga, mas mahirap yung healing. Kasi nga, collagen is one of the reason why we heal fast. O, kaya pag maedad na, di ba, paalala ng mga doktor, oy, wag kang mapa-fracture, wag kailangan. Pag-uupo ka sa sopa. Kasi meron akong isang nakausap na pasyente na nagkaroon siya ng femur fracture. Umupo lang siya ng pabagsak sa sopa. Naputol na yung ano yan.
0: Grabe.
2: O, ganun katindi kapag tumatanda na tayo. Kaya nga, collagen is one of the reason why yung ating bone, hindi ito madaling nabibreak. Oo, kaya mapapansin mo sa mga, sa Japan, kahit na ang edad nila siguro 65 or 70, nakikita mo pa silang nagwawalis ng ano. Sila yung, kaya, alam mo, nung pumunta tayo ng Japan, yung mga fast food chain na service crew, nakakatuwa kasi yung mga nagsiserve, matatanda na eh.
0: Mga senior na eh.
2: Pero matindi pa rin yung ano nila, yung kanilang energy.
0: Vigor nila.
2: O, kasi nga, sabi ko nga kanina, sa mga blue zones, like part ng Japan, ang pagkain talaga nila, punong-puno ng mga particles of nutrition na nagsusustain ng mas mahabang buhay, including collagen.
0: At hindi lang yan, mga katropa, ang collagen din ay nakatulong para sa tissue repair ng ating pangatawan. Actually, ang tissues po natin everyday, kasi alam ng iba, ang tissue damage ay pagka nasusugatan ka lang, ganon, ano? Pero deep inside sa ating mga pangatawan, ay merong mga damages dyan na hindi natin nakikita, pero nangyayari, Dok, everyday yan, mga kababayan. And without itong mga kailangan ng katawan natin for repair, kabila na dyan, Dok, yung collagen, ay nagkakaroon ng mabagal na pagkasaayos ng mga nasisira na yun ng mga tissues sa ating pangangatawan.
2: Unfortunately, alam mo, habang tumatanda ang tao, pwedeng bumababa yung level of collagen production.
0: Ako.
2: Kasi normally naman, pag ang katawan gumagawa ng collagen, using materials from our food. But the problem is, normal talaga na kapag ikaw, at the age of 20, pag pumasok ka na ng 20 anyos, adulthood na, nagre-reduce na year to year ng approximately 1% of collagen production. Every year, yung production ng katawan natin. Kaya mapapansin mo, habang tumatanda tayo, kitang-kita eh. Wala naman tumatanda na bumabata itsura eh. Di ba? Lahat talagang pansin mo. Minsan may masasabi ka, uy, alam mo, 15 years ka hindi nakita ng kaibigan mo.
0: Mm-hmm.
2: Ang galing mo, parang ang hindi tumatanda. Mm-hmm. Magkaedad lang naman kayo. No. May reason yon kung bakit may isang tao na kahit na ang edad niya ay tumataas, mm-hmm. hindi pa rin masyadong nag-accelerate yung itsura na tumatanda.
0: Mm-hmm.
2: Oo, kaya mahalaga na pag nasa adulthood na tayo, we need to consume foods talaga na can accelerate yung natural production ng collagen.
0: Oo.
2: Kasi yun ang natural ng katawan eh. Kaya wala tayong magagawa. Eh, ang collagen pa naman, kung hihina yung production ng katawan,
0: mm-hmm.
2: aasa ka sa external supply.
0: Sources. Oo.
2: Oo. Ng collagen.
0: Mm-hmm.
2: Oh, commonly, ang collagen talaga makukuha mo sa mga ano sources like yung mga animal products, mm-hmm. katulad na limbawa ng mga litid,
0: mm-hmm.
2: o yung mga skin, di ba? Iba-ibang klase kasi ng collagen. Yung may type 1 collagen. Mm-hmm. Oo, na ito yung pinakamarami sa katawan natin.
0: Ang collagen pala, Dok, ay hindi lang isang klase. Meron palang iba't ibang classification.
2: Oh, hanggang ano yan? Hanggang 5 klase ng collagen.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung pinaka-abundant sa system natin na parte na ng bawat parte ng katawan, mm-hmm. yung type 1 collagen.
0: Mm-hmm.
2: Oh, ang kagandahan sa type 1 collagen, marami itong source sa mga plant-based.
0: Mm-hmm.
2: Oo, kaya kumbaga, kung vegetarian ka, gusto mong bumata ng tuloy-tuloy, makukuha mo sa mga plant-based sources yan.
0: Yeah, no.
2: Hindi. Kasi iba, sabi nila, ay, kumain ka ng paan ng manok,
0: mm-hmm.
2: litid ng baka. Totoo naman yun.
0: Mm-hmm.
2: Na yun yung mga kinikilala na mga pangunahing sources talaga sa meat ng collagen. Pero, hindi kasi lahat ng tao ay kumakain ng ganun.
0: Mm-hmm.
2: So, saan ka kukuha ng source? So, yun ay sa mga plant-based sources, mga katropa.
0: Mm-hmm. So, yan sa mga kababayan natin na nakukulang na yung collagen sa kanilang pangangatawan, see to it na meron tayong sapat na sources.
2: Mm-hmm.
0: Ha? From foods or supplementation, o isa dyan, pinakamaganda, yung ang Santone Gold coffee mix natin since meron po itong collagen na rin, ano, na while taking coffee, nai-enjoy mo din yung mm-hmm. benefits ng collagen na naandoon.
2: Ang kagandahan, hydrolyzed collagen na siya.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihin, hindi na ito kailangang i-process ng katawan ng todo-todo.
0: Mm-hmm.
2: Kumbaga, ready na ito para i-absorb ng katawan
0: yeah.
2: natin. To adapt ng system natin. May iba-iba kasing klase ng collagen na ano eh. Yung food collagen,
0: mm-hmm.
2: alam mo, kinain mo yung beans
0: mm-hmm.
2: o soya, gagamitin pa rin ng katawan yung effort niya to extra collagen out of it.
0: Mm-hmm.
2: Pero yung mga collagen, for example, nakalagay sa Santone Gold Coffee Mix, ito yung mga hydrolyzed collagen na readily available
0: mm-hmm.
2: o bioavailable. Kaya,
0: yun.
2: Mas simple na lang sa katawan natin, if we eat it or take it every day, mapapansin mo talaga yung pagbabago
0: mm-hmm.
2: sa iyong sa itsura mo, sa lakas ng katawan mo. Kasi nga, parang isinusubo na sa'yo yung
0: mm-hmm.
2: Collagen na kumbaga bioavailable.
0: Oo. So, yan mga katrawa, mga kaibigan. Ako, mamaya ay dadagdagan pa natin ang mga kaalaman na dapat nating makuha at matutunan patungkol ha, dito sa napakahalaga na collagen po na ito ha, na kinakailangan natin kung saan pa ang mga food sources nito at kung ano yung mga pagkain o kung ano yung mga kinakailangan nating makuha para mas magamit natin ng husto yung collagen na yan sa ating pangangatawan. Hindi lang kasi, Dok, hindi lang collagen yung kinakailangan natin. Kinakailangan meron siyang katulong eh.
2: Mm-hmm.
0: Para mas magamit ng katawan natin yung collagen na yon mula dun sa ating mga kinakain or yung collagen mismo na dun sa labd ng pangangatawan natin kung paano siya magiging efficient yung functions niya. Kinakailangan may katulong pala yan, Dok. Mm-hmm. Ano? So mamaya po, mga katropa, mga kaibigan, ay atin pong tutungan hayan kung ano yung mga kinakailangan pa ng pangangatawan po natin, ha? So yung mga katanungan patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong programa, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At paalala po muli natin sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Kung gusto nyo pong sumali sa ating pong Healthy Katropa giveaways at mabigyan po kayo ha, ng ating pong Santone Gold Coffee Mix gift packs, ay i-comment nyo po ang yung mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. Actually, we have a lot of products ano na available sa market ngayon na pwede po ninyong masubukan at ma-enjoy yung mga benepisyo po nito, mga kaibigan, ha. Kung meron kayong nasubukan na ng mga produkto natin, i-share nyo po dyan sa ating Facebook live streaming. At i-share nyo na rin yung ating pong live stream, mga kaibigan. At mamaya po, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Tutok lang po, magbabalik ang programang
5: The Secret of Health. Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Madaling kapitan ng allergy. Ang vitamin C ay may antioxidant properties na tumutulong sa pag-reduce ng inflammation. Mas komportabling pakiramdam, mas aktibong buhay. Santon Vitamin C.
10: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix. Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod, at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: The secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa sa ating pong programa. Sa mga may nais itanong sa ating pong talakayan dito sa ating pong himpilan, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: At siyempre, ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Katawang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Coffee Mix, isang friendly coffee. Mm-hmm. Kahit sino, pwede makainom, Doc. Yung mga lola at lolo natin dyan, yung mm-hmm. mga chikiting natin, pwede makainom ng Santon Plus Coffee Mix natin. Ha? May sakit ka man o wala, pwede mong ma-enjoy ang Santon Plus Coffee Mix. Ang gandahan niyan, Doc, siksik yan, punong-puno. Sa mga binipisyo, ha? Mula dun sa Santon na nandyan, moringa, at the same time, yung soy ingredients niyan. Ha? Napakataas ng isoflavones na pwede nating makuha po dyan, ha? Yung mga didzine, genistein at iba't iba pa ng mga isoflavones na nakakatulong para sa atin pong pangangatawan. Actually, kaya nasabi ko, Doc, na maganda to para sa mga bata. Ang isoflavones is napakaganda para sa growth ng atin pong mga anak, mga kaibigan. Mm. Para sa brain area nila, para sa buong pangangatawan po nila, napakaganda ng benepisyo ng soy o ng soy powder. Ha? Kaya napakaganda ito. Salip na painumin natin sila ng mga mucus forming na mga inumin. Ito na lang, ipatik natin sa atin pong mga bata. Ha? Mga chikiting natin, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mm-hmm. At syempre, bukod sa Santon Plus Coffee Mix, nandyan din ang ating mga healthy coffee.
0: Mm-hmm.
1: O yung ating premium D3 coffee mix na maganda naman ito para doon sa mga taong gustong palakasin ang kanilang immune system, gustong patibayin ang buto. Kasi ang vitamin D3 kasi is napaka-importante sa ating bone development. At maging sa ating immune system function, napaka-importante niyan.
0: Yeah.
1: At syempre, ngayon ang pinakang laging hinahanap, yung Santon Gold Coffee Mix naman. Paboritong-paborito to na ating mga katropa, especially doon sa mga gusto nila na manatili silang batang tingnan at pati yung mga pananakit ng katawan, maibsan. Kasi itong Santon Gold Coffee Mix, partner, bukod doon sa limang ingredients na karamihan ng ingredients na herbal, nandun din sa Santon Plus Gold. Meron pa siyang primary ingredients na yung ating glutathione. And ang glutathione is a master antioxidant, ang tawag nila. And yung collagen.
0: Yeah.
1: Na itong collagen ay, kumbaga, everyday mong hinihigop yung Santon Gold Coffee Mix, everyday ka ding nakakakuha ng bioavailable collagen na pwede magamit kaagad-agad ng katawan sa repair na ating pong mga kasukasuan, ng ating balat at iba pang bahagi nito.
0: Mm-hmm. Speaking of collagen, Doc, as ito yung pinag-uusapan natin dito sa ating pong talakayan, ano? Mm-hmm. Ano po ba, Doc, yung mabibigay mo or maibabahagi mo ng mga pagkain na pwedeng sources, mayaman na sources ng collagen aside sa from taking our Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm.
0: Yung mga pwede nilang kainin sa pang-araw-araw nilang pagkain, ano-ano po ba yung pwedeng mga sources nila?
1: Para hindi tayo biased dito. No? Doon sa mga hindi vegetarian, ang pinakang isa sa source ninyo, yung itlog, especially egg white.
0: Mm-hmm.
1: Yung egg white kasi is protein yun na nagbibigay sa atin ng raw material to create collagen in the body.
0: Oh.
1: Yung mga lipid, wala naman kayong mga complication dyan, yung mga bone broth, kasi ang pinakang, sa study kasi, ang pinakang pangunahin sa animal product na source of collagen, yung bone broth. Ibig sabihin, pinakulo ang buto-buto.
0: Oh.
1: alam na ating mga ano yan, ang kumakain. Ano. Chicken feet, saka yung skin, isa rin yan. And ganun din yung tendons and ligaments, yung mga makikita mo sa mga bulalo.
0: Oh.
1: Kaya lang, problema kasi nung mga yon, pag meron ka ng problema sa hypertension, diabetes, magko-complicate na sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, meron kang collagen, meron namang extrang daladala.
0: Cholesterol, fats, nako.
1: Oo. So sa mga plant-based sources, number one, ang mga beans.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yung mga beans, mga katropa, may protina po yan. Actually, ang pinaka-main reason why we need to eat beans is yung kanyang protein, pangalawa yung kanyang fiber.
0: Mm-hmm.
1: Okay? And also, nuts. Yung mga nuts, mayaman din sa ano yan, source of collagen. Pero sa mga vegetarian, hindi natin kailangang mag-focus more on high protein.
0: Mm-hmm.
1: Kasi actually, bago ka makaka-create ng collagen, you need precursor.
0: Mm-hmm.
1: Yung nagtitrigger para ang katawan isipagan na gumawa ng collagen. Kahit may materials naman siya dyan, may protina ka, Pero wala ka nung parang susi or precursor para magsipagan ng katawan to create collagen, mm-hmm. problema din. So, anong mga precursor that can help the body trigger its collagen production? Number one, yung vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: So, vitamin C, alam natin ang sources niyan. Malunggay pa lang, panalo na.
0: Mayaman na yan.
1: O, yung mga citrus, oranges, yung lemon, calamansi, guava, bell pepper, chili, mayaman yan sa vitamin C. Yun po yung isa sa trigger para ang katawan is mag-manufacture ng collagen. Pangalawa, zinc.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sources ng zinc, sa mga non-vegetarian, sinasabi nila mayaman na yung mga oyster, mm-hmm. di ba? Sa mga vegetarian naman, yung beans, nuts, yan, mayaman yan sa zinc. Ano? And one mineral also nakasama ng vitamin C and zinc, yung copper. Yan, para magsipag ang katawan sa production ng collagen. Copper, makukuha mo yan sa mga nuts, mm-hmm. seeds, yung mga dark chocolates.
0: Mm-hmm. Wow. Mga mahilig sa chocolate dyan, ha?
1: Mukhang ngingiti yung mm-hmm. mahilig sa chocolate. Oh, oh. Dark chocolate, ha? Lalo na yung cacao.
0: Mm-hmm.
1: O, yan. O, saka mushroom. Yan. Don't forget mushroom. Pag kumakain ka ng mushroom, kasi ang mushroom, directly tumutubo sa lupa, mataas ang kanyang mineral, especially yung kanyang copper.
0: Mm-hmm.
1: O, na very, ano, sa ibang mga pagkain, hindi masyadong marami, ano. And also, protein. Yung pinakang main source of collagen, proteina.
0: Mm-hmm.
1: So, alam natin kung saan tayo kukuha ng protein. Kumbaga, ang daming klase ng protein, pero for us as vegetarian and health conscious, we need to choose protein na hindi magiging komplikado sa katawan. So, that's first class plant-based protein ang pinipili po namin. No? So, yan po yung mga, ano ha, actually, ang collagen, hindi mahirap hanapin sa pagkain. Mm-hmm. Ang problema yung katawan, paano siya magma-manufacture without enough triggers or nutrients sa kailangan niya associated sa production ng collagen ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi lang bulalo.
0: Oh.
1: Meron akong kaibigan, kain ng kain ng bulalo, hanggang ngayon may rayuma pa rin. Eh. Sabi ko sa kanya, kulang kasi ang inaano mo. Kulang yung tinitake mo. Mm-hmm. Hindi sapat na yan lang kakainin mo. Kailangan mo rin ng plant-based sources, ng mga vitamin C, etc. Ayan. So yun po yun, ha? So automatic, pag meron tayong materials na pwedeng gamitin ng katawan to create collagen, the body will manufacture it. Yun lang po yun. No?
0: Mm-hmm. Maraming salamat doon sa mga infos at mga kaalaman patungkol dito sa collagen po na ito. Ha? Na kung paano gumagawa ito at kung paano tumutulong sa bawat functions ng ating pong pangangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At yung kahalagahan nito. Kaya sa mga kababayan natin, yung iba kasi they think collagen as a luxury only.
1: Mm.
0: Pero ito pala ay maraming pwedeng sources na mapagkunan po natin at kung paano ito efficiently magagamit ng atin pong pangangatawan.
1: Oh, iba sinasabi nila collagen, ako ano yan, para sa mga validoso, mm-hmm. yung gusto laging maganda yung itsura. Actually, alam mo, pag ang katawan natin healthy,
0: mm-hmm.
1: hindi ka papangit eh.
0: Oo,
1: yung skin mo, condition yan, mm-hmm. hindi ka tatandang tingnan. Kaya di ba, iba-iba minsan yung ano natin, aura.
0: Mm-hmm.
1: Minsan makikita mo isang tao, parang, uy, blooming ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi during that time pala, yung tinasabi mong blooming, less yung stress niya, mm-hmm. nakatulog siya ng maayos, maganda yung kanyang diet.
0: Mm-hmm.
1: Pero minsan pag nakita mo yung kaibigan mo na dati blooming, biglang, mm-hmm. uy, parang nangangayayad ka, parang tuyot yung itsura. Yun yung time na siya sobrang taas ng level of stress, hindi nakakatulog, siguro maraming naniningil. So, iba-iba rin. So, ang itsura natin is nagmamanifest, kumbaga, what we have inside can be manifested outside.
0: Yeah.
1: Yan. Kaya magkakambal po yan. Kaya doon sa mga, sa tingin ninyo, wala nang pag-asa dahil mukha na kayong matanda, hindi ho totoo yun. Kailangan nyo lang ho ng tamang nutrisyon. At pangunahin na rin yung tinatawag nating collagen plus antioxidant. Sigurado ho yan, babawi ho yung itsura nyo, pati yung energy nyo.
0: Mm-hmm. You know. Oh. Sa mga kababayan natin, ha, mga katropa natin dyan, huwag hayaan na bumagsak ang level ng collagen sa inyong pangangatawan. Replenish natin ito through foods na pwede natin na ma-intake or through taking Santon Gold Coffee Mix na mayroon na rin yan siyang collagen. At huwag niyo kalimutan yung mga precursors na binabanggit ni Doc, ano? Vitamin C, yung copper at iba pa na mga kinakailangan ng katawan natin para magamit ng maayos yung collagen na yan sa loob ng atin pong pangangatawan.
1: Oh, batiin natin, ha? Sige lang. Batiin natin yung ating mga online viewers.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, si Sir Ding Estrella, sabi niya, araw-araw po ako nagka Santon Gold Coffee. Nagkape ka na ginagamot pa.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Oh, at si Ma'am Ofelia Tolentino, always listening to Secret of Health, kaya lang hindi ako nakakapag-send ng message, only now have time to sit and type. Ayan. Salamat Ma'am Ofelia sa iyong comment. Ano? Okay, happy listening po and happy viewing sa inyo.
0: Mm-hmm. Ayan, so mga nais po pong mag-comment at mag-share ng kanilang good experiences patungkol sa ating po mga produkto, i-comment nyo lang po yan ha, sa atin pong Facebook Live, mga kaibigan. At huwag na huwag po kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyo pong entry ha, sa atin pong Healthy Kapamilya, Healthy Katropa giveaways. Ha? At malay po kayo ang mas swerteng mabibiyayaan ng atin pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol ng katanungan, ha, text lang yan sa atin po numero. Atin po sa text line 0969-609-6545. Dok, ito. Message atin. Perfect lesson for aging people like us need to supply our body with enough collagen and protein. Ayan.
1: Tama po yan.
0: So, talaga, lalo na po pagka medyo umiidad na. Huwag natin sabihin tumatanda na kay allergy yung iba dyan. Medyo umiidad na, ano? Eh, kailangan talaga po ng collagen sources, more foods na makakapag-insinuate ng yung synthesization ng ng collagen sa atin pong pangangatawan.
1: Oh, kasi yung iba talagang makikita natin, hindi nila alam ano yung nangyayari sa kanila.
0: Oo.
1: Oh, pero sa totoo lang, pinakapangunahin talagang way to make our body healthy, pagkain talaga.
0: Yes.
1: Okay, kaya kumbaga, yung kinakain natin ang magiging foundation. So, ang role ng mga supplement, for example, may tatanong, kailangan ba talaga mag-supplement? Ang sagot siguro noong unang panahon, hindi masyado, pero ngayon, sa lifestyle natin, kailangan na talaga mag-supplement. Unang-una sa lahat, kung titingnan mo yung dietary pattern natin mga Pilipino, wag na tayong in denial. Ano? Kung ano meron talaga sa ating hapagkainan, talagang inaano natin, pinagtsatsagaan natin. So the way na kung ano lang available, kung ano lang madaling hanapin, ano lang yung madaling lutuin at iserve, yun lang. So wala sa standard minsan yung ito bang lulutuin ko, healthy ba to, ano bang maikokontribute na sustansya nito. Siguro dahilan sa yung iba hindi well-versed pagdating sa nutritional topic, ano ba yung nagagawa ng mga pagkain. Kaya sa kanila, basta mabusog lang, okay na. So nakikita mo, kapag ganun yung setup natin sa ating bahay, kakain tayo para mabusog, hindi para yung pagkain nire-ready mo to be healthy, diyan mo makikita talaga yung pag-accelerate ng aging process, sabay mo pa yung mga other factors. Tapos, kulang pa tayo sa mga antioxidant. Kasi, ang tanong nga ng iba, ano ba yung antioxidant? Saan ba makukuha yan? Alam mo, ang antioxidant ko sa makukuha, primarily sa mga plants, sa mga gulay, especially kung ang gulay ay hindi masyadong niluto, mga hilaw, mga prutas, ang taas-taas ng level of antioxidant niyan. Sa ngayon, meron ba bang tao o family na nakaka-consistent na kumakain ng mga gulay lagi, tapos may mga salad, may mga prutas? Palagay ko, hindi masyado. Okay, ang supplementation ngayon ay isa ng pangangailangan, hindi na ito luxury. Nung panahon kasi, luxury yan eh. Parang, pag may pera ka, makakabili ka ng vitamin C, mga multivitamins. Pero ngayon po, kailangan na po ito. Kasi makikita natin doon sa mga user ng Santon Plus Gold, yung sinasabi nilang napakatagal na nilang umiinom. Sinasabi din nila na hindi sila madalas, hindi sila na ospital. Kumbaga meron silang nararamdaman, pero carry. Based on their experiences yun. Kaya doon natin nakikita, partner, na ang sustansya talaga, malaking bagay pagdating sa prevention ng sakit. Kasi hindi naman natin masisiro talaga na wala tayong discomfort. Kaya lang, yung discomfort natin, kaya nating mamanage, hindi yung mapupunta tayo sa ospital na hindi natin napaghandaan.
0: Oo, ito nga, Dok. Big sa binabanggit mo rin, Dok. Itong isa sa mga texter natin, 3 years na po ako umiinom ng Santong Plus Gold and Santong Coffee. Maganda po, Dok, sa sakit sa likod at ok na ok, Dok. 72 na po ako, Nieves Dizon Lakmit ng Arayat, Pampanga.
1: Oh, speaking of sakit ng likod, alam mo ba, karamihan ng mga sumasakit ng likod, yung mga hugpungan ng buto natin, hindi na healthy.
0: Oo.
1: Kaya yung mga nerve na naaapektuhan kapag hindi na healthy, iba, hindi na flexible. Pag lumilingon papunta sa kaliwa, kasama na yung katawan. Di ba? Kasi nga kulang tayo sa mga elements like yung collagen. No? Kaya pag nagtitake ka ng, like yung coffee mo, Santong Gold Coffee Mix, may collagen, everyday iniinom mo. Magugulat ka talaga, flexible ka na eh. Nagkakaroon na ng magandang galaw yung inyong mga kasukasuan. Salamat doon sa comment. Ano? Posible talaga na mag-improve. 3 taon siya nagtitake ng Santong Gold. Eh, malaking bagay po yun.
0: Ayan, sa mga kababayan natin, ha, kung gusto natin ng itong preventive approach, Dok, ano? Yung proactive, kung tawagin. Isang kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa pagiging reactive. Ano? Nasanay kasi tayo din sa tinatawag na sick system, kung tawagin. Ano? Ano yung sick system? Tsaka lang tayo kikilos pagka meron ng sakit. Tsaka lang tayo magkukumahog pagka halos hindi na tayo makakilos, halos hindi na makagalaw. Yung time na malakas pa tayo, naaabuso natin yung katawan po natin. No? Kahit ano, kinakain natin, halos hindi na tayo natutulog, hindi na tayo mahinga na maayos. Hanggang sa dumating sa point, Dok, na yung sinasabi mo, Dok, pag-quarantahin na. Payback time, sabi nga mga kaibigan, ano? Doon na natin na re-realize yung importance ng kalusugan. Doon na natin na ano, naiisip, sana nung medyo bata-bata pa ako, iningatan ko yung kalusugan ko para ngayon hindi ako nagsasuffer or sinisingil.
1: Ang theme song niya ay ano, kung maibabalik ko lang.
0: Yun, yun niya.
1: Maraming regrets, kumbaga. Pero since we are already informed, na talagang nangyayari talaga na time will come dahil tayo umiidad, may tendency tayo na magkaroon ng sakit. So, wag na nating hintayin na singilin tayo ng katawan natin na katakot-takot talaga na problema. No? So, taking supplement like Santong Plus Gold, even yung coffee natin, pag yung coffee mo hinihigop, may sustansya pa at binipiso sa katawan, di panalong-panalo na po tayo doon. So, yun pa lang, kumbaga, malaking bagay na yon sa pag-iwas natin doon sa common problem. Na pag nagkasakit ka, talagang ididrain lahat. Ha? Pati savings mo, pati yung mga paari-arian mo, ibebenta mo yan para nang, siyempre, priority natin yung kalusugan.
0: Ito, Dok, out of topic po yung tanong ko, Dok. Tanong ko lang kung hanggang ilang buwan ba ang pag-inom ng Vision X. Kung meron kang mga eye floaters, thank you po.
1: Hindi natin masasabi kasi kung gaano katagal at gaano kadali. Depende kasi iyan sa need ng katawan natin. Ang supplementation kasi wala siyang definite timeline. Ano? Usually, nagre-recommend kami, i-take mo ng 30 days, try it. Maybe yung katawan mo, may mga ganun eh. Yung isang buwan pa lang maganda na yung ano, result. Meron naman kinakailangan mo talagang i-sustain kasi hindi rin simple yung mga floaters na na problema sa mata. Makula ang tinatamaan yan eh. Hindi na nagiging normal yung central vision ng mata natin. So kailangan nyo ng sustenance ng nutrients like lutein, zeaxanthin dun sa ating mata mismo. So ang gawin nyo po, ituloy-tuloy nyo lang siya hanggat nakikita nyo na kailangan nyo po itong ating produktong Vision X Plus. Ano? Kasi hindi simple. Kapag ang hinahabol natin ay yung nagde-degenerate na function ng isang bahagi ng katawan, especially mata, medyo kailangan na natin ng kunting tiyaga po dyan. Ano? Kaya ang sagot ko dyan, hindi ko masasabi kung gaano ka katagal. Pero sa loob ng 6 months, I think naman marami ng benepisyo po ang mangyayari sa inyo if consistent po tinitake natin yung isang supplement gaya po ng Vision X Plus.
0: Marami kasing factor, Dok. Kung gagaano kabilis yung pag-adapt ng katawan mo dun sa mga supplementation or mga even medications na iniinom po natin, mga kaibigan. So though there's no certain time, ano, or yung tawag ito, yung hangganan kung kailan magiging maayos na kaagad yung kondisyon ng inyong pong pangangatawan. Lalo na alam naman natin ng nutrients, it it works slowly sa ating pangatawan, but surely. Tawag doon, ano?
1: Oh, yun ang herbal medicine. Yan ang nutrition.
0: Hindi siya, ano, Dok, eh, parang magic, sabi pa nila, ano? Na instantly, pagkainom mo, is okay ka na.
1: Or kaya hindi siya kinaklasify.
0: A short period of time.
1: Oh. Hindi siya kinaklasify as direct medicine.
0: Mm-hmm, tama. Oh.
1: Hindi siya katulad ng painkiller, blood thinner, ano pa ba? Anti-hypertensive.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sustansya, nag-workout yan sa foundation ng ating weaknesses. Kaya long-term yung target pag nutritional ang approach natin. Ibig sabihin, yung need for hypertension medication or maintenance para sa iba't ibang problema sa katawan, kapag yung nutritional approach na target na niya yung dahilan, ba't lagi kang tumataas ang BP mo? Kumbaga, sa susunod na panahon, maliles na yung need mo for maintenance.
0: Oo.
1: Sabihin ni Doc, sige, bawasan na natin yung gamot mo kasi okay ka na.
0: Mm-hmm.
1: O, yun po yung way using supplementation and nutrition, compare natin sa maintenance medication. Kaya hindi mo siya pwede ipagkumpara eh.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? For example, ikaw, inaatake ka ng high blood.
0: Mm-hmm.
1: Hindi yung Santon plus gold ang immediately magpapababa niyan.
0: Mm-hmm. Oo.
1: Kaya hindi mo siya pwedeng gawing alternative or replacement sa maintenance mo. Di ba? So, yun yung relationship. Para hindi kayo pinapagalitan ng doktor niya na, ay, Doc, hindi ako nagme-maintenance kasi pinalitan ko na Santon plus gold. Yung doktor tuloy, naiinis. Oo, kasi mali yung pagkaintindi natin. So, kung itatama natin yan, yung dalawa na yung dalawang system, mainstream at saka alternative medicine or complementary approach, magandang pagsamahin talaga yan.
0: Yan, oo.
1: O, ganun mga katropa. Ha, kaya, whatever you are taking, huwag niyong isipin na pag nagtetake tayo ng Santon plus gold, eh, baka maapektuhan. Hindi po ganun ang mangyayari.
0: Oo.
1: Anyway, salamat sa lahat po na nag-text. At bago tayo partner magpaalam, i-announce ko muna itong ating maswerteng napili. Yun. Ano? Sinunod niya yung mechanics, nag-share siya, nag-comment siya, nag-hashtag siya. Siya ay walang iba kundi si Sir Ding Estrella mula sa Palawan.
0: Palawan.
1: Oo, nakikinig daw siya araw-araw sa XFM Palawan. Ayan. Congratulations, Sir Ding Estrella. Paki-message po kami ng inyong detalye, pangalan, address at contact number para maipadala po ang inyong regalo mula sa ating Healthy Katropa giveaway ng Yes to Health, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga kababayan natin, ha, na sumubaybay at nakahilobilo sa atin dito sa atin pong talakayan. Doc, baka ipahawal kang mensahe sa ating pong mga tagpay.
1: Siyempre, salamat po sa lahat ng ating taga-subaybay. See you again tomorrow, same time, same station, at dito sa Facebook Live. Doc Algie po mula sa Yes to Health, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan natin, lagi nakantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa atin pong mga viewers sa atin pong Facebook Live streaming. Bukas po muli ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan, mga kaibigan. Sana po natin butihin na CEO Doc Remilito Oy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Tandaan parate, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.

0: construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Amlakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 1:32 in the afternoon. Katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguda niya nga to ang Santhon Plus Coffee Mix. Katropang hapon na pod. Mga PN, I'm sure some of you preparing na sa ilang mga kapingin nun karon kay lahir bagiding natin. Higup-higupon. Labi-labi sa kinit ang panahon. Nawas na pagtaon-taon lang ka. Sugod na masang nag-umoy. Dami mo higop o kape basta medyo bugnaw-bugnaw ang panahon. Karoon ko dito summer kayo. Unpredictable kayo ang weather, katropa. Mukalit lang ng mukalit lang o init, mukalit lang ulan. Dayon, well, sama rin sa pagbati ka, tropa, maglahi-lahi, magidna, unpredictable. But anyways, dili lang ang dili unpredictable din niya atong kape mismo ka, tropa, ha? Ang Santhon Plus Coffee Mix, adunay malunggay, soya powder o mangustin nga makahatag o kaligon sa panglawas na nga pinaka nihigo pa ka o init ka kape nga adunay beneficyo. Sama sa itong ginatawag ng mga sagol ni ini, sama sa malunggay, nga ginatawag ng queen of all vegetable ka, tropa, ay beneficyo nga makuha sa inyong panglawas. It mangita gani mo ang partner. Dili lang sa kinabuhi ha, but of course, yung partner sa inyong adlaw-adlaw, labi na sa isgutan ng panglawas, pilia ang makatabang o aduna ihatag nga benepisyo katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Katropa tod-tood, ato ng sugda na nga to ang X-rated drama mo ng ayaw lisua inyong mga radyo pabili lang sa pagpaminaw Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na sa tumaab na sa pagsibiya karon Bukidnon, Mati, Davao, Tagum ang ato mga kabanang istasyon nga naka-standby na aron para sa lingaw nga inyong ginapaabot matag hapon. Tingin ang inyong ihatag o inyong atangan nga mong mahatag ninyo kundi adunay pagtulunan kauban sa kasakit kalipay of course ubanan sa kalamig. Another song from Christopher Cross, Think of Laura. Sa programa ng X

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putuin sa inyong kinatao na sobra katukiro. Putlon ko ni anumat tagbalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: bottom. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: S-rated.
2: Nagkalain-lain subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kanin sa XFM.

buntag. Maing hapon. Maing gabi. Hindi na kung kanusa mo nilang tao, nag-rewatch ni ini. Pero maing hapon sa mga suking tigpaminaw nga naglantaw, pinagi sa Facebook Live o naminaw o nag-atang karong hapuna. Isa ko sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Kapain, wala lang. Nakaunaw na ako nga basic, ako na po ang sunod nga magpadahadiin ni ini. Huwag ana. Ana-ana nga usuhan. Kining ako sulat sugilanon, dili ni sama sa ubang ipadahadinhin ninyo. Ito mga nagpadahadin nga puro gugma. Lahi ni kining akong suwat karon. Tagamual-bual de ko DJ. Lalaki. Oh, lalaki ko DJ. Tawag ko, tawag na lang ko. Sa Facebook, GJ, madistract ko, look, GJ. Ay, yeah! Kasi nakatipara ko, GJ. Nakita kaya ko mga mata, look, GJ. Basi kanin ako, ang sugikaning sugilanan rin, murag ako, garo ni napadaan. Itago ko sa pangalang Jerome. 24 anyos. Ako sugilanon nga ako ipaambit ninyo mahitungod kini sa ako mga naagian. Ang pangutana, huwag nga nung dito ko niagi. Pero aron ko din yung masabtan. Ani ah, isa-isay kini pinaagi sa maghataw kinabuhi. Dinisin yung programang X-Rated. Kani ang akong X-Rated story.

0: ang katapusan na itong panakita.
1: Oh. Nga naman.
0: Mulay gan ako sa nila. Og adto na mi puyo. Mga mauna lang ni ang atong katapusan panakita. Og magbuwag na ta.
1: No. Ayoko kila ini Alma. Please.
0: Hugot ta akong desisyon. Magbuwag na ta. Period.

0: Buwag na dahil mo sa imong uyap.
1: Molagi?
0: Nga naman, uy.
1: Umagod siya pa dahil paglarkas Manila. Ako na ibawaan. Anya, doon naman siya kipuli na ako.
0: Mo pa?
1: Pero, ginawatan na ako ang kamatuuran. Ngadiligay kami ang alang sa usag-usa.
0: Ay, Jerome.
1: Ay, ikaw, kumusta naman mo sa imong uyap?
0: Niya, mawag yapon. Going strong.
1: Ay, kadihay. Ay, noon.

0: gagawin, no? Kailala kagabiin ako kay Tarong kinatan ka lang. Pag-isig ikong dawan sa kamatuunan nga wala si Alma. Anino? Anino sa katawang nasa unahan? Pero may tao niya? Ngayon na may anino?
1: Ayaw sa yuso hatong imo nakita, Jerome. Bunga lang to sa imong gihuna-huna. Ewa magkakay tarong pahuway. Tungo sa imo pagsigag huna-huna ni Alma. Mga bisag unsa na lang imo makita. Pero huna-huna ra ka na nimo.
0: Ma...

0: ako, DJ. Base nga may third eye na ko. Mao ka nang akong gidudahan. Hindi pa man kumpirmado pero nagduda ko tungod kay hindi na po masabta ng ako mga nakita. Dili ang po siguro yung hinungdan nga tungod kay nagbuwag mi sa kuyab nga si Alma. Pero kaning mga nahitabo din ni nako nagkahatag kini og kahadlok nako DGRC. Og nagkadugay di lang ka isa. Biglang katong higayuna. Kasi sinugdanan abi nako lang pananaoran nako. Pero ako yung giobserbahan og maayo na agi mga butang nga ako makita. Dili makita sa uban. Usahay manglimbaot na lang ang ako mga balahibo. Pero ako ning gitago. Og balik ta kang an, nagka-close gid mi. Og mas nisuod ang amo ang paghigalaay. Og mao kini ang nahitabo.
1: Hello, Jerome.
2: Birthday rin ako ba? At rin niya bye, ha?
1: Hala, birthday rin ni mo. Happy birthday.
2: Salamat.
1: Gabi ilang kumato sa inyo, ha, Jerome?
2: Oh, sure. Pabuton di ka.
3: Kinsa ba ng mahinungdan ng bisita ni mo sa imong bahay rin, ha? Na busy man kayo ka?
2: Secret.
3: Pa secret, secret pa.
2: Sige lang, good. So, na siya, eh.
3: Kinsa man na ba?
2: Di na secret kung ako isulti ni mo.
3: Lana na day ka, ha? Ilang? Ilang yun? May bawara man ako na ba sa kadugayan? Kung kinsa, good na.
2: Salamat nga, huwag ka na mo pakyasa, ha? Kung may arigi ka.
1: Ikaw pa. Happy birthday day, ugo sab uwi.
2: Salamat. Ata na? Ata ta sa sud? Kaunta?
1: Okay.

0: Kahibaw nako kung kinsa nang nakapa-inspired nimo. Huh? Hey, ayaw ka ha, dya, oy. Tungol kay bistado ka na.
1: Ka, malangkoy, pagkakali ka.
0: Ay, palyanin mo, oy. Ibawa na ka, no. Sweeto kay kunin mo. Mo na hindi ka makadinay nako.
1: Sam?
0: Ayun yan lang na magsulti, anak. Human aning imong selebrasyon. Maglipay tagmayo. Muangkon ka man ako sa dili. Pero nahibaw ko na ganahan kang an.
1: Ha? Huh?
0: Gusto ko no? Be, nga nung igo ka lang sa panghupaw?
1: Oh, gusto ko siyang katahap. Ginahan ko ni Anne.
0: Oh, pangyip eh! Numsa!
1: Kibawa ka bitong, ha? Nga na siya iyap.
0: Amo na dihang problema. Aw mo na problema siguro kay mailog pa manggani ng minyo na. Unsa pa ba ng uyab? Oh. Uy, bedroom. Pagkiron!
2: Uy, naunsa ka. Mura man ka na to. Lala, gudiha.
1: Bay, nakakita kasi ko nakita.
2: Ha? Naunsa ba?
1: Tataw! Patalugo!
2: Unsa?
0: Asabay putol na o, diha ba?
1: Nawa man.
0: Sabak ka diha, uy. Naunsa ba taong kay? Saan ka nangumidya lang ka?
1: Pero...
0: Uy, baby, balik ta sa itong gisgutan, di, gini ha? About ni Anne ba? Ikaw ba? Ayaw ko simang-simang, di ha?
1: Ma, tinuod lagi. Teka kita kong putol nga, usa-usa ka babae.
3: Hoy, ikaw, Jerome ba? Bisag unsa na lang gid ang imong ipanulti. De, maayo ng komedya.
1: Mawalig ikaw magkomedya.
3: Hoy, hilom diha. Mauna diha. Kay magpadala-dala man ka sa imong kagool, tungod lang sa gugma, di na ganahan mo ka.
1: Tinuod ay ko nakita, ma. Tinuod!

0: naman kong giingon ini. Nga naman.
1: Ano?
0: Dako man ang takay kong love niya. Pero nga nung iyaman kong giingon ini. Mas pa ipag mahuwa na lang ko ini kalibutan na dyan.
1: Uy! Ayaw pag iingon anak. Tungod lang sa usa ka laki. Mag-iingon anak ka na.
0: Jerome!
1: Doon na pwede kang laki daw eh. Kalimtin itong tawa na. Tuwan kayo nagpasakit siya sa imong dugana. Nakamove-on ganit ko sa kong gugma ni Alma. Okay naman ko. Mang ikaw, ayaw palabi sa imong kagool.

0: ka ikaw, Ana.
1: Jerome!
0: Sa una ra. Lugay na ko na ka gusto ni mo. O ginawad ka di ka naman pakiyasun.
1: Jerome, buutan ka. Huwag nakasuhito na kunin mo. Huwag taon-taon na sana nga mong panagbuwag sa salpahis na kong uyap. Mau, sige. Dawaton ko ang imong kukma, Jerome.
0: Oh, tinuod ka, Ana. Salamat kay Ana. Salamat.
1: Oh. Oh, Jerome, naunsa ka?
0: Di ba, mag-uman lang namatay si Namoring?
1: Oo, gihaya pa man gani.
0: Nga nung nakita mo na kung mabago palang miyagi?
1: Oh, unsa?
0: Huwag ka masayop. Siya gito.
1: Ha? Huwag may tao sa una?
0: Siya lagi to. Tuwa mga niyo, nagtalikod.
1: Jerome, huwag lagi tao. Huwag.

matatakunda kong problema. Oo. Matawag na kong problema, DGRC. Makakita ko og mga dili makita sa uban. Mga dili ingon nato. Mga patay na. Ako mga pangutana, Maoni. Unsa maning akong... experience karon. Ako ra pagiding pananaw o ako ra pagiding huna-huna. Ambot lang DGRC apan adunay mga higayon nga makaingon ko nga buang man siguro ko. Nahadlok po ko nga akong mga kahigalaan na ingon ko nila ni Ana. Sila dili nila makita apan ako makakita. Katong nakabuwag mi ni Alma diha gyud nagsugod. Ako'y tarong-tog at matag-higayon. Wala ko'y ganang mukhaon. Ingon sila, huna-huna ra kuno nako ang akong mga makita. Nag-nervous breakdown daw ko tungod sa naitabo namo ni Alma. Kaniagi man ko o grabing hilanat. Wala man ko mabuang. Laro man kaayo sa kung huna-huna. Doon na lang gid ko'y mga makitaan nga dili parehas nato. DGRC, wa ko kahibaw kung ikaw ang saktong tao nga akong duulon ni ini. Tungod kay mahadlok ko nga maduol sa uban kay baasin ila kong husgahan. Inaot ko nga inyo kong matabangan. Ako si Jerome og mao kini ang akong X-rated story.

0: 2:12 in the afternoon. Ayun na po. Yun po ang storya ng buhay ni Jerome. Storya ng kababalaghan. Storya na minsan nyo lang maririnig. Kaya katropa, anong advice nyo? Anong advice nyo? Anong advice natin kay Jerome? May maa-advise ba kayo? Wala? Mula talaga? Kasi takot na ako. May caller daw tayo sa kabilang linya. Kakausapin muna natin. Baka may ma-advise siya. Hello?
1: Ayan! Mayaman na ba? Hanga ko ang Teddy Rina Sineta Kurapa, ang superstar. Gamanan mo tayo ni Gabriela. Kabay background, ay. Oh, sana.
0: Nasa sinanay. Nasa pansinanay.
1: Nanay?
0: Nanay? Nanay?
1: Itog na ng ulo'y ko galak kay.
0: Nanay, nakikita mo ako? Lumingon ka. Nasa tabi mo ako, nanay. Miss M.
1: Yes, DJ. No.
0: Naibata sa imong likod. Na siya di ay naglingkod.
2: Ayaw!
1: Oy. Naabitaw bata, DJ, nag-awking din.
2: Ayaw!
0: Hello, Miss M. Mayong hapon.
1: Mayong hapon.
0: Ayan.
1: DJ, mayong hapon.
0: Ayan. Ay, naku. Kinikilabutan din ako dito sa studio pero wala akong choice. Unsa may matambag nimo sa tong letter sender?
1: Abi, pero laki mga pero tambag na ko ni Jerome. Pag ikita ang mga expect na, may laki mga expect na ang taga-simbahan lang. Kung katoliko ka, dool ang taga-healing ministry. Karoon na sila na yung third eye. Bisan ulo sa na-reliyon mo, nakaman siguro anak, i-operan siya. Kailain kayo na, oy, huwag ako yung mga di ko ba na nakipuwi, mamukayot ng kag-inom niya. Kaya naalagi si ko, alam, lumatay naman ka, nakagoy, muna di ko gagan. Ay, maulang na, hindi naman pagpakikita o kanang mga kanagkuan ng iba. Kanang pay over ba?
0: Napapa-pay over.
1: Katoliko manggib ko.
0: True.
1: Na sa healing ministry.
0: Sige. So muna itong pinakaunang matambag sa itong letter sender.
1: Mahalala.
0: Oo.
1: Then, pag ampo, kung makamakaw ka, mag-rosaryo, pag-rosaryo.
0: Kung katoliko ka,
1: kamatokalo sa imong reliyon.
0: Ayan.
1: Pero sa ako, kay katoliko manggib ko.
0: Ayan.
1: Mahalala, hindi akong masunti. Gunit o mga relikya, para dili nga na muloon lang imong mga kaano ang tao na lang. Para sa DJ, murag sa inani. Karang pa ko kasabi sa problema ni nani.
0: Abangan mo ako mamaya sa pagtulog mo.
1: Tama na, damanaw nung napagit kayo ito.
0: Magkatapit tayo matutulog, Miss M.
1: Okay na kung ikaw akong katabi. Okay ka.
0: Huwag kang lumingon. Ako ang makikita mo, Miss M.
1: Okay, no, wait.
0: Basta daw.
1: Mutukar yan akong katumboy ba?
0: Mutukar yan katumboy kung ako yung matapahin mo nang nalan ako siya unguon. Eh, basi ako'y maunguan ni Miss M. Dili ka talawan, Miss M?
1: Ha?
0: Dili ka talawan o talawan pug ka?
1: Padaan nga, damanong man kayo. Baka ako rao sa mga abaya.
0: Eh, ikaw na isa? Solo living?
1: Oo, iwan mo ko ka oban. Pero kaya robay ako rin eh. Mga po, anak, kung mawa ko sa layo na ninyo, sa kuyo.
0: Muna. Mag-inasara lang na ikaw. Thank you, Miss M. Ano sa?
1: Okay.
0: Ano sa? Ano sa?
1: Ako, ang talagang krutipit. Tanto sa dadagal.
0: Di man juga da ayo kad luka kay ko ano na sa drama ra bitaw nato ni dire sa iya kay Jerome
1: man
0: mo para
1: imong sanipikod mura man atong katalida ay
0: pati ba yakong pangita ni nga sound effect ay para mabagay lang. Salamat kaayo Miss M ha, katropa mo.
1: Okay.
2: Exciting.
0: Ayan, kinsa pa'y mutambag para kay Jerome. Kaya ako, kahon na to na kong mutambag kay Jerome. Gusto na ko nga ako ang mutambag niya apan kay Kana. Kay Kanang kuan manggod. Kay Kana. Nahadlog pa ko. Kunang ka mula sa itambag ni Jerome. Hello, kinsa ning naa sa pilas linya nga nanawag.
3: Hello?
0: Kinsa ka? Kinsa ni? Kana, nindot mo sound effect. Pero, tarungan mo sound effect yung muraglain, mangyapo di man madungog. Di siya madungog. Hello?
3: Yes, hello. Isang magandang Renga Chineta.
0: Matambag ni mo, oy. Unsa'y matambag ni mo kay Jerome, kaya naluoy ko ni Jerome kaya na, kaya na siya nga na, siya'y gamay, diriro na siya. Nakaluoy sa din tao, oy. Kaya nga siya ba nga, ako mong gano'y problema, ani, oy. Tambagi in town.
3: Nga para sa kuwan, no, ni Jersey. Kuwan, siguro, no, dapat yun nga magsimba, siguro, dugagay. Wala siguro kayo simpa-simpa, Jerome.
0: True.
3: Kasi kuwan pa mo na nga siguro ka kanong kakita kita nang gagmay nga na kulang lang siguro ka pagsimba gid kuwan ka sa magampo magsimba gid dapat gid nga na di kay ingana kay siguro po dug na makay third eye aw maging tagid mo ang dili gid mo makita unsay ko ana na kung naamang kay third eye basta ang kuan na lang gyud ana nga magsimba na lang gyud ka.
0: Mhm.
3: Magtulog ka mga magampo.
0: Ampuan gyud no? Bago matuog no?
3: Oo, syempre magampo gyud ka gi. Siguro wa na siguro yung kay pagtuo sa Ginoo ba mo na gi pagkita na kag maingana.
0: Gihadlok na lang siya. Kinahitabo man no ning pagbuwag do nilang alma. Dito man do nagsugod.
3: Basit katupon siguro si Alma. Kasi may nakikibulag ito sila, New Jersey, kay wala ko ako na ito ba?
0: Si Alma, nakikibulag si Alma, kaya mula ko na daw siya Manila. Humanay na hitabo nila kay kanang, kuha na, gibulagan na ni Alma, anak kadali ang tanan.
3: Masig kuha na po siguro, New Jersey, kaya nang masig, ma-action na siguro kagkakuhan ba? Dapat magpa-kuha na, magpa-psychiatrist kasi mo ang nauna.
0: Adi, psychology sa siya, kay kung psychiatrist, diretso raman na siya sirisitaan o mga antidepressant. Oo, dito siya sa...
3: Siguro,
0: pa-consult sa...
3: Psychologist yung ganyan.
0: Oo, sa pa-consult sa kung saan ba yung kinanglanin mo kay ingon pa niya, ang ingon nila...
3: Depressed lang siguro na siya.
0: Oo, kay nag-agi man daw siya o grabe nga hilanat daw. Kasi nag-mental breakdown daw, ana-ana. Pero para daw niya, kabaw gido siya sa iyang kaugaling nga tinuod daw ang iyang nakita. O dili lang daw iyang huna-huna.
3: O ano na siguro, DJ, siya dalar po na sa iyang stress siguro. Itong
0: kinasakit ang git kayo siya.
3: Alma mo na nga nangana siya.
0: Mm-mm.
3: Wala na, masikap, good. Nga, simba lang po, dog, pag-ampo. Anaramay kuha sa tuwa.
0: Ayan.
3: or kana ra ikuan sa imo kasing mas nindot jud nga magpa psychologist jud ka una magka-check up ka dayon ay pagkalimot nga magsimba ka og ayon pud og kwan sa kalimot sa imo ang kaugali jud mo zero. Ano lang jud buhat zero.
0: Isod kay problema ni Jerome actually kay kanang dili man ingod sama sa uban nato mga gipangatag gipantambagan diri pero hinaot ko nga pinagi ni nato paghatag og kuan kolba nadrok naman ko diri oi eh. Ah dili ko madlok basta hunghun sa laki wala ni ngore la DJ na ay bata sa imuhang likod. Ah okay ra na nasa likod oi. Okay ra gid na sa likod basta dili lang gid sa ako ang atubangan og sa ako ang tiyan. Oh,
3: mga nga ang mata ni Jersey nga.
2: Ate. Tagai ko lollipop na akay lollipop mangayo ko ate.
0: No. Makadaot na sa gipon. Oh, bahala na nga ng bataag na ana sa akong likod at tubangan og kilid basta dili lang gyud sa ako ang tiyan. Correct.
3: Duawan din gani ko anda po, di ko itong ni babalo na mamil na.
4: Hello, DJ Archie, hindi ko ako.
0: Ah, di ko mahadlo ato kay ay, Lodi, manggo kay Gutugod. Nagdako na ba ko nga mo, piminti ako makitaan yung mga salida? Labi na ka kung papa kay Lodi kay sila. Kabalo ka.
4: Hindi ka man matakot.
0: Hindi talaga ako matakot. Ako rin yung kahadlokan yun, no? May bata sa ko ang tiyan. Kana rag yun. May lain.
3: Di ba na rin bata?
0: Ha?
3: Di ba na rin bata?
0: Ang akong tiyan?
3: Dili.
0: Ang unsa man?
3: Ay, yung katap na diha.
0: Wow, dili ko mahadlok bisa pag nasa likod, kilid at tubangan, basta di lang yun sa akong tiyan.
3: Kana lang.
0: Ay, kanag na nagay sa akong tiyan nga niwa, na di na maayo na, murag lahi.
3: Pero sige lang, puhon.
0: Pag-abot na sa puhon.
3: Ay, nakakulang.
0: Ito, giubo. Nagiubo?
3: Grasya na na.
0: Nagiubo. Kadungong kong nagiubo. Sa background na ko to.
3: Dito po ah, huwag may giubo na rin.
0: Nawada itong Facebook Live at Facebook Live katropang Doc JJ, no? Kaya nagpatag, wala guro niya giko, ay guro ni Meta. Kaya siguro siya hadlok-hadlok, maning kabuang ni Chinita. Okay. Thank you, Kaayu Marvin, all the way from...
3: Shout-out muna ako.
0: Go!
3: Shout-out mo to King Bernie. Mm-hmm. Kay Miss G9, yeah. Si Alcoisa.
0: Mm-hmm.
3: Kay Jomar, kay James ng Samal.
0: Mm-hmm.
3: Kay Jerome.
0: Mm-hmm.
3: O, dili si Jerome ngayon mong center.
0: Ah, same lang.
3: Iligan.
2: Exciting
3: guys.
0: And thank you kaka tropang Marvin all the way from Davao City. Bisag usan ako madungog diri kitong guro sa akong background ako nung nag-ubo. Alas 2:26 na sa kahaponon katropang oras atun sa inyo ng Windsor Color Run 2026. Mga katropa, get ready Cebu and be part of the biggest and most colorful running event of the year. Yes, this year, it's here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, or run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad 16 tablets, four Sony wireless headset, four Huawei Watch Fit, four smart watches, four JBL Go, four speakers, four Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Register now and visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win! Mga katropa, alas 2:27 na. Open gap na itong linya, mga katropa. Para sa inyong mga advices ngadto kang Jero. Unsa may angin niyang buhat nga makakita naman og not like our ang atong amigong si Jero. Doon na siya gibating kahadlok. Tungod kaya, nahadlok siya. Dili tungod kung tinuod ba yan nakita. Nahadlok siya kay pasig mainan siya nga buang. Matod pa sa uban ba silang daw og nag-nervous breakdown lang daw nga tong amigong si Jerome. Amigong Jerome? Inaot ko, Jerome, nga malamdagan ka. Unya, pagbalik na ko, human ako og play, niining isa na ko kasunata. Mubalik ko para ni mo, Jerome. Multo sa paningin! The youth katropa sa programang X-Rated.

0: Show.
1: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Coffee.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Iya, nagsuka pa jud kong pain. Isulayan na ko inom ning Santo Vitamin C. Sa sunod lamang sa duha ka semana nga ako inom. Lami na jud kaayo akong panginaw. Wala na ko sakit akong kutukuto.
1: Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. Check na check kung healthy ka. Gikan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Amlakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 2.36 na sa kahaponon katropa. Ang oras, hatun sa inyo, sa produkto sa Yes to Health.

0928-55-08727. Tawag tayo ng droba. Kinala ko na rin magkulat ninyo. Kapit na po na alas 4, uy. Alas 3 di ay. Alas 3, dili alas 4. Oo. Hello, DJ. Kana iyahang problema. Dili na siya dapat lang niya ibaliwala. Pwede gani siya nga magpa-adto sa simbahan kung katoliko siya. Pero kung dili, pwede gin siya mo duol sa mga espiritual o espiritu sa espiritual aron matabangan. Dili lang niya dapat iingon nga na asya na mabuang siya kay Minds Matter. Ah, guys na ko yan. So, ayaw daw na nga mabuang ka, kay mabuang gidaw ka. Oo, Minds Matter daw. Tama sad pud ba ya pud? Di lang sa ligunin mo, hagay mong kuani mong una-una nga inana ka ng kami na mo kasi nanilisu anak ka rin ha. Ayaw. Oo, ayaw. Ikaw ray, ayaw gilutin mo ko galiw nga ba? Sipura na hinungdan, no? Oo. Ito lang kang inandaan niya. Basi niya, nag-overthink siya, maayaw mo pa hinungdan nga magluya siya. Ano? Susultiin na lang, sultiin mong family nga magpatabang ka sa espiritual. Mauda ang gusto ipasabot ani ni Chelsea.com. Website ko, Chelsea. Website ko namin lang. Pwede mo manawag ka, tropa, last na kung dawat caller, di na kumudawat taod-taod kay gaman na lang atong office. 0928-55-08727. Isa po, 0995-994-6868, katropa. Ayan. Hello, DJ RC. Maayong hapon. Shout out deko sa mga namino karon diha sa may Barili, Cebu. Ang ako matambag karon diha sa inyong letter sender. Ah, okay. Mag-ampo matag tulog. Pero kung niligid niya makaya, DJ, basi kinahanglan niya og doktor sa utok. Okay. Muna na ba ini siya nga na? Ano siya problema sa... Ato lang, sige. For a purpose. Among i-encourage siya nga, mupaduol og tabang kay tungod ba? Eksperto. Okay, sure jud ko nga na ay mga explanation ang tanan. Okay. Last na lang ako dibasahon. Shout out ko sa taga-Bakayan. Shout out tunay ko sa May Bulacaw DJ. Karon ko sa mga naa din ha og nagpaanda sa ilang mga radyo na minaw sa imong programa. Wala na may ago lagi ni DJ. Hadlok-hadlok naman lagi nga dili pa man November. Ang mumay gipadaadi ni, alamag ako silang awayo na unsa man kada. Tama na, mo naman kita. Ayan. Hadlok na kayo, no? Sige lang, pag November, mas hadlok pa ani. Anyways, mga katropa, ako na yung muhatag sa ako ang kuan. Ako na yung muhatag sa ako ang mga kinahanglan isult. Kinahanglan iyaw-yaw diris ka hanginan. Ang ako lang maingwan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok na magpangayog tabang. Ayaw na una, Jerome, nga ikaw gyud ang naiproblema. Ko nga ngunahuna anak manggud niya nga basi daw sama ni ini sama ana nang makakita siya mas maayo gud nga magpakonsulta ka sa mga nakahibaw gyud ay kung ikaw manggud magtumutumor kasi mo ko nga maghimo tag self diagnose ra ka din ha murag dili man pud na siya okay dili pud na siya ika recommend nato na as much as possible Jerome. Depende kung asa ka komportable mo dool, pero isa lang kung maingon, ayaw pag self-diagnose. The more magod imo sarili na gunahuna, the more ka ma-frustrate, ma-overwhelm, daghang kag mahunaan niya, dili maayo. And dili ko kahatag og rason, di po ko kaingon nga kulang kapagtuo, kaya nga naman, it's not my story to tell. Dili ako ang makahusga sa imuhang pagtuo ka ng Jerome. Kung kitinsaman ko, wala ko kahibaw, anak. Ikaw rin nagkahibawa sa imong kaugalingon. There's no such thing ang tao nga nabuhi aning kalibutan na ngawa nito o nga na ay labaw makagagawa. Hindi ko gusto mo ingon, Anna, tungod it's not my story to tell.

0: sa mga naimong naagian karon, please take time to take it seriously. Duo sa mga nakahibaw gyud. Depende kung asa ka komportable, spiritual, kung ato ka ba magdiretso sa doktor, para nimo inani na nahitabo sa imuha. But please do not do self-diagnose. Karon pangayo sa og tabang suporta nga emosyonal ngadto sa imong family tungod kay ang imong pamilya gyud ang unang motabang nimo sa karon gyud. Ato si Alma nga imong paminaw nga basig mo hinungdan nganong na nagkainana kay nagpagkabuwag ninyo diha man gyud nang gawas ni mga giingon natong not like hours. Ang mga nakita nga dili mao. Pero di po na tumambaso si Alma kaya huwag man tagkabaw nga nung siya matumbasulon apan ato lang sa bayan nga dito nagsugod ang tanan. Kasi magkong ending diri atong basulon si Alma wabay siya kabaw in tawon eh. Makita na di kanya o mga not like hours, not like hours. So karon ka tropang Jerome huwag din ako mahatag sa imuha nga suhestyon. Ika mo nga naminaw karon aduna mo'y ma-share nga to kang Jerome. Pwede kayong i-message ko sa akong Facebook page nga DJ Reyna. Ipaabot na ko ang inyong mensahe nga to kang Jerome personally. Aduna mo'y gusto iingon nako through message. Ako na mismo, kung di mo gusto nga iingon through sa ato ang programa, ha? Wala tayo. Wala tayo problema, Ana. Monang Jerome, God bless you. And I hope you'll be free from whatever you are seeing right now. Okay? Kung sa may ihatag nga tambag niya itong mga listener pinagi sa ilang mga message. Akong ipaabot sa imuha na and I'll make sure na you will be more informed. Labi na sa kaninga hisgutana. Ayaw kag-o, Jerome, kay ato lagi ng masulba, dili jud mapublima. Alright. Pero kawa naman kung ikong oras, I have to say goodbye. I have to say bye-bye to you guys. Jerome, kanang message ako. Ako mo message o ikaw mo message. Depende na ni basta kisa na-load na tong duha. Ay! O kisa na-load na tong duha. Okay? I have to say goodbye. And once again, before I say goodbye, I would like to say thank you sa mga ni-suporta di ay sa bago lang nahitabo na mga black screening. Yay! Easta yard. I'd like to say thank you sa mga yung support, especially Island Central Mactan, Sir Chad, Ma'am Chelsea, Kat, for being there all throughout the event. Wala gud mingi pasagda ni Ma'am Kat. Murag tunga-tunga sa programa na agyapon siya to monitor. Thank you for always checking on me. O singingon sa kuwa, Ma'am Kat, nga, just enjoy your show. Do not be worried about sa unsa may naasa gawas. O unsa may mga complication, kay we'll be there for you. Thank you so much. Thank you so much. Kay grabe gud na murag first time na ko to. And yes. Yes, mura ka man. Kanang aduna pay daghang local film. Sama sa akong gisuportaan diri sa programang Tatak Lokal, supporting local artists. Sa mga katropa nato din na naka-standby, ay listo yung mga radyo pabili ng gyapon sa pagpaminaw kaya na ang programang Asintado kauban si katropang Eric Sheras Manait. Of course, musunod pa ang programang Sadsad sa Katropa o Headshot. Ito ang programa unya nga madunggan ninyo. And of course, ang atong putahe sa gabi confession kauban si Cinderella. Katropa mo biya sa Kuskangina sa partner sa Pikes Lawa katropang Doc JJ and of course ang atuang station manager John Lemon Chavez by King alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu katropa mo exciting
1: X-X-F-M.
2: X-FM

0: sur XFM.
1: Oy, Mrs. Pakuratir ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwak og babungog. Katul kaayo to, dinom ako Santon Plus lang. Maote akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to doon Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Aron, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili nako diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usang kamaestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santone Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
2: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usang kamaestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
7: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santong Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
11: Santone Plus Coffee Mix.
12: Sali.
13: O sa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Health?
12: Santone Plus. Kali Santone Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ninyo kaayo. Ako kinamingawon yung kumain ko sa buntag, inom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ako gibati.
13: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
12: Ay, normal kayo. Every morning yun.
13: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santone Plus Coffee Mix?
12: Ano, magbisod ko bawas, nagduha ka adlaw, nagtulog.
13: Sito kong tabang ang Santone Plus Coffee
12: Mix? Okay kayo.
13: Imong bana, kumusta pag inom sa
12: Santone Plus? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santone Coffee Mix, inindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag sure da buy? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Crap Gold, bay?
1: Oh, bay.
2: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang nagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang nagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
4: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila ay mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
5: Mga katropa, excited!

Hapon na! Hapon na! Halo-halo, special na! Matang hapon, sabay tayong agik-ik o katawa. Kauban, si Lolo Jose. Good vibes sa hapon. Sa programang Halo-Halo Special, ang banggiitang si Lolo Jose.

Don, kanunay ko ikaw inday hap-hap yudon. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako gayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nakot magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw ikaw kong paan pusa. Agugma mo kung mahimo tinawan ta. Busa, maluoy.

on. Kan mo na ko ikaw inday hakyut hakyuron. Magpaduol ako kan mo na si mong dughan. Unya ikaw ako gayon paray paray gan. Dili gayon ikaw inday nako magmahay. Ihatag ko tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan busa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: 哎呦，
1: 哎呀！
2: 啊，那个，那阿什么的，狗买哈本，不爱去干啦，不爱说个个。Halo halo, it's special lemah pun yang mengatur pan dan pun yang obos ngegan lah apuan bata-bata sekangenan at your service. Lord say okay, okay, naik palakpak amro genahatan yang naik palakpak malah gue lah exorcist.
1: Ayah!
2: Lunes na lunes mga katropa, pinaka mga una sa mga tanan ang atong pagpasalamat o gang pagyokbo sa atong magbubuhat sa laing adlaw na po nga iyahang gilugway. Nga na po kita nining kahaponon, maghugoy-hugoy na po nining kalibutan sa mga kalang. Munang magpasalamat kita mga katropa kay aron matagaan na po taglain o makuhon. La kamong mga karon pa nagaprastal mayo kapag prastal niyo dia katong gusto pang mato kala tog na mo
1: ayo
2: kay mo rin mga pukuligawon rin mga pun mong Jose dia
1: ayo
2: iawat na lang ba
1: ayo
2: may na lang may na lang
1: ayo
2: nga na rin may na lang bitaw mga katropa. Sa atong mga suke dyan, labi na sa mga naa silang mga namutangan ron, mga banlay, mga sakyanan, mga uma, garden, nga nagbitbit sa ilahang mga radyo, naglokdok. Minaw sa mga programa dre sa FM sa Agusan. Oga, siyempre ka nga itong programa mga katropa di nato kalimtan nga gaton kini sa may kabubuton sa produkto sa Gets to Health ang Claire Beauty Soap. Paborito ni Day Doritz. Momini niyang ilugod-lugod. Aron mo samot ang iyahang kahamit. Katungwa pa na kalugod niya o Claire Beauty Soap. Sisingin niyo mga katropa kay mapalit maras mga butik. Og mapalit po na rin na pita sa itong sibiyahan mo anhira mo rin makakita pag yun mong tindira
1: ayaw.
2: Anar mo na mungin na yung ikapang hambog na to ng tindira kay kanang tindira mangod mo man ay musukle
1: ayaw.
2: Basta tibook ang yung hanggata pero sinsilyo adi nga nakinanglan pang suklean pa na kay sinsilyo na
1: ayaw.
2: Kumusta nga itong mga tindiraw o mga tindira
1: ayaw
2: mga nakalain-lain ng mga katindahanan dya, labi na dyan sa mga baratilyo mga sari-sari tors o mga driver mga driver sa mga salakyan ng mga Palwa Airlines. Mga katropa nga itong numero nga gagamit pwede mo mosat dire mo presenting mo dire sa itong attendance 0981-152-5275 maayaw nang makakuan mo dire andapita. Oga sa Bayugan Skete, may hapon po ninyo mo diya taga Bayugan Skete. Na buksan na ba diya siguro ang mga kalingawan diya kasi may nakadaog toon sa Yututo, Yututa, o sa to, Yututa. Okay, damay kaninga pakuan si Mayor diya, pakulo, kaninga raffle, ya Yututa man kuno to yung presyo. Kasi na kay Palaran nga nakabunot in taon sa Yututa ba? Ayaw! Pitang makasakay tanan mo sa kaisa lang ang tanan, no?
1: Ayaw!
2: Yaragon sa kilid. Kilid sa prunset.
1: Ayaw!
2: Kilid nga sa prunset, eh?
1: Ayaw!
2: May taplod na kawasay na, eh? Okay naman naman sa taplod.
1: Ayaw!
2: Atong mga student permit, kumusta mo mga tanan?
1: Ayaw!
2: Ang atong programa po, pahinungod po kani-kaninyo sa mga dunay gilokno, gipasan, dunay gibitbit, dunay giguyod, gibirabira, gisipa-sipa ang mga kagulanan. Ayaw mo kabalakaan ang mga katropa. Kay dere sa atong programa, atuan ang tiwasan.
1: Ayaw!
2: Ipadangat lang ang inyuhang mga atindas mga katropa. Kay mula ganang sa mga bata pa ta naagin tayong mga ambisyon sa kabuhi muna giingon ni MVP just a kid with a big dream diba muna nindot mga katropa.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mahal buka.
3: Ayah.
2: Barato ang kopra. Kato nga sunata mga katropa, gaton kato kaninyo sa kape, nga dunay vitamina D3.
3: Hello?
2: Premium D3 Coffee Mix. Nindot kayo magmarienda mga katropa, parisa ninyo sa Premium D3 Coffee Mix para nga mahayahay kayo ang kahaponon sa inyohang pagpangapi o pagmarienda. Siyempre, mapalit na sa mga butika o direpon sa tusibihan mga katropa, dalikyat ramo driya. Oh, wala gyud programa na dire dalikyat ramo. Oh, kay tagaan mo perter mandaghan na dire Premium D3 Coffee Mix na ko ra gyud dalungkot. Drita sa tong mga attendance di ana oy nakauna oros day kalye. Na si day kalye naka una na. Present lo shout out sa mga nanay nga naghinulat sa ilang mga anak sa eskwela. Okay, maayong pag-minaw-minaw day kaliday o si Mala. Nana po si Mala mga katropa. God PM lo, mag-attendance ko from Maring Gloria, Bayogan, Skite. Lose, kusog ang ulan sa Bayogan. Audi ay? Napastilan. Ano man ang nag-kusog-kusog manawa mangge boy lo?
3: Hello,
4: hello.
2: Eh, boiluhan pa to para mawa ang kusog. Si Maring Anel, yan na po, bayong hapon pa rin ko, mag-attendance ko today. Parang hayahay. Okay. Hayahay mo
3: lang.
2: Kisa man eh. Si Kwan, atong bisita. Uy, dana mas Maring Ading na yun. Naka-presenting na po. Good afternoon pa rin ko si present ko. Karon na ay photo nga pagod. Hapit na lang sa Otsminya. Naabot na dahil ka naman akong kumari dahil Mads, naabot na dahil ka Mads. Asa man dahil muragwa dyan dahil yung boto nga pagod ba. Okay, papiton mo ko niya sa Otsminya. Sa ato pawa ni kadada. Doda ko rin ang bilin. Nabilin dito sa Aurora ang photo nga pagod. Pagitan eh, Jose. Excited naman tayo ka, Jose. Nga wa man ay photo na lang si Kondray. Mads Ading din. Hindi ay nakabit-bit na. Naan pa ko lagi nga wa kabit-bit yun.
5: Oh, no.
2: Oh, ano, sige na lang. Sa utamang wa man di ay. Dito rin makuno sa Osmenya man kuno. Bicycle. Espere. Diretas pekas be, maablita sa pekas nga pahina. Mayong hapon lo, og sa mga tanan na minaw sa imuhang programa, mo-request ko kanta na kumusta ka aking mahal. Salamat daan. Kumusta ka aking mahal. Timing, kinana na sa itong playlist. Kumusta ka aking mahal, lana na gin, naka-line up na ang maong sunata. Na-timingan oroy nga. Si Kwan, kasi nga na to, si Tadindindindin. Maring Anel! Matang wa mo dahil kada o gapoto nga pagod si Maring Ading dahil Maring Anel. Unsaon mo dahil. Excited na mata niya. Wa mo dahil itong makanang pagod nga poto dahil. Sa mga damgon lang tani. An old man with a big dream. Big dream sa poto nga pagod or nga wa mo
3: dahil.
2: Mukanta na lang tani og
6: sorry mahal.
2: saon ta magana wa magana dai ose. Bye pa og magpahinomdom lang sa ta gikan sa Pekas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong Suranda po di Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, na yung video nga di matulog.
1: Sa Thon Plus Gold.
2: Kreatin lami, natulog na kayo po sa akong ihi, o kira kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ipanulti ka rin, akong mabalatian. Yun ang sulayan na ang doktor sa Yesu. Relativo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
1: Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zathon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara kabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI taga-Panam.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Nalawan ko sa kunchik. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Hidrata Bolong. Caladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Lago San Sur.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipay ba akong timbang. Tapos high blood ko. Napay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyas sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag-73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nagtabang.

0: dali sa mga butika nationwide. Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Dinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tuman ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dali ragyan siya makawala sa upan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang driver lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dali ragyan sila mga kuan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Distingin ninyo kamulang katilaw para makita gininyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kumusta ang mga mahal? Ay pang mga mahal, kumusta pa? Mga barato, wag yun. Okay, sa pamamo attendance na kay atong chicks ka. Good afternoon, J-J-Lo. Uy, naunsa naman naman ni Paris dahil si Kwan. Ingon ni siya sa una, kaya di ko na siya magparis-paris, kaya rin di ko na makat-off ko na itong iahang ko.
3: Ayaw!
2: Nga karon? Nindot naman lagi na yung kuhan lagi, kaneng hulagway lagi, kaya duha naman ni kabinuhat sa usa ka dapit.
3: Ayaw!
2: Ayaw! Mayong hapon niya, si Kimbal, lima ko na ni, Alaninya.
3: Ayaw!
2: Si Jason, good afternoon, Lose, watching Lewis from Tubod, Iligan, Skite.
3: Ayaw!
2: Itong kalayo mo na rin si Jason, eh?
3: Ayaw! Ayaw!
2: Naaman ako doon sa Tubod. Pero sige lang, kaya naaman na sa Tubod. Ato ng awitan o ganekwan. Awitan tanaog. Naguba ang dughan kay walay puto nga pagod.

0: Aray mabali. Lo, mayong hapon. Naaraba dire San Francis Gumot. Gusto ka magkita from Misamis Oriental. Eh!
1: Ay!
0: Paano yan? Ano yung Spanyan?
1: Ay! Ay!
0: Padala og photo nga pagod.
1: Ay!
0: Tumso na lang niya sa maring ading.
1: Ay!
0: Naaman ko no siyog mo na ko no gika ko no na Misamis.
1: Ay!
0: Mau ba diay?
1: Ayaw!
0: Dali apa diya? Ayaw!
1: Unya
0: mga alas 11:59 gabi.
1: Ayaw!
0: Maghuwat ko diya sa kural.
1: Ayaw!
0: Dapit sa may bomba sa atamay.
1: Ayaw!
0: Dito ko maghuwat karon akong ipabuhagay.
1: Ayaw!
0: Ang akong mga pagmahay.
1: Ayaw!
0: Kaysa gato'y panganan ng yubmot.
1: Ayaw!
0: Na ako no ko no ko no. Bayong hapon, lokong guwapo. Shout out sa mga tagadas agan Francisco, Pilipe, City, Pilipin, Pines.
1: Ayaw!
0: Kuya, ganyan sa bensyon ba? Ingon, rabas bensyon nga. Wa na kunoy na bili.
1: Ayaw!
0: Mga piso ko no.
1: Ayaw!
0: Mahalag piso. Kaya ato nang ibaw-baw sa dinong ag.
1: Ayaw!
0: Garaa ni mo looy. Guba dahil ng mong dog. Oh, na, naguba.
1: Ayaw!
0: Huwag man ako totoyo ang maguba.
1: Ayaw!
0: Saong naguba man yun. Pero matambalan ni dia sa taga tubod elegant skit.
1: Ayaw!
0: Marang-marang arang ramang gapon eh. Mahalag madugangan ang kayayan.
1: Ayaw!
0: Basta ayohon eh, kasi katong taga elegant. Murag katong taga Iligan mo makakuha na ni singalan na ni ang taga tubod Iligan mo makaayaw siguro
1: ayaw
0: para nga di na magbangutan eh kay mga nayayay
1: ayaw
0: mayong hapon Jose naiwet ko lo di ako San Francisco kay magpresente lang ko so out po dayon ako ang Highway 23 gas station lo salamat uy na iwet man ay kuno si Richard Gomes balag maiwet basta importante di ang gana si Dain uy that's Dain Doris sa tong palakpakan. Tanis by Doris kay naan ni Sodlot nagsar bagi kayo ni mo lugwas day Doris muna nga ito ginapalakpakan attendance 6 ko lo request ko pangako by Regen Blacksketch
1: ayaw
0: pangako mula ko na dayo magpahinomdom sa tabaka tropa gikan sa pikas kuwarto

0: Ang Halo. Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo ug dinhi.
3: Ako pare, lima pare.
4: Oy, pare. Kalma.
3: Inom. Kaon, pare. Ay, sa pare. Uraga, relax sa pare, kay uraga, didaga naman ang balay, pare, sa kong pananaw, pare.
4: Kauna, kung ingon ni mo ba, palabi manggugag inom. Unya na lang ta uli, pare.
3: Ha? Ang alam ba, pare?
4: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Basco. Ako si Don sa Kamaestra.
10: Maka-ulcer ko.
9: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Basco.
11: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
12: Vision X Plus user, atong paminawon.
13: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein. lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The secret of health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
8: The secret of health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Hallo, hallo Special.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Here's your request.

0: FM.
1: Exciting!
2: Pangako, Daidore.
3: Ayaw!
2: Inyo, katoka sunata mga katropa hatol, katoka ninyo sa kapeng makapadanag sa mangit-ngit ng mga pamanit.
3: Ayaw!
2: Santon Gold Coffee Mix na iglutatayon o collagen mapalit sa mga Mercury Drug, TGP, Generica Pharmacy o sa South Star Drug. Gama sa Years to Health Incorporated. Ah, bahala na ng mga pangako
3: dahil.
2: Basta kayo na ay kuhan. Na ay wala. Mao lagi ni lagi karoba. Mao ni naka-apan-apan sa apan. Ang pangalan niya si Rose Yubmot. Ah, Rose. Ako dahil si Jose Rose.
3: Ayaw!
2: Mudugo pa man kanis si Rose. Mudugo pa na.
3: Ayaw!
2: Ayaw! Kay dugay na rin ako wakakaon o kanang 1DYL.
3: Ayaw!
2: Bitaw tanag nakasangge pa ko nya nakahagdaw kay murag maka tiyam-tiyam patan. Nya wa man ta naka tiyam-tiyam ani kay wa man nakasangge wa po naka ani wa po nakahagdaw yo lo good PM. Oy ni siyage tanga kong ugangan. Panalagsar ba yung tao na yung makapresenteng na yung akong ugangan nga si Mama Sainsain.
3: Ayaw!
2: Mama, kumuksa naman nga itong mga that's 10 grades niya, Mama. Kung saan naman yung mga balita.
3: Ayaw!
2: Res, anak ko, attendance ko. Para yahay ang mga tanan.
3: Ayaw!
2: Na naman na akong maninay dahil po. Dahil ko, kuya po na akong maninay po nga sexer. Baka yun akong maninay. Ta isa kalakang ane tuloy ki ay
4: hello hello
2: imong kuan maninay imong anakon kay na gubang dughan
3: ayaw
2: na sentro gyud kay ang puto wa na abot
3: ayaw
2: na gubang dughan unya na hugno pagyod ang himaya.

0: Exciting!
1: Batang bata ka, tiguan ka na, Jose. Numenta ang yops naman ka diyan. Kato nga sunata mga katropa. Gatod kato kaninyo sa Santon Vitamin C. Kay karong mga panahon na mga katropa, kinahanglan gyud nga atog yung pakutsgo ng atong immune system. Kay aron nga kanang mga sakit-sakit, mga bakterya, mga viruset, posible na nga musod kung walay pambato na to, luya ang ato ang immune system mga katropa. Munang mag Santon Vitamin C gadjod para nga hayahay. Mapalit sa mga butika, diha sa inyohang mga lugar, o pwede po sa onlines mga katong. Kaysa pa may mo attendance niya, wa na. Mayong hapon lo from San Roque Porosporidad, Agosan del Sur, na Minaw lo. Taga San Roque? Asan dapitan ng San Roque kay ato ng sulungon? Basig na ay mga tali na ang manok. Atong ibaw-baw sa dinong ago. Basig na po doon na ay kwada, mangharana na lang po. Ni kusog may noon ng... Ayay! Ni bundak may noong uwan, hinoon. Naunsa man yung uwanan na yung sayo pa mga... mabasa taan ni Onya ni Bakay. Perte man yung ning uwan may noon. Maninay, ning uwan may noon ni Maninay. Asa na itong akong Maninay ng sexy kayo. Isa kalakang tuloy kiay. Wait, will! Naraman na yung mga birada niya. Sige. Magpahinom-dom sa tamang katropa gikan sa pikas nga kwarto.

0: Halo Special.
1: X FM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
2: Kapitan Lude!
3: Urak!
2: Utana ko ba?
3: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish!
3: Sa unsa man?
2: Kanang, the boy is running!
3: Kaysa yun, Rana?
2: Si Katabe!
3: Akuan, El Niño Misotoy!
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ga Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C ug Santon Omega. Kay ako taon na mandugay na to. Ako'y pian ha, nabukod ako na. Siguro murag bulan na siguro sa kung likod. Magkadungog mako kay Sirin doon na testingan daw. I-try na ko inom ang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo. Iko ana. Sa isa lang ganito. Sa ka bulan, gamay mga kumbukol. Na ko isisba. Una gamay kay munggos lang. Ako nagkadako na siya murag ulin. Pero ni gamay pod, naayo jud ako mga bukol sa kung lawas. Hubag na ko diri sa likod, hubag na ko sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe.
1: Kisig.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mac Turbo.
1: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa. Seven Plus Herbal Soap.
10: Yung is galona, senyero citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Please,
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: FM.
1: Exciting!
2: Kantungan sonata mga katropa, gato-gato ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix! Santon Plus Coffee Mix mga katropa, butangan kini sa mga nagkalain-lain ng mga sangkap. Ang kamunggay, mangustin o soyabin. Kaya samtang nagkape ka na mga katropa, uy, nakapanambal pa ka. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy, pwede po dire sa itong sibihan mga katropa. Mudalikyat lang mo dire, aron makapalit po mo. Makakita pag yun mo stindera. Aha. Siyempre, sa onlines, pwede po. Mapalit po na ninyo mga katropa. Gama sa Gets to Health and Car for Rated. Uy, damas doon Don Kretz di ay. Don Kretz, asa naman na yung mukhang lab team doon. Karoon pa man ka ni Tom Au doon. Kumusta naman ka ni Don Kretz? Unsa naman kay katikaran ano sa lab team ano eh? Ang mga kuhan niya. Saan niya? Uy, the Orchard Rights Manager is collecting earnings. Magkuno?

0: Oy, mingtingog na itimailhanan mga katropangan na hog na po ang tabel sa itong pagugulhogoy. Nining kalibutan sa mga kag. Oh, muna niya ang timailhanan mga katropang mutikos-kos na po daw. Kay mabugnaw man. Asa naman to, Sros? Magpaabot ko dito sa kwan, ha? Magpaabot ko dito sa kural dapit sa may atabay. Oh, eh na to, kasi matong nag-text ganiya. Oh, kay mangandam na kudaan. Akong bairon ang akong tohon. Oh, kay bahalag magluhon. Makasugakon.
1: Oh, no!
0: Wala naman tayo oras mga katropa. Manamilit na milit na lang tanis mga karong adlawas kahaponon. Hiliin mo nga manamilit nga ka mo at unas dayo na karong ng adlawa o mana napunta. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Ang atong kaubada sa Picas Cuarto si katropang Harvey Heramins. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pines. Kini na lang yung ubos ngay gala puan batabatas kaginan at your service lolo si Moingon ayaw pa daw sa dautan daggang dautan pwede agi sa maayon.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: So
7: Ikaw na! Lagoy 20 pesos! Maka-grocery na ko!
8: Oh!
7: So, karga na may ilang X? Wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
9: Mga katupa, exciting!
10: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
11: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
10: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
13: La la la la la la la la la la la la la la.
14: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
15: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
14: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
15: Sukad na nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
14: Unsa din ang Crap Gold Buy?
15: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
14: Maude na ang Crap Gold, bay?
15: Oh, bay.
14: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold.
16: Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
17: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Gold. Ako si Jubilin.
1: Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
2: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad, dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Paige. Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
11: Usa ka call center agent.
10: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
11: Nahirag yun ang tama. Sa ako sa Sis the Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ay, si Pasita Sartaguda, Sita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: Maring, alay pa gud, maring? Pakurati na gud ang imong bana? Ing na nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!

0: ang lolo nga siging inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
1: Dodo!
2: Oh, kuring.
1: Tama na!
3: Gastos kayo!
2: Gastos kayo?
3: Oo, na!
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola, kana mo'y gastos kayo.
1: Tama sa lola!
3: Nagpapwapa!
1: Taon! Himo!
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag-ibaskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, gabina kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuan ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skincare routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
16: Santong Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santong Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santong Gold Coffee Mix.
18: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
16: Santong Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari? Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
3: Exciting!

0: Teka lang, teka lang.
1: Bakit, pare?
0: Nasusukan na ako eh.
2: Tama na yan, inuman na. Koy pare, koy, tumagay ka. Nananabig na lalamunan.
3: To you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alay pagod maring? Pagkurati na ko na iyong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exciting!

0: sa mukha ng bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Ay, sa mukha na inanapun ni bata ng sa mukha ba? Oy, oy, saman. Sa mukha ni mo dong, oy.
2: Mamu, atin?
0: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
2: Pamipod.

0: exciting!
1: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
3: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
4: Xanthon Plus Coffee Mix.
5: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na

0: pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyaga na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. Manti City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahanap akong pananaw, sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba ka baton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Benji na construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sis the Pain, symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Odi ay Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una pirmigud kanin maglabad ako ang ulo pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: A cap.
1: Ai.
0: Però sarebbe un birthday cup.
1: No, ben perto.
0: Usa el tuig a cap.
1: Que de tuig. Alla gana mag sometimes.
0: Que lo go. Bum, mo te tuig.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever, puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod ang

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakurati mo uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod si pitaka. Puro rin mga resibo.

0: Kapitan Lodi.
1: Metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama ug papa.
0: Ah! Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako nako. Mao nang handod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Taylor, sir. Tagamatanaw.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa dynamis?
9: Para sa turnyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
11: Exciting ba?
9: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sugayon na ako na, miss.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
15: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
16: Pag-i ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Busa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee.

Lumalaki at sanay nakabook, ganda lang talaga pag produkto mo mabenta. May kita pa sa highway, nakashook, kalmado pa ako pero to palabas sa lubenta. Alanganin pero hindi dapat emosyon, pairali ng isipan, hindi dapat atipenka. Dating ko lang nagkrenta, ngayon 180.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: na ko ba?
1: Uy, usam ka na, Arche.
0: Unsay pinaka-bigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Arche? Kuan na siya? Mat.
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy kay pag-uli.
7: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
8: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
7: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
8: nawala sa
7: busa. Epektibo dining
8: copy day,
7: dining Premium D3 Coffee Mix.
8: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
8: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
7: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan ang guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Oh, what is a mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
10: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Marita. Kaning nakapigyo gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold Coffee.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katupa, exciting!

0: sur XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Arce.
1: Oh.
0: Marika, ikaw mag-ampoha kay mangao na ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Oy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo. Today ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
4: Xanthon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga gigka ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og Premium D3. Aron lagsik firm ang akong mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in the hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Nahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga may visa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po atin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang linyong likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, kung gusto niyo po makihilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line, 0969-609-6545. Patingin ko lang, Dok, lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yan sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
2: Ayan. Taga Sambuanga.
1: Mm-hmm.
2: Welcome.
1: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat. At lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto, araw-araw na umiinom, especially ang atin pong Ultimate Trio. Nako. Ay talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, no? Collab ng mga vloggers, so, eh, isang ano, mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan nagtataka yung iba. Ano, 'di ba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
2: Okay na.
1: Ngayon, kakaiba eh.
2: Oo, saka ano, halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
1: Stress. Mm-hmm.
2: And also yung weather.
1: O,
2: kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Tag-ulan, nagiging mainit.
1: Yun na nga.
2: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
1: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga vitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano, pahinaan, yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana eh pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at yung mga
2: kasi
1: kinakain.
2: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain mm-hmm. yung lasa, mm-hmm. kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, mm-hmm. di ba? Kaya ang pinaka-the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa. Mm-hmm. O mga pang-emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa. O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
1: Mm-hmm. O yan po ha, sa mga kababayan po natin, ako, eh kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Eh, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
2: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple. O, tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman, ako, ayaw kong pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganon. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala

0: eh pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano, iinom ng napakarami ng mga suplemento, minsan pa naman, Dok, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling ka agad.
1: May mga ano? Ganun.
0: Mm-hmm. So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang ating pong kalusugan.
1: Okay, batiin muna natin, partner, mm-hmm, si Sir, sa kanyang belated happy birthday kahapon. Mm-hmm. Si Sir Sem Uy.
0: Uy. Yan, oh. Magandang malusog na karawan.
1: Oo.
0: Kay Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa, ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng ating pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha, sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa ating pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po ano ng katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, eh dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities, ano? Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
1: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamana sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay maka-apekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan, ano? Mm-hmm. Commonly, ito ay sanhi sa mga unay, mga medications na pwede nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwede maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ano, mm-hmm, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance, mm-hmm, kung saan hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti, ano? Mm-hmm.

0: kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Ano? Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin, okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tiningnan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Ano? Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwede rin ikaw ay nagkaroon infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. di ba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan.
1: Mm-hmm.
0: O, yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos at ito naman talagang normal namang kini-carry out ng katawan natin yan. Ano? Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So sinabi ko kanina, na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
1: Yun. Dapat bandayan nyo yun, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
0: Oo. Oh, katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh, na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko, lalabas. Mm-hmm. Oo. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata.
1: Mm-hmm.
0: Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm. o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba? Iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot.
1: Mm-hmm.
0: Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congestive heart failure ka, mm-hmm. hindi na maganda yung takbo ng dugo mo.
1: Mm-hmm.
0: So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh.
1: Hmm.
0: Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. Ah, may cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw ay may problema sa kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ako talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga diba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita yung mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, eh, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak kasi hindi naagapan. May pala, eh, may problema na pwedeng mahina yung heart, kaya nagkakapamamanas o magkakaroon ng ang na-eclampsia. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
1: Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan, no? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
0: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang na parang hukay. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
1: Kumbaga malala na yung doc.
0: Maaring may komplikasyon. Komplikasyon yun ng isang chronic disease.
1: So, yan ha. So, mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan. At lalo tigit, pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan, nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamaga na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga tanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa ating pong mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamamanas at pamamaga ano, sa kanya pong pangatawan. Eh, natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
2: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
3: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
2: Ano po bang problema niya, Naya? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
3: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ng paa ko. Sabi ko, pumulubot na nga yung paa ko. So, akas ka ako. Nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamaga ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus, siguro yung mga nakasubok na.
2: Wow.
3: And then, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, 2 braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tatu, lola? Sabi ko, hindi naman, kaya nagkako, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
2: Opo.
3: Nang ako'y subukulin na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung iyong mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narilive yung takot ko. Mm-hmm. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako, tama, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
2: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise sa
3: kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. Mm-hmm. At saka yung 774. Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuha na gamot na ito. At hindi gamot, food supplement kako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon, dahil pangalawang ulit ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, Yes to Heaven. Kaya na nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko sa kayong manita ko para dahil. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to-the-echo ako.
2: Opo.
3: Ating last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium B3 na mababawasan yung problema ka sa puso, nagpa-to-the-echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium B3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko, baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
2: ayos na.
3: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
2: Opo.
3: Kaya sabi ng anak ko, halika na, pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check up. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
2: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
3: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
0: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorekt talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Oo. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
1: Oh.
0: O punong-puno na ng tubig yung tiyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin, dapat maging maaga po, ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or puwamaga, localize mo yan or overall your body, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, mayroong nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod. Maraming
0: salamat. Oo naman. Oh, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan. Hindi naman sinabi ng doktor na, oy, Pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, nakuha niyo po yung point. So, ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatag na functional food. Kumbaga, hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
1: Mm-hmm.
0: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan. Noon ang function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
1: Mm-hmm.
0: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
1: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan. Ano? At mas para sa ikabubuti ng ating pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit. Ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM Doc, I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
0: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema diyan yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system, which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
1: Mm-hmm. So yun na sa mga kababayan po natin, ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na tutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Naku, Dok, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Dok na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
1: Uh-huh.
0: Baka sakali may meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaliing uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat, ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po'y magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala ka paalam. Hanggang sa muli, ang ayon pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: X FM.
6: XFM.
7: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa Sugang Dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenar sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa Sugang Dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire.

Building Corporation, ang solusyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Grabe po to eh. Makapa-welcome. Muro magkanang... Muro magkanang gikan ni resign. Yeah. Kanang kinahanglan gani, gilog ka ng, unsitawag, ano, ay kanang, kanang motivation. Maing gabi po. Tugno ka. Ayaw ka rong gabi una, gido ay. Diligin ako matake. Kasi kagyong tugnawa, be like, naka-off na ang among aircon dali sa among ang booth, pero ako gapangurog pag gihapon. Maing gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makaubang karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version na ginapanugnaw. Tugno bitaw, seryoso tugno, gid bitaw kaayo. Lahira giding walay mag-hug. Bitaw oy. Inyohang madungog ang ato ang programa sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab ninyo sa ito ang official radio stations sa Radyo Amigo. Maayong gabi po sa mga bagulang na nihapon, sa mga gipang duka, sa mga gipang biyaan. Naapil man sila. Uy, man sila labot good. Ato gapon silang i-acknowledge kay Lisod na po no. Wala na ganig i-acknowledge ang ilahang feelings. Tapos dili pa nato sila i-acknowledge ito ang mga, you know, kalingawan diri. Basta ha, ayaw kalimot, bahalag magluya ka tungod sa imuhang palpak na love life. Ang importante, dili magluya ang kalawasan. Ilabi na karon sa panahon karon no, dili na masabtan. Rainy season na po. Dili ko sure sa ubang lugar, pero diri sa amua, rainy season na gid sa Bukidnon. And daghan lang kayong apektado tungod kay aduna pud kini siya bit-bit nga mga sakit-sakit. Ang pingang imuhang kaugalingon ni, ayaw kalimot sa pag-inom sa power combination sa Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Available na kana siya diri sa tuang opisina, sa tuang radio station sa XFM Bukidnon. Pwede na kay mo nga musaka diri, pwede na mo nga mamalit diri, aha, with a very affordable and super discounted price na gina siya bi. Aron matawangan mo na mo nga ma-healthy po ng inyong kalawasan sama sa amo nga maskin unsa ka busy ang among mga adlaw, maskin unsa kadaghan ang among gitrabaho sa buntag, sa udto sa hapon, still strong nang gihapon ang among mga immune system. Again, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C, isabay ginat nimo siya as much as possible, himuon nimo siyang 3 times a day. Unya taod-taod. At ang ini niyo nga to ang Putahe Confession sa kabibi nato ang nisalig sa to ang programa nga magpadala sa iyahang problema o iyahang ipa buhagay sa kahanginan. Sa nakadaog kagahapon sa to ang egg scrambled. Scrambled egg. Sa to ang Putahe scrambled egg. At ang ilang ang imuhang papremyo ha kay wala mi nakalugar dayon kagabi itungod kay pag-abot na mo na agid migi kabisihan dayon na busy mig katulog. Nagduka na gid mi inya kaganina. Now we're having some issues with GCash. So karon taod-taod ako na siyang isend sa imuha. I-remind na ako imong akong kaugalingon. Na ako gid siyang isend sa imuha. Pero sa karon magchismis o sa kita para sa to ang Sir BB question. Ay, wait. There's more. Sige, biing na ko kung ready na ako ang Sir BB question ha. By the way, ang ito ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka na ito sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po, gasolina po ang atong hisgutan. Kanang dekalidad, kanang pang-international na brand. Dili ka ilaron o dili basta-basta nga gasolina. Pagpag-gasolina po sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Naakit ay branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Duha na kabuok, ang isa sa atbang sa Polymedic, ang isa sa atbang sa Malaybalay City Hall. Para po sa tang Sir BB question for tonight. La la la la la la. Kusgan ginanto kay para gyud nga kuan. Ang atong Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga signs na kwartahan ang imong friend? Nowadays, baliktad na po ang sitwasyon. Kung kinsa pa ang kwartahan, ay kari, realidad ni siya. Kung kinsa pa ang kwartahan, maupato siya ay simple lang gid kaayong manamit. no? Kabantay ka, kasigaran sa mga kwartahan, naka-chinelas. Mabitang ka-chinelas rako. Charby, joke lang. Kasigaran sa mga dato, gid karon, naka-chinelas lang. Oh. Chinelas, ka lang. Pansin po, di mo ba nga, with brand po, gali siya, kanang, hindi na lang ko mag-isgut kung unsa nga brand. Basta kay, branded, pero naka-chinelas, pero branded. Tapos, di na sila hilig mag-alahas. Di na sila hilig mag-alahas, ha? Usually, naka-bracelet lang na sila, pero katong silver-silver lang. Oh, lahi ragid ang mga dato karon. Pero tanawa ang mga pitaka, di babaga, pasay mong now. May pinaguhugutan. Kung naamoy mga komento din ha, karon sa tuang Sir BB question, na pwede ko ninyong i-message 0975-474-9153. Day, bagaw lagi ka, day. Ganito po yung ang trabaho ko. Murag, usa to? Tell me your job without telling me your job. Kabalo na mo sa kong trabaho. So every day, ang struggle is magsigidugog kapagaw. Hay nako. Wapanaabot akong i-order nga lapel. Pero bitaw, 0975-474-9153. O pwede po kita mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog ko biha. Pa-follow, pa-like, o pa-share. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil, Zamboanga, Sibugay. O sa official Facebook pages sa Radyo Amigo.
1: Okay kayo.
0: Hello, may gabi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Naadi akaroon sa Hong Kong ato ang mga OFW. Hello po sa mga naminaminaw karon sa Singapore. Ma'am Ann Abapo. Thank you! Salamat kasi mong pagpaminaw. Oh, shout out to everyone. Sign sa kong friend ng kwartahan kay Kuripot. True? tinuod gina siya. Oo. Majority sa mga kwartahan nako nga friends, kuripot gid na. Mo gani kami ni manager, di kami gapang libre. Kuripot ba mi? No? Kuripot mi with a heart. Ing anak gid na siya, sa panahon manggod karon, ilabi na kong breadwinner kasi mong pamilya, kinahanglan gid pod nga kanang kuripot gid pod ka, kay og ikaw mawad-an, wa na gid tay, o matiti ani. Oh! Wa na gid tay, makuot-kuot ani. O, muna ilisod kay din ha. May gabi kang Monski Aninyon Corpo, all the way from Cebu. Kang Jeline Kalungsod Simblante, may gabi hello daw sa iyahang lalabs. Ala, oy? Namas na tayo ma-remember anong tawagan ng lalabs, oy? May gabi din ha sa imo ha. Shout out daw siya sa yung lalabs nga amping daw din ha and love you all the way from Mom Jeline from Riyadh, Saudi Arabia. Thank you. Hello yung mga pang-international mo ni ako mga kuan oy, mga bisita ruin. Dayon mo sa amo ang gamay nga payag ha, di mo manghinaway sa mong payag ha. Kay Mommy Josefina Tinambunan all the way from Bugkaon, Dantapan. Salamat kay Amy sa pagsilip sa Facebook Live. Among manager, pasalubong manager ha. Maayo kalimot. Hello, Kang Oy Ariel Andalaso. Pabuta lang imuhang premyo gahapon ha. Si Spartan RC, maayang gabi ipod. Thank you! Kasagaran sa walay kwarta kay Murag Gihi. Nagilo ang bukton og liog unya walay kwarta alahas noon na ah. Kasagaran gina siya sa mga walay kwarta. Tinuod na siya, Ariel. Majority sa mga walay kwarta, maupay mga trying hard. Matingala na lang kayo, namalingki naman unta, nagsapatos. Namalingki naman unta, naka-high heels. Bakit kayo ganun? Kung nga, nag-add to some, ako bito sa tinuod lang, add to ko sa mall, short-short sa jug ko. shorts, t-shirts, basta kay presentable lang ka, pero kabantay ka sa uban, no? Lahi ragid ang ilaha mga kuan ay, lahi ang ilaha mga outfit, kaya na kung nga naka-gown, no? Baga kay mga quintas, murag ka ng, ang sakit ko na ng collar sa iro, unsa nilang ka kung muadtuog mall, sabayon ta kay mong chinilas, wag yung brush. Bahala nag mga tuta sa mall nga nakachinilas, bahala nag ganang nagagidlay gamay, basta importante hinlo pud atong mga kagamitan. Si Bibi Jack na sobraan ra pud siya kadato, no? Ato siya mall and chinilas kay wag yon, oh, perting laguma. Laba-laba pud. No? Nakurat-kurtan bi ako ang imong likod daghang kag sanina abi kog tao. Kang Marsyo na. Narong t-shirt ng waitay. Ay nako. Oy bitaw ha. O mo argid na siya nga to ang ma-share karong gabi una pud bitaw no kanang dilang ayo lang pud ni ikasuko. We're not really against with how you bring yourself. Kanang adto ka sa mall or adto ka somewhere else, wala man ko manghinaway sa imo kung unsa imong suoton. Pero ayo lang pud siguro pagpa kanang exaggerated ra pud kaayo oy. Ang yung gold kay baga rapod kayo ingitay ingana jud na Cinderella basta ingitara pikit. Wala ko mainggit ha, ang ako lang mahal, it's somehow like ginaampingan pud mo na mo kay delikado na magud karon, mahal ba ya ang program sa gold? Daw be simba ko og kanang unsaon kanina simba ko da. Kira na oy, oh, bahala gulay kwarta basta kay hilas, no? Diba, Mami Jacqueline, tinuod gid na. Mabitaw nga si Mami Jacqueline, always gigo niya gina-encourage na, bahala pobre basta daghang gold. Char. Ang purpose bitaw sa ko ang gold po, no? Kung mamalit man lang tuod ko, kanagong in case of emergency na ako maprinda, mahal ba ya ang program gid bitaw karon? Kung maprinda gid po bitaw siya. Hi, Kai! The goal is to get rich, not to look rich. Tinuod gyud si one pop. Solid. Di na lang ko mag-ingon kung unsa ni. Pero tinuod bitaw na siya ay kanang tagu-taguin lang ang inyong mga kwarta, no, kay mas lamigid kayo, lami kay sa paminaw binga daghang sulod imuhang passbook. Daghang sulod imuhang ATM. Kanang cashless ba? Nya na to na siya hisgutan uy. Basta kay naay yellow nga naabod sa pawn shop. Ninoon lagi kami ay. Robitaw. Ay sa mga mag-asawa karon ha, isa na po o isa po na sa mga pampaligon gid sa relasyon kay nang grow old and be hilas together. Witaw, sa mga mag-asawa din ha, ayaw mo kalimot nga ang sekreto po para mas muligo ng inyong relasyon. Oo, get rich together. Magpadato mo together, tapos pag-abot sa satisfaction sa inyong mga partner, ayaw gid mo kalimot, available na po ang atong Turbo Man Enhancer. Pwede siya, o pwede siya both sa mga babae o sa mga lalaki. Ang kaaninot po sa Turbo Man Enhancer kay maghatag siya sa imuha og kusog. O kung ikaw o sa kababae, tabangan ka niya nga madungagan ang imuhang gana sa pakiglabing-labing. Munang para po sa mas ligon na relasyon pampalipay sa pamilya, ayaw kalimot sa pag-inom sa Turbo Man Enhancer.
1: User, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan Antarctic, kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong chicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Atong Plus Gold user, Atong Paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Aga, Rock Banana.
1: Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comprimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: mandugay na to,
2: na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Nakadungog mo ako kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay ka, munggos lang.
1: Ako, nagkadako na siya, maragulin.
2: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
1: Humubag na ako ulit sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ako,
2: kanyang produkto sa Yes Toil, na pandin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po doon yan. Nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-Premium D3. Busa ka mo diha, pag-inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Sorry ang mga mata. Nagduka na si Auntie. Ay, sa mga nagduka rin ha, karon especially if naamoy mga duty nga dili jud pwedeng inyong tulog-tulugan. Ayaw kalimot sa pag-inom sa tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ako, be perfect na perfect po rin siya. Labi na sa imo nga grabe na gidkapulaw ang imong trabaho. A little bit stressful kay naisip-sip nga katrabaho. Char. Pero dumog lang to siya. Pero bitaw, kapag kay anak imong gibati, ganibi, labi nagpanggabi ka, o niya duty jug ka, kailangan nagmatagid ka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit na po ka na siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan po nato nga to ang Sir BB question karong gabi una. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Kapag ka po ikaw buntis, mga nakay, wapakakabalo kung asa ka mga anak, gusto ka makasave, ka nang wala kay bayaran, for as long as naa kay feel health o ka nang nag-contribute, gani ka, nag-bayad gani kay every month, o wala ka ga-skip. Nako, be perfect, kaya na siya kung buntis ka or magpa-prenatal check-up ka, libre na po ka na sa Mommy's Child Maternity Clinic. Mapalit ka na siya sa mga... Mapalit naman yun noon. Mabisita sa pinakaduol. Diri sa Malaybalay, Purok, Barangay. Barangay size. Sa Barangay size lamang B, Corner Moreno Street. Naalang yun na siya sa Kilid sa Das Marketing o Arby's Bake Shop o Atbang sa Terminal Pakanayan. O, sa kadugang kasayuran, pwede ninyo silang i-message siya lang Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Walay kwarta, basta na ay yellow sa pawn shop, 80 mil. O, akong gold knock na sa pawn shop. Pahangin-hangin, nandun na ito gamay. Pero kasi garam dito sa mga dato, no, dili sila showing na asa lang mga ingon-ana ang klaseng gamit. Naa sila yung mga ingunaan, na matingala na lang ka kay mga latest kaayo, pero simple na dyan kayong mga kinabuhi-abon. Kami mga pobre bitaw, ano yun, kay... Na-remember dyan ako sa unang, grabe nga kapait sa kinabuhi. Ang among sudan lang bitaw sa unang panahon, no, kay kanang kuan, Himalayan salt og olive oil. Grabe, ginamong kapobrihon, ay... Uniya og mga pimi kay kuan kanang simple lang kay among kape pait mangid kay may dito may sa Starbucks. Kadato ba oi. Hi kanga oi ting may gabi idea Rodeline Joy Caverte Cabale. Thank you. May gabi iting salamat sa imong pagsilip sa Facebook Live. It's been a long time ting. O ato ang katropa nga naari na akaron sa may diri sa may Kapalong, Davao del Norte. Depende unsa nga pagkakwartahan. Naikwartahan nga hinaguan, kusog kayo magtipid. Naikwartahan nga dili iyang hinaguan, one day millionaire. Mura kaila ko anak manager. Mura kaila ko anak. Hindi ko sasabihin. Basta kaya kailata ana. Pero bitaw biha unya taod at tangin niyo po ang ato ang putahi confession rated SPG nga programa. Kun asa o sa kabibi nato ang magpagawas murag sensitive gid ni iyahang story karong gabi una bi and pasintabi po sa mga kabataan nga naminaw karon ang ato ang putahi confession unya taod medyo dili siya pwede gid sa mga kabataan. O mga ginikanan nga naminaw din ha, hangyo mi sa inyo ha. Kamuna'y bahala tabon sa mga dalunggan sa inyo ang mga anak. Mubalik taon niya pag umasa pipila ka mga pahinumdom o pagbalik na ito, B. Matong, sabi, ato saan ito na ako ni Biba, sige, nag-text diri, alam na ito, napansin. Wait lang, ha. Ilhanan nga dato. Sige, palit og cake. Char. Mo ba? Din na siya, no? Magsigpalit og cake. Ingala mo lang ng ilang life. May ilan din permitan ni mo nga dato ang isa katao, no? Kaya di gina sila pamalit og ng mga palitunon, mga groceries, diri sa mga, kaya mga ilalugo na itong mga malls, diri sa itong lakbayan. Dito gina sila sa Cagayan. Nga ang ilang palitunon, no? Kaya ka ng mga binulto, gid kaayo. Kita anik. Basta, yun lang ito, pahalata gid ha. Hi, Kel Ryan, kaya biyab. Nga hantod karon wala gihapoy uyab.
1: Mapriso ka!
0: Oy, magabi rin ha sa imo, Haray. I hope you're doing well. Bipaguman po sa pipila ka mga pahinumdum once again. Pag-andam na, pagpuesto na, o timplahan lang imuhang Santon Gold Coffee Mix. Kay taon-taon, ato lang pasudlon ang atong putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol. Ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Usa may akong gamiton, boss.
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: Oras, alas 10 sa gabi.
1: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang lugar kung asa pwede ka nga makapagawas sa imo mga hinanakit, sa imo mga kasakit, sa imo mga tanan na, uy! Para wala tayo gubot. Gusto nimo ipagawas ang imong problema nga wala kay kwarta, apariharata. Pero bitabi, ang atong Putahe Confession, hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po isgutan nato ang kanang pagpamisita gani, unya wala kang isugot, basing kinahanglan ni mga i-reassess ni mong kaugalingon, basing na limaho na kang kilikili diha, bebe. Paningkamot jud nga maligo ka, maglugod ka, unya magsabon ka sa tuang sabon, nga naay mangosteen, aduna kina siya'y antibacterial effect. Santon Plus Herbal Soap, mapalit na po siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri po ang ato ang linya 0975-474-9153 kung sakasakaling naa kay mga gustong ipampagawas din ha. O nga, di na gid mapugnan. Di na gid mabangbang. Di na gid ma-drawing. Lain na gid kayo mong gibati kaya wala kayo mapagawasan. Andam na ko nga musaluan ng imuhang mga kasakit din ha. Abri o sa mga ito ang official Facebook pages. Pwede ko ninyong i-PM sa 101.7 XFM Bukidnon. Rated SPG po ang itong istorya karong gabi una ha. Hangyo ko sa mga ginikanan. Kanya ito ang istorya karong medyo a little bit of sensitive. A little bit of... something like that. Basta din na lang ko mag-ingon, basta kay Rated SPG kini siya. Once again, welcome po sa itong programang Putahe Confession.
2: Ang musulod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
3: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
2: Violence.
4: Saksi mo, apriso ka. Aga!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Og sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa pangalang Sanchay. Cinderella, sugod nga nag-anak ko. Inigawas ang ako ang baby. Dili na ko ganahan makipag-ana-ana sa kuang bana. 22 anyos pa lang jud ko, Cinderella. Pero ambot ba nga murag feeling na ako. Nabawasan man ang akong gana. Ilabi na sa kuang bana. Maupod ka na siya ang rason, Cinderella, nga ang ako ang bana karon. Nangita og lain. Which is feeling na ako, Cinderella, mabaw ragid kayo ang iyahang rason. Muna sa karon, Cinderella, nag-co-parenting na lang mi para sa mong anak. Pero ang akong gikatinghalaan, natinghala jud ko, Cinderella, nga ako ang bana, ni kalit og glow up, nagpamacho, og nibagay sa iyahang-iyahang hairstyle karon, og nibata siya tanahon. Samantalang ako, Cinderella, masking pagpanudlay sa buhok, di ginako halos mabuhat-buhat. Gitry na ako, Cinderella, nga mubalik ng akong bana sa among balay. Pero bantog na di ay nga nag-glow up siya tungod kinana siya'y bagong uyab. Ako jung giadto, nangita jung kong paagi nga mabalaan na ako kung kinsa ang babae. And Cinderella, to be honest with you, na insecure jud ko tungod kay gwapa kaayo ang babae. Nakaingon na lang jud ko nga gwapa gidi ay. Pero ako ang tinuod nga asawa. Unang every time nga naasa mo ang ako ang bana, at this time nagapanudlay na ko, nagapahumot na ko, nagaayos na ko sa kuang kaugalingon. And Cinderella, makaingon jud ko nga medyo successful jud ang akong mga plano tungod kay nagaduol na sa kuang ako ang bana. Pero Cinderella, every time na nagaduol siya, nagalayo po dayon sa dayon, dayon sa dayon kyon. Tapos nagapalayo gid siya sa kuha. Damura siya ka nang dili na siya ganahan ng musimot sa kuha. Maunang nag-message ko sa iyahang uyab. Akong gipahibalo sa iyahang nga naa sa kuha, naa sa amua ang akong bana. Ang ending, Cinderella, na suko ang akong bana. Next time daw, dili na lang doon ako i-message ang iyahang uyab, og di na ko makialam, og dili ko magsaba kung unsay mahitabo sa balay. Wala na ako usaba pa, Cinderella. Kakahadlok ko nga basing dili na may bisitahon sa ko ang bana, especially ang ako ang anak. Pero natingala ko, Cinderella, usaka gabi iana. Wala man ta nakaschedule kadtong ako ang bana sa balay, pero niadto siya didto. Natingala ko, Cinderella, nga iya kong ginahalukan, iya kong ginagakos. Dugay na ko nga nangandoy, Cinderella, nga gagakson balik sa kong bana. Gipangutanan ako siya, Cinderella, kung unsay nahitabo. Nismile lang siya. Pero feeling na ako, Cinderella, nag-away sila sa iyahang uyab. Feeling po na ako tama ang nasa kong huna-huna, Cinderella. And sa tinuod lang, happy kay ko. Gilutuan na ako ang bana anang panahuna. Anang gabi una, Cinderella, gipagsilbihan gid na kong ako ang bana. And this time, Cinderella, na-feel na ako nga ako na pod ang nakadaog. Kaya lang, Cinderella, usa ko sa mga pinaka-worst na stalker. Pinaka-stalker gid ko pag-abot sa iyahang uyab. Og nakita na ako, Cinderella, nabuak ang akong kasing-kasing sa dihang nag-post siya sa picture nila sa kuang bana. Sa susamang adlaw, nga adunay nahitabo sa among duha.
akong kalagot Cinderella ug sa ko ang pagselos. Akong gichat ang babae ug niingon ko nga dili na magpa-feeling-feeling unta. Ug para siya makabalo. Adunay nahitabo sa mua sa ko ang bana. Cinderella, sobra na ako ka-excited. Abi na kong mubalik na ako ang bana sa amua. Pero Cinderella, nagkamali ko. Nihangyong akong bana nga di na ko magsamok-samok sa iyahang uyab. Kay buutan daw ko ang iyahang uyab, ug wala ginabuhat nga dautan. Ug dili siya gusto nga magbulag silang duha. Cinderella, mura kong tanga. Mura kong gaasa na magbalik misa ko ang bana. Cinderella, wala akong kabalo sa kong buhaton sa tinuod lang every time na naa siya sa balay. Gusto na ako siyang tintalon. Pero Cinderella, kapag ka nagatanaw ko sa Facebook page sa iyahang uyab, gakasakitan ko. Kasakit ang ako ang dugan. Cinderella, sa karoon, isulti na ang gusto ninyong isulti. Pero gamito na ako ang ako ang anak. Aron magbalik-balik ang akong bana sa balay. Ug makita siya sa permanente. Aminon na ako, Cinderella, at this time, grabe ang ako ang pagmahay. Nga nawala ang ako ang bana sa iyaha. Sa iyaha ni Adto. Ug ako nag-inusara. Naluoy ko sa kuang kaugalingon, Cinderella. Kaya hangtod karon, nag-aasa gid gihapon ko nga mabalik siya sa mua. Ang akong anak usab, Cinderella, magsigpangutana kung mabalik ba daw kuno ang iyang papa sa balay. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-explain. Wala ko kabalo kung unsaon ako pag-istorya sa kong anak. Ako, nagapangulila ko sa kong bana. Ang akong anak, nagapangulila sa iyang amahan. Upon Cinderella, dili na ako ang sulod sa iyang dughan. Sakit man paminaon, sakit man hunahunaon, pero dili na ako ang gipitik sa iyang dughan. Para sa putahe confession, Sunshine.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Si Gideon Galawiyo, taga na po siya ang Davao de Oro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay video nga di matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Creatine lami ang natulog na kayo po, kung ihi, okay na kayo. Pagka wala po creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ihi pang-multicar, na kung mabalatian, yun ang tulayan na ang sa history. Ibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, katakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa langkabula ng pag-inom na ako, wala nagatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga-anam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong! Nagpilain yung gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dinong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Exciting!
1: Uy, sorry kayo guys ah. Kabalo muna ako, isala karong gabi una ay. Ganang sorry gid kayo. Mga idyo ko pasaylo sa inyo ha. Kay... Basing sige mo panawag sa kopa niya. Diday ko ka receive a call. Medyo nag-hangover among cellphone. Ginaayos pa sa mo ang pinakagwapo nga technician Riz Bukidnon. But anyway, kagalina biin nyo ang nadungog ang istorya po sa tuang letter sender na si Sunshine. Ay, naku. Ambot na lang yun, Shai. Nalang yun. Isa lang bito akong maingon, no? Kaya ang mga pagmahay bito, binuwala yun bito ka ng pagmahay ng gauna ay. Pero minti kini siya magpauwahi. Sama sa naitabo sa tuang letter sender ka nung gabi una, B. Ang kabalo ko nga daghan kaya ang gusto nga maghatag yun sila mga tambag ka nung gabi una. But I think we just have to make bawi tomorrow, ha? Kaya ginaayos pag nato tong phone. Tingala ko, wagit ko ka-receive o calls. Basta mo na to siya. Yung over, gidaya mo ang phone. But anyway, balikan nato si Sunshine, no? Kabalo ko nga naapa ka din, ha? Akaro, nagpulaw gihapon kakauban nato. Sunshine, as much as gustuhon man gid nimo nga ibalik ang dating spark nimo sa imong banay, syempre imo man gid ang katungod kay bana man gid na nimo. Unfortunately, di na gid nato mapugos pud ang panahon kung mahigug mapabasyag balik sa imo because I don't think na dili no murag tagilid na man gid chay, sorry jud kay chay, I have to be honest with you, murag naagi posibilidad na murag tagilid na gid ang imong sitwasyon tungod kay sa karon murag nakakita na man gud siya og someone na nipulig yun sa imuhang kakulangan sa iya, ha? Mo bitang ginaingon gina ko sa inyo, habi, na isip mag-asawa, ayaw ganyang pagpasagdiinga, mawala ang spark sa inyong relasyon. Every time na mo tagilid ang inyong relasyon, balikin ninyo tong first day na nag-met mo together, balikin ninyo ang mga sweet memories ng inyong gisaluhan sa unang panahon. Kung mawadaan na gani o gana sa matag-usa, satisfaction, wala na yun magkakahatag, kay kulang na sa kusog, wala na igana, kabalo mo, bi? O perfect kid kayo ng gigama sa tuang yes to help nga Turbo Men Enhancer. Bagay dyan kayo na siya sa inyo, habi, no? Sunshine, supposed to be, I don't know if na-discover ni Muni, pero bagay gini sa imo, ha? Kung gusto ni mong i-try, i-try gini mo na siya, Sunshine, ay kay makapaligon gini siya sa relasyon. O sa mga mag-asawa din, ha? Akaroon nga naminaw, isa ragin akong matambag sa inyo, ha? Ayaw gini nyo pasagdai ang inyohang relasyon, ngalamunon mo sa inyong kasuko, sa inyohang kahiubos, paningkamot jud mo nga ma-fix ninyo ang inyong relasyon. Oh, very matured. Grabe ka matured ni Cinderella maghatag og tambag, murag grabe ang pinagdadaanan sa buhay. Pero bitaw, no, magpasalamat lang gid pugos sa Ginoo sa mga failed na relationships nga akong naagian sa unang panahon. I've learned a lot. Naka-learn jud ko nga mubangon para sa kong kaugalingon. Naka-learn gid ko nga di ka kailangan mag-beg. No, kasi sa unang panahon para lang mag-stay ang usa ka tao, nag-beg ta, nagahangyot ta nga dili ta biyaan. Pero ang tinuod nga gugmabi, dili nimo kailangan panghayuon, dili nimo kailangan nga imong ludhan, dili nimo kailangan nga hangyoon nga mag-stay pa sa imuha. O ang tinuod nga gugma bitaw bino, magpuyo gid na siya, maging kontento gid na siya sa imuha whether you like it or not. I-pray mo na nimo siya og sa dili mo abot gid na sa imuha karang imo gyud. Para gid na siya sa imo. Diba? I'm so proud of myself. Char. Grabe mga pinagdadaanan sa buhay. Di makaya. Pero bitaw, Sunshine, sa karon, kinahanglan niyo nga maging strong para sa imuhang anak. Kung gusto niyo nga ibalik ang spark ninyo sa imuhang bana, it's up to you. Dili ko mupugong sa imuhang gusto nga mahimong desisyon. Pero again, tagaanta ka sa kaning gitawag ng benefit of the doubt. Na posibilidad nga di na mubalik imong bana sa imuha. Knowing na imuhang bana karon nag-glow up, ingon sila, nag-glow up daw ka sa tamang tao. Gumaganda, gumagwapo ka daw sa tamang tao. Daw, V? Dili daw ka mukhang losyang, dili daw ka mukhang kanang hindi giatiman, Tagalog tsaka Bisaya na yan, ha? O, tinuod na siya, V. Nag-glow up ta kapag naan na ta sa saktong tao. sa saktong tao nga ginaatimanta, ginapangga ta, sanchay sa imuhang case karon. O, di po di mo ma-blame imuhang bana po bitaw nga nangita siya og lain, because in the first place, ikaw man ang nag-give up sa inyohang relasyon. And now nga nakita ni mo siya nga nagmalipayon sa piling ng ibang babae, ngayon ka pa nagmahay talaga. Nasa huli talaga ang pagsisisi, sanchay. So, ipagdasal mo na lang na hopefully, magbalik mo. I-pray na lang na siya, sanchay, nga hopefully, nga lamdagan siya sa Ginoo, nga unta, nga mabalik pa ang dating ka mo. Pag, pero, ayun na lang gid kayo og asa, ha? Kay, lisod na. No? Ang imong buhatan na lang, sanchay, is maningkamot ka para si mong kaugalingo, manginabuhi ka, kay naa pa kay anak nga nagasalig sa imuha. No? Aloy, wala namang kita igong oras. So, sige lang, bawi lang ko ugmaha. Manubag ko sa inyo mga tawag ugma. For now, we just need to fix our phone. Kay, amot, asa man nakainom mo? Muraga, nakainom niya among cellphone. Kay, tingano lang, mga, di naman gaungot na. Gaungot na ang baby. Singalan na lamang po sa Tibog Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Gihapon madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Ako po si Cinderella para po sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimo tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: FM.
1: Oi, Kapitan Ludi.
2: Atur ne.
1: Oi, nganong na magadisa ko ang law office.
2: Atur ne, kanang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kap, mahara ba na? Aw, gawas kong balihon.
2: Balihon? Di lang ko atorne, oy. Samot magkamaot.
1: Usa ba dahil mong apelido, de, Kap?
2: Lubot.
1: Okay. Pero kung bungot, ito'y exciting.
3: Mga katrupa, exciting.
4: Santo Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
4: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig akong kwan sa nang kopi, Santol Coffee Mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha-kuhan na. Ayaw kay ba? Kana ganing buntag, Santol magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungugwa ni sa doktor sa yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
6: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Seven Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Seven Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako. Mga pi, o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal balances. Ganahan yung koan eh, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito niya program. Ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marikomendahan ninyo. Halas, sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Hindi kagwarta, B. Kahit na kubra. Uy, bra.
2: Magbra-bra, pagka nga. Puro magagdakog tutoy nga. Maskar, magamaya ni magtutoy.
1: Wow. Ulo, pagunin mo, no?
3: Nani?
1: Brief, brief. Pagka nga, gamay mo kay kagtabadidoy.
4: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Mamawan. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize

0: Dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin, mag-clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Sanfon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa dyan kini.
3: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sanfon Vitamin C.

0: Sister Pain.
1: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa karsada. Dila sa paa. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka mamino og XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka maminaw ko og XFM. Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
2: Bago atya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Pasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragid na kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
4: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsa'y nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee food kay. Ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nang pinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Cool Mamino Ka sa XFM。
2: Mar, aliba, pakuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kabisag dili ka guapo.
3: Exciting!
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at nagsasakit.

0: Epson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Epson Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
2: No more.
1: Epson Plus Herbal Oil.
3: Kate, ikaw ni?
4: Uy!
3: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
4: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimtibi ako. So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
5: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
6: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sista Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Please, sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Dirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
7: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Unsa may ginabati na mo sa una?
6: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
7: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
7: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
6: Na, katulo, na ikaduha.
7: Sukat pag inom ni Manning sa Santon Plus Coffee Mix. Unsa may ginabati na
6: mo? Naulian ba ya, sir?
7: Katong half dose mo.
6: Oo, naulian.
7: So kining palit gani mo?
6: Gipalit na
7: ko. Okay, upat ka box. Tulo ka box nga Santon Plus Coffee Mix og usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
6: Arang-arang lagi ang kutukutso, sir. Arang-arang ba yung lawas adto, sir? Kaya sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan oy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santon Plus o Santon Coffee Mix. Kayon pon mo. Kaya ko nakayon mong ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM
1: XFM
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kay dritso ni mog tulon. Exciting.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Oy pare, naunsagong ka. Kung bago pa mo sa imong uyab, ayaw pamugos. Bisag asa rabi na maabot imong kamot pare. Na masuko pa yung kagmubaliban. Exciting.
3: Exciting.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sure, ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zaton Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata o sa atong pamanit. Zaton Gold Coffee Mix.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine
1: Village,
0: Davao City.
1: Trabaho na ako, always driver sa motor.
0: Nadungog na sa radyo na kaning premium D3 coffee mix.
1: Isuwayan ako kung sa kaning kalami.
0: Sa pag-inom na ako,
1: nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas.
0: Sirminti,
1: active akong kalawasan.
0: Ilimsog kayo kung makainom ko
1: kape na premium
0: D3
1: coffee mix.
0: Tanang sa mga driver,
1: dapat suwayin ninyo inom o
0: premium D3
1: coffee mix.
0: Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Atak ka, iskun pa.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama niyo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saturn, Potenase, Halo, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yan o. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isuli na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santun Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santun Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santun Gold Coffee Mix.
5: Si Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santun Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko't kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyanto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyud alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: FM.
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: X FM.
2: Wake up! Luya lagi ka kap. Unsay problema?
3: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw kiko niya.
2: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
3: Ha? Unsay Pyramid 500?
2: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat.

0: Cafemex.
1: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Cafemex. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Cafemex.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Itong nagpan akong mata, nagpanggog Vision X. Itong ako kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito mga

0: dog ab man. O si sudan ni mo, master?
1: Ako an kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Oh! Ah, lami, ana, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Niya na ginamos. Ha, na ay pinistat ng kamatis ba? Then you hack up.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
0: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasa, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dunglang siging gasiyok nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di ang mahal. I love you.
16: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-salamat.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya, glasatayon og collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: nationwide.
1: Sistapain.
2: Si Arlie Mee ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sistapain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Call the doctor. Ibili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Satin plus coffee mix. Katilaw naman ko. Mayong tulog. Normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbawa?
4: Arangkot. Karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang lamig sa blasag yun. Ako nga gituyo agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Ito pa kundi sinimong lawan.
3: Nagkapin ka, itambal ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM. XFM.
1: Ayo. Hey, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal na, gudo. Ano ang piso niya?
1: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
1: Uy, pagani, mura lang yung asawa o ginastahan. Taka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!
3: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anong suranda po dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, ay video nga di matulog.
3: Sa Taon Plus Gold.
4: Kreatin lami na natulog na kayo po sa kong ihi, o kira kayo. Pero wala kong kreatin, in 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanultikar na kong mabalatian. Yun ang sulayan na ako ito sa Yesus. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ipakara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong-check. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambay.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gaminod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipigtino kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Senton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gas.
6: Nagpalit yung basiyo.
5: Oh. Asa ka nagpalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat, nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, galahean. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
5: Tantum Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo. Kuhan din akong kabuhi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa
6: okay
5: Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Kabaker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Ka-take ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajid kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka niininyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kapabayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM. XFM.
1: Oras, doon na kita sa 6 minutes mga katropa ang milabay sa alas 4.
2: Exciting Pilipinas!

0: Morning, now, morning, now, morning, now, morning, now, morning, now, good morning. 굿 모닝 필리피나스 카라가 리전 오가고산 델솔 코모스타 웰컴 yana buta mga katropa sa atong nga panagkuhan uban sa programa Exciting Pilipinas dinding adlaw nga Martes pit sa 23 na mga katropa ning bulan sa Hunyo 2026. Talira kayo ng ligid mga katropa ang adlaw o panahon ang diin na niya natin ang mga katropa sa kinatungan, labay na astunga mga katropa. O happy tapod ang December! Lamayong pagsikay-sikay sa ato ang tanang mga sulid katropa dyan. Labi na sa mga nakamata na, maayong pagmata. Maayong pag hiyod-hiyon. Nakapasalamat na ba mo mga katropa? Tungod sa lain na po nga adlaw, lain na po nga hagit sa kinabuhi. Ang ato nga pagas sa gubangon karon nga mga panahona. Apan sa gihapon mga katropa. Atong mga pagpangaliw po ang makabaton kita sa Kahimsog Kapiskay maayong panglawas. Maingon man sa mga grasyag panalangin nga atong pagdawaton na usab karon nga mga padahuna. Siyempre atong mga pagpangaliw po ang protection. Mga grasyag panalangin. Kahimsog, Kapiskay, maayong panglawas sa atong mga kaugalingon, sa atong pamilya o sa atong mga kaparintihan, mga kasilinganan o mga kaaway, mga kalaban sa prinsipyo baruganan. Sa mga nagsaulog silang mga adlaw na tawan, happy happy born date ninyo mga katropa. Live na live ta karon sa ato ang pragmanuban sa ato ang Facebook Live sa duha ka mga frequency mga katropa ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM 95.7 Bayugan City. Pwede po tanin nyo makontak mga katropa sa cellphone sa 0981-1525-275. Kung ganahan nga mo minsahe mga katropa, ipadangat lang na inyo ang mga minsahe o inyo ang mga pagpanimbayag, isa na inyong mga gustong hatagan o mga pagpamuka o mga katropa. Katong mga wapa nagmatadya, ala, matana, bangon na dangtangan, ebda na kay Bon Tigers na ho! Ang atong programa mga katropa, siyempre gatong kinikaninyo sa mga kumbuton sa usa sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang atong mga dunay problema sa mata mga katropa, dalian na, birahin na o Vision X Plus Soft Gel Capsule aron niya matabangan na mga katropa. Palit sa mga butika, dahil sa inyo ang mga dapit. Pwede sa online. Og pwede po mga katropa dinhi sa ato ang sibyahan. Drop by lang mo diri mga katropa aron makapalit mo sa maong produkto nga gama sa Yes to Health Incorporated. Grabing paghitabo sa atong palibot mga katropa labi na sa atong mga kasilinganan mga dapit. Tungod sa mga natigayon nga mga panagtiro sa bisan-asa nga mga lugar mga katropa labi na tong nabalitaan niyo kagahapon siguro update na mo sa maong balita mga katropa ang nahitabo dito sa Tacloban perting pagkuhaan na to mga katropa. Arangka ngilngig kay Maligina nagkabata ang mga mamumuno tungod na sa kuan mga katropa, sa influensya ba o sa unsa man nga mga hinungdan nganong dunay ingon ni ana mga katropa, makaingon tang dili lang di ay sa salida kung dili sa tinuod po di ay nga kinabuhi ang mga ngilngig ng mga panghitabo ng susama ni atong panghitabo kagahapon ng adlaw mga katropa. Og siyempre ato pod nga pukaon mga katropa ang matbot sa atong lanog sa Sibya ni Nia Kabuntagon. Atong mga opisyali sa kapurukan, kabaranggayan, kalungsuran o isa ka syudad ini sa atong probinsya sa Agusan del Sur. Kaninyo tanan mga katropa, uban-uban ta. Dini sa XFM o sa inyo po ng mga radyo, sa inyo ng mga application mga katropa. Kung wa pa mo naka-download mga katropa, pag-download na mo sa XFM app aron nga makakuan mo mga katropa, anywhere, anytime, basta na ay data, gusto ninyo maminaw sa XFM, makapaminaw mo mga katropa sa kining XFM app. So, nadiha ang mga XFM pod sa mga nagkalain-lain nga lugar. Ato pod nga dalikyatan mga katropa, ang atong nasugnon nga mga katikaran, mga kasika sa nasud mga katropa, kabahin ining mga paghangyo maton pa. Kay nihangyo ang House Prosecution Panel ngato na sa Senate Impeachment Court og 62 ka trial date aron niya mapresentar ang ilahang mga ebidensya og mga saksi batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nahangyo mga katropa ang prosecution panel kay matod pa ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. katropa, ibasi nila ang maong hangyo sa kadaghanan sa mga saksi o ebidensyang nakalista sa ilahang pre-trial brief sa laing bahin usap 30 ka trial date lamang ang gihangyo sa kampo sa depensa ni VP Sara. Na po ni may nga kuan mga katropa, pipila ka mga higayo na ini mga kining gitawag nga trial o pre-trial brief. Kaya muligin na mga katropa, gisaysay ni tulosang dili automatikong muabot og 62 ka adlaw ang pagdungog. Mahimo kining mapadali kon tugutan sa korte ang pagpaminaw sa musobra sa usa ka saksi sa matag adlaw. Grabe gid ini nga kuan gid mga katropa. Mao na ba ni ang gitawag nga bloodbath? Kinibang pakigbugno mga katropa sa kining mga ebidensya. Madiri na maglatag mga katropa kung mahitabo na gyud ang adlaw sa pagdungog sa impeachment case batok sa kasamtangang Vice Presidente mga katropa, tungod sa mga reklamo sa kontra mga katropa. Apan mo lagi ni ang atong ang ngaypod nga timbang-timbangon mga katawhang Pilipino Naanarabay nag angkon-angkon sa Mindanao. Disaka ni sila nakakuan po mga katropang ilahan na maton pang Mindanao. Pag-sure mo diha ha. Inyong mga kuan damgos kautuhon. Okay ra unta na og damgong natulog. Pero kining damgo nagmata. Murag dili mo gana ang calculator kung unsaon pag compute ni. Giklaro usab mga katropa. Sa maong abogado. Nga adunay dumintay city matod ba kasaksi ang gilista sa dipinsa sa maong iham 51 kasaksi ang kapariho kapariho ra sa anaa sa listahan sa prosecution. Bayubay ba ni mga kwada kanigyan kung naay kalatag ang prosecution mga katropa, siyempre naapod ang mga naa sa depensa. Dugang pangandi nini mga katropa ang sa 248 matod pa. Sa 276 ka mga ebidensya sa prosecution ang gilakip o gidawit usab sa kampo sa depensa. Kuya o gaya ni mga katropa de, gaya sa pari-pariha hapit sa pikas 248 276 pod sa kuan nga mga ebidensya sa prosecution. Mana nga ang Senate Impeachment Court maoy mo pagawas sa pinal nga ihap sa trial date. Pinaagi na sa ilang opisyal nga pre-trial order. Sila nagid ang magkuhan ni mga katropa kung pila ka trial dates ang matigayon sa panahon nga ipahitabo na ang pagdungog sa impeachment case batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mo na gini mga katropa ang kuan. Talawar god na kuan na ba na napabay hulga sa Senado nga nailog na ang liderato. Murag mingaw na no. Okay, nabakwi na. Kon nailog na. Awak na nila ang beat sa kining kapikas nga grupo katropa. Dugang pa ang mga katikaran sa itong pagbalik kumad sa mga importanteng pahinom-nom. Standby. Exciting Pilipinas!
1: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hala, oy, di mo dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
3: Exciting.
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Prok Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, nandugay na to, ako ipiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga, sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako isisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
9: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Sali.
4: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Well.
3: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan ingin kay. Ako kinumingawon yun ko. Bayanam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito pa ka nainom sa Santo Plus Coffee Mix?
3: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Sinta kong taba ang Santo Plus
3: Coffee Mix? Okay kayo.
4: Imong ba na? Kumusta pag-inom
3: sa okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santo Coffee Mix. Sinindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bobby. Okay, isa itong mga nakasaksi sa konsyerto sa Bayugan, mga katropa. Usas mga kanta nga iyahang kanta sa nagkanta. Sabi no, kuyo kayo ang Bayugan kay nakakuadyo ng international

0: Bago na tangtangan, ito na kay Buntag na atong pagbalik mga katropa. Hatod kini kaninyo sa usa sa mga produkto sa Yes to Health, ang Santon Plus Herbal Oil para sa mga panuhot, mga sakit-sakit sa panit mga katropa. Haplasin na og Santon Plus Herbal Oil. Papalit sa mga butika, pwede po diri sa tong sibihan mga katropa. Sa atong pagbalik, dugang pa ang mga katikaran naman sa mga importanteng pinundom. Standby.
1: Exciting Filipinas.
2: XFM. XFM.
3: Okay, good morning, class.
4: Good morning, sir.
3: Our subject for today, use among in a sentence.
4: Ako.
3: O sige, urak, ikaw.
4: Ha. Among the fish, coconut is the best.
3: Yay! Okay, very good. O siya pa.
4: Ako kap.
3: O sige, budoy, ikaw.
4: Among kaldero, ikaw what?
5: Exciting!
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskunta.
15: Ang imong bawon ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
15: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
15: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
15: Next time, ayaw din kalimutan.

0: ti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gilain makapawala sa sore throat nako. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Peladere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pilaedad mo na.
4: 61. Kuay mangko. Itipa. Ay bago ang timbang tapos high blood ko napay ako ang sa sugar lain ko maglakaw kanang mura ko hubog lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan iskag bay ako mga kape mogi kape na kong paggamit to nang Santon Coffee Mix o premium drink
5: kumusta pag inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix
4: nag-usos ako ang timbang nagkaanam ka reduce ang akong lawas na slim lay garon day nagdiet na kate kay ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So, kung ito'y nakapa-sexy sa iyo, ha? Panglipong-lipong limo, kumusta naman?
4: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayog pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagtagawa.

kapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

ako. Aba, pero what is that? Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat, bahay lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: kalambiya.
1: Ah, gadog abdog abman. Usay sudan ni mo, master.
0: Akoan ka ng bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh. Ah, lami, ana, oy. Unsa ba na?
0: Ay, kanagong ulod sa kamuti. Unya na ginamos, ha? Na ay pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Ah, usa na?
1: Kuan god, bulad. Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Exciting! Pilipinas!
5: Doon na kita ay 4 minutos mga katropa ang milabay sa alas 5. Dire na sa itong programa. Balik-balik kita mga katropa. Exciting Pilipinas adlaw nga Martes. Ala sa mga karon pa nakamata, maikin nakamata na. Atong wala pa nakamata, mata na mata na mata na mata na mata na bangon na tangtangan, ibn na kaibuntag na hoy! Nigurasa mga katropa, itong ginikaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang dunay kamunggay, suyabin o bangustin. Nga kape nga gihimo sa Yes to Health Incorporated mga katropa nga mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy nationwide. Pinakapaborito ni nga kape ni katropang Rigor. Speaking of katropang Rigor, ni Anas katropang Rigor mga katropa. Good morning katropa, watching Exciting Pilipinas, always. Samtang naghigop-higop o kaping Santon Coffee Mix. Bango na mga katropa kay Montag na. Thanks, God bless. Ika ni katropang Rigor. Kumusta man ang morning ni katropang Rigor. Si katropang Gloria, maayong morning. O gingon man si katropang Wilma Joaquin. Diyan na po si katropang Miloy. Good morning sa inyo, Sir Al Og, sa Naminaw, sa XFM. Mutimbaya ko kay LV Rolona. Diha sa may Bayugan Dos. Og kay John Pablo Sibial. Watching from Lapinigan, San Franz, Agusan, Del Sur. Kumusta man atong kung anong diya lugawon na katropang Miloy? Na kung ano ba? Nalubok na? Lugpo nun pagi di ay. Direta mga katropa, sa ato ang mga kasikas karong adlawa. Sa iron tani ang kining gitawag niya big time rollback presyo sa petrolyo mga katropa. Ipikto kini karong adlawa. Ato ni Siron sa report pinagina ni katropang Ray Alintun. Katropang Ray sa imuhang balita. Maayong morning.
4: XFM Report.
6: Yes, sa katropang Ala, maayong balita alang sa mga motorista o konsumador tungod kay ipatuman karong buntag, Hunyo 23, 2026, ang dako nga rollback sa presyo sa mga produkto nga petrolyo. Pinakadako ang pagkunhod sa presyo sa kerosene nga mukanaog sa 11 pesos matag litro. Ang diesel usab bukunhod sa 9.4 pesos matag litro nga dakog makatabang sa mga driver og sektor sa transportasyon. Samtang ang gasolina mukunhod sa 3.90 pesos matag litro diin gilauman nga makapahupay kini sa gastos sa mga motorista o makapakunhod sa operational expenses sa pipila ka mga negosyo. Ang rollback epektibo Hunyo 23. Giyawhag ang publiko nga magbantay ang opisyal nga pahibalo sa mga kumpanya sa lana alang sa insaktong implementasyon sa bag-ong presyo. Mga katropa, aron kanunay ang abtik ang imong mata, inom kanunay sa Vision X Plus. Alang sa Lagyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
5: Nangay, salamat katropang Ray sa maong maingon nato nga good news. Alang sa mga biyahidor, mga motorista, kay ubay-ubay ang pagkunhod mga katropa sa diesel o kerosene. Bisan tuod sa gasolin, medyo gamay-gamay ra. Ni os-os ni karon mga katropa, karong sunod simana ni ambot kaha. Og bilag pod kahay osbaw na pod ani. Ni atong atangan sa sunod. Pero karon nga mga simana, epektibo matod ba kini karong adlaw nga adunay pagkunhod sa mga presyuhan sa produktong petrolyo. Diri na sa to ang area mga katropa. Ang buto, gapil bata diri. Okay. Para karon maning adlaw, so karon yun eh. Ato ning kuanon mga katropa kung kwa kinigilok ro ba kung ilok. Basin og kuani. Grasya ni mga katropa. Well, dita maglangay mga katropa, dirita. Atong siron ang mga update po, mga kasika sungihong balita sa regional. Pinagi na sa atong mga kaubanan nga istasyonan mga katropa. Aron ato po niya masairan ang mga katikaran. Ay matod pa, search warrant operation sa Kapalong Gikasa. Gidunahang durugista nakuha. Nakuhag 12,000 nga balor sa Cebu. Ato ni Sharon sa report, pinagi na ni Katropang Bong Algabre sa XFM Tagum. Katropang Bong sa imuhang nga report.
4: XFM Report.
2: Nadakpan sa kapulisan ang usa ka giila nga street level individual nga nailhang alias June human sa malampusong implementasyon sa search warrant operasyon sa Barangay Florida, Kapalong, Davao del Norte niadtong Hunyo 21, tuig 2026. Ang operasyon gipahigayon sa pagasakop sa Kapalong Municipal Police Station uban sa Regional Police Strategic Battalion ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Bryl F. Patalinghog, hipi sa Kapalong Municipal Police Station. Ang pagdakop na himong kabahin sa simultaneous anti-criminal Criminality Law Enforcement Operations kun sakliyo. Sumala sa kapulisan, gisunod ang husto ga proseso sa pagsilbi sa search warrant pinaagi sa paggamit og alternatibong recording device ug pagpahibalo sa suspect sa iyang mga tawhanong katungod pinaagi si Miranda Rights sa lokal nga pinulungan sa wala pagkinisya gidala sa Kapalong Municipal Police Station alang sa hustong investigasyon ug medical examination. Narecover sa operasyon ang upat ka transparent nga sase nga adunay sulod sa gidudahang Cebu ug usa ka itom nga pouch. Ang kinatibuk ang gibugaton sa nasakmit usab nga gidudahang Cebu mikabat nga to sa 1.8 grams nga adunay gibadaban nga kantidad nga 12,240 pesos. Mato ni Police Major Patalinghog ang padayon nga implementasyon sa mga legal nga search warrant kabahin sa ilang ligon nga kampanya batok sa illegal nga droga ug uban pang matang sa kriminalidad sa lungsod. Padayon usab nga gipasalig sa Kapalong Municipal Police Station ang ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa publiko ug sa pagdala sa mga nakalapas sa balaod nga to sa hostisya. Katropa, siguruhan nga lagsik kanuna imong panglawas. Pagtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Nikos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
5: Samtang sa laing bahay mga katropa, tabok-tabok ta sa OCD 11. Itunan matun pa ang tulo ka posibleng solusyon sa River Dam nga napurma tungod sa linog sa Jose Abad Santos. Ato ni Sharon sa report, pinagina ni katropang Jovit Espanyol sa XFM Davao. Katropang Jovit sa imuang report.
4: XFM Report.
3: Gibutyag sa Office of the Civil Defense Davao Region kan OCD 11 ang tulo ka mga posibleng pamaagi aron masulbad ang peligro nga dala sa River Dam nga naporma human sa magnitude 7.8 nga linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sumala ni OCD 11 Regional Director Edner De Hiranga na bara ang agianan sa tubig tungod sa dako nga landslide nga resulta sa linog, hinungdan nga natigom ang daghang tubig og naporma ang dakong lawa sa kabukiran. Lakip sa mga gituki nga solusyon ang control blasting aron mabungkag ang bara, manual excavation sa mga drainage channel o paggamit og siphoning system aron hinay nga mapagawas ang natipon nga tubig. Matod pa sa OCD 11, delikado kini alang sa mga komunidad nga anaa sa ubos sa lugar tungod kay posible nga dunay kalit nga pagbaha kung maguba ang natural nga bara sa suba. Samtang nakahimo na og preemptive evacuation ang lokal nga pagamhanan o gikumpirma nga wala na residente nga nagpabilin sa pinakadelikadong mga lugar samtang nagpadayon ng pag pag-monitor o pag-evaluate sa naisgutang sitwasyon. Mga katropa, arong kadunay boosted ang panglawas at loadlawas sa pag-inomang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
5: Samtang tabok-tabok ta sa may Jinsan nga area, mga katropa. Kaya OBO Jinsan, nagpadayon matod pa sa building assessment human sa kusog nga linog. Sa aron tani sa report, pinagina ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa maong report.
4: XFM Report.
2: Nagpadayon paghihapon ang ginahimong assessment sa mga inspector sa Office of the Building Official kon OBO sa mga nagkadaiyang gambalay dinhi sa siyudad sa Henra Santos human sa nahitabong linog. Sumala ni Engineer Aldrin Regalado gikan sa Office of the Building Official Jansan, wala pay formal nga kamanduan gikan silang labaw og sa ehekutibo nga undangon ang inspection hinungdan nga anaa gihapon sa gawas ang ilang mga personahe aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gidugang usab nga lahi ang buluhaton sa City Engineer's Office. Diin sila ang nag-evaluate sa mga government projects o infrastruktura sa gobyerno. Samtang ang OBO usab ang nagatutok sa inspection sa mga pribadong establishmento o panimalay.
7: Ang assessment namo ongoing pagyapon ni as of now. Usually ang amo ang is nagandahan na po ng amo ang na-inspection.
2: Gi-update usab sa buhatan ang kahimtang sa mga dagkong mall sa syudad nga nangayo og pagtugot ka makaabri o makabalik sa ilang grocery section o supermarket. Ano na mga mall nga gitagaan o green tag human masuta sa mga inspector nga luwas na kining masudlan. Samtang usa ka mall usab sa pagkakaron ang gipaubos sa yellow tag. Mga katropa, aron kadunay makaangkod og healthy body og strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
5: Samtang tabok-tabok kita, mga katropa, sa area sa Bukidnon. Kay maton pa gikayong upat ka serye sa engkwentro, may resulta sa kamatayan sa duha ka mga NPL leaders. Ato ning seron sa report pinagina ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa imuhang niya report.
4: XFM Report.
8: Nirisulta sa kamatayon sa duha ka leader sa New People's Army ang upat ka serye sa engkwentro nga naitabo sa probinsya sa Bukidnon. Kini ang gibutyag ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Brigade Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, atol sa interview sa XFM News Team Hunyo 22. Sumala ni Tubalado ang unang engkwentro na itabo alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 20 sa sityo Tagiptip, Poblasyon Kabanglasan, sa grupo sa mga NPA nga gipanguluhan ni alias Kakoy. Ang ikaduhang engkwentro na tigayon kadlawon sa Hunyo 20 uno tali sa tropas sa 1st Special Forces ug nakalas ang kinabuhi ni Edward Pantandon alias Wando, team leader sa NPA.
9: Duha ka engkwentro ni ang panagbangi gikan sa mga rebelde ug sa 1st SF Battalion nga ipangluhan ni Colonel Bautista. Naay nakalas nga isa kinabuhi ani nga engkwentro. Ang nakalas ani mao si Edward Pantandon alias Wando, nga member ni sa HQF NIO sa NC Marcy.
8: Samtang ang ikatulong engkwentro na itabo sa sityo na Lumusan, Barangay Silay, Malaybalay City, tali sa tropa sa 8th Infantry Battalion, alas 11:35 sa buntag, Hunyo 21, kung diin napatay ang high-ranking official sa HQF NIO sa NCMRC, nga si Romeo Manpinsahan alias Kakoy Uyuman, ug ang ikaupat na tigayon pasado alas 12 sa Odto, Hunyo 21.
9: Po, nanagan ni sila, nasundan ni hapon nato, nabangga po ni sila sa ato ang tropa sa 8th Infantry Battalion. Muna dito sa may sityo na Lumusan sa Barangay Silay na. Muna inyo hanggingon ganina nga dito nag-inkwentro po, duha po ka-inkwentro na hitabo dito, nagsunod. Kanya may nakalas po dito nga isa ka NPA, mauni si alias Kakoy na, ang ilahag yung pinaka-leader sa HQF NIO.
8: Kuyog, matod pa sa panon, ang adunay patong sa ulo nga 6 million pesos nga si alias Reda, sekretary sa NPA. Sigo ni Tubalado nga limitado na ang paglihok sa kapukiran sa mong grupo human napatay si alias Kakoy. Mga katropa, para sa Ligon ng immune system, glowing a panit of overall vitality, tumarong Sanzon Vitamin C nga puno sa powerful anti oxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
5: Samtang 8IB, disidido maton pa nga i-dismantle ang NCMRC sa deadline nga gihatag sa higher headquarters. Atong balik-balikan si katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa dugang report.
4: XFM Report.
8: Desidido karon nga madismantal sa 8th Infantry Dependable Battalion Philippine Army ang nahibiling ihap sa mga sakop sa North Central Mindanao Regional Committee nga gimando sa higher headquarters aron mahimo ng insurgency free ang Bukidnon. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Lieutenant Colonel George R. Halyurina, Commanding Officer sa 8th IB, adlong Lunes, Hunyo 22, dito sa Tactical Command Post nga nahimutang sa sityo na Lumusan, Barangay Silayem, Malaybalay City. Gibutyag ni ini nga lima ka mga battalions ang nagtinabangay karon aron lakagon ang nahibiling grupo ni alias Rada.
10: Daghan na tayo gisulod na operating troops diha karon, kay ang atong intention is masundan nato ang series of encounters na nahitabo kagahapon. So natin magigipang deploy ng mga bagong mga operating troops with the intent na masundan nato itong yung tracking sa mga nag-withdraw na mga kalaban na
8: dugang ni Halyurina nga kaya nila nga dismantle ang NCMRC ilawom sa pagdumala ni alias Reda nga mao ay secretary sa maong grupo.
10: We can assess na na-demoralize ang grupo, and since kapoy sila, wala sila tulog, wala sila mga kaon, mas desidido ta karon na ano kumanon nato ang grupo, ibit natin ang deadline na gihatag sa ato sa higher headquarters na by June 30 dapat na dismantle na nato ang NCMRC. Yes, very decided ang atong units, ang kasundalon sa 8IB.
8: Dako sab sumala pa og impact ang naitabong inkwentro ni atong Hunyo 21 nga nirisulta sa pagkamatay ni alias Kakoy ug ang mga nakasibat nga kauban niini. Gikapoy na og wala na usab tarong kaona rason nga desidido sila nga lakagon ang baong grupo. Gusto usab ni Halyurina nga iagi sa diplomasya nga pagtahan tungod andam sila nga tabangan kun mobalik sa gobyerno. Apan gingusgan sa opisyal nga kun panahon nga magkaengkwentro man ang tropa sa kasundaluhan, gipaniguro ni ini nga ila ra usab dipinsahan ang ilang tropa. Gibutyag ni ini nga si alias Reda adunay patong sa ulo nga dulaan 6 million pesos, ug giklaro ni ini nga si alias Kakoy walay patong sa ulo. Mga tropa, para sa tinaw nga pananaw, tumarog Vision X Plus soft gel capsule kaya do na kinilo Siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa atong pananaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
5: Mga katropa, mga katropang naglangkob sa atong regional nga mga balita para karong adlaw. Samtang tabuk-tabukan po nato ang atong update sa panahon, mga katropa. Kay kaganiang alas 4 nagpagawas na ang pag-asa sa ilahang bulletin, kay matod pa kaganiang alas 3 ang sintrong bahin sa Typhoon Francisco ang nasikmatan kini sa dunay gilayon nga city centers 25 kilometro sa may east of Tugigarawa City, Cagayan. Ano na kinigikusgon, mga katropa, nga 140 kilometro matang oras dool sa sintrong bahin, samtang ang huros nini adunay 170 kilometro nga naglihok kini padulong sa kasadpan. O ning diri sa atong area sa Visayas ug Mindanao, labi na sa Palawan usab, mga katropa, makabaton kita og mapanganuron nga kalangitan ubanan sa mga patak-patak nga mapagulan tungod kini sa southwest monsoon. Ang balod sa kadagatan, mga katropa, adunay punto size nga tuna sa 2.5 metros ang gihabugon, samtang ang hangin dirin dapita sa atua, mga katropa, hinay lang nga tuna sa kasarangan nga nagagikan sa mihanang kasadpan. Ang adlaw musubang karong taon-taon sa may alas 5.28 sa buntag, samtang musapusab kini, mga katropa, unya sa alas 6.28 sa hapon. Mao kini ang atong update sa panahon, mga katropa. Mao sunod na taon-taon ang Secret of Health og pagkasundan kini sa Express Balitas Buntag, Bullseye Sentro, ban pa nga mga programa sa kumuntagon hangtod na sa kaponon. Ang ngayon atong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Kuwartay oras pa rin sa unahan. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sa ngalan na lang sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines, atong kauban sa control, si Katropang Milani out, Katropang Kian in. Alang sa nagkausang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si Katropang Alva Sente Sigapon Bagaingon. Ang pingtama, mga katropa, ninidlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye o pag-ayo-ayo.
4: Exciting Pilipinas!
11: X-F-M X-F-M
12: Ibagikan mo sang Japan?
13: Oo. Dugay ko sa Japan. Dagang kog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
12: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
13: Kukara.
12: Ah, kanang lubi.
13: Kagura.
12: Kanang cute.
13: Oh, akura.
14: Exciting!
15: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
16: Agusan Lending Corporation.
15: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
17: Mga katrupa, exciting!
18: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Maganda pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Mga kasama naman ng live dito sa ating pong programa. At syempre, bibigyan naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin mapapangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Katuwang po dyan ang ating pong mga dekalidad na mga produkto na gawa ng Yes to Health Incorporated. Ay sa mga kabayan po natin na gusto pong makahilo-bilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. At syempre sa ating pong programa ay ating pong mga kasama ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw mga kaibigan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na naabot na ating pong pagsasahing papawid. Welcome po. Kumusta na kayo? Sana po yung nasa maayos po tayong kalagayan at muli na naman nating pag-uusapan yung mga bagay po nakapakipakinabang pagdating sa pag-ingat o pag-iwas laban sa mga pagkakasakit. Ano po, katuwang natin ang tamang nutrisyon at mga dekalidad na produkto po mula sa Yes to Health.
0: Ayan. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala niyo po mga text messages. Ano? At kung hindi po ganun kamasalan, yung po mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magandang pakikinig pala, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listener ng atin pong mga himpilan, XFM stations, sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakatutok sa atin pong mga himpilan, and malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Okay, sa mga kasama natin, inaanyan din po namin kayo na bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Sa iba't ibang lugar, dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao, puntahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po ng libre at pwede kayo maka-avail ang ating pong mga produkto dyan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Lagi po ating binabanggit dito sa ating pong programa na early detection is a must. Ano? Mahalaga na malaman nyo na kagad, makita nyo na kagad yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa ipong pangangatawan bago pa po ito lumala, bago pa magdulot ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So puntahan, bisitahan po ang ating mong, mga Yes to Health Clinic ayan, para makapag-check up po kayo nandiyan ang ating pong mga alternative consultant na gagabay at tutugon sa inyo pong mga problema sa inyo pong kalusugan, mga kaibigan, ha? Ay sa mga kabayan, ating pong mga produkto ay mabibili sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. Especially our Ultimate Trio ng ating pong complete package, Doc. Ano? Para sa mga kabayan na nanghihina ang pangangatawan po nila, nakakaranas po ano, ng iba't ibang mga inflammations, mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan. Meron kayong mga bukol, yung mga tumor, mga cysts sa iba't ibang parte ng katawan nyo, inuman nyo kagad yan ang ating pong Ultimate Trio. Ang ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre, ang pinakabago natin na Premium D3. Ang tatlo po na yan, mga kaibigan, ay package nga, no, pagdating sa pagpapanatili ng lusog ng ating pong pangangatawan. At meron po yan silang mga kayanan para po mabigyan ng shield yung katawan po natin laban sa iba't ibang uri ng sakit na maaari pong maminsala sa atin pong katawan, ha? Ating pong Ultimate Trio, mabibili po yan sa mga local pharmacies dyan sa lugar po ninyo, ganoon din sa mga big pharmacies na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
0: Okay, sa mga kabayan po natin, ay magbabahagi naman tayo ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Lalo na sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng bigla ang panghihina ng kanila pong pangangatawan, bigla ang pagkapagod at yung parang walang lakas yung mga kalamnan po ninyo, mga muscles po ninyo, mga kaibigan. No? Tapos may kasabay pa yan siya na walang gana sa pagkain, na maaaring magdulot ng bigla ang pagbaba, ano? Bigla ang pagbagsak ng inyong pong timbang, mga kaibigan. At minsan meron pa yung pasumpong-sumpong na panakit ng tiyan. Nako mga kababayan, marahil ay nagkakaroon po kayo ng isang karamdaman o isang problema pagkasira sa isang glandula sa inyong pong pangangatawan. Itong tinatawag po na adrenal gland. Atin pong pag-usapan at ikonsulta kay Doc Algie kung ano ba itong karamdaman po ano, na adrenal insufficiency. Isa pong problema ano, na maaring umatake sa atin pong adrenal gland. At paano po ba, Doc, eh, maagapan, paano ba makakakop ang katawan natin sa ganitong uri po ng sakit?
1: Ayan, doon sa pangalan pa lang na adrenal insufficiency, ibig sabihin, yung adrenal, isang uri ng gland. Kasi may mga, may hormonal system tayo, yung glandular system, tinatawag ng endocrine. Ito ay isang gland, itong adrenal, na matatagpuan mo yan doon sa ibabaw ng ating kidney. Okay, yung dalawa, di ba may dalawa tayong kidney?
0: Yes,
1: so on top of that kidney, mayroon yung mga adrenal gland, na kung saan itong gland na to, ay malaki yung kaugnayan niya sa ating energy balance, ano, at saka vitality. So nagre-release ito ng isang hormone, tinatawag nating cortisol, ano, at meron din yung tinatawag na aldosterone. So itong cortisol hormone, kinikilala ito bilang stress hormone sa ating katawan. Okay? Isa itong uri po ng steroid hormone. Pag word na steroid, alam nyo na yung ibig sabihin nun. Pang malakasan talaga yan. Na ito po ay ginagamit kapag nasa panahon na ikaw ay nai-stress. Okay? In case may emergency, like yung mga pagbabara sa daloy ng dugo. Halimbawa, hindi natin alam, may pagbabara tayo sa daloy ng dugo. Yung katawan natin ang automatic, hindi nyo alam na gumagawa ng way. Kapag mayroong mga emergency sa ating sistema, yan ang trabaho ng ating pong adrenal to give us the hormone that can be used in case of emergency. So tumutulong yung hormone na yan para mapanatili yung ating blood pressure na normal, okay? So yung ating heart rate, yung tibok ng puso natin, tsaka yung resistance natin. Kaya makikita mo yung mga nagtitraining ng mga sundalo, di ba? Bakit sila dumadaan sa matinding stress training? Para ma-exercise yung katawan nila how to use efficiently their adrenals. Yung tinatawag nating adrenaline rush. Eh nangyayari yan once na tayo in times of stress. So, kinakailangan na ito ay balance eh, kasi pati yung dami ng sugar sa ating dugo ay gawain ito, ha, yung regulation, eh gawain ito ng ating pong adrenal gland, so yung ating cortisol na hormone. So sa kabaliktaran naman, meron namang tinatawag na aldosterone hormone na ito'y tumutulong upang mapanatili yung dami ng sodium sa dugo natin, saka yung potassium. Ito yung tinatawag nating electrolytes. Kaya pag nagpapa-ARDK kayo, nakikita namin to, kapag ito ay nandun sa weak point, asahan mo yung pasyente, laging mahina katawan, nagka-cramps, tapos na may pangangatal. So, alam na natin na mayroong posibleng problema sa kanilang electrolyte. So, yung sodium and potassium, yan ay isa sa pinakamahalaga na kailangan balance eh. At yung aldosterone hormone, yan ang tumutulong para mabalance siyaan, okay? So, ang adrenal insufficiency, may mga klase yan. Una-una sa lahat, yung primary, na kapag ang ating pong adrenal gland ay nagkaroon ng damage for some reason, pwedeng ito ay infection or isang uri ng injury, hindi siya makakagawa ng cortisol. Na itong cortisol, kailangan mo ito eh. Kapag nai-stress ka, wala ka ngayong parang emergency shot na may nabalitaan ka ba na nagkaroon ng sunog. Ito narinig ko lang na yung refrigerator na bagong kuha pa niya sa Bombay, nabuhat niya mag-isa. Na ibaba niya. Pero nung tapos na yung sunog, hindi na masunog yung bahay niya, hindi na niya maitaas.
0: Halos di na maangat.
1: O, limang tao yung tumulong sa kanya. So, ang tawag nila dito, superhuman strength caused by this adrenal hormone. So, kapag hindi ka nagkaroon ng sapat na production, pwede ka magkaroon ng sakit na tinatawag na Addison's disease. Okay? Yung secondary naman na adrenal insufficiency, karaniwan po ito kumpara doon sa una, no? At ito'y nangyayari kapag yung ating pong pituitary gland, na itong pituitary gland nandun yan sa center of the brain natin, na ito po ay gumagawa ng hormone na tinatawag na adrenocorticotropin or ACTH. Pag hindi ito naglabas ng, ito yung nagsisenyas kasi sa adrenal glands natin na gumawa ng cortisol.
0: Parang so, messenger siya.
1: Na, uy, gumawa ka na ng cortisol, yung ating, yung pituitary gland nagpo-produce ng ACTH kapag kailangan ito ng ating katawan. Kung hindi po yung makuha ng adrenal gland, yung message na yun, mula po doon sa hormone na nare-release ng pituitary gland, magkakaroon kayo ng problema, yung tinatawag na secondary adrenal insufficiency. Yan naman tertiary, na o pangatlong klase, Eh, ito naman ay nagsisimula doon sa ating hypothalamus. So hypothalamus, hindi po hippopotamus, ha? Hypothalamus. Ito po ay nagsisilbi na body's smart control coordinating center. Mm-hmm. Yan. Kumbaga ito yung center coordinating part ng katawan na nasa brain, na ang kanyang main function ay panatilihin yung tinatawag na stable homeostasis. Pag tinawag ang homeostasis, halimbawa partner, napunta ka doon sa mayelo. Hindi mo pansin, pag ikaw ay naligo ng malamig, anong mararamdaman mo? Mainit ang pakiramdam mo. Kaya pag sa Baguio, pag naligo ka doon ng maligamgam, malalo kang lalamigin.
0: Oo.
1: So yun yung trabaho ng hypothalamus. To balance the homeostasis, pag ikaw ay nasa lamig, the body will be warm. Yan. Pag mainit naman ang katawan mo, pinapawisan ka, maglalabas ka ng pawis, then the body will be cooled down. So, yan yung tinatawag na homeostasis balance. Okay? So, itong gumagawa itong hypothalamus ng corticotropin-releasing hormone o CRH na siya namang nagsasabi sa pituitary gland na gumawa ng ACTH na kailangan naman nung ating adrenal. So, yun yung relationship. Mm-hmm. So, pag itong mga to nagka-problema, talagang pwedeng magkaroon tayo ng adrenal insufficiency. Mm-hmm. O, sana naintindihan nyo yung medyo mahirap ipaliwanag
0: yung
1: to,
0: relationship
1: pero sinimplified
0: nila.
1: Lang natin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Oo, ganun yun mga kaibigan.
0: So, yan sa mga kababayan po natin, ano? Na nakakaranas. Bagaman dok, itong sakit na to is hindi siya ganun ka-common. Mm-hmm. Ano? Bibihira lang. Pero, pag tinamaan ka ng ganitong sakit, then hindi rin basta-basta, mga kaibigan. Kaya nga kinakailangan, magkaroon din po tayo ng sapat na idea or knowledge about these kinds of disease para po malalaman natin kung paano po natin i-handle itong ganitong uri ng sakit. Ang tanong ng karamihan, Dok, is ano po ba yung pinaka-pinagmumulan daw ng ganitong uri ng karamdaman?
1: No, mayroong nasa 50 kinds of condition na pwede nang kukos nito. Pero oo, marami. Kaya nga, complicated to partner. Most commonly dito, yung sanhi ng Addison's disease ay yung autoimmune disorder. Alam naman natin, pag autoimmune disorder, ang kalaban mismo ng katawan natin
0: yung sarili nating
1: immune system. So, hindi yung mga mikrobyo. Mm. Pero may mga ilan ding causes, katulad na liwan, nagkaroon ka ng fungal infections o nagkaroon ka ng tuberculosis.
0: Ayan, no.
1: O kaya naman yung virus na tinatawag na cytomegalovirus na common yan sa mga taong may AIDS. Mm-hmm. O kaya nagkaroon ka ng cancer na kumakalat sa buong katawan mo.
0: Mm-hmm.
1: The body is in stress during that time. Kaya nga masyado ng persado yung ating adrenal glands. Ano? Tapos yung mga ibang cause naman, pwede mga inflammatory condition, mga tumor, o kaya mayroong surgery or radiation na ginagawa sa'yo to treat tumors. So, yan yung mga possible na pwedeng causes na maka-apekto sa inyo. Pero ano ito, medyo maraming pag-aaral o diagnosis ang kailangan gawin para talaga matukoy nila. Sabi mo nga kanina, hindi naman sobrang madami nagkakaroon nito, pero marami na rin ako nakita na mayroong ganitong klase ng problema. Ang complaint nila, laging nanghihina kahit anong tingin ng doktor. Normal naman yung katawan nila.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang heart problem, pero pakiramdam nila, lagi silang nagkakabog-kabog.
0: Oh.
1: So, later on, nakikita na mababa yung kanilang electrolytes. Then, yun nga yung mga cause na pwedeng mag-cause ng lalong problema sa adrenal natin.
0: Nagbibigay ng imbalances doon sa normal balance ng ating pong pangangatawan. Mm-hmm. Kaya kinakailangan nyo maging mapagsuri po tayo. Pag nakakaranas kayo yung parabang hindi mawala-wala, Dok, ng mga pangingimay ng mga kalamnan po ninyo, yung parang pagod na pagod kahit na hindi naman kayo masyado nagkikilos. So mas maganda ay magpasuri, Dok. Pwede rin po pumunta sa ating mga Yes 12 Clinic para po ma-check sa ating pong ERDK machine para makikita natin kung ano po yung ibang mga factor na nagdudulot ng ganito pong uri, mga kaibigan, ng karamdaman. No? So ano po, Dok, ang iba pa ng mga pagkakakilanlan sa ganito pong uri ng sakit, mga simptomas?
1: Since ito ay karamdaman na may kinalaman sa energy, sa balance, vitality, ang daming mga symptom na halos pareho din sa ibang sakit. Pero ang pinakang significant na symptom nito, yung pangingitim ng balat.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, tapos yung madalas kang pagod na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, parang hapong-hapo ka, yung iba walang ganang kumain. Tapos laging bagsak ang pressure, blood pressure, laging anemic. Kaya nga, di ba yung nagkakaroon ng problema sa kidney, mga kidney failure patient, bakit kasabay ng kanilang sakit, yung pagbaba ng kanilang hemoglobin, nagkaka-anemia sila. Kasi yung adrenal, nasa taas ng kidney.
0: Kidney,
1: So, naapektuhan din siya. Kaya nga, yun po yung mga pwedeng yung pagtaas din ng tsansa na magkaroon kayo ng dizziness, yan, o yung iba nga, nahihimatay pa. O yan. Tapos yung iba naman, nagkukulang yung kanilang blood sugar sa dugo. Yan. So marami mga symptom na halos pareho din. Pero ang pinakang ano, pangunahing symptom talaga dito na alam ng mga doktor,

0: meron kayo nag-uumpisa na problema sa inyong adrenal gland, mas maganda magpasuri po kaagad, mga kaibigan, ano? Undergo sa mga lab test, ano? Para ma-pinpoint ka agad, mga kaibigan, at mabigyan ng karampatang lunas, mga kasama, ano? Kasi mahirap nga pagka lumala yung ganitong uri po ng karamdaman, ha?
1: Okay, ready? Dito, partner, ang pinaka-simple lang naman yung ginagawin para maiwasan ito. Nutritional ang approach. Yun. Kasi nga, wala ngang direct cure. So, ang mga nutritionist, yung mga naturopath, lagi nilang sinasabi na kumain tayo ng masustansyang pagkain na magbibigay ng talagang totoong ginhawa sa ating katawan para lumakas yung resistensya at hindi mahirapan yung ating mga sistema ng gland. Okay? At syempre, kumpletuhin nyo yung inyong kinakain. Hindi yung isang part lang ng pagkain ang kinakain nyo. Dapat balance ang inyong kinakain. At kung hindi kayo sigurado na merong na balance yung pagkain ninyo, pwede nyo namang sabayan ng ating Ultimate Trio para kompleto yung nutrition nyo. Kasi yung Santon Gold, meron siyang complete nourishment mula sa limang sangkap. Tapos meron pa tayo mga essential fatty acids doon sa ating pong premium D3 at may vitamin C pa na pinakang catalyst ng absorption ng mga nutrients. Kaya yun yung lagi namin sinasabi, kung meron kayong mga ganyan nararamdaman, although hindi nyo pa alam kung ano talagang sakit yan, huwag nyo nang hintayin na ma-diagnose na yung inyong sakit. At the same time, wala na rin kayong chance na makarecover ng mabilis kasi naglumala na bago pa makita. So ngayon pa lang, pag na may nararamdaman kayo, kailangan nyo talagang inumin yung mga kailangan nyong inumin at kainin ang dapat nyong kaining masustansya.
0: Na yun. No? So isa yan sa mga kaibigan, no? Na makakatulong para maka-cope up yung pangangatawan po natin, no? Sa ganitong uri po ng karamdaman or makaiwas sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, yung nutrients, isa sa napakahalagang parte ng atin pong pangangatawan, no? Especially yung mga macro and micronutrients, mga kaibigan, no? Na pagka hindi sapat yun, hindi tayo nakakuha ng sapat sa atin pong mga kinakain. Minsan yung iba, dok, hindi mahilig sa gulay, no? Karamihan ng mga kinakain is yung mga ready, ready-made or yung mga madaling lutuin, ano? Kaya minsan yung buhay napapadali din, ano?
1: Saka isang partner, yung yung ginagawang araw ang gabi.
0: Ayun, ako.
1: Kasi alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpuyat, pinipilit ng katawan natin na i-cope yung ating stress. Kasi pag ikaw pala hindi natulog, under stress na yung katawan mo. So, kapag na-stress tayo lagi, the body will produce more cortisol. And yung cortisol na yon can, pag sobrang-sobra na sa dugo natin, can also damage our system.
0: Ayan, ako.
1: Can also damage our nerve. Kaya nga, yung di ba yung mga tao, para hindi makatulog dahil puyat ng puyat, nagkakapi ng matindi, ano? Tapos later on, gusto na nila matulog na mahimbing, hindi na sila makatulog. Kasi yung katawan nila, pwinersa na nila. Okay? At pagdating ng emergency, wala na sila magamit na enough na emergency hormones ng ating katawan. Kaya gano'n ang nangyayari. Kaya isa rin yun, kailangang iwas dun sa stress, magpahinga ng tama, matulog ng tama para hindi tayo magkaroon ng ganitong sakit.
0: Kasi yung mga hormones yan, Dok, intended lang yan for
1: a specific purpose.
0: Emergency purposes. Yes, gano'n. So, yung mga kinakailangan-kailangan lang talaga na panahon, ano? Pero pagka, kumbaga, yung inaabuso, sabi pa, yung pangangatawan natin sa ganitong mga bagay, mga kaibigan, magdudulot talaga yan siya, ng matinding komplikasyon at mga damages, sa atin pong pangangatawan, especially sa mga internal organs po natin na mahirap pagka tinamaan na ng malubha, mga kaibigan, ano. So, mga kababayan po natin, as much as possible, siguro, wala naman tao na hindi na-stress, Dok, ano? Okay na kailangan, alam natin kung paano
1: hindi,
0: po.
1: Hindi ka normal pag wala kang stress.
0: So, dapat alam natin kung paano natin i-cope up yung stress. Dapat hindi tayo madadala ng stress.
1: Kaya makita mo yung mga baliw, yung naglalakad sa kalsada. Kahit mainit, kahit na wala makain, tawa pa rin ang tawa. Walang stress . Hindi normal. So, a body which is a normal body, may stress yan, pero how our body can cope with stress, doon mo masusukat yung vitality mo.
0: So, yan. Sa mga kababayan po natin, ha? So, yun ang pagtulog sa gabi, kinakailangan, napakahalaga po, mga kaibigan. At kinakailangan nga balanse, Dok, ano? Yung pahinga, dapat balanse. At yung pagtatrabaho, balanse din. At ganun din yung pag-e-ehersisyo, mga kaibigan. Kasi pag hindi nyo yan, kumbaga, binaliktad nyo, mga kaibigan, ano? For example, sobra ka sa pahinga, Dok. Wala ka nang, hindi ka na masyadong nakikilos. Kumbaga, sabi nga, pagod daw sa pahinga. Eh, hindi po maganda sa ating pangatawan.
1: Yung mga laging nagpapahinga na hindi nagagagalaw, sila yung mga taong kapag na lumakad lang na medyo mabilis-bilis, sinahapo na.
0: Oo,
1: kasi yung katawan mo, hindi

0: Isa na isa stress eh, hindi na ano eh. Kumbaga yung resistance ng muscle mo, hindi mo sinana eh.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din naman yung mga sobrang pagod.
1: Oo,
0: diba?
1: Ganon din.
0: Pag sobrang pagod ka, ang mangyayari naman sa'yo, hindi ka na nakakapag-repair ng cells mo. Mm-hmm. Laging ang katawan mo under stress.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lahat dapat balance. Kaya yung tinatawag na homeostasis. Na binabanggit ko kanina, that's the body's total balance. Yan ang target kasi ng naturopathy.
1: Mm-hmm.
0: Yung tinatawag na holistic approach is balance. Yan. Kaya kinakailangan talaga yun ang ma-achieve natin. Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang, anuman. Mm-hmm. Pag sobra yan, masama na yan sa katawan. Anything na kahit nga yung sustansya, pag sobra, lason eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba? May mga ganon. Pag kulang, malaking problema ng katawan natin.
1: Mm-hmm. Okay ha? So mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, kinakailangan balansehin po natin yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? At pagdating naman dito sa tinatawag na adrenal insufficiency, kasi itong sakit po na ito, mga kaibigan, ay maaaring pasanin ng pasyente habang buhay, lalo na pagka hindi nyo po alam, mga kaibigan, kung ano yung mga hakbang na dapat nyo pong gagawin, mga kaibigan. Subalit, maaari naman tayong mamuhay ng normal kahit na meron po tayo ng ganitong uri ng karamdaman. Ang kinakailangan lang natin, sundin po natin yung mga payo ng doktor natin, o kung pupunta kayo sa atin pong clinic, yung mga payo ng atin pong mga alternative consultant, sundin po ninyo, mga kaibigan, tapos uminom, regular na uminom ng mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, na nakakatulong ng gusto sa atin pong kalusugan para po anumang problema, mga mild or mga malubhang karamdaman sa ating pong pangangatawan, maka-cope up pa rin yung katawan po natin, mga kaibigan. No? So, wag magpapawala ng ating pong mga produkto dyan sa inyong pong tahanan. Dapat lagi pong merong nakareserba dyan. Especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan. Huwag po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ay, bago tayong patuloy sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, mabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Nabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong lugar.
2: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
6: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na.
7: Grabe, effective talaga.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Cellphone Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drugstore, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drugstore, RSM Drugstore, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drugstore, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drugstore, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drugstore. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Son Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drugstore, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
2: The Secret of Health.
1: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga mata, tulad ng isang nagtanong dito, Doc, ano? Gusto ko lang pong itanong sana kung paano po ba ang pag-inom ng Visionax kada araw. Salamat po sa inyong kasagutan. God bless po.
0: Pwede ka mag-take ng 2 to 3 capsules per day. Isa sa umaga, isa sa hapon. Yung iba naman, kapag meron talaga silang nararamdaman sa mata, nagtitake sila ng isa sa umaga, sa tanghali, at saka sa gabi. Okay? Pwede yan bago kumain, inumin po.
1: Okay, yan na. Anong mga kababayan po natin na malabo na yung paningin nila, blurry vision, parang yung iba doon, maulap yung paningin, ano? Tapos hindi masyado nakakaaninag.
0: Actually, yun na yung simula ng ano eh, ng, yun yung mga indication na ang mata natin is hindi na nagiging okay. Kasi kapag ang inyong tingin ay hindi na normal, pwedeng pagmalapit, saka lang malinaw, pag medyo ilayo-layo mo ng konti, malabo na. Hindi normal yun. Kasi ang tao, na normal yung mata, pag inilapit mo yung kamay mo, nakakakita ka, kahit malayo, makikita mo.
1: Mo pa rin.
0: Oo, pero kung ngayon po hindi na ganun, meaning may sira na yung mata natin. Mm-hmm. So ang kailangan lang po natin i-supply yung nutrients na talagang kailangan ng mata. Meron kasi mga nutrients partner na yung affinity sa eye natin is very high, katulad ng lutein, zeaxanthin. Napakataas ng affinity sa mata natin niya. So ibig sabihin, yung mga kinakain natin, mga may sangkap na ganyan, automatic yan, pakikinabangan ng mata.
1: Yes.
0: So kaya yung nilagay natin dun sa Vision X Plus, meron tayong 5 sangkap na very well known sa nutritional medicine na nakatutulong po talaga sa mga mata. Especially dun sa lumalabo na po ang mata.
1: Yun. So, mga kabayan po natin, ha? Na may problema na po ang mata po natin. O kahit dun sa iba, no? Sa mga kabayan natin, na gusto po ninyo mapanatili. Ayan, yung healthy eyesight, mga kaibigan. E uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. The best yan, mga kaibigan, pagsasabayan nyo ng Premium D3 po natin, ano? Since yung mga vitamins na nandito sa atin pong Vision X Plus is mga fat-soluble vitamins po yan sila. The best yan sila pag iinom kayo ng merong mayaman na source ng mga essential fatty acids. Ano?
0: Partner, kung umiinom na sila ng Premium D3, yung ating Ultimate Trio, pwede nyo nalang idagdag ang 1 capsule a day ng Vision X Plus. Kasi ano po eh, kumbaga yung kasing Vision X Plus, yun yung direct na para sa mata ninyo. Then yung tatlo naman is for general nutrition. Maganda pong gawin yan kahit na ikaw ay medyo okay pa yung mata natin. Pero sa tingin mo, masyado kang pwersado kasi nasa computer lagi yung buong maghapon mo, nagko-computer ka. Ha? Pwede nyo pong inumin yan as preventive.
1: Ayun. So mga kabayan natin na gusto mo maka-avail ng ating Vision X Plus Soft Gel Capsule, ay available lang po yan ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Doc, walang po tayong oras. Baka may pahabol ka, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
0: Papasalamatan ko lang po ang lahat na ating mga kababayan na laging nakikinig sa ating palatuntunan kasi alam naman natin na ang kalusugan ay napakahalaga. No? Ang kaalaman, malaking bagay po yan para maalaman natin paano natin i-prevent yung ating mga pagkakasakit at para humaba ang buhay natin. Hindi lang basta mahaba, isang buhay na mahaba, masigla at malusog. So maraming salamat po sa inyong pagtutok at nawa po ang patuloy na pag-iingat at kagalingan ng ating katawan at kalusugan ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. God bless!
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Ngayon sa muli, mga kaibigan, sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan, magkarinigan po tayo. Ito po ang inlingkod, Sir Michelle Hinas, pansa matalaga paalam, ang ayon po dalangin nawa, ang Panginoon ang pagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kumaminaw ka sa X.
9: Sa una, pobre kami. Ang sudan, nag-isa na yun kabuok bulan.
7: Kumaminaw ka sa X.
9: Sukad na minaw sa X. Dato na mi, ang sudan, duha na kabuok bulan.
10: Exciting!
11: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
12: Agusan Lending Corporation.
11: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
13: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Krap Gold bay.
13: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
14: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Krap Gold bay?
14: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker og hormon. I-spray sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
13: Maudi na ang Krap Gold bay?
14: Ubay.
13: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Krap Gold na ta.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
16: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
15: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
18: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
2: X FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Katropa, tong oras 6 minutos nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Yan ang mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines.
0: Sa balita sa lokal, kagawad sa Barangay Hamugaway, nakadaog og brand new nga sakyanan sa Bayug Festival Raffle.
2: Headlines.
0: Sa balita sa regional, lalaking miharang sa pagdakop sa mga nag-drug race sa Tagum City, giarestos kapulisan.
2: Headlines.
0: Sa balitas national, House Prosecution Panel nihangyo og 62 ka trial dates para sa impeachment trial ni VP Sara.
2: Headlines.
0: Sa balitas international, delegasyon sa Iran nag-walk out sa peace talk sa Switzerland human nagbahad si US President Trump.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Eman Pacquiao gipildi ni Rodelyn Perez sa PBF lightweight title match.
2: Headlines.
0: Sa balita sa showbiz, Sunshine Cruz mobalik na sa paghimog pelikula human sa tulo ka tuig nga pakigbisog sa sakit.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, maing buntag. Adlaw karon nga Martes, mga katropa, pizza 23 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Once again, good morning Caraga Region, Province of Agusan del Sur. Rise and shine, mga katropa. Welcome gihapon kamo mga katropa sa Express Balita sa Buntag. Mag-uban-uban tahang doon alas 7 ng sa iyong kabuntagon. O syempre, good morning sa mga nagantabay karon sa toang Facebook Live. Katropa, live tang malantaw sa itong mga Facebook pages karon sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3. Good morning usab sa tuang mga hookup stations. No, good morning diha sa may Metro FM Bayugan City. Metro FM Trento. O syempre good morning diha sa Metro FM Rosario. Programa mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Moni mga katropa, ang kapsula nga doon ay extracted nutrients, gikan kamunggay, mangosteen, ahos, ampalaya o espirulina. Moni mga katropa, ang mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa nagkadaiyang mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa, mapalitra na ninyo sa inyong mga sukig, parmasyag, butika sa inyong mga lugar. O syempre mga katropa, mapalit usab ninyo ang Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Plus Coffee Mix sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide mga katropa. Mga katropa, di ta maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Kagawad sa barangay Hamugaway, mga katropa, na kadaog og brand new nga sakinan sa Bayug Festival Raffle. No, kini mga katropa, during ni sa Father's Day celebration, mga katropa. Sa kadaghan ang gitawag, mga katropa, nga wa mitunga. No, nagpabilin gining maong kagawa dito pero manigingon mga katropa iya gitong swerte katong higayuna. Ang detalye mga katropa sa mong report atong sa iro ni katropang Ray Alinton.
2: XFM Report. Sa imong sentro sa Kalipay, sa barangay Hamugaway, Kagawad, Eliezer Reneses, human siya mabunot isip ikatulong mapalad nga nakadaog og brand new Toyota Race atol sa grand opening raffle draw sa Bayugan Festival. Gikan sa kinatibok ang 27,670 ka mga panibalay sa tibok syudad sa Bayugan, si Reneses mao'y usa sa mga swerte nga napili pinaagi sa transparent nga raffle draw nga gipahigayon sa City Government of Bayugan. Ang maong raffle mao'y nagkapahinam og nakapasadya sa libuan ka mga bayuganon nga personal nga mitambong sa maong kalihukan. Ang maong grand raffle draw mao ang usa sa pinakadakong atraksyon nga giandaman sa lokal nga panggamhanan alang sa tinuig nga pagsaulog sa Bayugan Festival. Tungod niini, dako ang pagdayig og garbo nga gibati sa mga residente og mga tabang opisyal sa barangay Hamugaway sa nadawa at nga grasya ni Ranises. Matod pa sa mga organizer sa festival, ang maong programa ug ang dakong premyo gitubong aron mapasalamatan ang walay katapusang suporta ug partisipasyon sa katawhan sa tanang programa ug kalihukan sa tibuok syudad.
3: Dako gaya kong pasalamat nga sa mga taga labi na sa city, mayor, vice mayor, si Ubong Asis, mga konsyal nga nagparapol sila ani nga kuan ako yung nasuwertihan nga nakadaog gani nanay duha nga gitawag pero wala diha murag siguro di giputo sa ila kay kanuwa sila buwan ha and then na pagtawag sa ako ibisibi sa ikatulo diha yun ko para yun siguro sa ako to nako yun kaya kong pasalamat kay kini silbi sa kaya na magamit pag yun ay mga lakaw tanti kayo.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Eliezer Raneses, mga katropa, kapi ba ang imugipangita nga makatabang sa batian Santon Plus Coffee Mix alang sa likyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Hindi si katropang Ray Alburo Alinto, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Well, congratulations, sana all. grabe ko ba hinam gito mga katropa kay during sa paraffle. Nag-ingon, daghay na tawag dito mga katropa sus pagtawag karon kay wa maning adto dito. So, why swerte? Lain na pong itawag, pag sunod tawag, wa man po dito. Manig-ingon mga katropa, iyag itong swerte. No, kaysa ikatulong tawag mga katropa, no, siya gay naa dito. Kami nga nagpaabot, wa gay swerte dyan. Alright, katropa, sa laing detalye sa to ang balitas lokal, gipaambit ni Jocelyn Noha, ang lola ni or lola sa nailang si Rene Clark Baterbonia, ang pait o lisod na kinabuhi nga giagian sa ilang pamilya. Matod pa ni Lola Jocelyn, sa bata pa si Rene o ang iyang mga igsuon, lisod ang ilang panginabuhi o gihulagway niya kini, nga usa ka dakong pakigbisog. Sa kanihit sa kwarta kaniadto aron lang adunay ipainom nga gatas sa mga bata. Maghimo ang inahan ni Rene og alternatibong gatas gikan sa ginaling nga bugas nga nailan sa ilang dapit nga usa ka laot nga gatas. Dogang paniya walay kapoy nga mamaligya usab ang inahan ni Rene og suman og juice nga iyang ihatod og ibilin sa kantin sa eskwelahan matag buntag. Pagkahapon iya kining kolektahon. Aron ipalit og bugas, konsumo og uban pang importanteng importanteng panginhanglanon sulod sa ilang panimalay aron do na sila ay masaluhan. Sa dihang nagatubo ang iyang mga anak, may sulod usab ang inahan ni Rene sa pagbaligya og isdas merkado publiko aron makasiguro nga adunay dugang panginabuyan og mapadayon ang pagpaeskwela kanila aron makatapos sa pagtuon. Bisan pa man sa daghang pagsulay o kakabos sa ilang naagian ang walay hunong paningkamot. O gatiunay nga sakripisyo sa inahan ni Rene o nahimong ligon nga pundasyon sa pagdako, pagamuma o paggiya sa iyang mga anak, paingon sa mas hayag nga kaugmaon.
4: Kanang si Bubit na akong apo, di ko tumingon nga siya rin pinangga. Ang tanan mong apo, pinangga rin niya po tanan. Kaya tanan ang mga bataan na, si Bian, si Bubit, si Katongkaron, si Rins, kana pa sila. Kuan, ginatas gid na, kung sa'y gatas anak, tik-tik nga bugas, galingon. Kanya ako, ang ako tibaho, buntang hapon, kaya akong ilisan pa sa termos ang bugas. Kanya, kanang si Kuan, kanang si Rubian, yung magulang, kung si Rini. Kanang si Rin, sana pa sila ko, kayo wala pa ng uban. Kanang sila, ang iyang inahanana siya, taong, kahit tuwod, kahit digata siya, mang maligya o suman, niya magbuhat o Diyos, ihatod sa kantin sa eskulahan. O niya, pagkakon, pagkahapon niya, kulik sila yung halin, pagkakuan, ipalit nila.
1: So mo to mga katropa, no, ang tipik sa pamahayag sa lola ni Rene Clert Baterbonia nga si Jocelyn Noha.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Sa Pikasbahin mga katropa, Suma 2026 ni Mayor Bravo. Malampusong gipahigayon, mga dagong proyekto o kalampusan gibida. Ang detalye sa report ni katropa ang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
5: Nahimong mabulukon o malampuson ang gipahigayon ng State of the Municipal Address sa Consuma 2026 ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo nga gihimo dito sa Municipal Gymnasium sa May San Francisco, Agusan del Sur. Gitambungan ang maong mahinungdanong okasyon sa nagkalainlaing mga sektor o mga dinapit ng mga bisita gikan sa Office of the Prosecutor, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, mga doktor o uban pa ng mga stakeholders. Anaa usab aron musaksi ang walo ka mga konsihal sa lungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Jing Polvera, kauban ang 27 ka mga kapitan sa barangay aron saksihan ang mga report sa dagans pang gobyerno. Sa iyang pakigpulong, gibida ni Mayor Grace ang iyang nakabuot nga kalampusan sulod sa pipila katuig nga pagpanglingkod. Sintro sa iyang report mga programa sa medical, agrikultura o paghatag og dagkong importansya sa mga farmers association pinaagi sa mga livelihood programs o nagkalainlaing proyekto aron masiguro nga aduna sila'y mahalatayong kita sa matag barangay. Gawas nini usa sa gi-prioridad sa iyang administrasyon mao ang maayong panglawas alang sa tanan diin direktang makabenepisyo nini ang mga senior citizen nga mga kabataan o kadtong mga kabus nga nanginahanglan o daling medical nga atensyon. Wala usab palabya sa mayor ang pagbida sa mga infrastructure sama sa mga farm to market roads. Lakip na ang duha ka mga hinungdanong diversion roads. Kini mao ang diversion road nga nagakonektar sa Barangay Alegria o Barangay Hubang o ang usa kabaga nagkutay usab gikan sa Barangay Santa Ana paingon usab sa Barangay Hubang nga dako og tabang sa dagas trapiko o ekonomiya. Tungod sa maong kalabuan, nagpahayag sa iyang kalipay o pagdaig ang mga bisita o stakeholders human nila, nakita ang maayong pagdumala sa lungsod. Diin ang mga katauhan sa San Francisco ang direktang nakatagamtam sa mga kayuhan sa gobyerno.
6: By empowering 30 young entrepreneurs through a youth entrepreneurship program bootcamp and guided 8 local mentees through the Kapatid Mentor Me program, producing top regional awardees with excellent business improvement plans, by expanding access to finance, nurturing skills, and guiding emerging leaders, EAT empowers MSMEs and young innovators to thrive, compete, and contribute.
5: Ang tipik nga pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo atol sa gihimong Suma 2026. Mga katropa, ligonon ta agatong panglawas mag-inom sa makananayon sa Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, gitunol sa Ateneo de Davao University ang kantidad nga 200,000 pesos isip insurance benefit alang sa pamilya sa mitaliwang student-athlete nga si Rene Clert Bobet Baterbonia. Ang mga pinansyal nga tabang kabahin sa mga unang suporta nga gihatag sa universidad ngadto sa nagbangutang pamilya. Kuman sa iyang kalit o pagkasubong pagpanaw. Gawas sa maong kantidad, may pasalig usab ang kadagkuan sa Ateneo de Davao. Nga padayon nilang tabangan ang pamilya pinagi na sa paghatag full scholarship sa unom kamang igsuon ni Rene. Kini aron masiguro nga matuman gihapon ang dako nga damgo sa may panaw nga basketbolista nga mapahuman ang iyang mga igsuon sa ilang pag-eskwela.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga katropa, Julian Isabel Rene Cordero gikoronahan isip mutya ng Bayugan 2026. Ang detalyes report ni katropang Ray Alintun.
0: XFM Report.
2: Napuno sa katahom kahinam ug mabulukong pagsaulog sa coronation night sa mutya ng Bayugan 2026. Human ang koronahan isip grand winner si Julian Isabel Rene Cordero, ang representante sa Maer Construction. Gipakita ni Cordero ang talagsaong pasalig sa kaugalingon, kaalam ug kahusay sa nagkadaiyang bahin sa kompetisyon nga mao nakahatag kaniya og labing taas nga dungog sa maong prestihiyosong panagtigi. Nasakmit usab sa ubang mga kandidata ang mga titulo. Diin first runner up si Marian Pales sa Liga ng Mga Barangay, second runner up si Margareta Boke sa LGUY team, og third runner up si Princess Kyle Rofon sa Bayugan Market Vendors Association, og ang fourth runner up nga nakuha usab ni Jollifee Sarvida sa 153 Generic Pharmacy. Ang mutya ng Bayugan, usa sa mga nagunang kalihokan sa tinuig nga Bayugan Festival nga nagtigom sa labing nga maanyag og talento nga mga kandidata gikan sa lain-laing organisasyon og sektor sa syudad. Gawas sa pisikal nga katahom, gisukod usab sa kompetisyon ang kaalam, personalidad og abilidad sa mga kandidata sa pagpresentar sa Tibuoka komunidad. Pinaagi sa iyang kadaugan si Cordero na ang opisyal nga nagsilbi nga mutya ng Bayugan 2026 og maoy bag-ong ambasadora sa katahom, mithi og kultura sa syudad sa Bayugan sa mga umaabot nga mga dagkong kalihukan.
7: Actually, I don't know, like wala pa siya ko na process tanan kay all this time wala mo siya ko nag-expect yun sir nga madaog yun ko, but then all I keep is kanang ga-prayer yun ko nga sana maka-give ko good na performance para ma-redeem ako akong performance last year and more good na and grateful yun kay kung ako ang nadaog karon as mutya ng Bayugan. So thank you guys sa tanan nga nag-support. Actually sir, since this is my second time around, actually kanjugag mga criticism na ma-receive from other people.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Julian Isabel Rene Cordero, mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis nga pamanit o hayag nga pamanit gamit na sa Clarskin Herbal Soap? Alang sa Rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, malampuson og malinaon nga nahuman ang opisyal nga pag-abli sa tinuig nga Bayug Festival 2026 og sumala sa taho sa Bayugan City Police Station. Matod ni Police Captain Zaldi Maestre, ang Deputy for Operation, walay bisan usa ka krimen ang natala sa kapulisan atol sa maong dakong kalihukan. Bisan pa man sa daghang ihap sa katawhan nga mitambong. Usa sa mga nagunang rason sa pagkadagsang or pagdagsang sa libuan ka mga residente og bisita mo ang pag-abot ni Iyas, ang sikat nga international platinum recording artist o songwriter. Tungod ni ini napuno sa mga karaganon na ang mga festival goers, ang national highway sa syudad aron lamang masaksihan ng live performance sa maong international nga artista. Bisan pa man sa grabing kahoot sa tao, napadayon gihapon sa kapulisan ang hapsay nga pagdumala sa trapiko og seguridad sa tibuok dapit. Nagpahigayon usab ang mga otoridad og hugot nga pagmonitor sa mga estratehikong lugar aron masiguro ang kaluwasan sa tanang na nambong.
8: Grabe man ka successful si Rato noon.
9: Mm-hmm.
8: Wamay noon mga kuan. Wamay na balita po niya mga kuan. Kasagaran man kanyang mga activity kay mga kuan man. Kanang mga nadukutan.
9: Oo.
8: Wamay noon. Ang nakuan hinoon na ito ng mga kuan kay mga kini mga traffic accident noon. Ay, katong mga na-disgrasya, wala naman noon. Dili kung ito hubog pa kay mupay pag-adto siguro sa padulong pa siguro sa kuan na ito. Even, na-disgrasya. Kung sa kadaghan sakyanan po.
9: Okay.
1: Sumuto mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Zaldi Maestre, ang Deputy for Operations sa Bayugan City Police Station.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, taas pa sa gilauman nga gidaghanon sa mga katawhan na ang nagdagsa sa Talakugon. Evacuation Center, pipila. Or pipila na lamang kaadlaw, adeser ipahiluna sa iyang katapusang kapahulayan si Rene Clert Bobet Butterbonia. Alos midubli ang ihap sa mga bisita nga gustong makahatag sa ilang katapusang pasidungog sa nailang sports icon sa tibuok probinsya sa Gusan del Sur. Tungod ni ini mas gipahugtan pa sa kapulisan ang mga lakang sa seguridad aron masiguro ang kalawasan o kahapsay sa maong dapit. Nagpatuman usab ang lokal nga panggamhanan og organisadong sistema sa pagsulod og paggawa sa gymnasium aron lang malikayan ang paghuot og pagdasok sa mga tao. Bisan pa man niini adunay pipila ka mga bisita ang nagpahayag sa ilang reklamo tungod sa kalit nga mga kausaban sa mga pamaagi og patakaran nga gipatuman sa mga awtoridad.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa mga balita sa regional.
0: Balita sa regional.
1: Mag-uuma nga gilang drug pusher na sikop sa Surigao del Sur, shabu og armas na recover. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
10: Usa ka mag-uuma nga giilang street level individual sa illegal nga droga ang nasikop sa iniusang operasyon sa mga otoridad sa Barangay Bayan, Mariatag, Surigao del Sur. Ang nadakpan gila sa alias nga Dudong, 41 anyos og Minyo. Gipahigayon ang mga operasyon sa Mariatag Municipal Police Station, 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company og Surigao del Sur Drug Enforcement Unit pinaagi sa pag-serve og duha ka warrant batok sa suspect alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act atol sa pagrikisa sa panimalay ni Dudong na kumpiska sa mga otoridad ang 20 kasashi sa gidudahang shabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 10 gramos o nagkantidad o 68 mil pesos gawas sa mga droga na recover usab sa iyang posisyon ang usa ka kalibre .38 nga revolver, tulo ka buhing bala, usa ka coin force, pakiti sa sigarilyo og usa ka sling bag. Aron masiguro ang husto og legal nga proseso, gihimo ang search inventory og pagmarka sa tanang ebidensya sa tubangan mismo sa mga opisyal sa barangay og representante sa media. Ang sospetsado ana nakaron sa kustodiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa dokumentasyon og pagpasaka og tukmang mga kaso batok kaniya. Mga katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang Regional, Balita sa Regional.
1: Kapitan sa Libertad, Butuan City. Aktong nasakpan ang lalaking nangawat o kagamitan alang sa proyekto sa gobyerno. Ang detalyes report di katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
5: Aktong nasakpan ni Barangay Libertad Kapitan Vincent Rosario ang usa ka lalaki nga nangawat og mga kagamitan gikan sa usa ka nagpadayong proyekto sa gobyerno pasado ala City sa gabi, Hunyo 2026. Mismong si Kapitan Rosario ang mibisto sa suspect humaniya madawat ang usa ka report nga nagpahibalo kabahin sa usa ka kadudahang lalaki nga misulat lod sa maong gampalay sa dihang iyang gisusi na recover gikan sa posisyon sa suspek ang ubay-ubay ng mga kinawat ng mga materyales sama na lamang sa tiles, wire o bowl lakip na nga maoy gigamit alang sa konstruksyon. Sa iyang opisyal nga pamahayag sa social media giangko ni Kapitan Rosario nga nagkagrabi na ang mga insidente sa pagpangawat sa Barangay Libertad gihatagan niya o gibugaton nga kini usa ka dakong hagit sa pagmintinar sa kahapsay o kalinaw sa ilang komunidad. Nanawagan usab ang kapitan ngadto sa mga badlungon sa Katilingban nga dili unta apilon pagpangawat ang mga proyekto sa panggamhanan. Iyang gipahinumduman ang publiko nga ang maong mga infrastructure gigastuhan gikan sa buhis og ang katawhan ra gihapon ang direktang makapahimulos niini kon kini makumpleto. Mga katropa, aron kumpleto usab ang atong panglawas sa saktong bitamina mag Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, kanhi miyembro sa NPA mibutyag sa rason na sa iyang pag-surrender. Caraga Region, wala na'y aktibong miyembro. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
9: Napahayag sa iyang mga rason sa pagbalik sa sabakan sa gobyerno ang usa ka kanhi miyembro sa New People's Army kon NPA nga giila sa alias nga Kakikay dungan sa pagkumpirmang hapsay ug malinaw na ang rehiyon sa Caraga. Matod ni Kakikay, ang nagunang rason sa iyang pagbiya sa armadong pakigbisog mao ang dakong kasakit nga iyang nabatigan human mamatay ang iyang bana nga si Ka Idroy. Nakadugang usab sa iyang emosyonal nga kalisod ang sunod-sunod nga pagkamatay sa uban pang mga leader sa NPA, ingon man ang pagkawala sa kinabuhi sa iyang kaugalingong pag-umanggon na sakop usab sa maong grupo sa wala pa siya opisyal nga ni surrender. Iyang gipahibaludaan ang iyang mga kaubang leader sa NPA nga tinuod na ang iyang tinguha nga mubiya sa kalihukan o magpuyo nga malinaon ubo sa gobyerno. Sa tulo ka tuig sukad sa iyang pag-surrender, gipamatud-an ni Kakikay nga wala na gayoy na habiling aktibong miyembro sa NPA sa probinsya sa Surigao del Norte ug bisan sa tibok Caraga Region. Daig usab niya ang maayong dagan sa reintegration program sa kagamhanan para sa mga pareho kaniya nga kanhi rebelde. Gipasabot niini nga dako og natabang ang mga programa sa panginabuhian gawas pa sa kahigayunan nga gihatag kaniya nga makaserbisyo karon isip miyembro sa Citizen Armed Force Geographical Unit kon CAFGO. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Lalaking miharang sa pagdakop sa mga nag-drug race sa Tagum City, giaristos kapulisan. Detalyes report ni katropang Larsan Yul.
0: XFM Report.
11: Gihatagan katinaawan ni Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, ang nag-viral nga video Facebook post kabayan sa usa lalaki nga giaresto sa iyang gigsakupan niadtong Hunyo 21 sapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, alas 4:17 ang takla sa hapon, nagadawat matod ba ang istasyon sa kapulisan og impormasyon gikan sa usa concerned citizen kabayan sa allegasyong drug race activity sa Orchard Bypass Road ning siyudad sa Tagum. Hinungdan nga mi-responde ang mobile patrol og motor cops alang sa verifikasyon.
12: So ang nahitabuan na, no, na naitawag sa ato ang concerned citizen na naay ongoing na drug race sa maong lugar. So immediately thereafter, yung nag-operator natin, nagpadala siya ang mobile patrol dito o motor cops para itanawon kung unsa ka tinud ang maong report.
11: Sumalapang ang pag-abot sa lugar, gilayong gihold sa kapulisan ang pipila ka mga individual nga nalambigit sa pagingong drag race. Samtang ibagayon sa otoridad ang imbestigasyon, pinaagi sa pag-interview sa mga nalambigit o pag-issue og TOP. Kalit matod pang biduulang usa ka lalaki nga nailhang si alias Mark, 26 anyos, empleyado sa usa ka hotel, residente sa Santo Niño Magpawes, Tagum City, og ikwestiyon ang pagpanakop sa kapulisan.
12: Nag-ingon siya nga ikwestiyon niya nganong dakpon daw ang nag-drag race. O na, kadua, mingon siya sa atuang pulis nga wa kun hadlok og pulis mo. Dili katulo ang atong pulis nga isa nga nag-issue og TOP katong sa ikadahong tanga motor nga maprehend unta nato. So wala na nadayon tungod kay yang gitulak.
11: Luyo ni nagibadlong sa pulis ang maong lalaki aron dili madilatar ang paghipos og mga impormasyon. Apan wala namati ang maong lalaki og gitulak ang usa ka pulis og nagkanayon nga wala siya mahadlok sa kapulisan. Hinungdan nga giaresto kini alang sa tukma og legal nga proseso. Apan misukol matod ba hinungdan nga gitabangan kini og gunit sa kapulisan aron hapsay nga maaresto. Gigaro usab din Kernel Bahan nga wala matod pay kamatoran ang caption sa maong Facebook post nga matod pa gikulata sa pulis ang maong lalaki sanglit mituman lamang ang kapulisan sa ilang katungdanan og sa paagi aron mapugan na sangpit nga lalaki og dili kini makasibat.
12: Wala nila gikulata kun dili katong nakita niyo tong sa video katong nagdinumugay na sila, no? So siguro matoy isa sa mga ano nila. Pero so nag-issue ta og memorandum karon buntaga nga pa-explain nun katong mga personnel nga involved sa maong pangitabo para pantay wala tay gikuan diri na ngayon gipawor paboran.
11: Samtang sa aktual nga pagsubay sa XFM Tagum News Team sa pagsabangan bypass road paingon sa La Pilipina Tagum City, ubay-ubay sa mga nanimuyo dol sa dapit andugay ra nagmulo sa kasamok sa mga nagpahigayon og drag race og daghan na matud ba ang mga nadisgrasya butangan hadlok sila o galing madamay ang ilang pagpuyo malinawon o galing mabanggaan sila sa mga naglumba sa motor. Dugang pa sa hepe nga gibanduan na niya ang iyang mga personahe nga regular mapatrolya sa dapit aron mapugan matud ba ang buot mapahigayon og drag race. Gipasalig sab niya nga mapabiling mutuman sa balaod ang Tagum City Police Station ubos sa iyang liderato uban sa pagrespeto sa tawhanong katungod og pagsunod sa mandato sa nasudnong kapulisan. Walang ipili nga oras sa pagkape. Basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Balitang regional. Balitang sa regional.
1: Kapitan sa Davao City, gigalipay og dako ang subling koleksyon sa basura. Paglabay sa kasapaan og minteryo dili na ikabalaka. Ang detalyes report, ikatropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
11: Dakong kahupayan ang gibati sa barangay kapitan sa barangay 8-A sa Davao City. Human nga subli ng gipatuman sa syudad ang regular nga koleksyon sa basura. Gumikan usab sa pag-abli sa bagong sanitary landfill. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan James Abadilla, aminado kining sulod sa pila ka semana nga gisuspende sa Department of Environment and Natural Resources kun DNR-11 ang operasyon sa karaang sanitary landfill ug hugtanon usab nga gibantayan ang garbage collection points tungod sa regulated nga paglabay sa basura. Matod sa kapitan, sa paugminteryo na ang gihimong dump site sa mga residente.
13: Dako na mong kalipay ron nga nabri na ang atong bagong landfill. E katong panahon nga nag-close load mituman gyud mi sa gobyerno sa Davao nga wala gyud mi nagpalabay. Nagbantay gyud mi sa among basuran pero dunay dakong problema namo kay tungod ang mga tao di nakantos dito na nilabay sa sapa. Sapa og minteryo mo'y gihimong labayanan sa mga tao.
11: Aminado sab kining hagit alang kaniya ang pagpatuman sa proper waste segregation sa mga nasakupang residente.
13: Dugay naman ito na pahimang no, sa mga tao nga magsigrigit. Naiubay-uman nga tao nga magsigrigit pero nagyo'y tao nga isaho na lang pati lamaw, isaho na lang nila. Pero among gingon yun, kung pwede nakasako or garbage bag nga dili nga ilabay lang ninyo nga nagwatak-watak.
11: Nunot sa kasulbaran sa problema sa basura, pagpasalamat sa kapitan na ngadto sa paningkam sa Davao City LGU.
13: Nagpasalamat ko sa atong Mayor Basti Duterte na nabre na atong mga landfill ron sa pagpaningkamot po na niya. Pero nabalik naman ang pagpalabay sa basura, hangyo lang ko sa katawan nga isigrigit na to. Tinabangay lang tanin nyo.
11: Ang tingog ni Barangay 8-A, Barangay Kapitan James Abadilla. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, South Cotabato hingpit nang gipailam sa state of calamity. Detalyes report ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
14: Giyatagan o gibugaton ni South Cotabato Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. ang kamahinungdanon sa pagdeklarar og state of calamity sa probinsya nunot sa kusog nga linog nga nakaapekto sa pipila kalungsod og syudad sa maong dapit. Matod sa gobernador, Ang deklarasyon magtugot sa mas paspas nga pagpagawa sa pondo o pagpatuman sa gikinhanglang mga programa alang sa rehabilitasyon o pagbawi sa mga apektadong komunidad. Gibutyag usab ni Tamayo nga mopadali kini sa pagatud kay nanaling tabang, lagip na ang mga hinabang o pag-ayo sa mga naguba nga infrastruktura aron matubag ang panginanglanon sa mga residente nga naapektuhan sa kalamidad. Nagpadayon usab ang mga otoridad sa pagsusi sa gidak-on sa kadaot o pagsiguro nga ang gikinhanglan nga suporta mahatag sa mga pamilya nga naapektuhan sa linog.
15: Ang purpose talaga kung bakit nagdeklara tayo dahil marami na tamahan, may infrastruktura doon sa inyo, infrastructure sa area na meron kayo, sa mga bahay ng mga tao natin. Gamitin natin sa tama, sa talagang tinamaan na disaster. Huwag natin gamitin sa ibang paraan.
14: Samtang padayon ang panawagan sa publiko nga magpabiling mabinantayon o musunod sa mga pahimangno sa mga otoridad, samtang nagpadayon ang monitoring sa mga aftershocks aron magpabiling alerto o hait ang memorya, tumar o Xanthone Vitamin C. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Search and retrieval operation sa 4 anyos nga nalubong sa Nidahili nga yuta sa Glan, Sarangani Province, giundang. Balik sa report sa katropang Ivan Polonan.
0: XFM Report.
14: Sa pagilak na lang giagi sa pamilya sa 4 anyos gabata ang ilang gibati sa diyang gitugyan sa labang makagagahom ang kahimtang niini dungan sa ilang desisyon nga undangon ang search and retrieval operation tungod pipila ka adlaw na ang nakalabay. Wala sa gyapon kini makit-an. Kay baluan nga giila ang bata nga si Jarel Kurt Cago Bornea nga gituwang nalubong sa Midahil nga yuta sa New Aklan, Glan, Sarangani Province nga epekto sa makusog nga magnitude 7.8 nga linog ning niaging Hunyo 8. Sumala sa mga responders nga sa kasamtangan, wala sa gyapoy marka o trace sa biktima gikan sa landslide hinungdan bisan determinado sa gyapon ng operating team. Sa pagkalot, ni desisyon na ang pamilya nga undangon ang operasyon. Hinoon, wala na naghatag og dugang detalye ang mga responders sa gilusad nga retrieval operation apan giangko nila nga nalisdan sila sa kondisyon sa mga natabunan. Matod sa pamilya, walay kabutangan ang kasakit nga ilang giagian karon ug labing pait nga desisyon ang ilang gibuhat alang sa ilang 4 anyos nga anak. Busa gisurrender na lang kini sa kaitasan. Tungod niini, nagpaabot og paisubo ang mga residente ug opisyales sa maong lugar. Nihangi usab ang pamilya nga i-appeal sila sa pag-ampo sa kalisod nga ilang nasinatian. Sa pagkakaron, giundang na usab ang retrieval operation sa laing lugar sa Glan tungod sa sunod-sunod nga aftershock ug pag-ulan. Mga katropa, luyo sa bisan unsang hagit sa kinabuhi ang ayan naman nga magpakalig-on. Proteksyon ni ang panglawas, tumar og Xanthone Plus Gold. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: NPA leader nga napatay sa engkwentro na bulag sa pamilya sulod sa kapin 20 katuig. Ang detalye sa report ni katropang Michael Recabo.
0: XFM Report.
16: Igo na lamang pagdangwingoy o pagpatulo sa ilang luha ang kabanay ni alias Kakoy, leader sa NPA nga napatay sa engkwentro sa kasunduluhan sa sityo na Lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City ni adtong Hunyo 21 sa buntag.

0: grabe ang pagniwang niini. Gani kaniadto tambok sumala pa kini. Sumala pa usab nga nakita nila ang post diha sa social media sa natabo kang alias Kakoy. Rason nga nidangat sila dini sa syudad sa Malaybalay. Naside usab sila nga si alias Kakoy naglihok na sa walhong grupo. Gani ila pa kini nga gikubinsi nga mutahan na sa kasundaluhan apan nagdumili kini.
1: Oo, nasayod mo siya. Sige, ano man na mo kumbisyon nga magsurinder na kay tagan mo kay kauban po sila nga mga sundalo, mga igago sa pinikangan. So, di man na mo surinder siya.
0: Sa karon, ang pateng lawas ni Kakoy, gipahilo na nas sa kasundaluhan aron mahatod sa pamilya o mahatagan o disinting lubong. Mga katropa aron makalikayta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soup Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Pastilan mo na, luoy kay mga katropa. Mabitaw ng... Nawad-an mi og kabanay sa una mga katropa. Tingaan na mi og asa na. Sustuan na dahil dito ni apil na sa walhong grupo. Manay lisod, huwag ka na bitaw ng di kasabot sa pamalakad sa gobyerno. Magabot-buot na lang mga katropa og kuan. Og alsa sa ilahang kaugalingong pagtuopod. Perting layo aaw, perting dugaya, eleman ka o hapit 20 katuig. Stilan. Padayon ta katropa sa detalyes, balitas nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Nihangyo ang House Prosecution Panel ang ato sa Senate Impeachment Court o 62 ka-trial dates aron mapresentar ang ilang mga ebidensya o mga saksi batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tulusa Jr. Gibase nila ang maong hangyo sa kadaghanan sa mga saksi o ebidensya nga nakalista sa ilang pre-trial briefing. Sa laing bahin nga 30 ka-trial dates lamang ang ihangyo sa kampo sa depensa ni VP Sara. Gisaysay ni Tulosa nga dili automatikong muabot og 62 kaadlaw ang pagdungog. Mahimo kining mapadali kung tugutan sa korte ang pagpaminaw sa musobra sa usa ka saksi kada adlaw. Giklaro usab niya nga adunay 97 ka saksi ang gilista sa depensa. Sa maong ihap 51 ka saksi ang or ang kapareho ra anaa sa listahan sa prosecution. Dugang paniini, 248 sa 276 ka mga ebidensya sa prosecution ang gilakip o gidawat usab sa kampo sa depensa. Ang Senate Impeachment Court mao'y mo pagawas sa pinal nga ihap sa trial dates. Pinagi na sa ilang opisyal nga pre-trial order.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
2: Balita sa international. Balita sa international.
3: Delegasyon sa Iran nag-walk out sa peace talks sa Switzerland human nagbahad si US President Trump. Ang detalyes report ni katropa Kiano J. Sibial.
2: XFM Report.
4: Nag-walk out ang delegasyon sa Iran gikan sa venue sa negosasyon sa Switzerland nga nagtumong unta sa pagtapos sa gubat sa Middle East human nagbahad og atake si US President Donald Trump batok sa Islamic Republic tungod sa suporta niini sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Matod sa report sa Iran State Media, nanggawas ang delegasyon sa Iran sa Birkenstock Resort human sa ilang pakigtagbo sa delegasyon sa Qatar nga nagsilbing usa sa mga mediator. Duyog niini nag-post usab si Trump sa iyang ex account aron subliun ang iyang mga pasidaan batok sa Iran. Bisan pa man sa maong insidente, gipasabot sa usa ka diplomat nga adunay kasayuran sa maong sabot-sabot nga wala pa hingpit nga mibiya ang Iran sa negosasyon ug nagpabilin pa kining engage. Kahinumduman nga nagbahad nga daan si Trump nga atakihon ang Iran kun dili nini hunungon ang gitawag niya mga proxy sa Lebanon nga naghimog kagubot. Gitubag usab kini dayon ni Muhammad Bagher Ghalibaf, ang chief negotiator sa Iran, kinsa nagingon nga angay mag-amping ang US sa ilang mga gipanulti tungod kay andam ang ilang kasundaluhan nga mubalos sa lahi nga pamaagi. Mga katropa, pamaol, labad sa ulo, hilanat ug sakit sa ngipon. paspas nga wagtangon. Pagsesdapin ang atong tumaron. Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipino.

0: Pilipinas. Kini si Keanu J. Sibyal, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, itali karon sa balita sa sports. Napakya si Eman Boko sa Pacquiao, ang anak ni 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao, sa paglangkat sa Philippine Boxing Federation lightweight title. Human siya gipildi ni Rodelyn Perez sa pinagi na sa majority decision ni atong Domingos gabi. Gitanaw pa nga paborito sa maong sangka si Pacquiao tungod sa iyang nindot nga record nga 8 ka daog og usa ka pildi og usa ka tabla. Lakip na ang 5 ka knockout. Bisan pa man ini, wala natarog si Perez og nagpakita og ligon nga depensa dungan sa agresibong opensiba aron makuha ang pabor sa mga horado. Sa pagtapos sa away, gideklara si Perez isip bag-ong kampiyon sa diyang nakuha niini ang majority decision. Kini nga kapildihan mausab ang mibugto sa 5 kasunod-sunod nga daog sa Batanong Pacquiao sukad pa niatong Pebrero 2023. Sa wala pa mahuman ang sangka, nagkupot si Perez og record nga 5 kadaog og 4 kapildi diin lakip pa sa iyang mga gipildi or gipangpildi mao si Nathaniel Bongo og Conrado Tanamor.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, detali karon sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Sunshine Cruz, mubalik na sa paghimo og pelikula human sa tulo ka tuig nga pakigbisog sa sakit. Showbiz chika ni katropang Melanie Duran.
3: XFM Report. Nakatakda nang mubalik sa paghimo og mga pelikula ang aktres nga si Sunshine Cruz human sa kapintulo ka tuig nga pagpahuway tungod sa iyang pakigbatok sa sakit nga usa ka matang sa sakit nga makaapekto sa koneksyon sa kaunoran ug kaugatan. Sa iyang social media account, gibutyag sa aktres nga daghan siya og mga proyekto nga nabalibaran sa miaging tulo ka tuig tungod kay mas gipili niya nga tutukan ug hatagan ug prioridad ang iyang panglawas. Matod pa ni Sunshine, nakakuha na siya og clearance gikan sa iyang neurologist nga nagtugot kaniya nga mobalik na sa pag-arte. Garbo og dako nga kalipay ang iyang gibati sa iyang pagbalik sa industriya sa showbiz. Pangiklaro niya nga magpabilin gihapon siyang mabinantayon sa iyang lawas. Kahinumduman nga netong tuig 2025, sa dihang giangkon sa aktres ang iyang kondisyon nga nakaapekto gani sa pipila ka bahin sa iyang nawong tungod sa maong positibong kalambuan, dako nga kalipay ang gibati sa iya mga supporters, fans ug mga higala sa showbiz. Kinsa excited na nga makakita kaniya pag-usab sa dako nga screen. Katro pa para malikayan ang susamang balitian pagtumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katropa, mauto itong mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, balita sa regional, balita sa national, ingon man mga katropa sa balita sa international, balita sa sports o balita sa showbiz. Again, adlaw karon nga Martes, mga katropa, pizza 23 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ugmang adlaw mga katropa ang gikatakda ng lubong ni Rene Clair Bobet Baterbonia. No, dito na mga katropa sa may Talakogon. So, unyang gabi eh. So, pa'y so as further announcement mga katropa, murag, I think sa last vigil unya is gihatagan o kahigayungan na mga katropa ang pamilya ni Bobet nga muhatag o I mean muhatag o higayon. No, kay syempre it is the last night nga makauban nila mga katropa si Bobet. So further announcement, so silip or padayon ta mga katropa alang sa pag-update ana unya no. Red, good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live. Tata Libradilla, good morning Ma'am CJ from San Roque Prosperidad nga naminaw karon. Tabi Hangad, watching from Ipil, Zamboanga, Sibugay. Shout out mga Digolacion family o Vilces family. Katropang Rigor na Rockla, good morning. Katropang CJ, watching sa Express Balita. Always, why man taman rakawebes, asa ka man di ay mag-transfer. Thanks sa imo ang SBC sa media, service sa media. Sa kadugayon, shout out ko, retired Romulo Baobao sa Santa Rini, Bayugan City. Thanks and God bless. Muna ay giingon nga katropang Bronx nga ang tanan na ay katapusan.
4: Ay, yeah!
2: So, ana gina. Alright, and good morning sad mga katropa. Try na itong silip niya ito ang isa ka Facebook page mga katropa. Oy, salamat dahil sa mga nag-chat na ako mga katropa, no? Nag-express sa ilahang mga si tawag ani mga pangutana o ngano o ang ngano. O asa na daw ko pa doon. Vincent Pataho, maing buntag, Ma'am CJ, shoutout sa tanang taga-barangay Dasagan nga naminaw kanunay sa Express Balita. Janeline Arceo Amaro, good morning. O katropang Randy Santisas, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Michael, shoutout katropang CJ kay... Onsa ni Lord... Lord, boy, belated happy birthday. Ayun pa si Kuano? Si Quadruple M? Maternity leave na ka, Ma'am Morena. Himala kay ning comment ka diha. Katutang isa ka account imong gi-comment. Maternity leave na daw ko, guys. Paano mo nasabi? Alright, yung katropa. Day it Chavez, good morning, Ma'am CJ. O sa talaga naminaw sa Express Balita. Uy, good morning sa itong mga katropa. Dias Alegria. And then, kang ni Boy Pataho. Good morning, Ma'am. Watching live from Habonga. Jeremias Moralde, have a blessed day, Ma'am CJ. Kang Wilma Joaquin, good morning. Lina C. Pataho, good morning. Siyempre, sa itong mga katropa, diya sa may barangay Borbon, labi na kang buwad man langit. Ayan, good morning ni mo diha, katropa. Kaate Grace Apolinaria Vivero, good morning. Na kanunay gyud. Nga galanta o gasuporta sa Express Balita, mga katropa. Tama na lang ko Webes, mga katropa. Kaya naanasad ko'y laing grupong pag-kuanan. Na ako'y laing grupong pag-asaluhan. Na ako'y laing grupong kuanan mga katropa. Manay giingon mga katropa ang tanan yun nga na-adjoy katapusan. Wala kong igong oras, gamapanahin pa sa una. Dagan kayong salamat sa itong mga hookup stations. Desa Metro FM Trento, Madirisa Gutierrez. Dagan kayong salamat, Papa Franz. O Mami Rosel sa Metro FM Rosario. O sa Metro FM Bayugan City. Nga, dagan salamat diha, JJ Ella. O siyempre mga katropa. Sa ngalan usab sa kinatibok ang puwersa sa XFM News sa Gusan, sa pagpangunan na sa mong station manager, katropang Ray Sura Vasquez. Sa amo ang news desk, katropang Lemuel Ukay. Siyempre mga katropa, sa tuang mga anchors o reporters, dagan kayong salamat sa kong mga sparring partner ka sa technical department. Katropang Kiana JC Bial. Gaba na ni katropang Melanie Doral. Alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas, kininyong katropa, CJ Salvan Luy. Kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: FM.
1: Rak?
2: Oh, kapitan.
1: Unsay English sa langaw?
2: Fly.
1: Ah, ang English sa kahoy?
2: Wood.
1: Unya, kung mutungtong ang langaw sa kahoy, usa may English ana?
2: Idi, flywood. Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki gud ko. Pero usahay
8: ang sakit ug balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold.
10: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan mapugnan ang pagdibilok sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionex, daghan ang natubangan.
9: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionex, slay ang kaipitibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
4: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mga katupa, exciting!
8: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
11: Agusan Lending Corporation.
8: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
12: La la la la la la la la la la la la la la.
13: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Krap Gold Buy.
13: Ha? Sa Krap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
14: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Krap Gold Buy?
14: Wala pa day ka masayod buy. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
13: Maudi na ang Krap Gold, bay?
14: O, bay.
13: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Krap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
15: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
16: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
15: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to? Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
16: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
17: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
18: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Podcast que trupa a les 7:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas, virtus, discretion monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katrupa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibukan pro at kinatibukang probinsya sa Gusan del Sur. Welcome mga katrupa sa tuag tulumanon ang programang
4: Bullseye!

0: Bullseye. Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: All right, kumusta mga katrupa? Okay, naot nga natas maayong kahimtang ha? Adlaw nga Martes na sa Pizza 23 ning atong bulan. Okay, sa Hunyo 2026. Hapit na po ba tapos ang bulan sa Hunyo?
2: Pila na lang ka mga adlaw ka itong pagaling mo tapos na
1: mag-Hulyo
2: na sa week. Karoon na week. Di Martes pa.
1: Next week pa.
2: Next week pa di ay.
1: By the way, mga katropa, once again, welcome na usam sa itong tulumanon sa programa nga Bullseye. Of course, kami aghapon ang inyong mga katropa. Ako si katropang Ray Celeste Surabascas.
2: Ako sab si katropang Junje Lebrias.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa, ang atong tulumanon, kanunay kita gauban tungod sa tinguha o gusto gyud nga madungog kita, mapaabot ninyo ang mga impormasyon. Okay, gikan sa Yes to Health Incorporated. Mga katropa, ang Yes to Health Incorporated, bao ka na ang tigapod-apod sa mga produkto nga gardisado lahutay. Epektibo. Of course, usan yan mga katropa, ang Santon Plus Gold o ang kapiniini mga katropa, ang gipasigarbo kayo ang Santon Plus Coffee Mix. No? Ang atong kalawasan kinahanglan magyod nga ma-healthy at the same time protektado batok ni anang mga toxins nga everyday na to mahanggab, everyday na to makaon. Okay, maunay magka-complicate dinha sa atong kalawasan mga katrupa, maunang tinghuaon na to nga dunay proteksyon ang atong lawas pinaagi niining pag take sa Santon Plus Gold. Kapsula ni mga katrupa nga magaputiktar sa itong panglawas. Unya og mga pita, tinguha usab mga katrupa, kada pong kape nga healthy, Santon Plus Coffee Mix. At uning maangkon, by the way, sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, og Generica Nationwide.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Usab mga katrupa, ang atong tulamanan, gipalawyan usab kita sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, nag-servisyo. Kanatong tanan mga katropa sa pinansyal. Gusto ka ba mangutang din ha? Tinguha ang mga katropa nga kanang makahatag gayod sa inyong panginahanglan nun. Ang Agusan Lending Corporation naga-servisyo sa pagpautang, salary loan, pension loan, allotment loan, chattel loan o kining real estate loan mga katropa. No? Mauna nga, di man gyud mapugna na to, tanan... tanan kita mga katrupa na amay panginahanglan nun pinansyal pero ang pangutan na asat na padulong. So sa Agusan Lending Corporation nagapautang sila mga katrupa. Kung unsa may requirements, hala, bisitay ang ilang opisina na himutang diri San Frans mga katrupa na adiha atbang sa San Francisco Gymnasium. Magkita man ang pangalan sa ilang opisina niya sa Bayugan City mga katrupa, naapod sa Purok 3 Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City. Dali na tuuron mga katrupa. Alright, alas 7:17 sa itong tulumanan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Lanong ang kusog, manungog mga katrupa, puwersa sa 91.3, 95.7 XFM Agusan. Ang ato po mga partner stations, ang Metro FM Agusan. Okay, diyan sa may Bayugan City, mga katrupa, Metro FM Bayugan.
2: Pinagi ni katrupang JJL Agumes, good morning!
1: Of course, sa Metro FM Prosperidad.
2: Pinagi ni katrupang Karen Lozano o si Dong Rodel Tixon, mayong buntag.
1: Good morning, Metro FM San Francisco.
2: Pinagi ni katrupang John Lee Kiamhot.
1: Metro FM Rosario.
2: Pinagi na sabi katrupang Chel Montañez o si Papa Franz, mayong morning.
1: Good morning, o God, yeah, sa Metro FM Trinto.
2: Pinagi na sabi ka ni Atty. Urisa Gutierrez.
1: Good morning, mga katrupa.
2: Good morning, good morning.
1: Pahilo na mga katrupa. Taon-taon mag-lockbit na. By the way, ang atong online DI, dari sa Facebook mga katrupa, makita ang atong panaguban. Ang tanawa lamang ang page sa XFM 91.3 San Francisco. Unya ang usan ni ana, XFM San Francisco 91.3, unya ang sa pagyod, XFM 95.7 Bayugan City. Napatay YouTube mga katrupa. Bisitahin po din yung YouTube, XFM San Francisco. Atong numero o cellphone number nga paabtan usab sa inyong mensahe. Katong mga gusto mag-text, mag-paabot sa mensahe via cellphone number 0919-793-1893 mga katrupa. Okay?
2: Siyempre, mga katrupa, ayaw kalimot pag-follow, pag-share o pag-comment.
1: Yes, that's it, no? By the way, dirita, ato sa itimbaya, dahil no, kaya di naman ato mga higala. Nag-mensahe na, di as Katropang Randy Santisas, good morning.
2: Katropang Randy, good morning.
1: Katropang Lina Pataho, good morning. Di po si White Chicken. Asa man si White Chicken kahapon na wala man lagi?
2: Oo, wala man ni si White Chicken, basig busy ni.
1: Busy siya kahapon.
2: Busy ni si Kuan.
1: Good White morning Chicken. Ni mo, puting manok, ha?
2: Oo, basig nag-uan ni, basig ng mulang ni, kay OP naman ang prosperidad.
1: Amo ba?
2: Oo.
1: Basig busy.
2: Basig busy ni si Kuan, puting manok, pati ni si Tata Talisik.
1: Mas Tatay Talisik.
2: Kuan po ni. Busy po. Busy po ni Tatay sa Talisik.
1: Good morning, Tatay Talisik.
2: Good morning, ha? Sa may Alegria ni. Itong mga kababayan sa Alegria. Onyagang Gloria Malala Apilo po. Good morning po ni mo.
1: Good morning, Katropang Gloria.
2: Diyas may Bayugan City. Onya Kang Bobby Hangad.
1: Oy, good morning, Katropang Bobby.
2: Bobby Hangad, matulpan niya, Katropang Ray Sorobasquez o Katropang Junji. Shout out lang ko sa mga Digulacion Bilsis. Sa may Ipel, Zamboanga, Sibugay.
1: Layo, no? Grabe. Thank you so much, Katropang Baby Hangad.
2: Hangad, no? Baby Hangad.
1: Di apod si Katropang Wilma Joaquin. Good morning. Katropang Aning Liliba. Good morning.
2: Good morning, ha?
1: Katropang Jacin Jacin Kanikon Pataha. Good morning. Di apod si Katropang Binsley Pataho. Si Katropang Attorney Doris Mialtizen. Good morning. Katropang Randy Santisas. Good morning. Dave good Pataho. Si Katropang Marda Tuin Matignaw. Good morning. Beverly Pataho. Nipoy Pataho, good morning. Victoria Pataho, ang dami nila mga Pataho, ha.
2: Ni mga atong mga listeners juday.
1: Pataho.
2: Grabe ni atong mga listeners.
1: Si Katropang Mar, naasay mensahe mayong buntag, mga Katropang, shout out from Barangay New Visayas, San Francisco, Busan del Sur. Mga Katropa, pundo lang mo din ha. Kay atong orasan, alas 7:21 na mo break una kita sa atong pagbalik, atong hisgutan kining nahitabo sa Tacloban.
2: Grabe.
1: Bisan tuod og Tacloban ang nahitabo mga katrupa. Apan, kitang tanan mga katrupa, actually may kalabutan labi pa sa itong mga ginikanan.
2: Oo.
1: No? Kaya, ang mga bata ra mga katrupang Junji, makaingon ta nga, nakasabot na sila kung unsa epekto sa balaod na gihimo ni Pangilinan.
2: Diha nagsugod yun. Diha, niya,
1: ato ning isgutan kay ngano mga katrupa kay mga bata di ay murag makaingon ta nga uy nagsalig na kay
2: nanay protection sa ilaha.
1: Nanay protection. Aba, alas 7:22 sumali kita mga katrupa humas painumdam.
0: Bullseye. Bullseye. XFM. XFM.
3: Kapitan Lodi!
4: Oy, Archie! Unsa man ka na?
3: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
4: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
3: Ano man?
4: Dool raman sa itlog.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Santod Blast Gold!
7: Ako si Jubilin, na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Blast Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santod Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santod Blast Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santa Plus Mas Coffee Mix user atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og mali. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idle lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Tistinipod ninyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirag sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pay gulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko aning nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, mga katrupa, doon na kita'y alas 7:28 sa itong orasan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Of course, kini nga oras sa hatunusap kini ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Kaping lamian, mga katrupa, kaping magkatabang sa pagpahayag sa pamanit. Diretso na lang pagka-istorya, magkagwapong magkagwapa. Kaya doon naman kini presensya sa glutathione o collagen. Aside niya na mga katrupa, ang importante, it's a healthy coffee. No, kay herbal man siya mga katrupa. Kunya, basin mo, ingon mo nga tamis man eh. Actually, ang gipatamis niya na mga katrupa, safety ka na, gumikan kay stevia. Ang ginapatamis niya na. No? So, anyway, Santon na Gold Cup Mix, tinguhaan ang imong kape, healthy, o dili magpalpitit ang imong kasing-kasing diya mga katrupa. Mapalit kinis mga butika, kaduos yung dapit o katingwaan dali sa atong stasyonan sa XFM San Francisco.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, doon na kita yung 7:29, dirita sa atong isigutanan, katrupang Junji kagahapon na uyog ang nasod Pilipinas gumikan kay dunay panghitabo nga pusil patay.
2: Oh, yeah.
1: Sa eskulahan sa Tacloban.
2: Adlaw pa yun sa Lunes, kanabang
1: adlaw Lunes, mao'y pagbalik eskwela sa mga estudyante.
2: Grabe.
1: Oo. So, mga katrupa, kinsa may involved sa mga pusil?
2: Mm-hmm.
1: Actually, ang involved sa mga pusil normally mga estudyante ni sa high school, edad 14 o
2: 15. Mm-hmm.
1: So, mga minor ni edad.
2: So, minor.
1: Minor, no? Doon natin pangutana, actually, mga katrupa. Doon na yung mga magbabalaod, actually, mga na gusto na giyot i-amendar ang kining, actually, juvenile law.
2: Law.
1: Nga, ang nag-utor niya na si
2: Ruben Padilla.
1: Dili.
2: Oh, si
1: Pangilinan.
2: Pangilinan, Kiko Pangilinan.
1: Pangilinan.
2: Mm-hmm.
1: Si Ruben Padilla, mga katrupa, ito kagahapon, nagpapatiibate, ito to.
2: Gani.
1: Nga, sana naman, no? Itong mga kasamahan kong mga magbabalaod ba?
2: Oo.
1: Nga, baka pwede nating amindahan yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Actually, para na ako, katrupang Junji, favorable ko kung ako'y magbabalaod, yung kaoban ko ni Ruben, may gago, ay, ato nang amindahan.
2: Oo.
1: Ha? Amindahan na to. Gano mo sa may naitabo di ay? Kining edad bitaw katurupang Junji, ingon sila, 18 below, kung minor, dili na siya isulod o prisuhan.
2: So, under this.
1: Adtura na siya sa DSWD.
2: DSWD.
1: Oh. Under custody sa DSWD. Oh, sa umo na to na rin nga, tulong man ipatay.
2: Mo gani nya isod pod ogi under custody arnas DSWD.
1: Oh ana mangi metabo kay balaod man.
2: Oh.
1: What time mo? Ah. Be kamo kuno ginikanan mga katrupa.
2: Mosugot ra mo ana.
1: Giihaw inyong bata unsa may inyong tanaw ana? Unsa may inyong masulti?
2: Dili ra ba kay karon ra ni hitabo?
1: Oh, tinuod na siya.
2: Daghay na hitabo nga karon lang ning viral yo kay estudyante man. Daghay na hitabo kay tawa to sa tagom.
1: Imong anak di ka makalburuto. Unsa kay masig
2: ambot lang
1: naapa siguro yung mahambas ni mo
2: ambot lang ka ha
1: di kita makasulti ana di ba
2: oh di man kita makapangako ani labi nagmaaktuhan yun nato nga naapa ang suspek nga nahitabo na
1: oh mag eh kita ni mong anak Jesus abi ninyo mga katrupa lisod no lisod ang sitwasyon labi pa kung anak ni mo makita ni mo nga gibigtian in town pero ang nagbigti mga katrupa minor so normally di ka makahilabot gumikan kay
2: okay minor man lagi
1: protected sa balaod
2: oh tanawar go to gahapon na gusto mo hapak puro ang mga pulis pastilan gabi mura naman hinuunog ka na bang celebrity ang
1: mga pulis
2: mura na mag celebrity hinuon ang suspek hinuon nga halos dili pa paa dili pa kusion
1: oh tinuod na so ganay ka nang bisag simple lang mga katrupa kanang inyong mga balay din ha. Kanang, example, ang kasagari ko din yung mga minors bito mga katrupa nga makalagot. Example, na kay mga tanom din ha. Nga,
2: oh, kanamang nga na.
1: Namunga.
2: Hmm.
1: Nga, kini yung mga bata nga mga minor, imong tanom, lampur na siya.
2: Di mga, mga
1: naginay. Diba? Palbruto magkana.
2: Binag na yung mangga, na yung mga santol ba
1: na. Oh. niya mao ba yung mga gara-gara
2: oh.
1: Oh. Ang mahitabo niya na ikaw hindi ka kapugong. Naalam mo ito katong niagi nga kaso nga
2: gumikan. Ay kato, itong mangga to.
1: Mangga.
2: Katong gibunalan nga napatay.
1: Wa siya kantos.
2: Oo, gibunal patay ay.
1: Iyang gibunalan ang man. Oh, samahan ang mga katrupa na mga tao di yun magkaantos. Oh, now, balik ta. Mga katrupa, kining nahitabo sa takluban, mga minors ang involved.
2: Mag 14-15.
1: 14-15. Before gibuhat mga katrupa, nakaplano di ay nga panghitabo di ay?
2: Ilanang gikuan ba? Murabag gana bang nakakuan na yun?
1: Nagkaplano ka trupang Junji kay nanggawas na karon sa social media ang ilang conversation. Doon na sila ay, sa kon ba? Ang ilang nag-istoryahe sila sa Bayan Messenger. Naadiri mga katrupa atong makita. Laliman ka ilang istoryahan mga katrupa ang ilang edad. Ilang edad ha istoryahan na ingon din mga katrupa nga. They could release us at 1821 if we really chance in inside. Ingon pong usa tubag pod, no bro, it depends kini kasuhan kita karon. Ingon pong usa nga, sa wala pa ni nahitabo ha?
2: Sa wala pa.
1: Wala pa.
2: Nagplano pa sila.
1: Ingon pong usa mga katrupa nga, since 14 pala ako, ikaw 15. Nag-istorya na sila sa ilang edad. Atong gingon nila nga, makagawas lagi sila, since ang ilang kuan pa sila kining 14 to 15.
2: Oo.
1: Nga by 21 kuno. May problema kay magagawas ra kun sila.
2: Magagawas sila. Oo, ilang 21 ang edad.
1: Okay. Excuse me. So, katrupang Junji, murag nakahatag sa ila karon og kusog.
2: Mo gani, no? Kay nakita man nga protektado sila sa balaod. Oh, mo man naka-trigger sa ilaha nga ah. Pwede na ito himuon kay protektado tagbalaod.
1: Protektado tagbalaod. So, but masabot mga katrup. Actually, mga bata karon bright naman na.
2: Ay, kuyaw kayo ang mga bata karon katrupa. Kaya nga naman, tudluan, pagka sa cellphone, kana lang sa cellphone. Ah, kana lang gadget, hisgutan. Na, mas grabe yun.
1: Ang pangunauna, mga katrupa, tungtong na ganiin na siyang mga dusi.
2: Lahi yun karon.
1: So, ginoo ko. Kana mga bata, ang unahuna niya na apil na nas dagko nga nauna. Kini sila 14 og 15. Nagisigot na sila mga edad. Just in case og magkapatay sila mga katrupa, dili sila ma-charge. Normal, DSWD could protect them. Kaya bang usual pag naisama ana, kuan na sila under custody sa DSWD.
2: Kastilan.
1: Unya, kuan? Si tawag na to, anak ka ng safekeeping.
2: Anak yun.
1: Safekeeping. So, mga katrupag, grabe. Mabito na yung, kung ako, mas maayo umsana.
2: Yun sa akin, paghuna-huna agad ang nagpanday, ano?
1: Anyway, katrupang Junji, internationally, normally, kini ato mga magbabalaod, nag-study po na sila nga asa man pwede ato makakopya tag mga balaod na pwede mapasar nila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mauna ang kakopya sila kaysa international community, gina-adapt yun nga putiktahan ang mga bata. Maybe, makaingon po tayo si Kiko mga katropa nga, maputo na isip, abogado po niya, maputo na kabot niya. But the problem is, daghay na kamatikod ani katrupang Junji nga murag
2: giabuso o gigamit ang kana nga balaod.
1: Kinsa may nagabuso ani kung criminals ang or ang mga daotang tao ini nga niabuso ani katrupang Junji. Ang mga miabuso ani directly mismo ang mga bata nga kining mga idara ni makasabot naman sila unsay balaod. Right na sila oy.
2: Kabalo na ni.
1: Ilang tungkol kay doon ay mga personal interest. Kaya yung mga bata, labi pagbadlungon.
2: Labi, kana.
1: Kana sila, kargado nagplano. Kawat ba ka ha?
2: Okay.
1: Kunya, kung saan ay nagkawat, gamito ng inad, kadrupang Junji.
2: Labi na og na po yung mga buli-buli ginagmay dito.
1: O, labi pag buli-buli.
2: Oo, na yung mga buli-buli.
1: Ibutang na to, kini sila gibuli. Ibutang na to ha. Normal, kaning ilang conversation mga kadrupa, masabot na to nga sila mismo.
2: Oo.
1: Nakasabot na unsay balaod niya ng juvenile.
0: Bullseye!
2: Kuya, kayo lagi? Nakailabi na ron ma-research na. Kung kabalo lang ka ma-research
1: ah, ma-research
2: pwede na. Pwede pa yun mahubad largong Bisaya.
1: Ah,
2: may... Diba? Og kanag yung imuhag yung i-research? Mm. Ay, mahubad og Bisaya, mas masamtan pa yun noon pag-ayo.
1: Ah, ato pangutan on si ChatGPT. Sa Pilipinas, ang 18 below, 18 below, makulong ba? Kung ikaw ha?
2: Makulong ba?
1: Kung ikaw mo ay bata nga... Gusto gyud nimo
2: tugkaron.
1: Tugkaron ba? Samaan ang katropang Jojo atong gipangutana si ChatGPT sa Pilipinas ang 18 below makulong ba? Yang tubag po ni ChatGPT nga sa Pilipinas pwedeng managot sa krimen ang minor de edad. Pero. Hindi lahat ng wala pang 18 taong gulang ay ikinulong.
2: Tanawa lagi.
1: Sa regular na kulungan. So, pao lagi na. Dili tanan nga igulong kay pinaka worst to worst magito. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act,
2: kana.
1: Republic Act 9344, as amended, ang 15 anyos nga pababa magadrupa, dili pa kini kriminal. Hindi kriminal na mananagot. Salit, isa ilalim sila sa intervention. Tanawa, samaan na. Kini, nakapatay man eh.
2: Kapatay.
1: 15 below man eh.
2: So, dili sila ma-charge anang kriminal?
1: Dili.
2: Pastilan pag...
1: Dili. So, kung pananglitan, kini mga bataan, nag-chat GPT na eh.
2: Diha ganit.
1: Di, lakas na loob.
2: Pag-ana, uy, di gyud ito mapriso.
1: Lakas na loob.
2: Under gyud itas ni sa bulyo di ane.
1: Ato ra sila dito.
2: Binto na.
1: Kuan ra ni sila kay Tropang John J. Ipailaw mo rin sa intervention program. But basabot. Naabit ato ilang sa ilang kuan nga. Ipailaw mo rin sila sa intervention program. Tong...
2: Na ilang conversation
1: na,
2: lagi. Kabalo na lagi. Kabalo. Kabalo yun sa balaon.
1: Kabalos balaod mga katropa.
2: Morning na trigger sila.
1: Ingon pa gani, pwede rin sila buhian o basing maabot silang 21. Depende si kaso. But masabot, intervention program. So, pumunit ang intervention program dito sa mga kining ilang balay sagupanan man. Pwede rin sila dito magdula-dula. Pwede rin sila dito mag-study. Inga na kasimple.
2: Maog yun.
1: Pero remember mga katropa, ang nahitabo, nakasabot sila sa balaod o gigamit nila. Ikaw ginikanan, masayod ka nga, oy, aroy, gitaming din nila ang balaod.
2: So, yung ana ang...
1: Actually, ang balaod, katropang Junji, nagaingon nga putiktahan ang sama ang mga bata, gumikan kay Luoy.
2: Luoy, Unya ka na karon.
1: Unya karon, saon man
2: na. Saon man na. Actually, yun ka, katropa, dinhi sa ato sa Agusan del Sur. Naagyo na hinay na hitabo din hiya nga 12 anyos giputlag liog ang tinuod na wala lang gyud na gipadako pero kabalo ko.
1: Mao ba?
2: Dinhi sa Agusan del Sur na hitabo na.
1: Mao? 12 anyos?
2: 12 anyos. Giputol gyud niya ang liog sa katong iyang gikawatan nga balay lula ang nabilin.
1: Grabe.
2: Tinuod gyud na katropa dinhi na sa Agusan del Sur na hitabo bag-o nga.
1: Suko gismita sa ato kay imong giingon nga putol. Putol.
2: Giputol gyud niya.
1: Putol.
2: Giputol. 12 anyos pa ha. Ang kuan naka-serve pagani sa kuag pagkaon ng suspect.
1: Ato istorya balik kay nilapas

0: all raman sa itlog.
1: Mga katupa, exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani aton akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Musa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
4: Alalo, unsa ni?
5: Uy, apo. Monkeypox mana.
4: Unsa mana?
5: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
5: Atong protektahan ang atong kalawasan para dili ka magkasakit.
4: Santo, bayan.
5: Magsanton, vitamin C.

0: Okay, balik ta mga katrupa. Doon kita ay ala 7:48.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O kining bahay doon sa mga katrupa, gihatod kini ka na sa Vision X Plus of Gel Capsule. Ang Vision X Plus of Gel Capsule, iagyapong kanin sa Yes to Health Incorporated. Mas maayong gamiton alang sa dunay problema sa mata. Pero sana mo masulti mga katrupa, siguro alang good po nga ang imong problema sa mata. Matagyod ang kanabang matagyod nga problema kay usbon ako dunay nagka problema ang mata pero ang sanhi diay o ang rason diay gikan sa sama na taas sa kolesterol sugar taas mga katrupa. So actually diha gikan ang kining pagka blur o pagkahanap pero kung mata lang gyud maayong gamiton gyud ning Vision X Plus mga katrupa, no. So, pangitaan ning Vision X Plus, tumaron ni siya, soft gel capsule, para mas maagapan good ang atong balatian sa mata. Alright, alas 7:49. Balikan na to guys, good katrupang Junji. No? Pamida mo magkatrupa, kay balikan na to ang ilang conversation kay kining 15 years old o 14 years old, maumala gini ang nahimong involved pero ang ingon dati bully
2: oo mo man toy gipagawa sa PNP nga posible daw kunong bully mo ilang tutukan
0: so atong do kay waray man siguro ni sani
2: waray gyud na pre kay katlupan pre kay kuan man takluban man takluban. Waray naman na sila kana ka side ha
0: pero masabtan nato
2: masabtan na to di lang ta ka istorya pero masabtan
0: mao ni bang katrupa ang ilang conversation no nag via messenger ba sa Facebook? Ang ilang conversation mao ni. Ingon ning usa mga katrupa nga bro, tubag pong isa katrupang Junji nga. Bro. Nya ingon siya nga gun is here. Uy. Sa to pa di ay
2: dana ang
0: before arma. Ani, naanag gyud siya ready mga na. Plano. Ningon siya nga di anang armas
2: ready na.
0: Nya nangutana dayon ning yang usang kakauban. Madayon ta? Katawa ha ha ha. Go! Huh? Go, kuno. Ang pusil ko, bro, ang kining usa, kay wala pa may ang pusil, ang usa na may pusil. Ingon ning usa nga, ang pusil ko, bro, gibawi na kagabi pa. Oy, gibawi na di ay, no? Nya, yung pag isa nga, ang revolver? Pero kung madayon ko, no, sila, sige, usa na lang kuno ka arma silang gamiton. Oy, ingon tong usa nga, bro, tubag pong isa nga, di maglisod ko ni siya dala kay basin ko no og mabalaan ba mabalaan
2: mahibawan
0: so niingon ko sa mga katropa nga kun andam pero makita pag isukbit ko kay adi sa makita ko no og isukbit isukbot itaking ba so ingon ang usa nga isure lamang na nga madala. Aron madala ko no, i-distract ko no, niya isok-sok na yun. Niya yung pag-isa nga, safe na bro, safe na. Nalagod sila yung mga armas dahil.
2: Nanay armas, tagsa na.
0: Ningo na, taraboy. Tawag na, taraboy.
2: Okay, dito naman sila magkita, bali.
0: Na, nag-isigot tayo sila katropang John Jenga. Na bro, juvenile ta. Ma-juvenile ko no sila.
2: Tanawa ragod og kana lang iyang paghisgot og mga juvenile og wala gid sila mag-research ana di man gid man nila malitok.
0: Myself tapos school teaching other programs abot po sabot wala gitong ingon ako sa imo na kung just in case ma-juvenile sila ipaagi ra sila mga kining mga school programs
2: mga psychological kuan
0: na sila yung mga dili gid ingon ako sa phone di ba nakasabot sila sa balaod katropang John Gino. Yes bro, pero makapatay man kita, katawa pong usa, may case murder tas may pusil kita, illegal position. Ningaw pong usa nga, so mo na to, naistoryahan nila mga katrupang no problem. Kay ipailaw mo lagi sa program or kining karabang dili gyud sama sa presuhan gyud nga regular nga
2: presuhon gyud
0: sila yagi ra nag teaching yagi og mga livelihood trainings no so Diretso nga pag-istorya, masabot na ito mga katrupa nga usani nga nakaanghat sa ila nga aha, way problema ni.
2: Mao gani.
0: So, anyway, wala tayo nakita diri nga naigingon nga bully. No? Actually, conversation nila ni nga na sila'y tirahan. But, ang ingon sa pulis, bully.
2: Mm.
0: Well, anyway, kining bully-bully po mga katrupa, listen naman po na.
2: Oh, okay. Di ha man magsugod ang dumot.
0: Kay even kita katrupang Junji, ako, sa una, elementary ko mga katrupa, unsay bully sa ako, ignore man ko kay, kini ako laging pangalan kay Buiman.
2: Oh.
0: Actually, ang ako yung dagnay sa amo ang lugar katrupang Junji kay Riboy.
2: Oh, Riboy, oo. Oh.
0: Ray Boy.
2: Oh, Riboy.
0: Niya, kaya ang mga bully na itong classmate, kaya may mga Riboy Baboy.
2: Mm-hmm.
0: Oh? Oh, so
2: di ba suko ta?
0: Suko ta.
2: Oh, anak ba yan sa una?
0: Bully man na.
2: Mm.
0: Oh. Unya oroy og that time magkanahon na wala pang pwede ng balaon ni sa una.
2: Oh, wala. Oh.
0: Oh, karon naman ni bag-o.
2: Mm.
0: Oh. So kining bully mga katrupa usa pud ni nga maka-trigger diha sa mga school. Actually kung ang mga bataon, kamo mga bata diha ang nagkapaminaw man mo diha do.
2: Mm.
0: No? I know nga kasabot na mo unsay balaon.
2: Balaon. Oh.
0: Mm. Hinaot maunta na nga kini nga balaod, isipon ninyo mga undo, mga unday, nga nagputiktar ni sa inyo para dili mo basta-basta lamang abusuhon. No? But ang problema na katrupang Junjay, kung inyong gamiton sa dinautan, well, magamit yung tuod ninyo. Pero remember, ang kinabuhi sa tao,
2: di na gid mabalik.
0: Di na gid na mabalik.
2: Mauna yung naka... Mauna yung naka problema.
0: Yeah, di ha na po'y mamansahan ang imong kinabuhi.
2: Kana, oo.
0: Ang imong future. Nga dili na gid normal o normally, dili na gid maayo.
2: Mao.
0: No? Sa mga ginikanan po di ha mga katrupa, daghamay gaingon nga, kinahangla itong mga bata, paluap gid.
2: Paluapon. Abini mo katrupa rin. Isa gid ani, labi na karon. Palihog yun ninyo, mga ginikanan, i-check yun ninyo ang messenger. Cellphone. Messenger yun, ang cellphone sa inyong
0: ang cellphone. Kaya, ang messenger.
2: Oh, kay pas anak karon. Kung ang ginikanan lang ani, nagigilantaw ang messenger sa anak,
0: mga bata,
2: mapugnan ang plano. Kaya siyempre, ako'y inahan, kaya ang gituuhan ani, policeman ang inahan, ani isa ka suspect. Kung ako'y inahan, makabasa ko nga, uy, naiplano. Ang armas mataguan ang bata posible pa nga maistoryahan.
0: Kinhanglad gyud ang ginikanan
2: mapagmatyag. Oh, kay kung dili i-check gyud ang sa mga ginikanan ang messenger unya wa ka kabalo blind ka diha ikaw amahan inahan na day plano dito ah.
0: Oh, sama ani.
2: Oh, pas ani karon oh. Nga wala pa way pakialam sa mga cellphone sa mga anak. Dili makita unsay mga gipang chat dito unsay mga plano dito. Naman yung konbo. Tungod ano yung konbo. Mo ni kinisya pa-awir man eh. Sa ginikanan.
0: Sa mga paminaw karon.
2: Sa naminaw karon. Pa-awir ni nga dapat i-check yun ang mga cellphone sa inyong mga anak. Kaya labi na karon.
0: Paluapon.
2: Labi na karon mga anak karon kay di namang gihawid yung mga kipad. At yung mga Android na nga cellphone yun.
0: Mga Android na.
2: Kay ang pasumangil gamit sa eskwilahan, sa mga subject,
0: kasagari.
2: Maka-search, maka-research.
0: Anyway, tinood ang pod.
2: O, tinood, mag-inoon pod.
0: Basta, gamiton lang yung minaayo.
2: May naayo, way problema.
0: May problema. Pero, huwag ato paingon sa mga ginautan.
2: Samaan ni Karun lagi. Sabi na Karun. Mga nakakinilison learn ni,
0: correct.
2: Sa wala to din hitabo din sa ato sa Agusan del Sur pero din ato hulaton maabot pa sa ato mahitabo din eh.
0: No, reviewan na inyo mga
2: kasabata. Reviewan ninyo ha, para sana karon na kinahanglan ka balog yun mo sa password kay na, kini mga bata nako bito mga anak katropa gari kini mga bata nako ang password na maglisor yung kang ukaw ako mapungot kay ko so may password ani.
0: Mau ba?
2: Oo.
0: Taguan yun eh.
2: Ang password ko anon yun nila. Oh, kanang ilag yung ilang usabon ang mga password. Kanang bang lagi password ang cellphone?
0: Kamao gyud.
2: Kamao gyud oy. Mo na nga og dili nimo ma-monitor. Doon na gyud tendensiya nga naagyo mahitabo.
0: Maulahin na ka.
2: Oh, kay may ang behavior sa bata labi nag imong anak bitaw makita nimong isog yun. Kanang bitong isog dali putong kanang mga anak. Kabalo na ka.
0: Dahil yung mga nagbinsahe katropang Junji at itong pagtagad. Gika ni katropang Christina Muntun. Good morning, Buddy Maria. Si katropang kagawa Jeremiah Morales. Good morning, Buddy Awad. Mayong pagbidli sa'yo ni Haring Adlaw, katropang Sir Ray, Sir Junji. Likewise to you, kagawad, no? Yes, katrupang lang kulintas. Good morning, sir. Raminaw ko sa inyong XPM. From Buena Gracia talaga ko. Salamat, katrupang lang lang. Katrupang Lina Pataho. Good morning po niyo mo dinaan. Yes, may barangay 5. Minaw po sila. Si katrupang Day Chavez. Good morning po niyo mo dinaan sa may Alegria. Katrupang Dibor Patagong Senior. Good morning. Usap niyo mo dinaan. Si katrupang Marda Toyn Batigna. Good morning. Diapos katrupang Tourney Doris Naltisen. Good morning. Ingon siya nga dapat sa matang tulunghaan na doon ay gina-implement ka symposium nga ang beneficiary mga estudyante.
2: Oh, that's all right. Hala, okay po na.
0: Okay po na, no? Kaya at least ma-remind. Oh, niya ingon siya nga Republic Act 1627 known as anti-bullying law especially in elementary and secondary education. Whether it is a private and public school protect the child within their school premises. So dapat sa wala pa ni nahitabo ang pagpamusil doon ay gibuhat ang eskulahan. It should be the following procedures. Reporting mechanical, mandatory, investigation, parent notification, disciplinary. Supposedly, maumang gandunta na anak, no?
2: Mm-hmm.
0: I don't know kung nabuhat po na nila o wala pa, no? Pero most likely is balaod na manggid, nakabutang manggid, no? Nga, this should be in process. Okay, usa may kapuslanan ning balaod og siguro karon kay na naman hitabo ka tropang tourist. Siguro ma implement na.
2: Oh, ambot yan ni karon siguro ka tropa og na-apply ba ng values nga subject sa matag room nga naa ba gyud na.
0: Sa una na may values.
2: Sa amo sa una naman values na ipa-remind gyud. Ang mga tao ambot lang ka karon kung naapabakha na.
0: Mao na.
2: Kay base og panahon ras flag ceremony. Lahi ra bayag yung lahi bayag yun nang naagay sa isa lang kasi man bisag ka isa lang.
0: Oh.
2: Oy, butan tug Lunes. Ikwa na dito sa mga pastor nga dili gyud pwede ha, remind lang. Bawal mo patay, bawal ang bully. Kina ang maguna sa Biblia tanan. Naana sa Biblia tanan, mahaum-haum na. Labi na ang buwali, i-relate po ni mga panghitabo karon nga mga minor nakapatay. Ay, ma-remind yun ang mga estudyante, anak. Pero ang problema karon og wala na. Wala na na.
0: Mga undo, na pa ba?
2: Ambot lang ka karon og naapabagha na mga values.
0: Lisod ang panahon ano pa ang
2: mo lagi pwede po lagi ang kuan kayo.
0: So anyway usag yun din tama ito yung mong giingon ka ito pang John Jay kanang mga messenger actually kanang mga cellphone pwede na susihon
2: ikaw yun giginikanan
0: susihon
2: yun okay sana hagok ang bata
0: kamang mga giginikanan ayaw na mong sig mahimo mong detective nga to sa inyo mga bana
2: naagay time po sa kuhan
0: naingon na ba sila nga akong bana ako ni panidaan kay ba sinay kukula didang nga pero ay nung nga super detective man mo niya. Himo apo din alang sa mga anak kay mas delikado maulahin na mo.
2: Kana yun.
0: Just like this ka to pang yun, Jay. No? Nga, siguro, ang mga ginikanan, gasusi po sa mga anak.
2: Kana ba? Hindi lang okay. Nga kapoy sa trabaho.
0: Sayon mo ka to pang yun, Jay, nga, do, ibutang na to, baguhay lang nahitabo na ilang conversation, but, the way, kaya na sila mag-communicate mga katrupa na anagyan na yung mga signalis.
2: Oo, tinood na.
0: Mga action ba nila?
2: Imo man ang mabantayan. Mabantayan man imo.
0: Mga katrupa,
2: alas... imong anak.
0: Alas 8:02 naman po. Dali sa itong orasan na nakahunat ba itong istorya. But anyway, don't worry. Balik lagi po mga katrupa. Pangapisa mo di ha? Mayong kapihon na sa mga katrupa ang premium D3 coffee mix. Balik may humans pa yung namdam.
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-FM
3: Kung maminaw ka sa X-FM
5: Kyo! Pakuratin ako di mong amo, Kyo! Ingna nga ka ng mudyuti kagabi eh! Matulog ra ka niya sa